0: si Aplaska nga usaa nga ginpili sang tiempo ni Cayetano as the Senate President. Sino naman ang secretariat, ang secretary? Ang secretary nga pinahalin kay Gin Islan Nanday Soto Gatsalian Group. Dala diri sa pihak sila mag-assist. So may deployment man kay parts ang Eastern Police District ang lugar. Double Gem Garden Events Place. Sako pa ni sang EDSA eh. So at 10 o'clock this morning, stay tuned ka mo dari sa XFM. Dalo na ton ang dugang sining mga detalye. Sunod dari nga pamangkot, ladies and gentlemen, what will happen tomorrow? Amo ning pagadiskusyonan naton by tomorrow morning. Why? Bangod man kay may ara sang request ang Office of the President, ang Office of the President through the Executive Secretary Ralph Recto, nga ang Kongreso maghiwat sang special session labi na gid ang Senate. Agud tong talakayon ang importante sining mga bills that should be passed. Ang request niya ini, ladies and gentlemen, normally, may specific ini siyang agenda. You cannot go outside of that agenda. No other matter shall be entertained. Wala na. Amo lang na kung anong nabutang sa request sang executive department, in this case, the Office of the President. Kung ang request siya, parte iya sa mga promotion sang mga cabinet secretaries, or if not, changes sa CABSEC, cabinet secretaries, promotion sa mga military and police officers, parte iya bisa AIX, so dira lang na ma-focus. Hindi ka nakadala dira sa ibang pagitsining mga issues. Pero ang hindi lang naton dari matungkad, kaya ang request should not be very, very specific as to the date. Tani, with due respect to the Legislative Department, ma-request lang the Office of the President would like to request the Senate of the Republic of the Philippines to hold a special session for the immediate passage of the following proposed legislations. AX, promotions of police and military officers, pagkatapos confirmation of cabinet secretaries and so on and so forth. Wala na kuntani isang date because with due respect to the very institution which is co-equal of the executive department, ang Senado headed by the Senate President, ang House is headed by the Speaker of the House, sila ya matalana sang petsa kung saan o sila makonduct sang special session with due respect to the institution as the co-equal branch of government. But in this case, ladies and gentlemen, it was very specific requesting the Senate to hold a special session on June 17 to tackle and for the immediate passage of the following proposed legislations to address the present problems there is sa Bisaya, sa Luzon, kag sa Mindanao, and the entire problem of the country. Nakibot gani kita eh. Kay makatalandog ego sang co-equal branch of government. Co-equal pariyo sila ha. Butang malo sin eh. Ang presidente could not, the executive department, the office of the president, hindi pwede kadikta up to the date, mambalsa mo kamo ni conduct. E kung hindi kami mag-conduct special session on the 17th. Ano karon? Nga diktahan mo kami. Hindi pwede. Amo ining nakitanta, nga kon madayon ini by tomorrow, nagapakita lang, ladies and gentlemen, nga ang grupo nga ini, kung sa din ginarecognize sa Malacanang ang existence, just like the Gatsalian Soto Lacson Group, nga ini sila is subservient to the wishes of Malacanang. Diba? Tingaway gid magreklamos Gatsalian nga hinugay kay muda. Pag gusto kami akong sano kami makonduct sa special session. Diba? Importante makonduct kami special session. But do not tell us nga sa 17 gid. Hello? Ano ka? Sino kaya? Diba? Ladies and gentlemen, amo man na kon magpasa to karon sa Malacañang. Mapasabi karon sa Malacañang to sang General Appropriations Bill, GAB. Permahan sa presidente, pwede man abutangan mo attachment. Ha? Forwarding to the office of the president for signature today, not later than today. The General Appropriations Bill stated among others and so on and so forth. Ha? Hindi pwede. Kay mahambala ko ng presidente, review na mo nanay. In this case, pwede ya tani si Gatsalian kay si Cayetano ang maka argue, okay, makonduct kami special session but not today and not tomorrow, not on the 17th of June, but we will consult each other kung saan noong ila sining availability, but rest assured that we will conduct a special session as requested by the President. Tindi ba lang pagdikta, ina? Ina, gapakita, ginatimul-timul ka Malacañang iban nga mga senador. Nga pati sa pizza, hadlok sila, mag-question sa executive department, maghambal nga, uy, parang napaka, ha? Abrasive naman ito, ah. Pwede kami na lang mag-set ng petsa kung kailan kami mag-conduct ng special session. Do not tell us tomorrow or anong petsa. It is at our discretion. Pati discretion sa petsa karon halukan kag dilapan sa grupo ni Gatsalian. Ha? Sila eh, ko equal eh. Okay lang na tani kung ang ahinsa sa gobya, ang Senado, is under the executive department, but Senate is outside of the executive department and co-equal body of the executive department ang Senado, headed by the Senate President. You see, ladies and gentlemen, naga-athag ang kolor, naga-athag mga abyan ang binahinbahin sa Senado kung sinugid man sa grupo ang Senate of the Republic of the Philippines and Senate of Malacañang. Tindi rin nagapakita nga waay bol si Gatsalian. Kay even ang petsa, pinapaubaya kung sa Tagalog pa sa executive department. Why ginag-question niya? No. Ang date niya is based on to our discretion. Hindi pwede diktahan mo kami pati sa date na lang. Tikaroon ko ang iban nga mga senador, hindi iya available because ang Senado naka-adjourn sinideye. They should agree, ha? First and foremost on the date based on their availability. Yun depends diktante mo to karong Malacañang, diktante mo sa Office of the President, which is kung equal branch of government lang mo, parehas lang mo poder, parehas lang mo diretso, hindi pwede. Ha? Kaya nga, piliton mo gidya karon, parehas ni karon, himplo lang niya to, ni manituod ah. Himplo lang niya. Ti karon kung mapakasal sila liwat, tsaka natuon ay buwas abiyang ila sining renewal of vow. Ha? Sa mag-asawabi karon ng senador, i-cancel nila, i-postpone nila ang ila sining renewal of vow. Kaya mo nang gusto sa presidente, pagkatapos, ang nagatindog karon nga leader, Senate President pro tempore, Win Gatsalian, okay na okay. Oo, yes sir lang, sa Malacañang. Without consulting, sang iya mga kapdanan, remember that the Senate is not Cayetano lang. The Senate is not Gatsalian lang. The Senate is composed of 24 warm bodies called as honorable senators of the Republic of the Philippines voted at large by majority of the voters, Filipino voters, here and abroad. That's it, ladies and gentlemen. Tano na lang ipadagrasan na lang niya Gatsalian. Kaysa nagbaton, kaysa ginarecognize sa Malacañang nga acting president and there's no such position as acting president's constitution mo. Tingin baton ni Gatsalian, tapos without consultation to your group, butang tapabi, naigo sa minorya ang grupo, yan ang day Cayetano, at just a matter of courtesy to your fellow senators, nga ginpili mansang Republika sa Pilipinas, ginpili sa mga butante. Remember kung sino nag number one sa nagligan niya eleksyon. Kung tanawon tabi, Sino kanina nag number one sa nagligan niya eleksyon? Ha? Sa pagka-senador? Hmm? Ladies and gentlemen, nga ara sa grupo karon sang mga kaitano, isa dira si Bongo, no? Bato de la Rosa is number 4, Bongo is number 2. Pagkatapos, ha? Kung tanawon mong buto, mas damo pa buto ni Bongo kay Gatsalian during elections. Pagkatapos, why mo gid bisan kortesiya lang ihaboy mo dito sa grupo bi sa kay Bongo bi for example voted ha by majority ha mas damo ang boto ya sa sabuto mo kag maghambal nga pare parts tol ha bro hmm? Ma special session kita may request de Malacañang butangan mo imo pizza mambal bi karon si Senator Bongo to indian pa sercom takos 17 te karon ipapostpone Senator Bongo pagpapaserkom ya. Ha? Kay may request sa Malacañang. Mambal pwede sa ano lang? Butang tayo, hindi pwede 17. Hindi pwede 22 lang. Ha? Mas special session kita sa 22. Mapapaltak ko sa 17. Hindi pwede. Naka-schedule na, hindi pwede. Ha? Ti without consultation, ma si Win Gatsalian, Senator Gatsalian, yes sir, yes sir. Hello, thank you. Ha? Amen. Hindi pwede. Amo ini ang rason kung nga nagalala ang sitwasyon sang binahinbahin sa mga senador. Bangod kay may mga senador nga hindi makatindog sa kon ano ang dapat tindogan nila nga kinamatarong kagderetso. Subservient la. Butang balon sini, ido-ido lang, yes sir lang. Pati pizza, diktahan ka mo. Nga dapat sa 17 ka mo yung masesyon. You see, ladies and gentlemen, nga ah, Malacañang na nag-determine sa calendar of activities sa mga senador. Malacañang na dapat ang madikta kung saan o mahulag ang mga senador. Malacañang na dapat magdikta kung anong himuon sa mga senador. Ha? Ay, amo nang hambal nila tuod ko si Digong pa ni Ari Pas Digong di PI gid kag. Tang inaya gid, 'di ba? That's why ladies and gentlemen, hindi pagpakalainon sa mga pro-administration senators ang mga naga-criticize sa ila. Because, atagi, with this presentation of ours, atagi, pati pa naman pizza, hindi nyo mapakig-away, nga diretsyon nyo na kung saan no ka mo makonduct special session. Because that is also disservice to the Filipino people. Kung hindi mag-conduct special session, tinga, what's the difference of 17 and 22? Butang tabi sa pizza. Pizza, you know, hindi ba? Tinga, diktahan ka mong Malacañang, ha? Mambal Malacañang, karon nga hindi ka Win Gatsalian, mangihi. Tanan ka mo, masenador, hindi ka mo mangihi, buwasa. Hindi ka mangihi. Mambal nga dapat, ha? Sa Biyernes ka mo, tanan pupo, ah. Sa Biyernes ka mo, tanan na pupo, hindi ka magpupo. Webes pa lang yan, magwa na. Punggan mo, kaya Mambal Malacañang, webes ka mong pupo. Ha? Magambal karon na Malacañang, oh, hindi ka mo magsesyon sa linya sa 27, ha? Hindi man magsesyon ang Senado. Because at their discretion ini, upon consultation among all members of the Senate, eh. Diba? Di pagkatapos nagpadikta mo sa Malacañang, sa ahaw pizza pa lang. It's already 8:14 in the morning, sa ato sa linya pagparaga, darigi hapon, sa palatuntunan na Bullseye. Pero at 10 o'clock this morning, standby ka mo dari sa XFM. Dalon tang dugang sining mga detalye. May kang tanan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Marcoleta Group. Bullseye! Sad to say, ara hiwaton ini outside of the Senate building. Kiti daw hindi to pagsugtan sang grupo ni Gatsalian nga mag-conduct sila to Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tinga hindi gid magsugot si Senator Win Gatsalian, ha? Sa bagay, iti may senador man nga na-mentionara na mga anay bodyguard ni Saldico nga ara da sa grupo ni Cayetano. Mentionara na si Ligarda. Na-mentionara na si Mark Villar. Iti dito sa Pihakya, alunsay gid to mga sungayan, alunsay gid to mga batulan na mentionaran. Erwin Tulfo, chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, sang Gatsalian Wing. Imbestigaran mo kung galingon mo, mambal nga. Okay. Sa ating resource person, magtatanong lang po. Eh, kailan mo diniliver sa akin yung pera, yung maleta? Ikaw man mamangkot. Pagkatapos ikaw na maribata, hindi ko natanggap yun. Ano yung damit ko pag receive ko doon? Andyan ba ako? Ah, diba? Sang banda? Diba? Pagkatapos, pamangkoton mo ko lingon, mahambal nga. Senator Erwin Tulfo, natanggap mo ba to? Ah, sagot ko, wala. Ikaw man masabat? Amo ng question is to the credibility sa nagapamuno sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito iya sa Gatsalian Group. Kaya na-mention na rin Erwin Tulfo, Vicente Soto III. Oh, nabulaga ka mo, no? Hmm. Bisan way na sa Itbulaga, Tito Sen, pero nabulaga mo Senado Sobrayay. Kaya sa ligasyon, di ba? Number 3, sino pang na-mention na rin gani? Senator Chis Escudero. May delivery man. Oh, di ba? Tida mo lang galing, ginahaboy ng isyo, dispiha kay nga. Sa grupo ni Gatsalian. Temakon mo na si Senator Rafi Tulfo, ito napalibutan siya ka chicks pagkatapos gabit-bit niya kay Limnon kag, ha? Medyo hubuy-hubuy doon. Oh. Pagkatapos si Senator Erwin Tulfo, ginakusaran niya karon sa social media nga, sila niya na, no? Sila niya pulok-bilog bata mo, damo siya chicks. Diba? Pagkatapos niya, you are not a Filipino-born citizen because you are an American. Kaya kagini sa American service niya si Senator Erwin Tulfo mo. You see? That's why, ladies and gentlemen, ini nga mga bagay sa nasiling na naton, may nagapamugong, kay kunway, may nagapamugong sa flood control anomaly investigation eh, sa Senate Blue Ribbon. Pwede nyo nitingban, ha? Mambal nga okay. Ha? Sa amuning adlaw, kamo ma-preside. Sa amuning adlaw, kami ma-preside. Invite kamo inyo resource person, invite man kami di common resource person para nga mapatabo-tabo ta. Sa unang hearing, inyo resource person lain, amon resource person lain. Second hearing, bayluhan na ita. Ang santunga sa amon resource person sa inyo, santunga sa inyo, pwede sila kagri ah, para magwa lang gid ang kamaturan. Tinga hindi nyo gusto nga magwa ang kun ano kamatuod inihaw. Fact number one. Na may korupsyon. Taga West Visayas State University College of Mass Communications, kapati ka mo may korupsyon sa flood control? Oo. Oh. Diba? Daw maipo ang liog nila tango-tango. Oo. Oh. Fact number two. May nadula or may natipon nga kwarta nga way makitaan as presented by witnesses. Kapati man ka mo sina sa mga nakita ninyo sa social media mga kwarta na tipon. Ah, oh, fact number two. Fact number three, nga, sa Pilipinas, ito yung korupsyon niya is still a problem up to now. Apamangkol, sinisinong kawatan? Tin-identify na natin sa buong kawatan? Do parius lang ang istorya, suma, para mintsindihan tagaday. Mambal, aswang natupad balay ko, nga kita mo nagbitbit katawo, nakapagkatapos, ginkawon yung atay, how? Ha? Diba? Pero, may gapati. Ang pamangkot sina, paano mo ipresentar nga may aswang kung nakita mo gigatig baliw kag na video mo da karon kag may CCTV da karon nga halin sa guwapa-guwapa kag guwapo-guwapo na himo karon nga baboy nga nagasandal karon ti. Mambal ka o aswang idbanto. That's why, sa mga katulad sini, gusto tala mahibaluan sinong kawatan because that is our money. Kwarta ta na. And that's simple. Kag mapanabat ina mga kawatan, mapreso kung dapat presuhon. Bitayon kung dapat bitayon. Ah. It's already 8:19 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Good morning, Anay. Sa kay Lourdes Tixon Gayoso. Ma'am, good morning. How are you? Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Paterno, si Tarpac Libar III. Sa good morning, gida katrupan Josel, kay katrupan Romel. Siya, greet ko lang bata ko. Happy 29th birthday sa kay Mary Pauline Paclibar. God bless you always. So, happy 29th birthday kay Mary Pauline Paclibar. Halin sa imo sining mapinalangkaon nga amay, Mr. Paterno Sitar Paclibar III. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning, gid. Nga mayong aga, katropang Yosil. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kag siya, good morning, linda. Kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning, thank you for listening. Kamusta na kay Mr. Jigo Puraya. Kay Apple Tabanda dara sa Leon, good morning gid. Kay Ma'am Lucille Capio. Ah, kadali na si Ma'am Lucille mapauli ya. Mm. Good morning gid Sir Josil, sir nga kag sa tanan nga staff. And sa kay Apple Tabanda gin, good morning. Kay Sherwin Mark Kuwi, good morning. Amba ni Ma'am Lucille ay Capio. Sir Josil, pa shout out lang mga komprador kababoy. 165 or 160 to 165 lang kumpra nila live weight. Maluoy man kamo sa hog raisers, mahal baligya karne pero kumpra barato, 6,500 bakal ka idik plus feeds mahal man, ha? 165 per kilo lang subong live weight. Pila gani ang kilo sa baboy subong 320. Ha? Pidi nyo madugang-dugang ana, di takto na magsagot baboy, kung rin ako itong idik pa. Oh, pwede nyo madugang-dugang ana, rumuntin nyo. Pero di man mga manog sagods na. Hamakon mo na ha. Ari ay, ang ganan siya sa manog ihaw. Ang feeds ginagamit sa baboy, kung isa ka gatos ka kilo na 100 kilos, kakasan mo na sa kasudlan, ang imo nga limpyo, madalaga na 75 kilos. 75 kilos na 25% lang na ang iyasa na yung mga binugwang mo, kasudlan. So sa 75 kilos, katrupang January, baklo nila pila gani, 165 sa 100, that's 16,500. Okay. 75 kilos limpyo mo. Limpyuhan mo lang na katrupang January, sang 55 kilos nga puro unod. Ibaligya ni mo ang 55 nagtag 320 pila. O, 300 na lang ba katrupang January? 55. Mga may 55 times sa 300. Ah. 16,000 pila na? 16,500. Bawi ka na. Dala? Sabili. Ulo mo. Ah, ulo mo. Buta mo 1,500. Nansa mo na. Kasudlan mo. Buta mo 1,500. 3,000 na na. Tulaan mo. Buta mo 1,500. 4,500. Amo na ganan siya sa manog ihaw baboy. Ah. Amo na ganan siya sa manog ihaw baboy. Ti, hindi nyo magpagpatam, ibi. Hambal ni Mamid na Puray siya. Thank you, sir. Upod ko di si Mr. Jigo Puray. Okay, thank you, Gid. Sa kay Glory Joy Yap, good morning, Gid. Sa kay Glenn Amoroso, thank you for listening. Sa kay Ruben Daroca, good morning. Thank you for listening. There is XFM. Salamat, Gid. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, there is Kalaparan. Kamusta na dang... Kalaparan, Kagawad Montaño, mga class members tada, good morning gid. Sa kay Baka Vlog, nga good morning katropa Josil. Shout out Baka Kaba Vlog, Palagon Pavia. Baka sa dalom niya Baka Kaba. Baka Vlog dira sa Palagon Pavia. Good morning and thank you for listening. Teka, musta monetization sa ato sa ning page? Okay lang, sa kay Baka Vlog dere sa Palagon Pavia. Mabalik kita sa dugang mabalita kay informasyon dere sa ato sa ning pagparagad kay mainom kami ka Tropan January sa Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Mambalti dinamit na Tropan Josel. Ate ko na ko hambalon yun lun sa namit ni. Ha? Kaya nga, manamit sa sabor, pagkatapos manamit pa sa sustansya. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Why caffeine, why coffee beans? Ang unod, moringa powder, soya powder, kag mangosteen powder. Pati bata, limang tuig pwede kainom. Nag-activate sa brain functions kay melicetin. Nagabulig sa mga kababainan para nga hindi sila magbatsyag sang simptomas sang pariyosang nagamenopause. Kung nagarabuton ka na, kung nagaminoposal ka, kung ara man imo pamulan, no, nagasingki man ang imo sining pamatsyagan sa mga kababainahan, kung bastante ka mo sa isoflavone intake, just like pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, hindi amuna kasingki ang inyong sining pamatsyagan. Sa mga kalalakinan, mapunggan ang paghubag sa prostate because of the isoflavone. Sa Premium D3 Coffee Mix, you have the power of the sun in a cup. Anong butambalon tayo? You have the power of the sun in a cup. Kaya may vitamin D. Ang vitamin D, makuha ta na sa silak sang adlaw. Ginamanufacture sa ato sa ringa panit. A problema kon hindi ka makapasilak sa adlaw. Kay tibasi kon, well, ginhawa mo lang kanusnas kaguya mo para magputi-puti. Pagkatapos masilak pati mo sa adlaw, mapasilak ka sa adlaw, maitom. Ha? Masulay ka sa adlaw, tapos mabutang ka sunblock. Di hindi makapenetrate ang ray of the sun or rays of the sun. Hindi ka manufacture sa vitamin D. Inom ka premium D3 coffee mix. Kaya nga, may vitamin D. Kag may vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity sa may type 2 diabetes. Initanan mabakal sa suki niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yale Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Bukas na from 9 o'clock in the morning. Oras, alas 8:26.
1: X FM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
6: Ang hilita po, titwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Jeff, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan dahilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health.
9: XFM. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Sister Pain.
22: Ako Valise Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
24: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Salamat din.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patroma mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.44. Bullseye! Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Hermite. Sir, blessed Tuesday morning. Thank you. Sa kay Nyek Espinosa, good morning and thank you for listening. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sang Baptist Student Center La Paz. Sir, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Micah, chapter 6, verse 8. He has shown you, immortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. God bless everyone. Again, sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, kay Pastor Bols, sa Baptist Student Center La Paz, from Micah chapter 6, verse 8. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Thank you sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center La Paz. Well, sa ato sa ring pagparagad, rin gihapon sa palatuntunan na Bullseye, pasimplatan tanay ning ongoing simulation exercises, gidmani. Nga ginihiwat karon dito ya sa Miag-Ausan Joaquin area. May participation sang EFP and the PNP. Kag-iban pagid sini, nga mga sectors. Ano bala mga isina nga gusto i pahibalo, kagusto ipakita, kagusto i-train sa ato sa ring mga participants kiti may mga deployment sang air assets, ang Air Force, may deployment sang mga assets sang Philippine Army. For example, ang ila sa ring mga armored personnel carrier da, tanke de gira. May deployment karon naka full battle gear ang ato sa ring mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines from the Philippine Army. Bullseye! Check tabi sa sinima tinayon si Katrupang Phoebe Bors Tibor Morales upod si kay Katrupang Janzen Crisostomo live karon dito sa Miag-Ausan Joaquin area. Katrupang Bors, Katrupang Janzen, sa report please proceed.
1: Sini kita Katrupang Janzen sa Miag-Au. May kantanan ni sa duwa kaadlaw na pagkapat kayo nga simulation exercise. Ining simulation exercise, tawag ining pag-ugyon, pagkatawag sining territorial defense separation exercise. Gipasakop pa din sa PNP, Philippine Army, Air Force, Navy, upod man ang mga volunteer group sa makabanumanan nga nasakpan sini ang Miag-Au kaagasan makin. So makita natin diri Katrupang Josel na may mga tanggidigira diri na naka-plaster sa guwa kamuning gamiton. Kaya may duwa inikad daw. Ang subo nga daw, kamo ang rescue operation. Ang senaryo, ang una sa diri sa first day, subo nga daw, may ara nga mga naganabot na mga nag-alalabak dito sa Luzon. Bangod sini sa ang senaryo nga may naway kuno sa Luzon. So may mga overspill diri nga mga tawo halin sa Luzon, may mga pilason. So gidispendiran ini sa mga rescue group dalon sa ospital. Amo na kon nga ang mga alas 10 karon mabatian nila ang pag-inuwang sang mga fire truck kagasuman ang pag-inuwang sang mga ambulansya. Halin diri sa Miag-Au, dalon dito sa Mother and Child Hospital sa San Joaquin. Ang ikaduang nga senaryo sa buong adlaw, amo ang may ginpaduparan kuno sa missile ang probinsya sa Iloilo, pero wala magtupa sa headquarters. Kaya man target among headquarters sa military. Wala magtupa, naglapaw, nagtupa ini sa mga populated area o kung sa lugar nga populated area nga may madamo sa pilason. So maning unang senaryo, dalon ni sila sa hospital. So may mga muna nga balaton nga may mga pilason dalon sa hospital diri sa harin sa Miag-Au dalon dito sa San Joaquin. Naman ako na ang subong nga daw mabatian ang pag-inuwang sa mga bumbiro, lakip man ang mga ambulansya. Ikadwa nga daw, ang muna nang ginatawag na territorial defense. May armado ng mga tao, may mga terorista nga nagdungka dito sa may boundary sa Antique at San Joaquin. So dito, inislamang plastar, makita niyo mga katapun niyo sa atong tupong live sa XFM 100.7. Nga Facebook page naton, makita ninyo ining APC upon armored vehicle sang army kag may mga medic sila lakip man ang may mga armas diri mga kanyon nga mo nang gamiton buwas sa ila sining ikaduwa nga scenario nga may ara nga mga terorista nga nagdungka dito sa may isa ka barangay, coastal barangay sang San Joaquin. Sa muna ito buwas ay batian ang mga linupok, batian ang paglinupad sa mga helicopter sang army, kapit man ang Coast Guard, ang nga dipinsahan ang probinsya sang Iloilo Katapang Diosel. Nagamotan din si Governor Atty. Defensor Jr. Gagina, may briefing din nga pagaywaton ang background sang pagaywaton sini nga simulation exercise agatawag sini nga territorial defense operation territorial defense operations exercise pag-ugyon 2026 magambisa subok nga program diri makapidan sa Migao
0: Katropa Boards.

0: Hello, public servants, mga kasimangwa ko mga Ilonggo, ladies and gentlemen, maayong paga sa atong tagalan. On behalf of the exercise planning group and the rest of the organizers of this exercise, it is my honor and privilege to welcome all of you to the opening day of the Inter-ABC Territorial Defense Exercise for IPDOX Pangulong 2026. First and foremost, allow me to express my sincere gratitude to all our partner agencies and stakeholders. Magdamot din na salamat sa inyo pag-ooperan, pag-uli, pag-ugyon sa atong nakatuyuan. The strong part of UCQA is a clear manifestation of our shared commitment to public safety, government preparedness, and national security. Today, we gather not only as representatives of the different organizations, but as partners pursuing a common mission. Because in today's security environment, no single agency can address every challenge alone. Whether faced with territorial defense concerns, humanitarian emergencies, natural disasters, or threats to public safety, success depends on our ability to work together, coordinate effectively, and respond as one team. Pag-ugyon 2026 is particularly significant because it serves as a practical validation of two important initiatives. First, the province of Iloilo's Executive Order No. 111, which institutionalizes a coordinated and whole-of-government approach in responding to crises and emergencies affecting our communities. Second, the Armed Forces of the Philippines Comprehensive Archipelagic Defense Operations Concept, which seeks to strengthen territorial defense to synchronize military operations.
1: The Armed Forces of the Philippines Comprehensive Archipelagic Defense Operations Concept, which seeks to strengthen territorial defense to synchronize military operations, civilian preparedness, and inter-agency cooperation across our archipelago. In essence, Pag-ugyon transforms plans into action. It allows us to test our systems, validate our procedures, identify gaps, and improve our collective readiness before an actual crisis occurs. In 2 days, participating agencies will face realistic and challenging scenarios that will test our coordination, communication, decision-making, and response capabilities. More importantly, it will strengthen the relationships and trust among institutions that are essential during times of crisis. After all, preparedness is not solely the responsibility of one agency. It is a shared responsibility. It is a collective effort. This is the true spirit of Pag-ugyon. Together, we prepare. Together, we prevail. Mabuhay ang probinsya sang Iloilo, mabuhay ang tanan o lahat na participating agencies and organizations, mabuhay ang Republika ng Pilipinas, madamo gid nga salamat.
2: Thank you very much, Brigadier General Richard E. Patricio, Philippine Army.
3: To provide us with a deeper understanding of the purpose and objectives of this undertaking, we shall now witness the exercise, rationale, and overview to be presented through an audiovisual presentation. May we all direct our attention to the screen.
4: Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise.
5: XFM
4: 2026. Iloilo, a province known for its rich history, resilient people, and vibrant communities.
6: So may presentation, Subong, Katropa Tibor? Ano na yung presentation nila?
7: Pati sinitwa ang defense, territorial defense,
5: Hamilton paano kami mag-iwat ng defense. May kanta na sinis mga intrusions sa mga turista, mga terorista sa probinsya sa kilid ng Diyosel.
6: Why is it of all places Miag-aw ang ginpili nila? Why is it yung hindi ang, for example, sa lamputan sang barko hulugpaan sa eroplano Katropatibor?
5: Iya, tatika buro kay Colonel Salinas. Sir, telepon sa sir, sige kita pang yung sir. Sige kita pang yung sir.
6: Colonel, sige kita pang yung sir. Good morning, sir.
7: Oh. Hello.
6: Oh, sir, mabatian mo ko. Colonel.
7: Yes.
6: Oh, Colonel, why is it? Si Katropang Josel Banias.
7: Hello, Josel, may aga.
6: Oh, good morning. Colonel, why is it miyag-aw ang ipili naton nga site sa ano gusto naton ipinabot nga mensahe sa sining exercises naton today?
7: Well, historically, makita naton nga ang mga may mga invaders sa una nga diri nagagi sa area sa First District of Lilo. We're just tracing, no, kung anong mga probable entries if there are external threats. And this is a simulation exercise. Ginatanaw na ito, no, kung anong level of preparedness nga ara subong sa aton sa probinsya sang Iligo.
6: Oh. Ano nga senaryo ang gusto na ito sa nga ipa-intindi, Colonel, that we are under attack of a foreign forces?
7: Well, ang unang sa civilian spillover, ang gusto natin ma-establish diri ang aton operational protocols as far as humanitarian assistance. May nagabot ng mga refugees or ibangwis coming from other islands in part of the Philippines. Nagdungka sa Barangay Sapa, Miag-aw. So, i-process natin na sila. Anong level of assistance? Anong level of operational protocols? Anong pag-aimoon sa aton mga responders? Anong pag-aimoon sa aton mga medical units, anong pag-aimoon sa atin mga local police. So, these are the all of the government's approach, all of the society approach in coming up with a level of accommodation kung may ipakwis nga magkatabo sa aton at pagkatalo natin sila sa evacuation center. So, this is a showcasing humanitarian assistance on disaster and disaster response.
6: Why amugid ni nga senaryo ang ginpili naton, Colonel? Botang balon sini nga, we are anticipating there's a possibility nga matamugid man ini, Colonel.
7: There is none, and ginapangamuyo naton, it will not happen. But ang gina-showcase naton diri ang aton interoperability capabilities among operating units, offices of the armed forces, Bureau of Fire Protection, national agencies, local government units. Ginatanaw naton sina on the perspective how they will work together on the goal of providing better humanitarian assistance on situations like this. Kag i-convert mo na into nature induced calamity. Amo man ang yapon ang level of protocols kag support system ay ipakita naton.
6: Oh, this is all about response to emergency or event, no, Colonel? Daw dira mga sentro ang aton exercises.
7: 10-9 Cell.
6: In short, mag-focus kita sa humanitarian assistance, no, Colonel, sa morning exercises.
7: Yes, oo. Isa yun na ang gusto na ito ng showcase ng mga scenario. At the same time, this is a fellowship among government offices and agencies involved in disaster response.
6: Sige, with that, Colonel, we don't understand masako ikaw. Salamat kid for this initial information, Colonel. Ha?
7: Thank you very much, and to God be the glory.
5: Statement katropang Jotel, may kantan sini sa paghihwaton nga simulation exercise diri sa
6: may helicopter da
5: wala pa dito dito dito sa kwan sa ato subong sa ano sa Kampong Teklaro sa sulod. Ah. Kay buhas pa rin gamiton mo.
6: Tangke arada.
5: Ari-ari aring tangke di.
6: Ang tangke sa Balaya B, laki LPG. Tangke di gira na daya ha.
5: May duwa ka tangke di gira. Na diri kagamay sa ka ambulansya ngayon sa Philippine Army. Major General. Ang ang senaryo karon kadapan Dios sa actual sering execution sa first day bakit ni karon diri sa aton na Facebook page sa XFM 100.7 Iloilo kadapan Dios.
6: So ini program opening program pa lang after this Katropa Tibor, ano ang mga activities na nakalinya?
5: Ang masunod sa mga dito sa barangay Supa, malapit lang edi sa Kastal Barangay dito sa Mekao. Dito ini ang tungang balbalik kanil na may mga nag-spillover ng mga civilian din sa Luzon, may mga pilason, ang munang disponderan sa ambulansya kag may mga naglapaw nga missile naging target ang headquarters ang military apa naglapaw naglapaw dito sa may ano sa may populated area kamo na ang unang adlaw sa senaryo katapang Joseph.
6: So may ano da may linok panay gid for example may kanyon kita da may ano gali may tangke de gera may actual nga ano ni firing of weapons sa mga tangke de gera
5: may ara siya may mga kanyon diri mo may mga machine guns ang nakarga nga nga M60 bilik ka diper siguro na eh nga ang nakarga sa ano sa ang kadigera ka tapang Diyos salamat yan nila inibuhas pero blanco lang niya blanco ang wala sa sang bronze.
6: I see malupok lang siya pero why bronze ha blanco ha
5: oo malupok lang siya pero why bronze blanco siya inibuhas may mga helicopter nga mga lupad may mga taga airport nga mag panaog sa helicopter nga nag-aagi sa lubid naog sa Navy ships dipinsahan o kung napunggan ini mga terorista nga mag-aagi diri sa First District kinabrikin sa probinsya sa Iliga Pinapayo.
6: Mas nami pagitani may ara dasang ano bla training na nakuha actual exercises parehas ni bla sa Lino Katropa Tibor Dresden si Lino makalarumpag bikro ng building makalaguba karon nato sila yung mga taytay kagang nato sila yung karsadahon kananong himuon bla Katropa Tibor kaya hambalik Colonel Salinas this is also more on fellowship eh Jordney, pag tinilipon, pag kilala, hi, bla, how are you? I'm fine, thank you. Sa mga participants, manda somehow katropang Tibor.
5: Diba si Buas, okon sa itin, matabo na kay may earthquake drill, national earthquake drill, kapag iwat po niya sa June 18, katropang Jordan.
6: Mm-hmm. So the event will follow after the opening program dere karon sa ano ha. Do activity hall ini sang Kampong Teklaro. So ano ang tanan niya branches of the AFP arada Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Army Katropa Tibor.
5: Are di subong kapito halin sa PNP, BFP, Coast Guard, Air Force, Army, tip ang mga rescue group ang diri subong katapang Diyos.
6: Ang aton firepower abiya katropa Tibor, no? Territorial defense for example. May mga interceptors man kita dira. Ining UMAR, HMAR, nga ginatawag sa US nga kon may ara gani rockets may missile hindi lang supersonic pwede ya ma intercept pero close range black Katropa Tibor may ara daw ay
5: wala din niya napakita sa mga yosel amo nang gorong nga naglapaw to ang scenario ng lapaw ang missile nang dito pa sa populated area kasi wala diri niya pakita subong. Okay. Ka balong, di ba si Mayor Pangulay? Ba si may ginapariusin ng mga sinamintan si Grab siya tago pa ni Katapang Diyosa. Pwede kay Katapang Diyan siya kayo tumo para sa isa pa yung manan defense na may lagi patron na nag-inaw ko si Katapang Diyan for Tibor Morales.
6: There you are ang initial report talin sa kay Katapang Phoebe Borz Tibor Morales. Arada sa ato sa ring Facebook page sa XFM 100.7 Iloilo nga Facebook page. Ara na nga ito sa ring continuous live stream sa sitwasyon dito karon sa may Miag-aw. Ang program nga ini ginihiwat ara na subong sa Camp Monteclaro. Army camp na dereya sa Miag-aw. So ini is Territorial Defense Cooperation Exercises nga himuon. May different scenarios, may different sining sitwasyon nga i-presentar kung paano mag-react ang mga ginatawag sini multi-agencies, ang mga insas ang gobyerno nga dapat mag-react. Ten scenario ginapakita dari. Ang scenario nga may lumupok karon nga missile, sino mapalupok missile sa Pilipinas? Te kun sinong may sakit boat dari sa aton ni? Ti maulamid kita kalupok sini laban-laban China. Diba? Oh, kaya nga, kontra ka China, ready sa aton, US mo. Kaya kung kita lang, waay kita sang kano dari nga gina-secure, nga ang iba nila sini nga mga missile interceptors ari na dari sa aton, do you think paluparan ka pa ka-missile sang mga incheck sa China? Hindi na. Mahambal nga ako na hindi na lupat, kasto na missile, palupok na Pilipinas, hindi na ako. Ha? Kaya hindi na sila salo, ila salo dito amakan. Oh, tano man ni salo, ta? Ano man ni bato, tutun? Di palukpan mo pa missile ang tao, nga way na inog bato. Pero ginapreparahan tayo ni, kaya nga giniliili, tada ginbutangan duyan ang mga base militar ta. Ginakumudar ta sila sa napulo ka mga military camps. Dari sa Pilipinas na binigid dito sa Luzon and extended pakadto sa Palawan area. Kaya ti amo na nagatubang sa West Philippine Sea or the South China Sea. Nga din mga 200 nautical miles lang away from Palawan, arada ang military installations sang China nga pati na gani aton ginaklaim nga teritoryo binutangan na nila sang military tawag nato sa installation si. Tinagpadalaman diri sa Estados Unidos sa mga missile interceptors at to nakatago may ara sang ning portable bala tawag nila sa na UMAR HMAR nga pasanon mo lang daw kanyon daw parehas bala sang RPG pero dalagko nga paluparon mo is may ano na mo guided mana nga bala nga ang naga emit sang heat synonymous to that of a rocket of a missile iyan ang iguon daw gwa is ini ano portable and mobile sini nga missile interceptor daw Iron Dome Iron Dome lang sa Estados Unidos, Iron Dome sang Israeliano eh. May mobiles lang Iron Dome. May several launchers sila da, sang missile launchers. Pero ang purpose nila is to intercept missile man. Di may ara man na sang portable, pwede mapasaan sang tao. Ina siya sa close range interception sang rocket ta, or if not, gagmay lang ang missile. Kaya kung lagko na, hindi ganit ka-intercept ang Iron Dome kay Israel sang hypersonic and supersonic missile sang Iran. Hindi ganit ka-intercept pa Estados Unidos sang hypersonic missile sang Iran. Di kita pa na, no? Ha? Di pwede, guro, eh. Kung tanan na sugin-sugin nga suwang sa Pilipinas, guro, maglupad tanan kaga dakpon gurong missile, pwede. Hindi lang ang tropang BJ. Ano aton palupad doon, aswang? Ang tunog niya sang rocket siya kag missile niya sa Iran. Hindi lang, na. Ang tunog niya katon, ginapalupad niya, ano mo? Wak, wak, wak, wak. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Grabe ang aton niya ginapalupad niya sa Pilipinas siya. Ha? Ang iya ka, amo gani, iya ka Israel. Ha? ang agi ka supersonic kag hypersonic misa. Whoosh! Gamula na mo? Daw sound balas ang ano ganin sa lakyan kay alien ganya? Ah, di ba? May slakyan ng alien mo, no? Slakyan, tawagan ni slakyan kay alien, ha? Natawag ta? May slakyan na sila, di ba? Naligani sa pelikula, kung ni dramatize sa pelikula. UFO, no? Slakyan, gani nila na, klabana na, ginano, tanga bilog, gasiga, tapos very high-tech. Naligani kon sa pelikula, pabla, kag sa radio, magdrama ka. Ara na, nag-alsa na ang salakyan sa mga UFO aliens. Kag naglupad na, hindi lang, munang sound ya. Pilipinas, yung hambal nga, lupad na! Tik, tik, tik, tik, tik. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak. Amo nang tunog ya sa aton, ginapalupad eh. Hindi ya missile, aswang. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:17 in the morning. Ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Gold Capsule. Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthone Vitamin C. Yan na tawag taning Ultimate Trio. Kaya mo ni kung tatlo puro ni mo, well protected ay mo sining alawas, may vitamin C ka na. We need really to take vitamin C. Kaya mo na nagpapagwan sa ato nawas. Number two, we need really to take vitamins and minerals. Pero hindi sa tanantang ginakaon, may vitamins and minerals da. Kagdamo ang volume. So we need Sunthone Plus Gold Capsule. Kaya may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina. We need also to take Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Nag-ululupod nisla may synergistic effect. Nga ululupod kag nagatinuwangay para mapapag-on tapagid ang ato sining ikayong lawas. Ang ato sining immune system. Amo ini ang ginatawag nato sining Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Mabakal ini sa siyudad sa Iloilo, sa suki nyo mga butika, kag sa clinic. Sa siyudad ha? Sa clinic, may ara kita clinic kompleto na dang ato sining mga produkto. Ara da sa Yes to Health Wellness Center. Ang address is A Young Building, Yulo Street, in front ina sang Midtown Hotel. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Libreng konsultasyon da. May consultant kita dara in the person of Dr. Ray Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Pwede nyo man ini mabakal sa banwa-banwa bla may mga butika mo dang sukin. Bla, mangkot lang ka mo. May Sunthone Plus Gold Capsule ka mo da. May Premium D3 Soft Gel Capsule. Kami Sunthone Vitamin C. Kung may diabetes ka mo, mas manami mag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Pero para holistic ang approach pagid, mas mayong upda ninyo sa Sunthone Plus Gold Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Kung may branch dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo nakabakal. Or if not, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo dara maka-order. Ang Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated is a quality product sang Yes to Health and duly approved sang Food and Drug Administration. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning and thank you for listening to this XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon dari gihapon sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras alas 9:19 saga.
8: XFM.
9: Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Sunthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25
24: years. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Sister Pain.
26: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
27: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
28: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
29: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
30: Santon Gold Live Testimony.
31: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
32: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
33: The Secret of Health.
29: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
33: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
0: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
33: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
29: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
33: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
33: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
29: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
33: The Secret of Health.
29: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
33: The Secret of Health.
29: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
33: The Secret of Health.
29: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
33: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Padayat na kubuwasa.
33: XFM.

0: Alexander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Mga tropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting!

0: people to defend the rights and the welfare of our country. We come here not coming from Macau, not coming from San Joaquin, not coming from other municipalities, but we come here as a Filipino. Extension ni sa aton June 12 Independence Day, this is our identity as a Filipino. And if it will not happen, then we have to relay this information to the next generation. Thank you for coming to Macau. Lago-lago ako mo din. Basta may time ka na, Gop. Sano ito na papicture ito, Gop, sa municipio. Basta may time ka na, makasulot ka na sa maglago sa pinapapugalman ng municipio sa Macau. Thank you, Governor. Palapakan tagi si Governor Toto Art. Thank you sa tanan-tanan. Ang mabilin ko lang ang mensahe sa imo. Sometimes, we have to do right even if it hurts you, even if it hurts us. Actions turn ideals into reality. Then, never stop striving to do good for this country. Thank you.
1: Thank you, sir.
2: Okay. Katropa Tibor ti program panigi hapon. Ano lang niya, panguhit-kuhit Katropa Tibor, that's normal, no? Ang importante siya niya, ang actual nga exercises, Katropa Tibor.
3: I-declare na ni Governor Arthur DeVenture open ang simulation exercise. Normal na kita po sa Antropon Diyos na program.
4: Ating mga kapabayan, ating itinitikara sa buong pwersa ng gobyerno ng provincia, kasama ang Armed Forces of the Philippines, lahat ng mga partner agencies for the national government, at kasama ang lahat natin mga stakeholders, aming tinitikara.
5: Ang pwersa ng gobyerno ng probinsya, kasama ating Armed Forces of the Philippines, lahat natin ng mga partner agencies natin from the national government, at kasama ang lahat natin mga stakeholders, aking dinidiktara dito sa probinsya ng Iloilo, sa buong Pilipinas, ang pagbukas at pag-umpisa ng ating Interagency Territorial Defense Operation Exercise, Pag-ugyon 2026.
1: Thank you, Honorable Arthur R.
2: Dickens, Jr. So there you are. Open na ang Pag-ugyon 2026, the Territorial Defense Cooperation Exercises. Host municipality is Miagao. Katropa Tibor?
3: Ang Kunti Mayor Richard pa, ang importante ka pag-ugyon sila niya sa 2020.
2: Oh, wow. Okay man ang pag-ugyon 2026. Sa importante ang pag-ugyon sa 2028.
3: Tapos sila niya timpo naman ito yan nga maka kaulagaw si Governor siya sa amon pagkong
2: munisipyo. Tanungin mo si Vice Governor Lee Andibuque.
3: Kaya ba sa pag-open ng isang panibalas ang munisipyo sa Macau?
2: Tiga panghangkat na gani si Mayor Richard Garin. Ang importante ang pag-ugyon 2028. Tanungin mo si Vice Governor Lee Andibuque.
3: Hindi ang first district daw ugyon tanan mo.
2: Si kon mag-ugyon ang first district, laban-laban di mag-ugyon ang fourth district.
3: Diyan pa rin kasi pang-Diyosel ang sitwasyon dito sa Bungsmatiyon kag mga proceed kami dito sa sunod nga binyo sa barangay Supa nga dito ang iwato na ang una sila nga senaryo nga mga imatupa nga missile. Di, sakto man si Mayor Richard Garin, siya di ko may matupa siya missile, ganun, mano kita. Dito man, masalig lang kita ya sa kwane, masalig lang tayo sa Amerika, kung rin kaso nga may maglabay nga, ano, maglabay nga missile, di ba, no? Kita, di mo nang senaryo number one, makita lang di karon ang pag may okay, may kanayo nga magkuhan nga magatupo kati mo nang pagtupa sa missile sa coastal barangay diri sa barangay Chupa sa Macau kadto pa nga Dios.

0: Hospital. Ang inyong balita ay nilulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cagturbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ilo, ako si Katropang Philip Tibor Morales, XFM News.
1: Bullseye! There you are a report sa ato si mga trupa reporters live dito sa Miagao. Stay tuned ka mo sa ato si nga Facebook Live kay dalo nato nini. And ang ato si nga paghulat-hulat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Marcoleta Group. Ginahulat-hulat na kayo daw ay pagkikita sa makuhan sin isang feed. Live dito sa Double Gem Garden Events Place. Tupa din isang Mega Mall EDSA. Doon na galing ta tiyempo sa ato sila nga pagparagad. Thank you sa ato sila mga tropa reporters kag sa ato sila nga mga interns, student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Kanday Princess Osita, Mark Hill Bagaan, John Lawrence Cabaya, kay Malia Andre Taytayan, kay Lois Jenica Tabukanon, kag kay Sofia Joy Talagara. Amo ni mga student interns natin from West Visayas State University College of Mass Communications. It's turbo time, turbo dietary supplement for men 30 minutes before mag-inom kamo sang one capsule. Nagpagsikma na sa ato sining ilawas sa mga athletic bala kag grabe ang ila sa physical work, makabulig ang turbo dietary supplement for men, nagapanami man sang blood circulation, labi na gid sa inyo sa performance ning natawag bala ko nga ulang ulayhon sa katulugon pamukaw sa kagahon. Mabakal ang turbo dietary supplement for men sa suki nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag diri sa city, pwede kamo makabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yule Street at ubang inasang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Wain na ta tiyempo sa technical side, upunta si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
10: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
9: Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Yahoo!
13: Sister pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain,
12: mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Kang akong amiga nga si Honey.
1: Pirmi lang malipayon. Tungod madamo siya kuno sa makita nga gwapo. Kaginakadlaw ko lang ina. Iti, nahamuot ko sa ginapanghambal niya mo.
0: Pero anay ka. Sining karon lang. Doon na sa uman ko. Nga daw naglain ang tunos ang iyang panghambal. Kung mahinambit ko si Whistley. Ay, nga aayhan?

0: Amiga, aray nagaling mga gamit ni ginpangulam ko sa imo, ho, ah. Oho, kadamo na.
1: Maayo kay ginuli mo, amiga. Ako naman ang nagakinahanglan si Nemo. Ay, huugali, day. Nanotisyahan mo man? Nga kadamo sa mga salakyan nga nagakadto sa balay ni Wesley kung kaisa? Ilabi na kong kaagahon?
0: Ha? Eh, di wala man?
1: Mm. Wala? Paano nga wala ka kabati? Kay aral ang balay niya sa unhan ta? Kagdiri pa nagalabay sa atubang sang balay ta?
0: Eh, ambot ah! Duwa lagi ko bala kapiyar, day. Do ka isa lang to kabes nga nakabati ako nga may naglabay nga salakyan. Eh, pero... wala man siguro sang malain ah! Kung magkadto da ang mga salakyan sa balay ah! Damo na siya, friends. Hindi bala?
1: Oo man. Pero, ang makatilingala, baladay, kay wala nila ginapasigang ilang mga suga.
0: Ha? Ay, tuod ka, day?
1: Oo. Amo inang napiyaran ko.
0: Eh, basi kong nagasiga man, ah. Ugaling, gin-off na nila, eh. Kwiti, nagdulog na sila sa tubang sang balay.
1: Pero kadulong gadya, baladay. Do hindi na normal?
0: Ha?
1: Oo. Do na curious gid ko ah. Kay pamatyag ko, do hindi amo?
0: Oh. Ay, day, hindi na lang pagsapaka ah. Kay balo ka naman sang lifestyle sang agi. Ay, sige miga. Mapauli na ko ah.
1: Ato na siya. Ay, daw wala na siya sang gana magchikas ang maayong party kay Wesley, how? Makatilingala.
2: Oh, nga nagpulay timprano, miga mo, how? Abi ko malawig siya sang chismis, ya?
1: Ay, natingala man gani ko eh. Kung nga nagpauli siya, dayon.
2: Maayo man gani. Natakaan ko mamati sang sungad niya. Daw wala siya kaubusan sa istorya.
1: Amugin na siya, ya. Batuna na lang, ah. Kiti, kasilingan naton mo.
2: Ay, oo, gali.
1: Hmm?
2: Ginubyo gali sa mga bata ni Susan kag Edna ang duha kalalaki nga abya ni Wesley.
1: Hmm. Ha? Sino? Sila ni Jody ka ni Cheska?
2: Oo. Ina mga mistisa bala kag mga high school nga mga kabataan. Mga bata ni Susan kag ni Edna.
1: Hala, tuod? Ay, amon agali nga nagtiner diri sa aton ang duha nga ina. Kay may ginatarget gali sila ng mga girls diri?
2: Oo. Nakita ko sila nga nagpares-pares date. Kaya nga natingalahan ko lang, ang mga nagsugot ang ilang mga iloy. Kaya mga bata ba man nasira sa ila?
1: Ati, nagsugot guro sila eh kay ti. Ka mga gwapo man niya mga lalaki, do ka mga sosyal pa. Pasi kung mga manggaranon, ina.
2: Wala pa gani sila makaibalo kung ano nga mga klase sang lalaki ang ginugyos ng ilang mga anak. Madudla lang sila kung masapuan na lang ang nagabuso na galing ilang mga kabataan. Gagin palagyuhan.
1: Jesus, ah, sobra ka naman imo, ya. Hindi man siguro amo sinakalain ang mga abyan Wesley, ah. Isa pa, do ka mga buot man sina sa ila?
2: Basta, Gina. Ah, buot ko ng hulag sa mga lalaking ina.
1: Oh, Jonas?

0: tubay man niya kay Jigo, yaman. Ay, inato siya yaman. Nagsiling na gidang ko sa iya. Hindi siya magpagabi, bro. Ay, aray na siya. Ay, salamat. Shh, Jigo. Nga bago ka lang.
1: Pag-ahod niya. Ginawa ko na ganing atiid. Para nga hindi kita mabatian sa mga bata.
0: Kikaina pa ako nagahulat sa imo. Dugi na kulbaan ako bala. Abi ko gani ko na ano ka na.
1: Ah, paranoid ka na imo ya.
0: O titi, kamusta ang lakat mo? Damo ka sa nadulungan sang order?
1: Ay, swerte gid subong adlaw day. Oh, ariyo, ariyo. Na.
0: Uy! Duwa ka bandol sa kwarto?
1: Uday! 50 mil inatanantay.
0: Ay! Ay, na! Jigo, Jigo! Manggarano na kita!
1: Uy, uy, uy! Uy, basi ko matumba kita! Biyan ay, biyan ay!
0: Ikaw, beba! Sa isa lang kagabi, Jigo! Naka 50 mil kita! Po, Jigo! Wala kita magsala nga magtrabaho kay Wesley bilang drug dealer.
1: Ang baba mo.
0: Ay, na-excite lang din ako katawa, Jigo, ah. Ay, subong pa lang, nagasala ng uto ko. Kung ano ang aton unahon nga buhaton. Kung mabakasyon kita sa Boracay o kung mapamanila. Ay!

0: Bilis na bala! Kaya itreta ka sa gwa. Mamahaw ti sa gwa, ah.
1: Uy! Sure ka, day? To hindi mo man birthday?
0: Hindi, gani. Itreta lang kaya. Sige na bala. Ilis da. Kay malakat nga duwa.
1: Baw! Galante ang amiga ko ba? Ati, sige, ah. Hulatan na ako sa makadali, ha? Kay mailis lang ko.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: pili das ang gusto mo, ha? Pag hindi na paglantawa ang presyo.
1: Baw! Dumabilib, naging kuya sa imo, subungday. Galante nga galante, subong ang aura mo. Guro, naka-jackpot si Diego, no?
0: Ha? Jackpot nga ano?
1: Jackpot siya trabaho, eh. Na ano siya? Na-promote?
0: Aw, oh, ah. Aabi ko gani kung ano nang ginamin mo. Hey, wala ah. Ginpadalaan lang ko ni nanay ah. Ginpadalaan ako sang ginikanan ko halin sa Iloilo.
1: Ay, amo gali. Bahu ah, maayo ka payaday no. Kaya ginapadalaan kaya ni nanay mo. Ako yung nagpadala sa mga ginikanan ko.
0: Hmm, laka man lang nagpadala si nanay ah. Sila subong ang galante mo. Gani, ginhabuyan man ko nila sang grasya eh. Ah, sige na ah. Pili na da bala, kay nagutom na ko. Piliunta ang pinakanamit nila diri nga pagkaon.

0: Bro, musugig ko sa ginkao na mo ni Honey ba? Ay, hindi na siya man. Sige niya, makadtong siya sa CR. Pero wala pa siya makabalik. Ay, dumangihi ko ba? Ay, papasiar ko bala, anay. Pero, malisensya ko, anay, sa waiter, ah. Masi masiling siya naging palagyuhan na mo ng amon order. Waiter! Excuse me! Kaming nagapungko sa lamesa nga ina ho. Nag-CR lang ang upod ko ah. Di ma-CR man ko. Naglisensya lang ko. Kay base bala kung mahambal ka mga palagyuhan na mo ng amon nga gin-order how?
1: Sige mama. No problem ma'am. Okay kid. Thank you ma'am.
0: Okay. Dito ko makadto sa CR. Ma, katugali si Honey, oh. Nag-istorya siya sa isa kababae. Hindi ko kilalang iya gina-istorya. Look, seryoso sa ila ba? Ma, naging sulod si Honey sa bagsang babae. Pero daw pa sekreto ng paghatag? Ara, nagalingas-lingas siya. Mapalipod ko. Ay, nagpalipod ko yaman? Ay, daw ako pa yung guilty na nakita ko sila. Pero, maliliik liwat ah. May sobra nga ginauyapan si Honey. Ara. Gintali-dali isulod sa iabag. Ay. Ano inangking kuha niya yung envelope man? Ara. Pabulagay na sila. Madali-dali kusulod sa CR.

0: Ba, ara na si Honey sa amo na mesa. Ah, ari ka na?
1: Oh, sa din kaya maghalin?
0: Nangihi. Ay, wala ta ka nakita sa CR, how?
1: Dito ako sa piyak nagkanto ah. Ay, malakat na ta?
0: Ha? Ay, nakabayad na ta?
1: Ay, oo. Nakabayad na ko.
0: Ay, amo gali. Ay, paano ko makita ang sobre man? Ah, day. Paula mo ako bianay sa imong face powder. Wala ko ka pamulbo sa CR mo.
1: Madali lang.
0: Ara, ginbuksan niya ang iyo bag. Pasiplatan ko. Kung ara ang sobre nga nakita ako kaina. Na ang brown envelope nga nakita ko kaina. Ara sa bag niya.
1: Oh, aray nga akong kikay nga bago. Ikaw na magkuas ang face powder, ha?
0: Ah, ate, sige, ah.

0: o galinong sa piyak balayaw? Kag daw wala ko na makita ang miga mo nga nagakatodre.
1: Ah, sila ni Hane? Naglakad to sila sa Burakay.
0: Ah, maayo pa sila kay nagpa-Burakay.
1: Mga 5 days to sila.
0: Doon na galanti sila, no?
1: Pareho, gitang reaksyon ta ba?
0: Pero tuod na ga, gulpi lang sila nag-adilanto. Nakita ko sa nagligad nga si Mana, si Chico, nga nagapili sa salakyan nga si Kanhan sa downtown.
1: Wow! Salakyan? Mabakal siya?
0: Buro eh. Kiti nakita ko gid siya nga nagatulutan ako sa salakyan, kaya nag-istorya sa dealer.
1: Bawa ah! Wala makumuno sinasaakon si Honey ba?
0: Basi siguro kung gusto niya surpresahon ka.
1: Ay, ga, may ihambal ko bala sa imo?
0: Hmm? Ano na? Ano na, gani? Abi sugiri ko. Parte na sila ni Honey kag ni Chico?
1: Ay, ay sus ga, nalipat na lang ko kay.
0: Buna, ano na? Nga nga malipat ka, kay inugsugid mo na na.
1: Nalipat ko gani. Ara nagigani sa puntas ang dila ko.
0: Ay nano man. Bata ka pa gani, lipaton ka na.
1: Salamat ga ha, sa pagsiling nga bata ako.
0: Basta luto kaliwat sa ginataan nga susuk ka gabi ha.
1: Okay ah.
0: Ah sige na, kay maili sanay ako.
1: Ah sige. Wala ka balo si Jonas, nga wala ko nalipat. Ginhungod ko, nga hindi manugid sa nakita ko parte kay Honey, sa nagkaon kami sa restaurant. Ay, nga pala nagduha-duha ko. Nga hindi ko gusto nga manugid kay Jonas man. Dupo matyagan ko, daw sala ang nakita ko, nga gusto ko tabunan. Ay, kabay nga nagsala lang ko sa akon yung pangduha-duha nga nagaduso sang droga si Honey. Tungod lang ini sa mga nakita ko sa ila subong nga hinali lang sila nga nagalante. Kag ano atong nakita ko kay Honey nga nag-istorya siya sa isa kababaye nga nagbayluhanay sila sang kun ano. Ay, hindi ko gusto nga magpati nga droga atong ginsulod niya sa bags ng babae. Hindi mahimo ina ni Honey. Hindi gid.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang
6: akin itong
7: sumapan.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Yan nami, Gin!
6: Santan Plus Herbal Soap.
9: Santan Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: XFM.
14: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
17: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw!
1: XFM.
2: Katropa mo!
23: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:37 na sa aga kagiling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na ko nagaburo ng aton pananawan. Magtumar kita dalawadlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus may kasang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga kinanglanon agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika nationwide kagdira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro, Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo, ang

0: exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa 16 sa bulan sang Hunyo, ikatatlo sa lima tanan ka mga Martes. Sentro. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton sa nga aga, mga drivers naton? Mga drivers naton nga padayon nga nagalakay sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, masingkal ang init. Katsagan mo kung ara ka sa guwa, mag-expose ka direkta sa init daw, hindi ka makapadugay. Terrible kasingkal. Sa mga senior citizen naton, sa mga may comorbidities, kuidaho, huwag ka mo magsagay ka expose direkta sa silak sang adlaw, kay terrible gid, no? And kung mahimo, dala ka mo payong o kung any protection da nga hindi ka mo ma direkta nga mainitan bangod sa kasingkal sa nga init sa subong nga aga. Sa aton nga pag-pangalagad, pangalagad kita tubtob sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Mga update sa mga issues nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, subong adlaw, happy happy fiesta. Sa subong aga, sa aton nga pagpangalagad, gina-monitor naton, kagnabantayan naton ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing sang Cayetano Black. Kagnapangunahan sang chairman nga si Senator Pia Cayetano and ni Senator Rodante Marcoleta may kaangtanan sa kontrobersiya sa flood control scandal. Isa nagligad 18 ka mga anay Marines ang nagtambong sa ginpatawag nga Senate Blue Ribbon Committee Hearing sang Cayetano Black. But subong nga aga mayara kuntani isang ikaduhang hugnat. Naka-schedule ang hearing supposed to be 10 o'clock pa. Bataling kaina sa pag-monitor naton daw wala sang live no nga broadcast ang Facebook no, especially sa mga Facebook account sa mga senador kay ang hearing subong gin pagahiwaton sa sa Mandaluyong no, sa isa ka avenue indi ya sa Senado katropang BJ no, indi ya sa Senado waya subong sa Senado ang ining pagahimuon nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black mga katropa. Pero sa nakita naton humaling ka ina nga nagamonitor kita sa mga media outlet nga ato dito nagacover sa Metro Manila daw wala sang live broadcast no, and halin kaina na monitor naton, actually nakita naton gani sa mga post no ara si former governor Luis Chabit Singson na nag-abot dito sa venue ara man si Senator Amy Marcos nag-abot man sa venue pero daw ay sila gin pasulod katropang BJ. Kay sa nakita naton gin dumilian sila nga makasulod sa avenue, no? Sa aton sila nga mga tagpan, matitiyara lang sila sa sagwa. Nakapadlock ang gate, no? Ara lang sila sa sagba, no? Sa aton sila nga mga taga para mati dugay-dugay pabati taga katropang BJ. Ara na da ang napreparar mo da ang statement ni Anay Governor Luis Chavit Singson. Kay una ni siya kay nang nakaabot, no, sa venue, and then nag-abot man si Senator Aimee Marcos, pero why sila ginapasulod sa venue sa aton sila nga mga atag palamati. So standby sa aton sila nga mga katropa kay ang tao subong mas ginabantayan katropang BJ ang party sa investigasyon sa flood control scandal mo. Kung ikomparar mo sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte, why ang tao ya subong mas interesado nga mabatian, mas interesado nga mahibaluan kung sino ang nakabaton sang mga minalita nga kwarta sentro halin sa flood control nga kontrobersiya, mga katropa. Kaya may mga anay Marines, kundi nagdigad to, 18 ang nag-testify. Pero magluwas sa 18, may report, mga katropa, na may another mayara pagid sa grupo. Mayara pagid sa grupo nga matestify, may another may another 14, no? Magluwas sa 18, and daw hindi lang mag limit sa 18, kag daw madamo pa, no? Sa aton sa nga mga atag palamati. So sa sagwa subong sa double gym events sa venue nga pag hiwatan sang Senate Blue Ribbon Ribbon Committee hearing sang Cayetano Black, damo-damo sang mga ara sagwa, no, mga supporters, mga pro Duterte ni, and at the same time ara ang presensya, may gin-deploy nga presensya sang Philippine National Police, di natural to maintain sang peace and order sa gwa sang double gym event sa place sa mga katropa nga ini ang napahamtang sa Mandaluyong sa aton sa nga matag palamati. Pero dali lang lang katropang BJ, na prepare mo da ang kay kay Chavit Singson, kay Anay Governor Luis Chavit Singson. Pamatian ta bala kay una ni siya nga nag-abot kay ina sa venue, pero daway siya ginpasulod sa aton sa nga matag palamati. Kag pamatian ta man ang statement ni Senator Aimee Marcos. Katropang BJ?
1: Walang makapigil sa amin. Magpatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ang Magdanakaw, Martin Ubaldes, at Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila nagpigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan.
0: Sentro! Nabatian, mga katropa, ang statement ni Anay Governor Luis Chavit Singson na nagpakita dito sa iyang presensya in support sa 18 ka mga Anay Marines nga amo ni ang nag-deliver sang mga minalita nga kwarta sa mga politiko, sa mga congressmen, senador, at the same time mga opisyal sang gobyerno, kag ang minalita nga kwarta halin sa flood control projects, mga katropa.
2: Sentro!
0: Ara siya, dati pa ano pa siya, daw before 9 o'clock siguro nag-abot si Anay Governor Luis Chavit Singson. Pero why siya gin pasulod? No? Why siya gin pasulod sa venue? Si Senator Aimee Marcos, ang utod sa presidente, ara nag-abot man sa venue, pero why may siya gin pasulod? Why sila ginbawalan sila nga mag-sulod to sa venue? Ari ang statement pamatian tabla courtesy ini isang mga media outlet to sa Metro Manila nga naga-cover kag base karon maka atsikita kay katropang Rambo Labay, Silvestre Rambo Labay nga ato dito sa area, no? Sa ato sila matag pamati. Ari ang statement ni Senator Aimee Marcos.
2: Testigo hinggil sa flood control. Kahit pa paano pinitin natin sa mapayapan, maayos na pamamaraan. Huwag yung galito, huwag yung panggigipit, dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
3: Sentro! Sentro!
0: So nabatian mga katropa ang statement ni Senator Aimee Marcos. Ara siya pro, ara siya sagwa, why siya kasulod ka trupang BJ? Di kaya ginabawalan silang pasudlon. Kagkaina nakita ta sa mga Facebook live mga katropa. Ginpadlakan, no? Ang tag-iya mismo nga nag-padlak ting tao, akal lang niya sagwa, tigutok-gutok kasi sagwa eh, kidamo, may mga pulis, may mga pro-Duterte nga mga supporters nga ara nagatipon sa sagwa plus pa sa mga katapo sa media nga ara naga-cover, nagabantay kung ano ang mangin sitwasyon kag kung ano ang matabo sa sineng schedule nga Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Black mga katropa. Check kita pero daw ay sang dinahom-dahom, no, nga may Facebook live nga

0: I think the first time ni natabo ka tropang BJ, no? Nga ang hearing, hindi iya sa building, sa Senate building. Hindi iya sa Senado, kundi outside sa Senate building.
1: Sentro! Sentro!
0: Kag halin pa kayo na nga, ton sa nga pag monitor. Pero daw ay pasang official statement man nga ginpagwa ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang Cayetano Black may kang tanan sa sineng nag-klaytabo sa Subong Aga. Mati mayara sa gusto magtambong in support sa 18 ka mga ginakabig malita boys.
1: Centro.
0: And magluwas dira, may mga report pa nga magluwas sa 18, mayara pagin sa duga ng mga anay miyembro sa Marines na mag-testify man parte sa kontrobersiya sa flood control scandal na nagapang-deliver sa mga minalitang kwarta. Aling kina pa ang monitor na to, no? Pero daw ay gid sa Facebook Live katropang BJ. I don't know kung pwede tada maka-check katropang BJ. I-message ba si katropang Rambo Labay. Basi kung maka-check kita sa iya, kung available siya nga, pwede kita makakuha sang report. Kaya gusto man naton mahibaluan kung ano ang mga nagkalainabo or ano ang sitwasyon dito Subong.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa Mandaluyong, kay ang venue ni sa Mandaluyong, no? Kung makita ninyo sa aton sa ring Facebook Live, courtesy ni sa SMNI News sa mga katropa, nga sasagwa, no? Sang venue, damo-damo sa mga nagtililipo, no? No, sa aton sa ring mga tagpalamati, may mga pulis. Tinatural ang pulisya, nag-maintain na sila sa peace and order na hindi ma-hamper ang trapiko.
1: Centro.
0: Hindi makatuga sa traffic congestion sa lugar.
1: Centro.
0: Sa aton sa ring mga taga Palmatiti, araya sila to maintain sa peace and order sa area. Pero kung makita mo, damo sang di na overpass, no? Overpass ni katropang BJ. Mandaluyong ni, no? Sa atong sa matag panamati, may mga tao sa ibabaw sang overpass. And then, ang mga tao, grabe kasingkal sang init. Pero ang mga tao, arayaw. No? Ara lang niya sa gwa. Sa atong sa mga katropa. So, sinyasilang ko katropang BJ kung pwede tada makasingit sa kay katropang Rambo Labay. Kaya to siya dito sa area to check man sang sitwasyon, kung ano ang nagaklainabo. Kiti laing gidya ko na to ka dito mo ara kaya daw kita ta sa Facebook Live daw may nag-abot nga isa ka salakyan. 18 ka Marines, nag-abot na, no? Amo naging sakyan sang 18, no? May mga nagasulod nga mga salakyan sa sining mga tinion. Makita nimo courtesy ni sang SMNI News, no? May mga salakyan do pila ka bilog ka salakyan do ka lima. Tapos do pila ka mga vans ning nagasulod, no, sa compound, no? Makita naton sa Facebook Live. Ang report nga daw mo ni ang sa ginsakyan, no? Kung ginasakyan sa 18 sila ka mga Marines nga una nga nag-testify sa nagligat nga simana sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing nga ginkandak sa Cayetano Black sa nagligan nga si Mana, no? Okay. I don't know kung ara si katropang Rambo Labay.

0: sige. I-check naton si Katropang Rambo Labay live dito sa Mandaluyong. Katropang Rambo, kamusta ang sitwasyon ngayon diyan sa Mandaluyong? Ano ang pangyayari diyan, Katropang Rambo?
1: Sa mga oras na ito ay hindi pa pinapasok yung ilang mga personalidad kabilang ang media, no? Ay magsasagawa sana ng pagdinig ang pagpuluhin na pagdinig kanina ay dumating si Ferdinand Cupacio at tinanungan natin kung anong oras gagawing pagdinig ito sa Mandaluyong, pero hindi niya binabagin ang oras, pero tuloy umano gagawing pagdinig. Yung mga kagawa ng Islamic District ay nasa ilid lang o sa harapan, no? At pang security na sa isa sa gawang Blue Ribbon Committee na pinamanok ni Rodante Marcoleta. At una rito ay pinabanggit na Mario, tama?
0: Yes, Katropang Rambo.
1: O, Katropang Mario, may pinabanggit dito yung pamunuan nitong Guardian event na hindi nila wala silang kinalaman dito sa gagawin yung pagdinig ng Pablo Ribbon. Kung yung matatandaan ay nagpatay NBA Attorney Melvin Atib na aapristuhin ang mga sinak na magsasagawa na pagdinig ito, dahil ito labag sa alit ng Senado na magsasagawa ng pagdinig ito sa labas Senado Mario.
0: Katropang Rambo, i-clarify lang natin, no? Kasi kanina nakita natin sa mga ibang media outlet na dumating si former Governor Luis Chavit Singson at saka si Senator Aimee Marcos, but hindi pinapasok sa venue, Katropang Rambo?
1: Yes, hindi sila pinapasok sa venue, Senadora Aimee Marcos at dating Ilocos Governor Chavit Singson na invited, no, para mag-testify ito sa usapin ng blood control anomaly. At maliban doon sa meron din na 14 na inayayahan na siyang mag-testify sana gagawing pagdinig. Pero hanggang ngayon ay nakakarangin itong gate ng event place sa kanina ay merong dumaan na van kulay na puti at nakapasok naman ito yung kay hindi alam ko sa sakay ng naturang van. Napakaraming paligid ito sa paligid, kaya yung mga papasok, yung mga nagpapadali, mga empleyado ay nahihirapan na. Yung maririnig mo sa background ay sumisigaw sila na kapag merong mga kilalang personalidad na dumarating, katulad ni Attorney Ferdinand Topasco, ayun, sumisigaw sila. Oo, sinasabi, pasukin na, ituloy na at pagdinig. Ito yung binabanggit ng mga nagsasagawa. Hindi na alam ako ito, protesta bilang suporta doon sa gagawing pagdinig doon. Galing pa sa iba't ibang sa Metro at mga tumatig lalawigan. Kung yung matandaan, Katropang Mario, una na nagpatawag si Senator Rodante Marcoleta ang pagdinig ng Johnny. Pero hindi natuloy yung naturang pagdinig dahil Senado, kaya hindi ituloy yung naturang pagdinig pinansya ni Senador Rodante Marcoleta at pinanggit niya na wala pang schedule kailan. At ngayon nga schedule Pero ang problema naman, yung venue. Dahil yung may-ari ng venue ay naglakakita na wala silang kinalaman. Hindi nila papayagan na magdaos ng mga pagdinig dito sa nasa sa ito'y matapos na magbanta si FBI Director El Akipag na aaristuhin ang mga senador. Aaristuhin ang mga senador na magsasagawa na mga pagdinig na mas nasa po. Kinwestiyon na ang mga senador na wala naman sa kanilang sit na bawal na magsagawa ng paliban merong sesyon. Ang problema, walang sesyon ano ngayon, Senate adjournment. Simula noong 2005 ay wala nang pasok katropang Mario.
0: Okay.
1: Senator, paliban na lamang yung mga legislative board ay pinapayagan. At babalik sila sa July 27. Bukas ay nagpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos ng special session. Ito may kinalaman sa mga nakabinding mga panukalang patas kabilang ang may kinalaman sa edukasyon, infrastructure, health, yung nakabinbin na appointment, confirmation mga sundalo at yung confirmation din sa citizenship ng isang PDA player. So iyon ang mga panukalang batas na tatalakayin kung saan ay nagpahayag naman ito pang Mario ang isang senador na nasa minority siya, Senador Joel Villanueva, na dadalo siya sa pagdinig bukas na ipinatawag ni Pangulong Marcos noong special session. Nagpatawag ng special session para talakayin yung mga panukalang batas na nakabindis, no, na hindi natalaka ng mga katropang Mario.
0: Okay. Katropang Rambo, i-confirm na natin kasi mayroong mga information na in 30 minutes, parang matuloy na yata yung pagdinig dyan sa venue, Katropang Rambo. Anong mga information dyan sa ngayon?
1: Wala pa, nasa labas pa yung ngayon. Okay. At inatapayanan pa natin kung tuloy ba yung talagang pagdinig. No? Yung mga kasama natin sa media nasa labas pa rin. Yung sinasabi na pag-urubi ko yung pinapakit ni Ator Pinanta Tupas at tinanong ko nga kung pagkabat na binabanggit dahil meron pa umano silang inaantay. No?
0: Uh-huh.
1: Siguro mga witness ko. Maliban doon sa 14 na mga ayan, mayroon pa pumasok na sasakyan na ba, no? Hindi na alam kung sinong sakay sa turang van. Pangalawa na ito, yung una ay kulay puting van na pinapasok. Ngayon ay pangalawa na yung van. Hindi natin alam kung oras, pero binabanggit ito ni Anthony Tupasio na tuloy yung pagbinig at meron nang inaantay na mga testigo at lang sa mga testigo na kanilang pinatawag yung ating 4 na saksi. Maliban pa doon sa 18 na mga testigo na una nang dumalo sa pagdinig ng Senado Katropang Mario.
0: Oh, sa ngayon po ba, Katropang Rambo, nandyan pa po ba si Senator Aimee Marcos at saka si former Governor Luis Chavit Singson sa venue, sa labas ng venue ng pagdinig, Katropang Rambo?
1: Hindi pa natin nakapakit kung nandito sa labas. Hindi ko nakikita kung ito. Hindi ko rin nakikita nakapasok na sa video ni Senator Marcos at Kapit Singson. Kanina ay binapit na mga kasama natin na dumating kanina ang Mario. Yan ang inaantabayanan natin. Is kahit pa paano, ay makapanayag din natin si Marcos kung matutuloy ba itong naturang Mario.
0: Okay.
1: Sa mga oras ito ay napakaraming tao, pero yung ilang mga commuters ay medyo nahihirapan at ay dumating na rin kuwatra para sa kasiwa dito sa naturang pagdadaan no, ng mga pedestrian sasakay sa MRT. Ito na yung kakalawang pagkakataon kung sa kasakaling hindi matuloy dahil yung una na pinatawag ni Senator John E. kung di ako nagkakali ay naudyong ko katapos na magpalabas ng informasyon ang NPI na yata umano ang naturang institusyon kaya ang kinansila ni Senador Rodante Marcoleta ayon naman ay ibang pamamagitan pero ang problema ay sarado pa oras nito at hindi alam kung anong oras bubuksan at papatuloy itong naturang pag itong para sa kapatiran at mga grupang nakikinig itong pandinig ito ito may kinalaman sa flood control anomalies no na makasangkot mga matakas ng opisyal ng gobyerno sangkot dito sa Atmalia. Nais malaman ng ating mga kababayan na sino ba talaga nasa likod dito, sino yung mga sangkot dito. Open secret naman na sino yung mga matatas na opisyal. Nais lang malaman ng taong bayan mga iba pang mga saksi, iba pang mga ebidensya saan ay meron na magpapayag. Labing apat na tiko ang siyang nakatagdag na inyag. No? Sino-sino pa. At kanilong mga alertang pera na pinadala. Kung yung matatanda, anggit na rin sa Silipin. Kung kanilong mga alertang bilyong piso ang pinadala sa bahay ng mga matataas na opisyal ng pamala ng Mario.
0: Okay. So anyway, Katropang Rambo, siguro from time to time mag-check kami diyan sa inyo for more updates regarding sa pangyayari diyan no sa labas ng Double Gym EDSA Garden Events Katropang Rambo.
1: Oh, mamaya ako'y magbabalik kapag nag-sitinda na itong pagbitig ng Senate Ribbon na para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa matalino na sini, ako si Sylvester Rambo Labay ng XFM 99.5 Manila. Exciting! Live report!
0: Central! Nabatean ang live report ng aton sa nang kaupdanan dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Sa aton sining connection with the katropang Rambo Labay. So may mga nag-alabuta na dito ng mga van no. Atoman dito si Attorney Ferdinand Topacio nga ato dito sa area pero daway pa makasugod. In fact mayara sa official statement ginpagwa ang Double Gym EDSA Garden Events place no mga 36 minutes pa lang nga ginapost ini through sa courtesy sa Philippine Daily Inquirer nagpagwa sila sang ila official statement and ang ila official statement nagahambal official statement Double Gym EDSA Garden Events place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will no longer proceed as originally planned. We would also like to reiterate that Double Gym EDSA Garden Events place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants or subject matter of the event. Our role was solely that an independent events venue provider. Any updates regarding the event, including any future arrangements or announcements, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Halin ini sa management sa Double Gym EDSA Garden Events place ang ilasiring official statement. So, kung basihan na to ng ilang official statement, yung katropang BJ, rin din na madayon ang kurbasihan nato ng ila siring official statement. Although makita ta sa live sa SMNI nga may mga nag-aalabutan dito ng mga van sa venue and ang report nga amoni ang service sa vehicle sang 18 ka mga anay marines. So monitoron ta ni kay dawga lapuyot nga nagalapuyot ni. No? Sa aton sini nga matagpan matibalikan tang dugang sini nga mga updates sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sini nga mga commercial. Sang oras last 11:13 na sa aga.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mambibili sa mga butika.
5: Tropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Late na ko!
3: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:19 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. While padayon naton sa nga gina-monitor ang sitwasyon dito sa Metro Manila, no? Sa sining Senate Blue Ribbon Committee hearing, until now ay pagyapon makasugod. Balikan tala na gikong dugay-dugay kay sana siling na may official statement nga gin pagwa abi ang management nga hindi na madayon. Pero tinlang taon na ko na no ang dugang siling nga mga update sa aton siling nga mga katropa kay padayon kita nga nag-monitor dito sa sitwasyon na mga katropa. Last 11:20, iningabahin sa aton nga pagpangalagad ang Buylog ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Samtang nagahulat ka muda kung ano oras masugod, although na hindi na madayon, pangapi ka mo anay sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para nga hindi ka mo magka-stress, hindi ka mo mag-laway. Kaya mo ning kape sa mga gwapo kag kape sa mga gwapa. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang mayara sa mangustin o kona santon, may moringa o kona malunggay, may garlic, may spirulina, may turmeric, and real coffee beans. Gindugangan sa Glutathione and Collagen para nga mangin manami ang aton sining pamanit, ang aton sining mangin maputi kag mangin mahamis ang aton sining panit sa Santon na Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Hindi lang siling makapangape ka, makapainit-init ka, kundi may health benefits ka na makuha sa pagpangapisang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, available sa gyapon ng aton sining mga iban pang mga variants sa aton sining kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix di amoni ang kape nga para sa tanan. Bata tigulang, matambok ka man o kon maniwang, balo ka kon binayaan. Pwede ka kapangape kay nga ining kape nga Santon Plus Coffee Mix. May mangustin o kon santon, moringa kag soya extract, may ice of labon nga makabuling sa pagbalanse sang body hormones sa aton sining lawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kalalakin naman nga mayara sang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix hindi lang nga makapangape ka, kundi may kape ka na, may bulong ka pa. And sa mga may diabetes, kung nagapangita ka mo sang kape nga ang iyang sweetener stevia, premium D3 coffee mix, wala sang sugar, kundi sugar free, and may vitamin D3. Amuning kape nga may vitamin D3, and ang vitamin D3 nga yara sa kape, may santon, may real coffee beans, and vitamin D3 sweetened by stevia. Premium D3 coffee mix para sa mga diabetes. So piliin nyo lang, pwede ka mo makapili idasang tatlo ka mga variants ng kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa mga iban nga mga butika, nationwide available gid, and dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Dugay-dugay, mag-check kita sa nga aton sa mga katropa reporters, kaya daw sige-sige na ang programa dito sa SIMEX sa miag-aw katropang BJ, no? Basi pwede ta maka-check na kay katropang Johnson or kay katropang Febby nga ato dito sa area nga nag-upod, no? Sa aton siring Philippine Army and sa Iloilo Provincial officials. Kita tangin na to si Gov. Tuto Defensor, si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas daw ato dito sa venue sa program, sa opening program. Hibaloon ta kung ano ang sitwasyon kag ano ang mga balantayan, anong mga programa ang ginakandak subong kada duha ni kadlaw simulation exercise ni
1: Sentro
0: sa Sentro no? Dito sa Miag-awa, Iloilo. While ginamonitor naton ang sitwasyon man dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, no? So sinong mga magluwas sabi sa mga participants sa halin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRM mo, sino pa ang ato dito nga present magluwas sa aton sining mga official sa kay Governor Defensor and kay Provincial Administrator Raul Banyas. Kita tato kay nado may press con nga ginhimo upod sa kay Miag-awa Mayor Richard Agarin, no? Sa aton sining mga tagpalmati ang simulation nga ni in preparation man sa kung ano man nga disaster eh, no? Tanan ni De Blajeng, De Blak kay sa nagligad nga gabi daw halos sunod-sunod nga mga linog ang nabatsyagan sa Antique daw kagabi lang ha, daw kaduwa ka beses nga naglinog sa Antique sa nagligad nga gabi mo man. Daw pilag ito daw lima ka beses nga gin tayog ang aninii Antique. So sunod-sunod ah, sa aton sini nga mga tagpalamati. Basi maka-check kita no, sa aton sini nga mga katropa reporters with katropang Jansen or si katropang Febi Borges Tibor Morales dito sa area. Good morning anay, happy listening kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso sa Taiwan, also sa kay Ma'am Emily Altiliero, kay Tristan Wyatt Gulay. By the way, kahapon nagbisita kita dira sa Barangay Demokrasya sa distrito sa Haro. Sa malawig nga tiyempo, dugay man kami way makakitanay ni Naibikbik Mandarico. Gapamati da siya subong balanta, gapamati da subong si Naibikbik Mandarico sa Barangay Demokrasya sa distrito sang Haro. Also sa kay Kagawad Arlin, ebanghelista sang Demokrasya Haro, and kay Ma'am Lisa Cumplesa, no? Kahapon nag lawig kahapon ang aton sining pag istorya sa dira sa Barangay Demokrasya. And thank you good kay nang Arlene, kay Kagawad Arlene na ebanghelista. Dugay kami way nga magkitanay kahapon. Libre ya kami sang barbecue. Lois, okay lang tong picture. gapon ti lawig man gapon ang aton sininga pag istorya. Sige ah. Kay basta may tiempo lang makabulubisita kita sa mga kabaranggayan diri sa syudad sa Iloilo. Ti kahapon nagbisita kita sa Barangay Demokrasya, and again nabisitahan naton ang aton sininga mga madugay na nga mga abyan, no? Kakilala. So salamat gid sa pag-suporta diri sa XFM Iloilo. Kaya sa mister ni Kagawad Arlin, wala niyo sa una si Kagawad Arlin, member ni namon sa una sa fans club, sang sapiak pa kami. Halos ka nagabig, pamati, ano gini siya? Active member ni si Kagawad Arlin. Di kahapon kitanay kami, no? Lawi nga mo nga pag-istoryahanay. And ang mga sang una nga mga pag-ulupdanay bla. So thank you gid kay Kagawad Arlene ebanghelista, no? So may isa pa siya ka term gali, no? Daw second term pa lang ni Kagawad Arlene sang Barangay Demokrasya sa distrito sang Haro. Matapos sigid ng term yan ni Katropang BJ, no? Iti si Kagawad Arlin, mayo man nga barangay kagawad sang ang pagserbisyo sa barangay mo, no? Kay Naibikbik Mandarico da, no? laban-laban ang radyo ni Nay Bikbik da ara gid sa sagwa. Si Nay Bikbik Mandarico sang una gabaligya na siya da sa may sang kape kagaros kaldo sa Gwa sang Haro Police Station. Galing kiti subong way na da away na siya nagabaligya da. Tindira na lang siya sa Ilabalay, no? Lapit da sa Haro Small Market, no? Thank you gid sa kay Nay Bikbik Mandarico. Why alang-alang ang cellphone na. Sige. Okay. Sige. Basi kon makachansata, no? Sa aton siring mga taga palamati, no? Kay katropang Febi, kagay katropang Jansen, nga to dito sa Banwasang Miyagaw. By the way, katropang BJ, kahapon, gintanakay, tani ang party sa nagalalawas, tubla, nga simento sa Aganan Flyover. Pwede kahapon, may mga nagakomentar siling nila, Manol kay Moya Mario. Nga, hindi na yung simento, tubig na yung katropang BJ. Pero ka gabi, samta nag-scroll kita sa aton siling Facebook, nakita ta ang reklamo sang mga nagadala sang salakyan kag nagadala sang motorsiklo. Kay may isa dito ka nag-comment, no, sa aton siling matag palamati, may isa ka nag-comment nga nagapangamusta siling sang nag-post, no? Nag-post ni siya sa Facebook page sang Ride ta Iloilo. Siling sang nag-post, gintago ta lang iya sa nga pangalan, pero nag-post ni siya sa Ride ta Iloilo. Siling niya, kamusta mga nakalabay kagabi sa Aganan Pabia? Kamusta ang semento sa motor kag salakyan nyo? Akon motor daw blank, hindi makakas ang semento. Te, di sila inyo tubig tapos hindi makakas ang siminto? Okay. Sige, sa aton siling matag palamati daw. Last 11:31, ang... Dali lang, kay gina-monitor naton. Tikita nyo na, oh. Na! Di sila inyo tubig. Siminto. Siminto nga naglalaptas dalan. Sige, ah. Ginbasa tala na kayang komentar ba nila. No? Last 11:31 ang aton oras. Labay man akon katropang BJ, basi kon amuna niyo. Amuna ni ang mga Marines, no? Okay. Sige. Pamatian tabi katropang BJ, balikan tabi ang parte sa flood control investigation sang Senate Blue Ribbon Committee kidaw ara sa ara na sa avenue, no, ang mga ara na sa venue, ara sa venue, sino ni si Attorney Baligot, no, courtesy sang Net 25, no, okay, ginabantayan subong ang parte sa parte sa investigation sang Senate Blue Ribbon Committee. O, ganun kinuga, ano, ganun news ka. Sige, ah. So, ginabantayan ta kay Ara sa why, no? Sige. So, sige, sa atong siling mga tagpalamati, balikan ta lang ang dugang siling mga updates sa atong siling mga tropa. Magabalik kita pagkatapos ng atong siling mga commercials. Please stand by. XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Supple Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Supple Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Las 11:39, pabalik sa itong pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Daway nagyo ko ng chance sa katropang BJ ma... umpisahan ang... makasugod ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing. I think last just pakaina, supposed to be masugod, pero until now, why gyapon makasugod? Despite nga ti makita ta sa avenue, no? Ang mga 18, no? Ang 18 ka mga anay Marines nga nag-testify sang unang pag-conduct sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing. Gipangunahan ni Senator Pia Cayetano kag ni Senator Dante Marcoleta. Pero sa subong makita tara sila, waay sang presensya sang mga senador, no? Like si Senator Dante Marcoleta, no? Kita talang ang iyang abogado, si Attorney o kung si Attorney Levy Baligod, ara sa venue upod sa 18 sa ka mga anay Marines. Pero daway ko sa may sa Facebook Live bala sa SMNI, daw wala ko makakita ang ginaara ang presensya sa ni Senator Dante Marcoleta. Hindi ko man makita ang presensya sa update. I-check tanay si Katropan Josel. Update, no? Sa aton sa nga matag parmati. Katropan Josel?
1: Katropan Mario, ang reason ko nga na-delay ang pag-start. Bangod man kay... So no, kay Attorney Levy Baligod in behalf of the 18 former members of the Armed Forces of the Philippines. Nga si Senator Alan Peter Cayetano and some of the senators belonging to the Cayetano Block. And nag-file sang petition. Way patakay balukon anong petition before the Supreme Court. Supposed to be ma-start sila at 10 o'clock.
0: 10 o'clock, yes.
1: Pero ginpa-isol nila bangod sang possible delay man ni Senator Alan Peter Cayetano sa Supreme Court kay may ginfile sila sining petition. And most likely it's all about ang ila sining problema sa Senate leadership. Pero madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Block dira sa venue. May statement gin pagwa ang Double Gems amoning venue tagiya sang sa EDSA. Nga kunuwa hindi madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing and further announcements will be relayed sa ila sining mga channels. Channels iya ni Senator Alan Peter Cayetano and the rest. Why lang takay balugid sa mga ugat sini Katropa Mario kay it seemed may mga bluff nga ginahimo man karon eh. Kay nakita manaton sa mga footages, grabe ang deployment dito subong sang police. Nga hindi dali-dali makasulod sa venue. Pero ara na ang mga anay bodyguard ni Saldico, not only 18, but maybe more may than 14. 18.
0: Hindi pala may 14 pagid nga another nga mag-testify?
1: Oo, kay lima tanan ka mga vans ang nag-carry sa mga witnesses. So maglima ka vans, magtagkulo 14-14 lang na Katropa Mario.
0: 28 na?
1: Maglima, 14 times 5, that's around 70. Buta mo magpulo-pulo na maglima ka vans, that would mean, ngang karga sa ito, mga 40. 30-40.
0: 40. O, 40 o 50, mga dira, kung mga lima ka vans eh.
1: Oo, maglima ka vans, buta mo 50, 18 plus 14, mga 32.
0: Yes.
1: So, most likely may mga miyembro sa Philippine Marines ang una, or if not, mga bodyguards ang una ni Saldico, nga magluwas sa una nga 18 nga nagwa ang ara karon sa sulod sang venue, waiting for the arrival of Senator Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcoleta, and the rest of the senators.
0: Kay na si Senator Amy Marcos nag-abot sa venue, pero daway siya ginpasulod.
1: It was because ginbalabagan to siya, may nagabalabag ang mga police. And wala siya ginpasulod sang
0: management
1: at the time. Wailan ta kay balos sa mga yes. Ara sa likod ka Tropa Mario. Pero as per the statement of Senator Livy Baligod, the fact nga aranas sila sa sulod, madayon iya ang Senate Blue Ribbon Committee investigation kay Tano Black. Maybe around 12 or maybe past 12, pero madayon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation kay Tano Black.
0: As to sa kung ano oras, it remains to be seen pa.
1: Oo, balantayan pa na ang Tropa Mario.
0: Basi hasta pa ni Karam sa hapon. No?
1: Basi magabihan pa sila sa area. Delikado ang sitwasyon karon dito, very very volatile. Kay may mga Duterte supporters sa Tropa Mario na ka-uniform. Duterte supporters, they are now manning the gate. Sila yung nagaman sang gate from the outside, sang venue. Ang plastada sa ila sining hilira, ang mga Duterte supporters, nga mga hardcore, siguro laban-laban sila ni ang designated para sa security, sila ang nagaman sang gate. Ang police ara sa outer layer. Sila ya nagaman sang mga magapasulod dito kag nagabulig agud to mangin peaceful ang pagsulod sa mga salakyan pagkadto iya sa venue. Pagkatapos may mga police kada ka-deploy sa neighboring structures katulad sang isa ka daw apartel style daw condotel. Konsenin may naka-position ng mga cameramen sang media and vloggers. May naka-deploy.
0: May overpass. Sa overpass, Katropan Josel.
1: Sa overpass, may arapagid. And the way we look at it, umpisa kayo na mga past 10 o'clock. Ang mga dalagkuan ng mga media outlets, they are covering sang event sa Malacanang with the President, the First Lady, and the German official being received by Malacanang. Amo na ang makitaan sa mga dalagkuan nga mga TV networks sa ila sining live stream. And right now, ang nagakairi sini live sa makitaan ta sa venue mismo ang duha ka mga dalagkuan man sining grupo.
0: Yes.
1: Ang iya sang SMNI or the Sunshine Media Network Incorporated.
0: At Net 25.
1: And the Net 25. Oh. So, without biases, Katropa Mario, SMNI is owned by Kibuloy.
0: Yes.
1: And ang Net 25 is with INC,
0: Iglesia
1: ni Cristo. So, right now, ang mainstream, other mainstream media is just outside of the venue.
0: Why pakasulod?
1: Why sila ginpasulod as of now? Wala sila ginpasulod. Ang ginpasulod pa lang dito nga OB van. Amo ni ang posible mag-stream, amo pa lang ang iyasang Net 25. Ang may OB van dito susulod is Net 25. Why pa kita kakita sang OB van? Ang OB van, amo ning major controller sang live stream sa Facebook, sa Free TV. Why pa kita kita? Pero ang SMNI, kompleto ang ila sining deployment. Pero as to the TV5, as to the GMA, as to the EBS, and the rest of the mainstream media, wala pa kita sa minakitan inside the venue nga nag-stream. Ang makita naton subong at tuto sa sulod, nga may gina-feed nga video sa gwa, amo ang SMNI lang kag yes. Net 25.
0: Oh, kag makita ta subong Katropan Josel, kon basihan naton ang ginaisip-isip ko ang mga nakabayo bla, Lunsay Palario ang bayo Katropan Josel, mga more than 18.
1: Oo.
0: More than 18 siguro mga dira sa mga 20 plus. Naka-uniform, naka isa lang ka t-shirt ang ginasuksok. Upod kay Attorney Baligod.
1: Ato 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Mga 36 katropang Mario.
0: Amo
1: ni nagapinungko.
0: Amo ni nagapinungko. Upod nila si Attorney Baligod ang ilang legal counsel.
1: Kag why pa sang presence ni isa ka senador karon yes. Sa sulod sa venue, ha?
0: Oo. Why pa?
1: Ang kay Tano Black, ha? To identify the Cayetano Black, ara di si SP Alan Peter Cayetano. Ara di si
0: Senator Dante Marcoleta.
1: Marcoleta. Si Pia Cayetano. Si Loren Ligarda. Si Ruben Padilla. Si Bongo. Si Senator Villar. Camille.
0: Mark si Camille.
1: We don't know yet with Senator Joel Villanueva.
0: Amo ng balantayan.
1: Amo ng balantayan. Baka tatawid.
0: Kaya daw nagligad, nagwa ang picture nga nag-inistorya na isla nga tatlo. Si Gatchalian, si Subiri, upod kay Villanueva.
1: Oo, so balantayan ini. Pero madayon niya if ini committee investigation or not, balantayan dari ang mga revelations. Amo malan ng aton katropa Mario eh.
0: Yes.
1: Kahit may ara sila sang personal knowledge sa delivery sa mali-malita sang kwarta. Kung dudahan ang kwarta di naghalin ang hambal nila kay Saldico. Kung din pag hindi na naghalin, si Saldico lang ang nakaibalo si Katropa Mario.
0: Yes.
1: Pero may gindeliver sila kwarta mang others. Are, magtimbang grupo may gindeliveran kwarta.
0: Oh.
1: Loren Ligarda and Mark Villar sa Gaetano Black.
0: Although nga nagligad si Attorney Baligod, naghambal nga ang duha Katropan Diyosel ka naglawag sa pangalan ni Senator Loren Ligarda, naghambal nga something daw nagsulisas.
1: Pero ti why pa sang retraction eh.
0: Yes.
1: Ara ng affidavit, why sa retraction? But tamalon na affidavit stays. Kaya siling, may delivery sila kay Ligarda, may delivery sila sa kay
0: Mark Villar,
1: may delivery sila sa kay Espisuto, former Espisuto, may delivery sila kay Erwin Tulfo, Senator,
0: yes.
1: May delivery sila sa kay Senator Chis Escudero.
0: Yes.
1: Inaya given katropa Mario sa ila sining affidavit kay ginpagwa. So balantayan nini kay ti may iban pa nga magatambong nga kuno tawag nila sini di group of 14 ka mga former bodyguards kagang hinahulat-hulata amo ning possibility sang apostil nga affidavit.
0: Yes. Amo nang ginabantayan kay Saldico.
1: Oo. Kay sa apostil affidavit magambal ang apostil dito inisagwa sang pungsod pero
0: ginsumpaan
1: pero with the same weight.
0: Yes.
1: That of an affidavit kay gidari ginsumpaan sa Pilipinas dito ilang ginsumpaan sa embahada sa Pilipinas kundi man sa kapungsod
0: kundi man sa lugar subong.
1: So balantayan amo ning ginabantayan gid actually katropa Mario because that is good as the ordinary affidavit nga dire ginsumpaan niya sa Pilipinas.
0: Yes, amo ning ginabantayan ta subong kag mas interesado pa yung tao subong mamati kung ano ang ibungat nga statement sa mga anay Marines.
1: So, ang istorya, actually, katropa Mario, gusto natin mataod-taod eh. Pilagid bala kamalitang gindeliver sa kay Kwan, halindiin, sang kasano, pila ang nabato ni Kwan, kay kun katulad sini, katropa Mario, ang gusto niya sa tao may baluan, regardless if you are pro BBM or anti BBM.
0: Yes.
1: Mahibaluan mo kon ano ka baskog ang ila sininga testimonya kag ano ang ila sininga pamag-on o kon ebidensya suporta para sa pagpapag-on sa ila sininga claim kon no may nakabaton sang mali-malita nga kwarta nga mga senador and other high government officials.
0: Yes, amo nang ginabantayan man aton.
1: Oo.
0: Kahit magluwas sa mga senador kag mga high officials, high ranking officials, may mga congressmen mo.
1: Adala senador da. Ang adala gali presidente da.
0: Hambal to gani kina ni anay Governor Luis Chavit Singson. Ara man siya mo.
1: Oo.
0: Kay masuporta siya sa mga malita boys.
1: Sa kay Governor Luis Chavit Singson sa mga previous press con ginhiwat. Ang iya sininga testimonya na sentro partiya sa flood control.
0: Yes.
1: Corruptions gid. Paano ginakuha ang kickback? Pagkatapos pila ang ginhatag, sino ang ginhatagan?

0: Hindi agin limit ang pagpasulod ka, Tropa Mario. Kay Balantayan, base amol na lang iniang katapusan nga Senate Blue Ribbon hearing sang kay Tano Black.
1: Yes.
0: Because may special session was ang Senado. Oh. So sa special session, apamangkot, pwede bala sila ka-reorg. Maghambal kang reorg, ma-reorganize sila, mapili sila bago nga Senate President, mapili sila bago nga chairman sang naglalaan nga mga committees. Pwede ka, Tropa Mario, if may ara sang 13 nga magasuporta sa bag-o nga Senate President kung may ara gid man.
1: Yes.
0: Kinanglan 13 gid yang mabuto sa iya. Oh. So amo ni ang initial nga mga updates nga madulong naton ka Tropa Mario.
1: Do, more updates nagabot, sa bag-o na nagabot kita ta si anay anak lusugan party list. Congressman Mike Defensor.
0: Daw inablos ni Governor Toto Defensor ni.
1: Ah,
0: wala nga. Din ang daw magpakaisa si Senator Miriam kay si Matias Defensor mo. Tatay ni Congressman Mike.
1: Congressman Mike Defensor.
0: Daw kon ko magsala hinablos si Matias ni GovArt o kon magpakaisa gid sila.
1: Hindi ko familiar.
0: Kaya kung magpakaisa or magpakaisa sila ni ano ni ay nablo sa pakaisa ni GovArt si Congressman Mike Defensor, magpakaduha inablos pakaduha si Gov Toto.
1: Kaya mo nang relasyon nila. Tawag ka pang musta sa subong.
0: So te amo ni initially ka Tropa Mario ato sininga na madulong sining update. Stay tuned diri sa XFM. Dalo nato ni live sa inyo ang testimonya sang ara dira karon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kay Tano Black.
1: Once ka magsugod na.
0: In a moment laban-laban sining ka Tropa Mario ni labutan law na masugod gid ni. Amo ni for the meantime ato sa madulong report para sa XFM 100.7 Ililo. Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Centro. So, bantayan ang dugang sila mga updates sa kay ginamonitor naton ang mangin sitwasyon no dito sa paghimuon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kada wala nga lang nagtas sa oras, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Pero standby ka mo kay ginamonitor din naton ang sitwasyon and idalo naton on air ang investigasyon. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Fighting Time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginiit na wala pong kaugnayan sa mga organizers.
2: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, iginiit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
0: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
2: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
2: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
0: Palitang regional, mga katropa, labi ng basketballistan si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Sa palitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
0: Showbiz, Daniel Padilla is spotted sa birthday ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, sa Ateneo de Manila University, wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Opera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unay natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakay sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayag ang makapasok sina Senator Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalaw sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayag makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar matuhan ang Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero inannounce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdagpa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, wag mo hinihimok natin si Ricky Sara Duterte na umuti. Hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng ebidensya, at na ebidensya ang pagsusuporta ng ebidensya niya. So, ito na po yun.
0: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co. ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co. na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang binitawan kay DP.
2: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomalies.
1: XFM News Nationwide.
0: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes, June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Bagay rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan, habang 33 na katao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 na pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala, kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacañang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German Head of State noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hangol sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisingilin para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagmumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, Katropa, hindi po humarap si dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation, kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Bateborna o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman ang abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasahan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Kalibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talacogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
6: Dumating na sa municipal evacuation center gymnasium sa barangay San Agustin, Talacogon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at kalangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi, Davao Region patungo sa Agusan del Sur, ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pakilala sa kanyang magkulay na buhay at malaking kontribusyon sa talarangan ng sports. Libo-libo mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila habang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling gym nito ngayong Hunyo 23 at taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananaling iling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at support ang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan na mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti kanyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak. Katropa, kapibana po ng mga Headbeats, Magsantun Plus, Kimex. Mula dito sa AXFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang CJ Salvana Luz, XFM News.
2: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24 anyos na suspect na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pangbubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nilang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspect matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspect sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uinom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Tuloy sa sasabahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na may suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CICL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimen. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakita ang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinaslang gamit ang sariling belt ng CICL at wala nang saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report.
9: nadiskobrehan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haru River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito na pag-alamang mula sa Haro. Inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depot kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kaso ang responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Lalaking papunta sana sa Lamay sa Balamban, Cebu, Pinaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit ideklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis-umalo sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspek matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest sa kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na maaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
2: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
0: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at tinasang lulubog mamay alas 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na ni US President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa ika 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
0: At idaman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inianunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89 matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, na ang mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live mula dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin nyo na po ang ating balitaan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
12: XFM.
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
14: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Arlene Uy sang Magolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Opdin nyo naman kami sa isan man kidisyon sa ato sining pagparagad sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon sining health tips and information. Ang ato sining tinutuyo sa programa, mapainchende sa tanan kung paano naton mahimo malikawan ang mga pamalatian. Pinagi sa holistic approach sang paghatagtabala sang dugang sining sustansya, vitamins, minerals kag kinanglanon sa ato sining lawas para magpag-on ang ato sining immune system. Kay may mga ginahimo gali kita kon kaisa, ang iban sini ginakaon ta pa nga hindi gali insakto ang pamagi sa aton pagkaon, hindi gali kita dapat mag padamo sang pagkaon kag kun pwede likawan nato ni nga mga pagkaon kag ang mga alternatibo nga mga sources sang vitamins and minerals para nga maka likaw kita sa mga malala nga pamalatian. Okay, basic kon may mga questions ka mo dira, may mga palamakotanon sa ato sering topiko nga ginatalakay diri sa programa The Secrets of Health. Feel free sa pag-comment sa ato sering live Facebook streaming sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or irigani i-text sa ato sering text hotline 0950975697T. Live ang ato sa ninyo program nga mabatian sa tanan sa ninyo mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ninyo pagparagad sa gihapon and as usual, upod ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
1: Welcome Sir Jocil. Thank you ano. Kag sa aton man siri mga tagpalamati nga nagaupod sa ato, nagaabang-abang kung ano naman ang aton siri pag-share sa ila nga topic sa ning edisyon sang aton sa ning pag pangalagad kagabay pa ngara kamo gyapon sa mayo sa ning kondisyon sa piaksin sa mga challenges mga kondisyon or mga pagpanghangkat sa aton sa ning ikaing lawas kag isa na naman ka topic ang amon sa ning share sa inyo nga tama ka simple ni Sir Jocil ano nga pagahimuon naton o kon mga sangkap o kon makita man lang sa aton sa paribot pero tuman kadako kag vital nga organ naton sini ang iya pwede gali sini mabenepisyuhan kag maproteksyonan.
0: Mga musta lang kita nay Doc Leo. Kamusta ang heart nyo?
1: Sana atani okay lang gyapon ang iyo sa nga tagipusoon.
0: Oo.
1: Puno sang gugma sini kag indi sini mga ginatawag kapaslawan o kon mga huaay bala Sir Jocil ma-meet ng mga expectations.
0: Ang kasakit kong kisa sa balatsyagon gina-refer naton kasakit sa ato sini nga korason. Tikabay pang ang kasakit nga inyo mabatyagan sa inyo sini nga korason kag balatsyagon temporaryo lang, sometimes importante ini para ma-realisar ta ang ginatawag sining katamis sa likod sang kapait kag kasakit, Doc Leo.
1: Correct Sir Jocil, kay indi man kuno naton ma-pressure kadaragan kun way kuno sing kapaslawan.
0: Oo. Tanan sini may pelandigan kita mahambal nga indi mo kuno ma-appreciate ang matamis kun wala sang pait, indi mo ma-appreciate ang kasanag kun way sang kadulom.
1: Correct.
0: Hindi ko ma-appreciate ang kalibutan kung wala ka.
1: Damo nang pinakamanamis
0: tanong. Oo, damo nang daw ginakilig siguro sa inyong ginahambalan mi. Pero dari kita ma-sentro, kagin pa kamusta ko gid ang heart ninyo, namo ni Doc Leo. Kamusta ang heart ninyo? Kay may mga remedyo gali para mapapag-unta nga to sa inyong function sa korason, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga balatian sa ato sining korason ang isa dira ang pagdamol sa ato sining wall o kon covering sa ato sining heart pagparanig sa ato sining mga ugat nga nagalapos sa ato sining korason nga nagasuyop kag ginaagyan sang ato sining dugo nga nagafunction sa ato sining lawas, Doc Leo.
1: Yeah, correct Sir Jocil no kag tituman kadako ang papel sining ginatawag aton nga korason para mapabilin kita nga mabuhi. May mga expression gani Sir Jocil nga antes pa na formang utok nagapitik na iya ang kurason dito sa taguangkan sang isa ka Iloy.
0: Oh. And mind you nga kon ang tao abi clinically dead ang isa sa ulihi nga organ sining nagauntat sa pagfunction ang kurason man mo.
1: Mm-hmm.
0: Mahinay long galing ang pitik niya nga kon no longer sustain life. Pero ulihi man siya maguntat, bisan pang ang utok mo way nagarespond, ang the rest of your body way nagarespond, pero ang korason mo galito sa sulod, pareho sabi kon i-donate ni mo, Dok Leo, may mga heart transplant, pwede mo pa i-donate right after you will declared clinically dead. Pwede mo pagaliin ni ma-donate hingagawon sa pagkakas dito kag i-preserve ang korason mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kaya kasubong balangan na may kaugalingon iniya nga power plant, Sir Josil, nga makatrabaho sa iya sang iya, specifically mo ning pag batyag na to na nagapitik siya o kung nagabita nga to ang korason.
0: Hindi lang namon bibian ni pag-isa-isahon intrugid kung ano mga masakit as korason, ikadamo sa masakit kita. Dari kita, naisay kayo, sa ano heart health tabi, if we speak about heart health, ang tawag na to sini is kondisyon, mayong kondisyon sa ato sini nga korason. Ano ang buot tambalo sa ni Dok Leo? Ang heart disease yan, hindi yan tabalatian niya. May ara sang acquired, ang iban sa ni, may ara man niya, trans through the genes and blood. Pero ang heart health, ginbunag kita, nga almost perfecto man ang pag-function sa ato sa nga lawas. Only that because sa ato sa nga lifestyle, sa ato sa nga pagsinalayo, amunikon kaysa nga nagkapaltahan lawas ta, bangod kay nagabalatian kita. Now, speaking of heart health, Dok Leo, if we speak about heart health, what do we mean? Anong butang balon to sini, Dok Leo?
1: Nagapakita ni Sir Jose, kung butang balon sini pagambal na ito sa nga heart health, ang kondisyon sa nga ito sa nga korason. How well our heart is working. And how well our blood system is taking care of our body. Kaya kung tuman ka importante ang papel si Sir Josil, kaya ang neutrina, mga sustansya, oksihina, nakasalalay ini si Sir Josil sa maayong blood circulation. Kaya sino siya responsable sa pagpa-circular among aton sa niya kurason. Kumbaga, Sir Josil, ara na ang source sang tubi, ara na sa niya aton sa niya pipe or hose, paano mag-circulate na? Ara ang water pump. Nga kinahanglan nun. Kasubong sini ang function sa ngaton sa nga korason. Kag, kung manami ang blood flow, manami ang blood circulation, manami ang pag-function sa ngaton sa nga korason, nagahimo sa sangiya obra, suno siniya sa nga disenyo sa ila, amo ng butambalon sa heart health, Sir Josil.
0: Ang aton korason actually daw submersible pump, daw bomba jetmatic, siya ang tagapagsag-a sang dugo nga nagasulod sa korason. Ang nagapasulod sa korason, amo ni ang gina-oxygenized. Butang balon siya ni, may karga na nga carbon dioxide. Tapos, bumbaho naman na sa korason, kaya nagaginhawa kita, kargahan niya naman na oxygen, amo naman i-distribute sa bilog tanghalawas. Ang sistema yan, daw katulad niya sa jetmatic pump, nga ang iya sini nga ginatubod, ginabalik yaman dito sa buho. Kung sa diin, ginakaka naman to, kaginakuha, balik naman sa ato sa nga korason. So, if it functions just like the pump, Dok Leo, specifically, ano mga ginahimo sa ato sa nga korason para mabuhi kita, Dok Leo?
1: Tiyan mo na yung Sir Jose, lang umbra niya, no, ginatulod niya sa ni ang dugo sa bilog nga lawas naton. Siyempre, sa kutob sa madangatan sa aton sa nga dugo, ginapush o kung ginapampin sa korason. Kag-upod sa ni dugo, Sir Josil, ara ang oxygen, ara sa ni ang nutrients, pagkanto sa atong utok, pagkanto sa atong muscles, pagkanto sa ibang pagid naton sa nga organs, kag ang pabalik sa ni Sir Josil, diri man ang mga higo, mga basura, kinanglan ma-clear, kinanglan matinloan sa aton sa nga lawas.
0: Oh. Kiti kung may ginatawag kita sa nga healthy heart, may unhealthy heart man na. May ara ang ginatawag bala nga tao nga buhi, nga mapagros, kag tao nga buhi nga masakiton. So pili ka mo sa healthy heart or unhealthy heart, sa tao nga nagakabuhi nga mapagros o kung sa tao nagakabuhi nga masakiton. Laban-laban daw ay gigorti, may mapili sa nagakabuhi nga masakiton. No? Speaking about healthy and unhealthy heart, what really separates siya ila sa ni Dok Leo? Ano na kasi parang sila siya? Paano mo sila nga, ay, may unhealthy heart ikaw, ay, may healthy heart ikaw, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, may mga pamaagi sa ni, no? Kung may difference ang heart o kung normal siya, pinagi sa isang pagpamati sa nga sininga pagpitik. Di mabalaan isa sa mga nag-studio, Sir Josiel, sa biology, ano?
0: Mm.
1: Kag sa medicine, and even sa natural medicine, anatomy, physiology, aray na. Ang healthy heart, Sir Josiel, nag-pumps ang blood easily. Ang blood flows smoothly through clean blood vessels. Kagawa ay, Sir Josiel, ano, sing halos extra effort na ginahimo nga aton sa ringa kurason. Samantala kung unhealthy naman nga aton sa ringa kurason, has to work too hard. Ang blood vessels ni Sir Josiel, nagakitid ang alagyan, tungo nagadamul ang posibleng mga bara-bara dito sa sulod. Kag ang blood doesn't flow smoothly. Kumbaga, Sir Josiel, sa maripot na paghambal, kung healthy heart, clean, wide pipes, easy flow. Unhealthy naman ng heart, dirty, narrow pipes, hard flow.
0: Mm. Pero ti, anong delikado, Abido Cleo, if you have an unhealthy heart? Mabalikaw nga importante gid ang ginatawag nato sa ringa heart health, Doc Leo.
1: Tuman ka importante, Sir Josiel, ano, nga ton sa ni korason. Kati nakasalalay, Sir Josiel, ang pagbaton naton o kung pag-receive sa mga organs naton, tissues naton sa sustansya kag oxygen, pinaagi siya sa ni maayong pagbomba nga nag-aagi sa aton sa kaugatan. That's why may mga mensahe inaginapadala sa aton, Sir Josiel. Kung may problema o kung naghihina ng heart, kag aton sa nga kaugatan o kung ng cardiovascular system naton, why na sa nagatrabaho sing lubos ang maayo para sa pag-sustain sa aton lawas, may mga ginapakilala o kung ginapadala sa nga signal, Sir Josiel. Like for example, madali kag masami ka nagabatyag sa kakapoy, gamay lang nga ubra karon dayon mo na pahuway kay daw tuman nakalapyo kag daw ginakulabos ng emosyon nga pagginhawa. Ang iban ni Sir Josiel nagahuot ang ila pamatyag sila sa ringa dughan, kag ang iban may pagsakit pa nga ma batyagan. Kag ti kun mapabayaan bala, Sir Josiel, sa ugali bala naton nga daw makaya pa man pabuyan-buyanan, daw masustener pa man. Kag hindi bala kita, Sir Josiel, nagahatag sin seryosong atensyon sa mga signs and symptoms, posible, Sir Josiel, magapadulong ini sa seryosong problema kasubong sang heart attack nga hindi naton mapaktan kung saan umatabo.
0: Ari kay almost ginhatagan kita sang perpekto sining lawas, except sa may mga defects inborn, ha? May mga depekto na nga daan bala pagkabunag. Nga importante, Doc Leo, yung natawag nato sa ring heart health. Kay almost perfecto ganing hatag sa aton, or perfecto gid ang rhythm, ang synchronization sang pag-function sa ato sa ring lawas. That's why nga ti nagakabuhi kita. Why sagod bala kun sa preno, kun sa masalakyan pa. Fully conditioned bagong halingid sa kasa. Why kay gid sang isaway. Ano ang nag-apekto sa ginatawag nato sa ring heart health? Why is it nga hindi nato ini ma-achieve? Hindi nato malabot ang almost perfecto man sining nga kondisyon niya up to the last day sa ato sining nga pagkabuhi, Doc Leo.
1: Kung magbakal kuno kita sa lakyan, Sir Josiel, kung may kaya malang pinakamanami kuno brand new gid nga aton baklon mo. Kaya along with that, sa aton ginbakal sa rin, may ara sang owner's manual o kung vehicle's manual, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Dira naton basehan kung anong aton sining nga dapat, tagadi dapat sining nga himuon. Pero ara man, Sir Josiel, sini ang risgo sa factory defect. Di ba kung kaysa may mga gina-recall sa mga salakyan, mga units,
0: mm-hmm,
1: kay may problema.

0: para mapabili ni nga healthy ukon madasig siya nga magluya. Mahimo na ton gali nga mapadasig ang pagluya sa ton sa niyang kurason, Sir Josiel, kun ang gawi na ton masami kita nagakaon, especially sa kabataan, na ginpaanad sa Sir Josiel sang permi pinrito. Permisi ni nagalanay-lanay sa mantika nga mga kalanon, too much salt. Ang bata, Sir Josiel, ay maanad na sa alat, mareklamo gina.
1: Oo.
0: Kung gaan mo sang salty nga pagkaon. Ti labot pa dira, Sir Josiel, ang pila ka mga bisyo, like smoking. Pero, mind you, sa ton sa mga tagparamati, even why nag-smoke ang isa katao, especially yung bata o nag-smoke, pero kung nag-panigarilyo, kung nag-smoke ang ganikanan, mayara sang second-hand smoke, mayara sang third-hand smoke, na makahatag sa ila sa gyapon sa ginatawaga, disbintaha, especially pag-abot sa kurason. Ang bata, Sir Josiel, ginpaanad sang tanaw o kung pungko lang kag-monitor dira o kung hatagan sang ginatawag gadget instead of physical activity. Kag sa mga dlagko man, Sir Josiel, amuman, kung kulang sa exercise, ginapahina man naton ng aton sa niyang kurason. Kag ti sa mga dlagko, Sir Josiel, masami mo mabatian sa niyo. Ukon sa ibang nabatian, tani, gusto ko magbalik sa pagkabata ba?
1: Oo.
0: Why halos ang stress? Why problema? Why bills? Why obligasyon? Hampang lang, kaon lang, tulog lang, etc.
1: So ti, amuni ang mga ways na to na. Habit naton kung nga hindi naton masustain ang longer existence ang tawag naton sininga healthy heart.
0: Correct, Sir Josiel. Kapin pa kung ang ginikanan, Sir Josiel, hindi aware kung hindi maidid sa ikaing lawas. Maswerte ang kabataan, Sir Josiel, ang ginikanan nila aware kag padayon niya nagtuon sa ikaing lawas kay mahalungan nila. Kag masudla nila sang husto ang almost empty vessel nga ginhatag pa sila, Sir Josiel. Magambal kita empty vessel, Sir Josiel, ti ang bata. Kung ano ginatudlo mo, anong gina-feed mo, amo man ang iya sa niya, sundon, amo man ang iya sa niya, kaunon.
1: So, pasalamat ka mo kung may ginikanan pa nga naghambal sa inyo. Oops, kaon ka mo, anay, isang utan, ha, kay masustansya, ina, hindi ka mo ubra ka kaon, sina kami kapalain na sa inyo lawas. Be thankful.
0: Correct.
1: If may mga ginikanan, ka mo nag-amo sina, or somebody, nga nag-olikid sa inyo, buta mo lang sa hindi, lang ina iya basta-basta ang hambal lang, kay ina iya, para gina iya, mabuhi, kita't malawig, healthy.
0: Correct.
1: Para ma-maintain na to ng healthy heart, balik kita sa supplementation gihapon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Ang pinaka-importante o kung isa sa importante nga pundasyon sa healthy lifestyle, Sir Josiel, nutrition. Amugin na ang isa sa hindi naton biyaan, nutrition.
1: So ti dapat inom kita or kaon kita mga healthy food, siyempre prutas, vegetables, iban pa. Nga mga kararuton, for example, in exchange of carbohydrates, in kanon lang hinakaon ta, dapat mag-exercise kita. Way man tayo kasi linga, ti adlaw-adlaw, gid ma-jumping jack, gid ka mo, ah. 30 minutos, gid, ah. Sa adlaw-adlaw lang ang tanan, umpisan mo 5 minutos, kag maanad ka mo, first 5 minutes lang every day, ah. Maanad ang lawas, yung habol, himuon ko, blasunod 10, ah. Mark my word. Basta gani nga maanad ng lawas nyo, pangitaon nyo, gid na mambal nga, doga padugang, padugangan ko, abi 5 minutos, simon ko pulo ka minutos kada adlaw.
0: Correct, Sir Josiel. Kapin pa kon kumbinsido ng utok mo nga, naganami ang kondisyon mo, naganami ang pamatyag mo, ikaw na mismo, Sir Josiel, sino doon di ka na mapahamtang, bla?
1: Oo.
0: Nga, liba, busy ka, mamiss mo sa kadlaw, doon manugon ka na, Sir Josiel.
1: Especially kung may tiyempo, malang kagway mo, ginsist ang tiyempo, mahinulsol ka lang the following day, mahambal pala nakitlawas. Lipatan kong liwag exercise kahapon. Isa pa gidariti, dapat insakto nga pagtulog. Insakto sa oras and have a good sleep. Nang kada oras blawe, kagabugtaw-bugtaw. At least mga 7 to 8 hours per day. Pagkatapos ang enough sininga fluid. Hindi inang dekolor, ha? Kaya ang iban sini tagaan mo ganis ang tubig lang bala, Dok Leo. Ano man sini do gid sa burba?
0: Do sini kaganagana?
1: Do hindi ka katig-aba. So kinanglan na lang ha, plain water. Pagkatapos ti tandaan tagid permi ang ato sining heart health equals healthy man ang ato sining pag sinalayo kaga ato sining bilog nga lawas. Now, kadto kita sa supplementation, Dok Leo. Ang mga, tawag na ito sini, hindi man readily available, no? Pero ang mga damu-damu

0: in terms of availability, nang available balabisan din kala magkadodok layo. Mm-hmm. Nga supplementation o kon sources of nutrients good for the heart. Ano ini dokle primarily ang dapat nato sini prioritize ka kanon if you want to have a healthy heart dokle.
1: Actually pagabot sa fruits and vegetables sir Josel, special mention diri isa balunggay eh. Pagabot sa utanon. Pero bago sa balunggay, diri anay kita sir Josel, dumduman tong kilala kung may ginabitay ni lapit sila pertahan sa ila sininya kusina. Ba, sing ko palakaon gali ka mo diri ahos, very good gid na no.
0: Hmm.
1: Sige, why kami na nagakaon mig? Mig tawag sa kon mas ko para na sa no. May para sa lain ginhawa.
0: Para ko na ko may lain ginhawa ni kasulod sa balay. Basta lang sa sagwa, kahit may banggas pertahan nga ahos.
1: Correct sir Josel, especially kung ano yung native balang ahos and gagmay bala. Which is gina-recommend gid man sa aton sir Josel as much as possible bilang Pilipino pag-abot sa consumption naton ang dirigid sa aton gamiton.
0: Gali kay ang ahos ginbutang to, Dok Leo.
1: Mm.
0: Kahit manamit perming pagkaon na susulod pero hindi healthy.
1: Mm.
0: Para nga pagwa mo, puksi ka lang to isa ka bilog pagkatapos usapon para nga makapian-pian to maintain good heart condition.
1: Correct, Sir Josel. Dako katama ang mabulig. Yakapin pang ahos nga native, Sir Josel.
0: Mm.
1: Mas makahang siya, mas mahumot, at mas saburuso sa compared sa mga hybrid. Nga ginagamit tag na andan na ton na subong. Pero generally sa pangkabilugan, ano ba lang ara sa nisa garlic nga makabulig kun kauno na ton pag-abot sa ton sa nga kurason kag sa ton sa nga kaugatan. Ang garlic sir Josel nagapanghikot na susulod sa nga ton sa nga lawas labi na gid sa ton sa nga kurason. Tungod may ara sa ni sir Josel sa isa ka special natural compound na ginatawag nga allicin. Amo gani niya kun mag-prepare kita sa nga ahos, dapat paon na ton anay kag hulat kita 5 to 10 minutes para nga magwa ining allicin nga may ara sa ginatawag binipiso sa ton lawas. In fact, ginatawag ni Sir Josel, ginaterminuhan ng allicin sa Ingles nga, like clean up chemical. Ang makabulig sa aton sininga blood vessel. Kung aton gaunon, nagabulig pa-relax sa aton kaugatan, nag-reduce ang inflammation, ginapanami ang blood flow, kag ginabuligan panubo ang harmful fat sa aton sininga dugo. Kumbaga, nagabulig siya para nga makalikaw kita sa pagbara, kag-relax lang ang aton sa ni nga blood vessels. So, paano naman niya karon makabulig pag-abot sa aton sa ni nga ginatawag kaugatan, kag sa aton kurason, tungod nga manami ang ginatawag blood pressure, manami ang blood circulation subong sa aton nga blood vessels, makabulig siya para nga hindi basta magtaas ang aton sa nga presyon, makabulig sa para nga ariglado ang circulation, kag mabuligan sir Josel nga hindi mapuwersa ang aton kurason sa dugang pagbumba kun nagakitid ang alagyan sang dugo.
0: Ang galimbawa ay galisin ni ang kaugatan takon sa mga ano pa salakyan, makina sa salakyan. May mga hose.
1: Mm-hmm.
0: Ang hose kun mahinay ang flow dira sang liquid nga nagaagi. May mga plaque nga nagakalabilindera. Lagtok, lagdo, tawag na ito. Lagtok or lagdo. Kung hindi normal, ang pressure. Kahit sa salakyan, may gina-maintain man dapat nga pressure mo. So kung hindi normal ang pressure, may gakabilin nga lagdo. Kaya dapat ang lagdo na, maupod na somewhere dito. Kag sa makina, may ara na da-exhaust ya mo, may ginagwaan.
1: Correct.
0: So kung kulang ang pressure, buta mo rin may lagdo, amo nang problema ta kay kun sa ugatan na nagabuild ang may build up sang tawag nato sa ni lagdo amo ning tawag nato sa ning mga bara sa ato sa ning kaugatan. And remember ang mga ugata ay kita nyo punta sang dagom, ang iban sini gamay pa dira Dok Leo.
1: Correct.
0: Tinano na mala na kun may lagdo pada karon kundi mahina ang iya sa ning circulation. So ang gwa gali sang ahos Dok Leo, siya ning tagapaglimpyo no. In short, naturally, kung bastante nga ito sa nga pagkaon sa ahos, ang ahos magabulig para ma-maintain ang normal nga pag-function, including ang pressure, sang dugo nga nagaagi sa aton kaugatan ng layo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya once ganit nga magproblema kita, may balance ng aton sa nga blood pressure, like masami, Sir Josel, tinagatinaas bala?
0: Mm-hmm.
1: Nagataas ang risk na aton sa ginatawag plaque. or plaka build up. Kagang kuraso na ton, Sir Diyos, sila imapersagin. That's why, kung masaming matiga o kung persadong kurason, Sir Diyos, sila sa pagbumbas ng dugo, gamatamat man sa damol, gamatamat man sa dako.
0: Mm-hmm. So, ang mahina nga pagpitik sa ton kuraso o kung ng pagbumba is not good for our heart. Ang sobra-sobra naman nga pressure, Dok Leo, is not also good for our heart.
1: Correct.
0: May mga deformities nga nagakahinabo nga nagaresulta sa pag malfunction, hindi insakto nga pagfunction sa aton sining kurason. Pero ang ahos makabulig, ang pamangkot, paano naton ini pasulod sa lawas ta, Dok Leo? Kinang nata, ano pwede la gaoni or sapon dapat pareho sang tudlo naton sang una nga mga episodes diri, specifically ang ahos, para mapuslan mo dapat papaon mo anay kag usapon, Dok.
1: Correct, Sir Josel, papaon mo nay isa tubtob duha ka liso sa isang ahos, no, sa kada adlaw mo consumption bala, Sir Josel. Papaon mo anay tapos pabayan lang dira, hulat ka up to 10 minutes para nga timagwa niya sa ninyo alisin. And then, pagsulod mo sa baba, basta matolerate, kaya lang ha. Ang muna nga, sa ninyo premise ha. Basta kaya lang matolerate, why ka stomach upset sa ni. Kag dapat usapon, gidsang mayo, Sir Josel. Hindi ba lang pagpapa mo hulat ka 10 minutes, tapos lumiyon mo lang padalundunan tubi, hindi inaamo. Kundi usapon mo, gid.
0: Kahit yung iban siya ni, kumo kayo ng papa na, Dok Leo. Ang bal nila ti gurub-gurubon pagid sang kutsilyo, pagamay na lang butang sa baba pagkatapos padalundan tubig tulundayon.
1: Unless siguro kon minced gid or medyo gulang-gulang lang sa alang-alang sa pagkapino gid la, Sir Josel.
0: Oho.
1: Ang imo sining ginhimo.
0: Daw grated, no?
1: Correct, Sir Josel. Pero panila ganyo lang kay basi karon pagwa ahos magyapon bala. Amo tambalon way na mausap, way na marigas mayo.
0: Oo. Ang purpose ko nga may ngipon kita, kaya ang tanan niya pwede tani rigason anay sa ngipon ta para hindi man budlayan tunaw tong ato sa ninyo digestive system.
1: Correct, Sir Josel. Kag isa ka kuana, isa ka bonus, Sir Josel. Kung husto gali ang pagtunaw naton or husto gali ang pag-usap naton sang aton maginakaon, Sir Josel, gina-practice tabla ang husto nga pag-chew. May benepisyo pa sa aton nga memory, Sir Josel.
0: Buta malo sa niya exercise aton sa niya bagang, no? Kag ang ba Dok Leo, could also affect our memory.
1: Correct, Sir Josel. That's why sa ibang ganing nga nag-review or before exam ganit, Sir Josel, no? Nag-balon sila sa chewing gum.
0: Oo.
1: Pagkatapos, samtang nag-tuon na sini, kaya nag-bulig siya para sa aton sa nga memorya, kung may gina sa ulo, kaya ginabasa kita or nag-review kita.
0: Amo na nga, hindi lang gali mani per se, kung ano nagpaalam, kag nagpaktibo sa imo brain function. Ang pag-usap mo gali sang mani contributed a lot.
1: Correct, Sir Josel.
0: Hindi lang gali ang mani per se, ha? Ang pag-usap.
1: Correct.
0: Ang pag-nguya. Now, tika ba ipang mauyunan yung garlic? Sa mga hindi kauyon ka garlic, mangita kita karon sang suplemento kung paano ninyo i-take. Labi na ginang mga supplements may mga garlic. Katulad abi sang Santon Plus Gold Capsule. May garlic ina, may mangustin, may palaya, may malunggay, may spirulina. Paano na ito ini-take to take care sa ato sa nga korason? Istoryahan na muna karon, ha? Ihatag na muna sa inyong tip ni Dok Leo. Now, magluwas sa garlic, Dok Leo, na-mention mo kagain ng balunggay. Ano naman yang may ara sa balunggay? Kaganong ginahimo iya si ni Dok Leo sa aton korason?
1: Pag-abot sa korason, kaugatan, Sir Josel, isa sa gina-recommended, amo ang ginatawag balunggay. Queen of all vegetables. Kag nga ang maayo ini sa aton sa niya korason, bago din idagaya sa antioxidant, makaprotect sa aton sa niya heart cells. May aras ang potassium para makontrol ang aton sa niya blood pressure. May fiber para nga malower, Sir Josel, ang cholesterol nga halin sa aton sa ginakaon. Though, gamay man lang ang maabsorb halin sa dietary factor o kung sa food bala, Sir Josel. Hindi magituman kadamong cholesterol nga maabsorb dira. Kay mainly, ang cholesterol, Sir Josel, ginaproducer niya sang lawas mo.
0: Mm-hmm.
1: That's why, bisan hindi kita magkaon sang mga ginasiling nato yung makolesterol nga pagkaon, gahimo yung aton sa nga lawas. Pero madugangan lang, Sir Josel, kung why magkita nagahalong sa aton ginakaon. Pero kung may balunggay, dira pala nga dan sa aton tinae, mabuligan, Sir Josel, nga hindi na matamaan dito, no, sang absorb. Bagay ko madugangan tungod sa fiber kag tungod nga may aras sa gidatawag plant compounds Sir Josiel nga nagabulig para sa inflammation. Mahimo kag pwede naton paminsaron Sir Josiel nga ang balungay kasubong ini sa gidatawag nutrient protection para sa aton kurason.
0: So bali ang balungay ang ano ha nutrients ay makuha tas balungay Dok Leo. Hindi lang kay balungay per se hambal tinagkaon kutok balungay. Galing kay balungay mo ay kaon Dok Leo mo nang hambal nila nga kapulo na kuno bukalan. so again kung paano na karon i-take ang balungay mo na nga diskusyon na ni Dok Leo. So in short ni ang contractual isang korason tagidya Dok Leo is the LDL no the low density lipoprotein.
1: Once nga ma-oxidize o kon maguba or ma-damage sa Sir Josiel dira sina ang katalagman.
0: Ti always damage it every day siguro damage gid na ang LDL naton Dok Leo because of our bad habits.
1: Correct Sir Josiel no kapin ba kon mayara kita sa isang chronic inflammation. So expect taron gid naton nina.
0: Ang problema tas korason, ginatawag na to ni number one is blood clot. The blood clotting. Nag-clot ang dugo. Butang mo nag-bara ang dugo. Kung kaisa sinatawag na to, sinimag-clot bala, nag-bilog ang dugo. Kung inaya sa naked eye. Pero sa microscope, gamit ka mo sini, makita nyo gina ang iya sining properties kung paano siya maglapuyot kag magbilog. That may cause artery clogging. Mag-clog ang artery sa sulod sa ato sining inawas. Now, abi, simple nun ni mo, or if not, Dok Leo, ari kita na is balungay. Ang balungay, Dok Leo, anong better way to take balungay para sa protection sa ato sa ninyang korason?
1: Ginarecommend, Sir Josiel, para makuha mo ganyang concentration sa nutrients bala, imo siya nga air dry, tapos pulbuson mo.
0: Maghambal ikaw air dry, room temperature lang na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Ihagay mo lang da at room temperature.
1: Hagay mo lang hasta nga magmalaso Sir Josiel pagkatapos imo siyang galingon o kon na kumuson mo si Sir Josiel pagkatapos imo siyang sift o kon imo siyang ayagon. Kag ang mapino niya sina nga ginayag mo amo na ang consumption Sir Josiel kon konsumuhon mo pwede mo na Sir Josiel mabutang sa imo luto na nga utan. Or pwede mo man Sir Josiel ma-sprinkle sa imo sa nga pagkaon.
0: Pare sabi may vegetable salad kada sprinklean ni mo sang gin kumus ni mo sini no powder form nga air dry nga dahon sa balungay pwede na Dok Leo
1: pwede gid.
0: Okay ang problema sini kon air dry sa kwarto lang room temperature bayaan ta kon kaisa base bala kon pati itik-atiki dalablas kumus mo bala Dok Leo
1: kaya ang iban sa ni Sir Josiel ano air dry nag-expect sa lang air dry pagkatapos balikan galing nila nag-amag-amag gali may mga molds na
0: isa pa na kung hindi matinlo ang palibot nagka-mold siya so mag kung ato naman sining i-proseso lutuon ta dapat na halob lang iniway kay nalata ah. Correct. Halob lang ah, hindi kay lata, Dok Leo.
1: Correct. Hindi pagpatamaan sang init.
0: Kagkon kauno na ton bilog, dala ang bilog yagid bala sininga dahon. Kahit may fiber, pakita dara, insoluble fiber nga makuha, makabulig para sa mayad na to sininga pagpamuhin. Tiusapon ta naman mayad, kag hindi lata ha. Amo na, dapat hindi lata. So mabudlay ang processing sin actually pero good for our body and for the heart. Butang tabi Dok Leo, kombinahon na to ng garlic kagang balungay. How potent ini sa protection sa ato sa ninyo korason Dok Leo.
1: Kung updon ta Sir Josiel no, ining ginatawag phytobiotic o kon natural antibiotic sa ninyo garlic kag ang superfood queen of all vegetables sa ninyo malunggay, makabulig sila Sir Josiel sa pagsuporta sa mas matinlo nga kaugatan, mapanami ang aton sa ninyo blood circulation kag makabulig sila sa ginatawag long-term heart strain nga ma-reduce ini o kon na malikawan. Kag ang manami pagit sa ni Sir Josiel kay base sa pagtuon kung nag-consume kita sa ni regularly sang ahos kag sang balungay abin nyo kung nano sa aton mga tagpalamati ang ila sining epekto hindi lamang siling na instant but long term ang aton protection tag benefit dere
0: So mas potent gali ubot tambalon siya ni mas dakong protection niya mahatag sang ahos kag balunggay kun insaktong preparasyon.
1: Correct.
0: Kag insakto ang pagkaon dok Leo.
1: Correct sir Jose, kag mas malawig ang protection naton dere. Indi bala nga daw nag-okay man ang imo sige nga response sa pamatyag subong pero basi subong lang adlaw kun subong lang semana.
0: Tang iban si Dok Leo magipay na mangkot sa linya kun pugaon ko bi ang balunggay ginahabu ihaboy ko sa linya ang nabili niya ang duga lang ang akon nga imnon.
1: Pwede-pwede lang gyapon Sir Josil. Amo na nagaling ti ang soluble fiber didto ti ginahaboy mo. Moy na magsulod sa aton sa ninga lawas. No. Kag ti kuntuman kaya ka sensitibo pagabot sa sabor. Tigamiton ko ang termino sang kilala ko Sir Josil nga sinya ti posible digwa mo gid.
0: Oo. Oh. Amo nang hambal nila ako gabusong kasi doon maharaasan ka mo. Sa kapait, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Dugangan mo pa sa makahanga ahos.
1: Mm-hmm. Kag mismo ang balunggay, Sir Josil, may gamay ni nga doon makabatsyag kasi na medyo kahang-kahanga slight eh. Once nga imo sa inumo na niya sa ringan fresh extract.
0: Mm-hmm. So, in short, sini, dako ang mabulig sang naproseso na air-dried, prepared in such a way approved sang Food and Drug Administration ang Santhon Plus Gold Capsule Dok Leo nga may garlic na may balunggay pa may upod pagid niya mangustin ang palaya kag spirulina.
1: Correct Sir Josil, amuning pinakamahapos nila sining option pag abot sini sa consumption sang garlic kag malunggay hindi na makahang, hindi na mahapdos sini sa tutunlan, hindi na malangto, hindi na mapait. Kag iban pagid niya mga mabatian naton Sir Josil nga complaint pala.
0: Oh.
1: Amo na ginahambal naton nga tama ginang hambalan nun sa Tagalog eh. Na kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang mga hambal nga mga pait, mga kahang, ina. Kung kaisa sa iban, Sir Josel, balibad na malang ina mo.
0: Mm-hmm.
1: Hambal ganun isang asawa, sang isa ka-client naton. So una nga, siya nakahangan sa dok magkaon sang balunggay o kung mag-usap sa isang daon sang oregano. Pero kung pula nga kabayo, ganun ka dalhaim lang tutunlan niya.
0: Kon bilog gani kon kaysa hindi na masindihan puro-puro na lang tulon pa.
1: Amo gani.
0: Oh. Ang isa pa gid diri Dok Leo magluwas sa Santhon Plus Gold Capsule no. Nga may balunggay, may garlic, added pa gid ang mangustin ng palaya kag spirulina. Ang premium D3 soft gel capsule naton Dok Leo may virgin coconut oil, may malunggay oil. Now, can we get also the nutrients needed to maintain sang healthy heart? Halin sa malunggay oil nga ra sa premium D3 soft gel capsule Dok Leo.
1: Actually mismo Sir Josie lang vitamin D3 makabulig para makontrol ang blood pressure. Mabuligan para nga mabalanse sa ni Sir Josie o kung makalikaw kita sa inflammation kag may benepisyo man siya sa aton sa ninyo blood vessel. Kasubong blood Sir Josie sa ni sang ginatawag regulator. Ano ba lang ginahimo ta para makagamit kita sa isang gas para Sir Josil nga may double protection kita dapat may ara kita sa isang LPG regulator. Dire na ton gina-control Sir Josil kung dakuon na ton ng abre o kung gamayon na ton ng abre o kung totally aton i-close magluwas dito sa aton sa nga pihitan sa aton nga burner for double safety. Kasubo sa ni Sir Josil na ginahimo sang vitamin D3 nag-serve sa as regulator nga nagabulig para nga aton sa ninyo kurason kag ang aton sa ninyo blood vessel magapabilin nga balanse ang ila sa ninyo kondisyon kag ila sa ninyo ginatawag pag function kag base sa pagtuon Sir Josil kun manubo gali o kun ang manubo nga vitamin D3 mataas ang risgo Sir Josil sa hypertension, sa heart disease kag sa stroke. Kagbasi man sa pagtuon, ang vitamin D3 makabulig para ma-reduce ang risk. Though, indirectly, pinaagi sa pagpa-improve sang blood vessel function, kag inflammation control. Bota balon, Sir Josil, kung may nagkakaigo kita sa ninga vitamin D3 sa lawas, tungod nyo may anti-inflammatory effect niya, less damage sa aton artery walls, kag slower ang ginatawag plaque build up. Kun regular kita sini nga nagapasulod sa lawas through supplementation kun indi man kita Sir Josel regular nga makapabulad sa silak sang adlaw.
0: Kunting bun mo bining tatlo Dok Leo. Balunggay, ahos kag ang vitamin D3 kag malunggay oil. Ti i-refer ta lang ni sa malunggay ang oil abi no pod sa malunggay man nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. In short, sini, mas maganami pagid ang epekto niya para sa ato sining protection sa korason, Dok Leo?
1: Mas maganami pagid, Sir Josil, ang epekto kahit ang mga risgo sa kakulangan naton sa nutrients like vitamin D nga nag-ukunam na angot, Sir Josil, sa high blood pressure, sa heart disease, sa stroke, mapanubo na nga daan. Magluwas nga ara, Sir Josil, ang nutrients halin sa balungay sini, kagang anti-inflammatory properties and protection na halin sini sa aos. Na kunting bon naton, Sir Josil, may ara kita sang mabakod sa nga protection, hindi direkta tagonta, Sir Josil, ha? Hindi sila direkta, gid, nga may efekto, kumbaga, ha? Pariobla sa mga bulong ang target, Sir Josil, kung ano ang problema, dito, git bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang iban sa nga mga bulong, gani, mga medicine, prescription medicine, may mga mechanisms of action man na sila eh. Amuman, pag-abot sa food supplementation. Nya kunting boni mo ang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 tungod sa mga sangkap nila nga ini nagabulig sila pabakod sa aton sinisirkulasyon o kung panami sa sirkulasyon, pabakod sa ugat, palikaw sa bara, nga in effect, Sir Josil, may binipisyo sang dako sa aton kurason kag kaugatan.
0: Ang guwaya gali sini, Dok Leo, sagura ninyo itmayad ang inyo sininga lawas samtang wala pa kamo masakit. Kay laban-laban, ilikaw ya kamo sa masakit. Nga kung may masakit na gani kamo, ang ginabakal ninyo, temporaryo nga alibyo lang sang iya sini nga mga simptoma. Kung kaisa, may arap man nga nagabulig agud to ma-cure. Pero ang importante diri, nga wala kamo nagmasakit. Nga pwede man lang gali naton mahimo, pareho sabi sakit sa kurason, dako ang bulig sang balunggay, sang ahos, sang malunggay oil para sa protection sa ato sining kurason, para makalikaw kita sa blood clot, makalikaw kita sa iban pang sining mga balatian sa ato sining kurason. Kung wala kamo sina sa ahos, di kamo kuyon, di kamo kuyon ka balunggay, hilaw abi, or if not half cooked prepared, may ara man kita sining sources, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang pamangkot sini, Dok Leo, is okay, ang vitamin C needed gini niya sang lawas tadlaw-adlaw. Kombina ro naton ining tatlo. Vitamin C, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Nga may balunggay kagang ahos kag vitamin C. How potent for the protection naton ini sa korason, Dok Leo?
1: Makasiling kita, Sir Josil, nga dako gid ang advantage naton with regards siya sa protection and prevention. Ang problema ni Sir Josil, ang ginahambal na ton, pili ka mo, prevention or prescription. Kay better gid yung prevention compared sa prescription, Sir Josil mo.
0: Amo nang hambal nila, hindi ka gid magkaon, abisang tugabang, kaga hindi ka gid magkaon sa una sa lugbati, titanawa na, kundi nangita kay mo, siling niya sang derumun ko nang ginabakal mo pa.
1: Correct, Sir Josil, no? May kilala, ganit ko siya na nga sa nga, Baudok, halos adlaw-adlaw, tag-isa ka, adlaw-adlaw, halos tag-isa ka platito. Ang akon sinigin na inom nga mga prescription medicine.
0: Hindi na ganis ak memorize eh. Sa nga pangalan bala?
1: Hindi na, Sir Josil. Kung ano lang ginabutang das lamisa, ginapasunod, ginapangpudyot na lang ano. Sa kung tingbon daw halos isasari ka, platito. Samantala, pwede magali naton din na malikawan, Sir Josil, kung kabigo naton nga ang aton bulong, amo ang aton siya nga pagkaon. Food as medicine. Karon pag-abot naman niya sa vitamin C, ang problem sa ganamuan sini kag tanan, Sir Josil, nga problema ha, kun naga problema sini kun di kita kabalo sini mag-consume o kun kulangan kita sa pag-consume, kay waay nagihimo sa vitamin C nga aton sa nga lawas. That's why kwaon naton siya sa source sa sagwa pinagi sa mga utanon kag prutas ukon through food supplementation. Ang bintaha, Sir Josil, kun nagatumar kita sini sa Santhon of vitamin C, kay di ba ang mga tao nga mas stroke, Sir Josil, either nga nabarahan ng ila sini kaugatan ukon naglupok ang ila sini nga ugat. So malikawan gali nato ni na, Sir Josil, ano, like ang paglubo o kung paghabok sa aton na ugat o kung paglupok sa ni, kung may nagakaigaw kita nga vitamin C adlaw-adlaw, Sir Josil. Kaya nga man, ang vitamin C nagabuli gali, Sir Josil, para mangin mabakod ang aton sa ninyo blood vessel kag manami ang iya sa ninyo flexibility o kung ang pagunat-unat niya sa paghandle sa stress o kung pressure sa nagaagi sa ninyo dugo. So isa ka-importante nga vitamin na nga mapasulod naton sa lawas para sa protection naton para nga hindi mabarahan, magluwas ng mabara, magbukol o kung maglupok ang kagwatan, amo ang pag-inom sa nisang Santhon Vitamin C nga mas nadugangan pagid naglamo, kag naglapad pagid ang binipiso sa nisar Jocel nga aton makuha. Pag-abot sa nisa cardiovascular protection, kuni upod pagid naton siya sa premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C.
0: So, kabay pang nakakuha ka mo ha, sang ideya para sa protection sa ato silinga korason. May isa diri, Dok Leo, silinga ti, kapangapi ko, yes, ang ginabakal kong yes, ang yes to health na nga kapi, ang Santhon Gold. Siya ti, may nagalutaw gani na silinga nga pinudpud gidya nga malunggay, makabulig man ina silinga para nga magnami ang kondisyon ka korason ko.
1: Kung hindi ka malang imoya sa texture na to na, kung hindi ka malang imoya caffeine sensitive, ati mo kabulig gid eh.
0: Oh.
1: Kati ara ang balunggay, ara ang palaya, ara sa ni ang garlic, ara ang santhon, halin sa ni sa panit sang mangustin, ara ang spirulina. Plus, may ara bagit Sir Josel sinisang duha ka ingredient nga nagabulig pahuben sa aton. Amo ning glutathione sa ni kag collagen. Kun may Santhon Gold herbal coffee mix kita nga giniinom, kun amo nang iya sa giniinom Sir Josel, pwedeng-pwede gid kun indi ka man suliton ko, kun indi ka man iya caffeine sensitive. Kita mo kun bataon pang isa ka tawo Sir Josel why salo sing nabatsyagan.
0: No.
1: Kati man nami pa ang iya sa ning ginatawag heart and blood vessel function. Pero kun nga agin dala nato ning garlic kag malunggay Sir Josel for heart health, inabangod nga madamo sa mga Pilipino ang nagkakapatay Sir Josel because of cardiovascular disease. So dapat mangin maid-id kita sa aton sila maginahimo ginakaon kag bisan pa Sir Josel sa mga nagapangafedra total hindi makamupunggan kon magkafe gilman kamo pilion nyo na lang iya ang healthy nga kafe ambag ni isang kilala ko sina Sir Josel sinya bisan punggano pa na hindi man na magpapugong iban siya pati lang ko storya lang ni mga paper pagkaga mangita mangyapon na kafe mo pilion na lang nato ng healthier options ni isa sini Sir Josel amo ang may utanon kag prutas nga sangkap plus 2 beauty ingredients collagen and glutathione diri kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: How about Dok Leo sa Santhon Plus Coffee Mix? Why niya caffeine mo? Malunggay, pagkata or moringa powder, soya powder, kaga mangustin powder. May benepisyo man nga makuha dira sa pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix, Dok Leo, for the protection sa ato sa ninyo korason.
1: At tuman ka dako, Sir Josel, ano? Kagari ito'y gina-recommend na ton sa mga caffeine sensitive, ya.
0: Yeah. Oh.
1: Nga mga tagpalamati na ton. Kati hambalo na gima na ton, may mga tao, ya, Sir Josel, na gusto magkafe, pero why sing caffeine?
0: Mm-hmm.
1: That's why ang iban sa ninyo nag-inom sa rice coffee, sara-sara bala. Ang mga kilala ta sa ni sa Kabisayan Sir Josel mga Cebuano corn coffee ginsanlag balang mais. So diri sa aton sa ring ginatawag Santhon Plus Coffee Mix ang manami diri kay may ara siya sang sangkap sining importante pag abot sa aton sa ning cardiovascular protection Sir Josel. Kay magluwas sa balunggay, magluwas rin sa ahos nga ra dira, may ara sa Sir Josel sang soya bean powder.
0: Mm.
1: Ang soya bean powder nga may lecithin, may isoflavones nga makabulig para nga magnami ang aton sa nga brain function, magbulig pa, mabulig para magnami ang levels ng aton sa nga cholesterol, triglyceride, magnami ang aton sa nga blood circulation, and even makabulig pa Sir Josel balance sa hormones ni sa may mga hormonal imbalance sa mga symptoms ng mabatsyagan dira especially sa babayin ha, nag-iidad 40 pataas. Ngayon, iban Sir Josel, nagasugod na sa pag-menopause bala. Nga hindi nila mentiondihan man gani. O kaysa, kung anong ilagi na batyag sa ni, ito ang kilala ko sa ni, Sina Dok, ah, ipos-ipos na lang ko, ay, kung nalagi nasupukan na sawa ko, bakal na lang ko sang Santhon Plus Coffee Mix, kaya nagabulig para mag-relax kag magkalma kung makapangapi siya.
0: Naligan ni magsingki ang panimuot sa sawa nyo itong huli nyo lang Santhon Plus Coffee Mix. Ha?
1: Hindi nyo lang pagsupuki.
0: Oo, pahambal nga. Oh, insakto na bala na, ready ka piyo. Ako na, alang-alang siya. Ti ako pamtimpla para si Imukon.
1: Na, kundi, nagtauhay da yon. Ano mo, Sir Josel, kay may iban nga mga sawa, ganihong kaysa, nagapasong-ol-song-ol na lang kagapapansin-pansin, supukan man niya sang iban.
0: Oo. Muna ko noya sa pangabuhi, kag sa pangabuhi mag-asawa, to maintain ni healthy relationship, do not get angry at the same time.
1: Kray, Sir Jocelyn, mo rin yung balbla sa mga may edad-edad ni Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Siya, kung tubi ang isa, kung kalayo ang isa, dapat tubi ko ng isa.
0: Oo. Pero you can take both of you at the same time. Sanson plus coffee mix.
1: Correct, Sir Josiel. Para tawhay lang ah. Balblas ang kilala to, Sir Josiel. Gusto ko, happy ka.
0: Abi ko man si pamangkotanay. Yati tamis imo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa yung mangkot nga ati mo, hindi tamis. Kung kaysa siya ti, dalaman na silang lango. Mas matamis ka sang sa kapi ko.
1: Wow. Kundi tawhay lang.
0: Oo ah. Naglighter pang sitwasyon. Pero sa premium D3 coffee mix ya, Doc Leo. No, you don't understand. Ang premium D3 coffee mix, nadamo man isang cup. Pero isa man dira ka sang cup, ya balunggay man, Doc Leo. Galing kiti medyo may sipa ini. Ang dugang nang niya, kiti may vitamin D3, Doc Leo, sa kape.
1: Correct, Sir Josiel. Kiti may sunthorn palin sa panit sa mangustine.
0: Mm-hmm.
1: Kagang problem sa ni Sir Josiel sa mga manog kafe, bala, kundi kita mangin mahinalungon sa pagpili sa aton sa ninyo coffee mixes o kung mga sangkap sa aton sa ninyo coffee. Kapin pa kung kaisa, Sir Josiel, doon na nagamind ang iban bala sa ginatawag sangkap.
0: Mm.
1: Para sa ila matamis,
0: mahumot,
1: basta makapangafe lang, bastante na para sa ila. Pero dugay-dugay, Sir Josiel, naghilab ang tiyan.
0: Mm.
1: Dugay-dugay, nagdasig ang pagpitik sang kurason. Dugay-dugay, nagtaas ang blood pressure. Pagpa-blood chem, Sir Josiel, taas LDL, taas rin triglycerides. It is because of isa ka ingredient nga ra-dira. Mahimo ang kalamay among may labot sa nadira, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Samantala, kung premium D3 coffee mix ang aton sa naginainom, ari sa gusto mag-try ha, magluwas siya sa damo na nag-try siya ni, nga nabinipisyuhan sila, matamis man to siya sa aton panamil, pero ang ginagamit siya ni Sir Josiel ng pampatamis is stevia.
0: Oh.
1: Kag ang santhon niya lin sa panit sang mangustin, kag ang vitamin D3 mismo nga sangkap diri, nagabulig pa Sir Josiel para ma-improve ang insulin sensitivity nga mo ni problema sang may mga type 2 diabetes, Sir Josiel. Control nga control sang blood sugar, pero why natutukan, Sir Josiel, ang cause ni nga insulin sensitivity o kon insulin resistance.
0: So aside sa problema sa korason, nga mabuligan na gutoy ni mag-set in ang mga problema torbalatian sa korason, may iban pagid sinang benepisyo kita makuha. Bisan sa kapita lang, for example, sa premium D3 coffee mix, kung may ara na kamu problema sa diabetes or insulin resistance, mabuligan niya pa. Kasi hindi lang kurason gali ang mabuligan niya, Dok Leo. Kung magkaon ikaw sang malunggay, magkaon ikaw garlic, mag-inom ikaw sang kape as our alternative source and sources sang nutrients na makuha ito sa balunggay, makuha na ito sa garlic for the protection sang ato sa ninyo korason, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josiel. Kagang problema, pagid kon may concern kabalan sa cardiovascular, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Problema, kas kaugatan sa imo sa ninyo korason, naglala pagid ang imo sa ninyo kondisyon kung ikaw pagid sa ni isa ka-diabetiko.
0: Budlay magalayong tanan mo sa ninyo masakit basta diabetic ka na eh. Hmm? So dapat na ito ninitandaan. Initanan mga produkto ini ha. Partline isang madamo nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pangitaon niyong Tatak Yes to Health ha. Ang logo is na is green, pagkatapos may orange, and partly may yellow. Amo na ang logo ha sang Yes to Health Incorporated. Mabakal ninyo ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa Shopee kag sa TikTok Shop, pwede ka mo na ka-order. Kung makakadto ka mo sa Bacolod City, ara da kompleto ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated yung mabakal ninyo sa Yes to Health Store. Iyagin na yung sa Yes to Health nga store, ara da located sa Lizari Street, Barangay 39 sa Bacolod City. Atubang ina sa Marayo Bank. Taas na da ang location sang pangalan sa Marayo Bank. Atubang niya gid sina amo ng Yes to Health Store, kompleto na da. Dali naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo di kabakal, kompleto gidya ang produkto sa clinic Yes to Health Wellness Center. Ang address niya is A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. Sa mga nagabakasyon di, kag nakatulog sa Midtown Hotel at tubang niya sina is Yes to Health Wellness Center Clinic. May libre da nga konsultasyon kay may consultant kita dere naga duty. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Waay bayad. Ha, libre ang konsultasyon. Sa mga lugar nga waay sang mga chain of drugstores or if not ingin pang lawag na ito sinay madalag ko sinay drugstores and pharmacies, kanto lang mo sa suki niyong butika kag mamangkot sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Pagbakal ninyo mangkoton gin ninyo produkto ini sang Yes to Health, kay base bala kon hindi iya sang Yes to Health produkto ang ihatag sa inyo. Na diri kita Doc Leo sa protection naman sang ato sa ninyo mata. At yan mo na importante gin man matata mo. Kung nagainom ikaw, Doc Leo, sa protection sa ato sininga mata, supplement to maintain good eyesight, just like for example sang Visionix Plus, is it safe for us to consume also sang malunggay garlic rich nga mga supplements just like Santhon Plus Gold Capsule? Gainom ka na Santhon Gold, gainom ka pa Premium D3, gainom ka pa gid sang Visionix Plus, Doc Leo.
1: Away man niya problema na Sir Josiel, no? Kay for example lang isang kape ang lutin kag siya sang thin direkta man iya Sir Jose lang nagapanghikot sa aton sa mata. Pero ang bintaha pagid naton si Nidri kay ti ang ginatawag beta carotene nag vitamin E may ara pagid added benefit iya sa magluwas sa mata sa aton sa panit Sir Jose. Kung nagainom ka man iya sa aton ultimate trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule lag Santhon Vitamin C, partly may benepisyo sila sa mata, pero kung gusto ka Sir Jose nga may focus pagid sa imo sa ninyo kalimutaw dira o kung sa eye health kag eye protection ni Mundara, pwede ka mag-try kag magdugang sa nadira sang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Especially sa mga nagaedad na Sir Josel, 30, 40, pataas, kay dira na nagaamat-amat Sir Josel, pabatyag, ukon nagapakita. Bisan pa masiling ng iban kung kaisa Sir Josel nga, hindi ko na klaro makita. Kati mata mismo ang problema mo, dira ka mo sana mas mag-take sang ginatawag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Nag-blur ang panulok. Dumdumaan ko Sir Josel, may nag-message sa aton. Nag-buron iya sini panulok. Doon nag-kurog-kurog bla Sir Josel. Tapos na doon may nag-lutaw-lutaw Dok Sakon sini nga panulukan. 1 month nga pagtumar sang Visionix Plus Capsule twice daily. Dako ang improvement. Ang naglutaw na dula na ang pagburon Sir Josel ara pa, pero nabuhinan sang dako nga nag-amat-amat na tinaw iya panulok.
0: Amo ni budlay sa mga lalaki kon pigado ng inyo sa ninyo pananawan bala. Buron na bala, Doc Leo? Inang isa ka dupa, hindi ka na bala ka muraro, ka mulalong kung sino ang tao bala. Hindi na makilalaan, sa hagyo na lang. Pagkatapos lalaki ka, nakapangasawa ka, bala may kapid, Doc Leo. Kaya mabakasyons balay mo. Abi mo bala, kung asawa mo, gali kay kapid yan, ha?
1: May duha ko ni Sir Josel, qualifier kung nagalabo ni mo sini panulukan. Either mo uyatan o kung ni mo simhutan.
0: pwede ha. Lain lang sila kung parehas man sila habon kag shampoo na gamit.
1: Disgrasya.
0: Ti ambal nila, depende naman kung ano sa size eh. Malain sini kung amu-amu man sila nga to ha.
1: Identical gito. <kita.
0: laughs> Kay parehas sabi nga Santhon Plus Herbal Soap na gamit nila Doc Leo. Parehas niya clear skin na gamit nila sa guya.
1: Kag pulo pareho man ang ito. Siyempre, kay identical ganin Sir Josel mo. Para sa tindog, para sa korte, para sa forma. At yung problema ganin Sir Josel kung malabo sa nang pandulukan, sa isa sa pinakamahimo na ton. Siyempre, sa mga kalalakinahan, halungan niya na nga ton sa nang mata, likaw sa bisyo, likaw sa tuman niya pagpulaw, bantayan sa nang blood sugar, kag regular nga magtumar Sir Josel sang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Mega pinamangkot naman dari. Actually, nasabat na ito ni isang naligad. Siling niya nagabaho ako ni ilok. Siling niya hindi ko sala siling niya, ano na gidni, angsod na gidni. Siya ti, amuning nawian ko kay, kung kaysas niya doon, hindi makakuha sang halaka haplas-haplas ko lang sa ilo ko, haw. Anong pwede ko magamit sini, tani, kung may habon lang ba?
1: Sa mga nakatry, Sir Josel, damo na naka-appreciate sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Kami ara sa natural nga mga sangkap, ara ang bayaba, Sir Josel, nagabulig, ginatapna sa mga kagaw, bakterya. Ang problema, Sir Josel, kung nagamuad ang bakterya dira sa aton, halimbawa ilok ka, no? Tapos balhason kita, bao magkita ay magtabuay gani na sila, pangalisngaw ang resulta. Mabuli gani na, kung nagagamit kita sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap, pati magluwas pa Sir Jocelyn nga may ara na sang balunggay nga sangkap, may ara sang kapayas, kag iban pagid sa nga mga sangkap nga nagabulig papino sang aton sa nga panit, sa aton sa nga lawas. So pwede ka mag-try sina, kaya hindi man ta makasiling sina nga makuha, o kung hindi makuha, not until nga matry ni mo, kati balan mo individual ang response sa ni Sir Jocelyn, pero sa kadamo na sa nagpamatuod ng nagamit sa ni nga nabuligan nga may mga body odor nga ang iba na hagan-hagan ang iba Sir Jocelyn na solusyonan gid upod pagida sa healthy lifestyle ginupdan nila sa Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C damo na sa nakapamatuod sa na Sir Jocelyn.
0: Eh, sa pagidari ka pamangkot Dok Leo, selingya gapanghimo sa ko sa balay na bakirasa na nga kon sininga kamot. Selingya ginbanyusan ko lang kay may available ako nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Nag-ayo man siya, pero mamangkot lang ako, okay lang ini.
1: Ti okay lang ito, nag-ayo mo. Kaguay ka man sinisang iban nga reaction sininga na batyagan. Kapin ba kung superficial mo lang, Sir Jocelyn? Mm. Ti magambal kita sininga bakiras, ti hapaw katama.
0: Babaw lang gid niya layer sang panit.
1: Yes, babaw, magluwas na kung may puncture o kung may natuslok dira, tila yun naman ang istorya, no? Kati, since nga nag-okay naman lang, tiba ito malon, okay, kagahiyang man sa imo sinikaw galingon, dag sa imo sininga panit. Kay kung nga ang naghiyang, agang iban sini, nagpamangkot, ano blang rason nga kung nga manami, man kuno sa panit, it is because of two essential and good fats, Sir Jocelyn, and oils. Mm. Amuning VCO, virgin coconut oil, and moringa oil. Nga ara, dira sa ton, sari nga, Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero may isa ka-importante nga sangkapin na Sir Jocelyn, kag-importante man ang iyan sa nga protection sa ton. Maprotehiran kita nga makalikaw sa nga dengue infection, Sir Jocelyn. Amo ini ang peppermint oil, nga ara, dira sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nga hindi lamang protection para ni mapalapit sa sapat-sapat na glamok, kundi lakip na Sir Jocelyn, palang alay, palamuypoy, nagasugod sa nga palamaolog palanakit sa kalawasan, mabuligan niya matapna sa peppermint oil, ina mismo ha, sa itong Department of Health, base sila sa nga pagtuon.
0: Selling niya 59 anyos na ako, kag halos twice a month, ako nagagamit sa turbo supplement. Selling niya, okay lang ni sa edad ko. Twice a month lang sa ako nagagamit, Dok Leo.
1: Ang kilala ko ganito, Sir Jocelyn, 45 iya sa nga edad. Sa isa ka simana, kaduha sa magamit.
0: Mm.
1: Kag okay gid ang iya sa nga pamatyag, samantalang iya twice a month.
0: Mm-hmm.
1: Tibo tambalon kung okay ang imo sa nga performance, ti naga nami o kung manami man ang response sa imo sa nga lawas, kag ti kung satisfied ka naman iya, kag okay naman lang sa imo, hindi bila paro sang kilala ko ganyan nga sir, siya do kundi ganitungod sa turbo dietary food supplement yung na tumar ko kinabatian ko sa program nyo, sige makasiling yung edad ko nalang galupok mo.
0: Diniya guro dok, ano na lang duha ka best na lang sa guro gapan na po guro kakapag ka diya kada bulan.
1: Ang realidad hambal sang kilala ko Sir Jocelyn, sige bisan 5 hasta 10 minutos okay na ko iya.
0: Mm-hmm.
1: Kisa sa wala na gid. Pero sa mga nakagamit Sir Jocelyn sa turbo dietary supplement, kadamo sa makasiling na nabuligan gid sila. Pag hindi lamang Sir Jocelyn sa sexual performance ha.
0: Oo.
1: Kundi sa pagpapagsik sang lawas, kung ikaw sa ni stress, ikaw sa ni kapoy, ikaw sa ni nagapulaw. Kag sa texter na ton, kung twice a month, kag okay na malang sa imuna, kag base man sa imo sa nga edad, so i-maintain mo na lang, o kung dira ka na lang sina nga dosage, o kung dira ka na lang sa amo sa nga ginatawag best sa pagtumar, pero kung gusto mo yung madugang-dugangan, ti-adjust mo lang imo sa nga dose, like gusto kaya thrice a month, o kung ginatawag
0: siman?
1: Semanal. Depende ya sa imo sining preference.
0: Oo. So ti kabay pa nakahatag kita ideya. Why man niya problema kon mag twice a month? Amo na gani ang balindo ka Leo, pwede gani nga twice a week mo. Depende sa ginatawag sini sulukion kon kaisa. In short, depende sa buluksan. Kiti sagiti mo da karon ka bitbit kalyabi kon ita na magpabukas karon ng portahan.
1: Gusto?
0: Kasi nagbagtong demokrakon. Ang isa pag idari selling niya, umpisa lang selling niya sigisiging ulan, grabing pala nakit sa akon sininga lawas na nabatsyagan. okay lang ni mag-inom ako sang assist the pain.
1: Kung always ang qualifier naton Sir Josil, kung ang sakit is nagadisturbo na gid sa aton sir nga panghulag, like kung nagahigda ka, budayan ka magbangon, nagapungko ka, budayan ka magtindog o bisan magliso, dira. And even sa may mga migraine, headache, stiff neck, sore throat, dysmenorrhea, joint pains tungkol sa arthritis, pwede Sir Josil makainom sang Cesdapain. Kung ginatarang kaso ka, pinuotin mo paginhawa, napungtan ka, makabulig mo din ang pagtumaras ng Cesdapain.
0: Okay. So, nami patani pamangkot ang iban nyo sinigina pa dalaman na rin sa ato ni mga palamakutanon. Pero we're very sorry kidaw ng ala nagikita sa tiyempo abi na rin sa ato sinigina pagparagad sa programa The Secrets of Health. Sa sunod naman yung edisyon sa ato sinigina pagparagad kay Ulay Hunon tang inyo sinigina mga palamakutanon na paano gagaling di na. Thank you lang galida ga pamati gid sa ato sininga pagparagad Doc Leo si Lori Jane Kabaya or Gomez Kabaya si mama mo ni sa Santon Postbon ani mama mami kuni ni mami ti. Thank you sa pagpabati kay Josani Chavez. Thank you for listening dari sa XFM. Well, lastly, kwanta na lang sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Nagadamo, nagidsubong Sir Josil sa mga tagpanamati na ito, nagidatawag lifestyle disease kumpara sa mga infeksyon o kung makalalaton yung mga baratian tungod sa hindi nato nusto sa nga pangginawi. Pero, pinaagi sa pag-correct sa aton sa nga lifestyle ka, damo sa gidabat sa gabadatian nga mahimo galing maremedyohan kag masolusyonan. Isa sa pamaagi sa pag-improve sa aton lifestyle, magluwas sa proper diet and exercise and husto sa nga pagtulog, amo man ang pagpuno sa kakulangan sa aton lawas through supplementation. Kani ugaliyon nato ng pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Isa nga makabulig para mapabakod nato ng isa sa pundasyon sa healthy lifestyle, pinaagi sa nutrition. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos ka nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Sa tanan nato sa mga tagparamati sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region sa malabutan sa ato sa mga pagwaragwag, salamat sa inyo sa mga pagupod. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
11: Permigil ako nagawa ka migraine.

0: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santo ng XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagkapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santo ng XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Pa-diet ako bukas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: On a Sex FM Philippines, XFM 100.7, ang Gadrapa mo station, Les Dos Saiz.
1: Gadrapa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
2: tugstugan?
1: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Daddy, wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
1: Handa kinabala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
9: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga bakalam ah.
10: Sana all.
9: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
11: Aray ko!
9: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
12: X-Rated. X-Rated.
13: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated.
14: Mga hindi...

0: mga kitropa nato. Ay, nagpapamati na kay Tutok Sex FM 100.7. Naracho Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Oras mga kitropa Sex FM 9 minutes after 2 in the afternoon. This is XFM Radyo Patrol, Iloilo mga kitropa Southern Program X-Rated. But before we proceed in our program mga kitropa live this afternoon, no, ang 18 ka mga anay bodyguards ni ex-congressman Saldico kag ara man no ginapaabot man ang Cayetano Block Senators sa patigayunon nga paghinun-anon ini siya ang continuation mga katropa sa investigasyon sang flood control anomalies. So aton pamatian live nga ginapatigayon subong mga katropa.
1: Talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakatong to, nais ko lang kilalangin, Attorney Harold Respicio, halika rito, sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataong to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan, sa ngayon, may 4 na nadumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasaman to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligod.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita nyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, eh ganun na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na araw-araw ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4 ay hiningi ni Senator affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, pwede po bang ko... Magsalita muna sila? O tuloy lang? Sige. So, 4 O lima siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating...
1: Tony Levy, pakilala mo muna yung bagong apat na sumama sa grupo.
2: Sige lang. Sige. Oo.

0: As of now, mga katropa sa Giapon, kamo nagapamati sa ginapatigay nga paghinun-anon, no, ini siya isa ka flood control expose. So, ginalakipan ini siya, mga nagtalambong, ang mga anay miyembro sang Marines, nagpakilala Marines, nga bodyguard sa Tony Zaldico.
1: Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So, unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged, ha? Baka sabihin na naman nila dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Biluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang official na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron?
2: Maganda nga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaberia Valderrama. Bali po, tama po siya, attorney, na kagaling po lang namin sa balikadating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok po ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Eze, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at anim na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker dyan sa 14 Nara Street, South Purvis Park po. Bali po, dalawang beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali tatlo po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung dalawang EA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. Tatlo po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon, may small, medium and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulpo dito po sa nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po at meron po ang meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas itlipan, mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang estimated ano po noon ay 40 to 50 million ang laman. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay COMELEC chairman Charles Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower noon, then kami andun kami sa may corner sa Pereya Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Martixay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi doon po ako sa unahan, ang una pong lumamit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martixay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martixay yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun pong nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Martixay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po.
3: Thank you. De, sinong susunod sa mga ano? Oh, ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipepresent. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang muna natin.
0: Sa liwat mga katropa ka mo nagpamati sa gihapon sa paghinananon sa mga anay bodyguard ni Zaldico angot sa flood control expose.
4: Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo.
3: Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila.
4: Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay di, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko base sa una nilang kwento ay yun ang babasahin siguro niya. Walks.
5: Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Makasasa Wopan, Pilipino, nasa Wastong Gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps pagkat pumasok ako sa perbarong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco na kilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. at nagtapos. Pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumanda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong February 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Cano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahang upong hello. Example po nung nasamahan kong delivery, kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun, sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Tap Benny Voluntati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope, na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po.
6: Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Katrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. No? 14 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw.
7: So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Katrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng maletang pera sa Horizon po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Tapos nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assigned po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng Ogos, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron noon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po.
6: Yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito.
3: So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone?
8: Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Yung mga, yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa may Pasay.
3: Yung, so ito, sa Pasay ito?
8: Yes po sir, sa MADSI.
3: Ilan ang karga pagka ganyang helicopter?
8: Kaya sir ng, ano, sir, ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh.
3: Di malinaw.
8: Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa
3: sino
8: General Santos.
3: Top, sino to?
8: Si, ano sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po.
3: Okay.
8: At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung mga, yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre.
3: Klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general.
8: Yes po.
3: Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya.
8: Opo sir.
3: Nasaan na siya ngayon?
8: Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensen pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pag-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap.
3: Next.
6: Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan.
8: Diba sa unit 8 and 9? Sa ano po sir? Sa townhouse po. Unit 8 and 9.
6: Yung bahay po na nakaalay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So sige. Malapit lang talaga.
3: Next. Sinong ano? Okay.
9: Hello. Hello sir, ako si Rene Boy Julian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gutes ano, nandoon kami sa ano sa Baudi Masinloc. May meeting naman noon sir na sa ano nasaan kasi ako noon sir kay BRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun yung mga PR ng mga congressman saka senador. Yan okay. Po yung ano nakasama ko noon siya sir si Tap Orly Gutesa.
3: Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito yes, yung sir. Litrato.
9: Yes sir. Cellphone ko kasi yan sir eh. Yung okay. Kuno yan sir.
3: Next.
10: Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture yung umiti. Bali, nasa EDSA siyang rila kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Juwini Kadyaw. And then yung naka-red, yun si Sergeant Holyan. And then naka-puti, ako naman. Yun na po, maraming salamat.
3: Thank you. Oh, ano tong picture na to?
11: Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po.
3: Atas muna, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to?
11: Yan yung unang dating nila, sir. December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po.
3: Alam mo yung pangalan?
11: Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir.
3: Next. Ito, kanino to?
11: Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Citadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Citadines Makati. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila.
3: Yan yung tatlo,
11: sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels.
3: Malala mo kung anong year to?
11: 2023 po. December din.
3: Next.
11: Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Teksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha ng picture.
5: Tapos sinesend ko po sa group chat namin.
3: May kasama ka ditong kasama mo sa security?
5: Yes sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po.
3: Next.
5: Yan naman po, mayroon po kasing marketplace doon sa malapit po sa Zeta Dines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels.
3: Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh.
5: Maalala ko sir, nasa mga pito sila, walo sir, na investigator po na dumating.
3: Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama?
5: Yes sir, araw-araw po yun.
3: Kotse, inyo?
5: Yes sir, kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pag sundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan.
3: Ano to, Sarge?
5: Ito po, dito po ginagawa yung... yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maitas po ito, Presidential Suite po. Diyan po nila ini-interview sir, yung mga witness na kuan na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga po.
3: Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan?
5: Marami po yan sir eh. Year ano na to sir eh.
3: Sige, pwede yung magsalita. Kung nare-recall ninyo.
5: Year ano na to sir, 2024, pangalawang balik na ito ng kuan, ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. Sarge. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Valderrama po.
3: Sige Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya.
12: Sir, actually, maraming mga ano investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, ano sir, pagtapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito.
3: Sa makatweet, yung una, December, eto 2024 na to. Tapos, dire-diretso.
12: 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po.
3: Sa bawat dating, mga pito.
13: Yung ICC, ICC po is dumadating po lima, tapos papalit-palit na po sila bago iba naman ng grupo na investigator.
3: Ito ang Maidas, Hotel Pato ni Saldi noong panahong yan.
13: Yes, sir.
5: Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuhan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuhan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan.
3: Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon?
5: Ang maalala ko po, si yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po.
3: Yung pwede naman yung witness, o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno na kasama.
5: Ay, hindi ko po alam kung opisyal si Senator Trillanes po noon eh, pero siya po ang unang na-meet nila, then... Yung sa mga witness naman po, si maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi yung nagsundo sa kanya sa lobby, sir, eh, papunta sa taas.
3: Sarge?
13: Sa akin, sir, ang nakapag-meeting, si Sunny Terlianes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolla, nung time na ako na nagpalit kay Mark.
3: Ulit?
14: Dahan-dahan. Pakiulit.
13: Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months...
3: Mark Texay?
13: Yes po.
3: Okay.
13: Bali, ako na po yung assistant ng ICC.
3: Nakita mo, nag-meeting dito?
13: Sa Maidas, yes sir.
3: Sa Maidas?
13: Yes sir.
3: Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying?
13: Yes, iba rin yun sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung tatlong pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes.
3: So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo?
13: General Torre, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air.
3: Sa Bel Air. Dito?
5: Yes, sir. Correction, sir. Dito sa Maida, sir, puro witness lang po ang...
3: witness lang?
5: Witness lang ang meeting nila, sir.
13: Yes, sir.
5: Aras kadalasan lahat, mga police po yun.
13: Marami pa yung iba, sir, hindi lang namin matandaan. Sa dami ng minitik ng ICC, alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po.
3: Okay, next.
5: Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maida, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman.
3: Yung mga witness, sinusundo nyo rin?
5: Yes, sir. Sa lobby na po, ng Maidas.
13: Yes, sir.
3: Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na?
13: Yes, sir.
3: Next.
5: Yan yung room, sir, ng holding area.
3: Presidential, top floor.
5: Hindi ko nakuhaanan, sir, eh.
3: Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun?
5: Ito yung kasama ko, sir, na ano, religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-escort ng guan ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami rin alam yan, sir. Marami rin mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir.
3: Nasaan siya?
5: Nasa Jensa na siya ngayon.
3: Okay. Next.
5: Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po.
3: Kaya-recall nyo sino pinuntahan?
5: Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may...
3: May tawag doon, General Katapang.
5: General Katapang siguro, sir, yung one. Kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet.
3: Next.
5: Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan.
3: Sino
5: si,
3: siya?
5: Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po.
3: So, active siya ngayon?
5: Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po.
3: Ano tong video na to?
5: Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir.
3: Naalala nyo sinong binisita nyo?
13: Yung time namin, sir, yung tatlong polis po, sir, na ano... na in-interview.
3: Yung kay Kian ba yan?
13: Yes, sir. Yes.
3: Next.
14: Ano to, Sarge?
3: Ano to, Sarge?
8: Yan po, sir, yung minsan sa na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura.
3: Ito ang isa sa mga, ito ang palatin yung gamit.
8: Yes, sir. Minsan, sir.
3: Ilan ang nilalaman nito?
8: Oh, minsan, sir, 20.
3: Bulletproof?
8: Yes, sir.
3: Ilang beses yung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba?
8: Maraming beses po na yan, sir. Hindi na pumabilang, eh.
3: Charge?
13: Yes, sir. Ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni Form Speaker Romualdo, sir.
3: Next.
13: Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir.
3: So, delivery din to, dalawang kotse.
13: Ang hindi lang yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir.
3: Okay. Balik. Ano to?
8: Ayan po, sir, yung malimit, sir, na bulletproof po yan, sir. Malimit po yan, sir, na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po.
3: So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less, yung naka-assign nyo, naka-assign, apat, lima?
8: Halos lahat, sir, kasi lahat po, sir, na minsan pag hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po, sir, eh hinahata po yung mga ibang sasakyan, sir, na mga bulletproof, sir.
14: Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang police na pag dumating ang insidente na may maninitang police sa inyo, police ang haharap?
13: Sir, actually may kasama kaming active na police. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila.
14: So, sila yung pag na-check kayo ng police, sila yung kumakausap sa kapwa police. Tama?
13: Actually, sir, wala naman sumisita sa amin kasi nag-iingat tempo kami, sir.
14: Okay. Kung sakali lang.
13: Yes, sir, kung sakali lang.
14: Yun ang trabaho ng police.
13: Yes, sir.
14: Also.
15: Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong, ayan, go. Sarge?
16: Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir.
15: Ninawin mo, para nabubulol. Ano, kaninong bahay to?
16: Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chess Escudero, sir.
15: Sino tong...
17: Dali lang.
15: Sino tong... Look, go ahead. Sige.
16: Bali, sir... Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir.
15: Okay.
16: Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir, ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir.
15: Hello. Sir, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, si Sir. Sarge, tayo ka para...
18: Di ba batayin ko?
15: Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan.
18: Sir, noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa... convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernady, New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir.
15: Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa?
18: Iyan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa lobby ng... nag-unload ng malita.
15: Sino tong tatlong nakatayong to?
19: Ako yung gumawa niyan, sir.
18: Security niya po yun, sir.
15: Okay.
19: Ako yung gumawa niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung...
15: Rata, isa-isa. Ang kasama mo...
19: Si Sarge Sibasco, sir.
15: Kayong dalawa.
19: Oo, sir.
15: Kayong dalawa nag-advance. Si Sarge...
19: Sila yung kwan, sir, eh.
15: Nag-deliver.
19: Oo, sir.
18: Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir.
17: Okay. Kong Mike.
19: Tapos itong...
17: Patanong lang.
15: Ipa-describe yung... lang ho natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to?
19: Yung naka-blue, sir, security po yan ang bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan.
15: Coast Guard?
19: Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po.
15: Sa inyo rin yan?
19: Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico.
15: Okay.
17: Alam mo
15: pangalan nila nung dalawang kasama?
19: Kilala ko po yan sila, sir.
15: Anong pangalan?
19: Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po.
15: Okay.
17: Meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo?
3: De, ang nangyari, advance sila. Oh. Ang nag-deliver sila, Sarge.
17: O nga, ilan yung deliver? Nauna?
18: Bali, apat, sir, na iba, medium size. Iba-ibang ano, size.
17: Iba-ibang sizes. Apat yung una. Meron pa bang, naulit pa ba?
18: Yun lang, sir, ang na,
17: yun lang alam
18: sa participation.
17: Okay.
3: Okay, next slide. So, ano to? Ito, pareho.
19: Kabilang buwan, sir. Side naman.
3: Ano tong puting sasakyan?
12: Yan, sir, yung backup lamp, sir, na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera, sir. Yan isa labas ng bahay ni Chis Escudero, sir.
3: Next. Sino magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge.
12: Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir.
3: Nang?
12: MADSI, na pagmamayari ni Boss Saldico.
3: An, pakiulit, Mar.
12: Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mesibis Aviation and Development Corporation.
3: Okay, thank you. Fast forward na natin.

0: Sino mag...
1: Bahay po yan eh.
2: Lolo. Bahay po sir ni ano yan. Ni Ma'am Kimbo Estela Kimbo. Doon sa may Chirapura po sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na walong large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahi po.
0: Staff
2: saka
0: din
2: po yung sekretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir.
0: So si Attorney Henry kay Congressman Saldico.
2: Yan po si Attorney Samuel Binbiyahi po.
0: Samuel Binbiyahi.
2: Opo, sir.
0: Staff ni Attorney ni Congressman Saldico.
2: Opo, sir. Yan lang po, sir.
0: Ano to?
3: Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po.
0: Ito?
3: Yes, sir.
4: Kanino, kanino?
3: Portito, McKinley Road. Sa loob po yan ang bahay, sir.
0: Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito?
3: Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18.
0: Mga 20 maleta.
3: Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan 25 to 30 na, sir.
0: Sino ang sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez?
3: Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn.
0: Siya lang?
3: Yes, sir, siya lang.
0: Ate Jocelyn.
3: Yes, sir.
0: Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na.
4: Nasa next. Telepono.
0: O yan. Ano tong picture na to?
5: Kuha ng Sarge? Kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito.
0: Ah.
5: Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinagpicturan yan, nakasipkip na po kay attorney po.
0: Saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay.
5: Yes, sir.
0: Doon din sa Misibis Aviation.
5: Yes, sir.
0: Saan papunta to, alam nyo?
5: Negative knowledge ako dyan, sir.
0: Pero usually, pagkat chinaper...
3: Pag chinaper, sir, usually pupunta po ng Bicol.
0: Next. Ayan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan.
3: Madsi pa rin yan, sir. Yan yun na bago picturean.
0: Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi?
3: Sir, pagkakalam to, tatlo.
0: Tatlo. Aeroplano?
3: Isa, sir. Yung gumagana. Dalawa, isa po sira po.
0: Next. So ito, normal delivery din to. Ganyan.
3: Yes, sir.
0: Next. Next. Yan, ano to?
3: Kasama din yan, sir, dun sa pag-picture kanina ng marami. Pagbaba lang po yan, sir.
0: Saan to? Sa Manila?
3: Sa entrance din, sir, ng Madsi.
0: Papasok to, bale?
3: Yes, sir.
0: Pakalaga pa lang. O, next. Ayan. Next. Eto, karga ulit to.
3: Kasama din yan, sir.
0: Next. Yan, katulad yan. Sino

0: itong mga taong nakatayo?
1: Empleyado ng MADSI yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi isa sobrang dami, sir.
0: Pero kayo talaga naglo-load?
1: Yes, sir.
0: O, next. Oh, ito. Anong, ito yung pagkikilo.
1: Yes, sir.
0: Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki?
1: Ten to 15, sir. Dalawang chopper yan, sir. So, kung sobra, hatiin nila, sir.
0: Oh, next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead.
2: Bali, yung doon po, sir, sa Bicol, sir, anim na buwan ako doon, sir. Nung, kasi doon, sir, tatlo kami nagbabantay doon, sir, ng mga maliit ang pera. Isang buwan duty namin doon, sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon, sir, dalawang beses ako, sir, naka-receive ng, bali, apat na ban, sir, mga nasa 30 plus, 40, sir, na maliit, sir.
0: Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Ayan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, Sarge.
3: Mostly, sir, walang mang security na ano yan. Pagdating doon sa may, ano, sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan, sir.
0: Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede?
3: Pwede, sir. Kung
0: hindi makikita. O, next. Ah, balik lang konti, ah. Katulad to, ang laki nito, ah. Ilan ang laman nito?
3: Yan ang large, sir, na 50 to 70 ang laman.
0: 50 to 70 million. Next. Oh, ano, pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina?
1: Yes, sir. Parehas lang yan, sir.
0: Okay. Ah, ito. Sino ang maaaring magkwento tungkol dito?
4: Ako, sir.
0: Okay. Tayo ka, para marinig ka nila.
4: Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni...
0: Paki-ano lang yung mic yan.
4: Sa bahay po ni dating speaker, Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada. At saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba, nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bale, kasama ko dyan si Lupin Badilla, Marlon Sherwintan, at saka si Mario Sumait. At saka yung isang driver namin, si Ranji Paga.
0: Ano yun lang natin, klaro natin, ha? Bahay ni...
4: Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po.
0: Saan parte ng bahay yan?
4: Number 42, McKinley, North Forbes Park, sir.
0: Okay, sino yung naka-asul?
4: Si John Paul Estrada, sir.
0: Sino naman yung naka-itim?
4: Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung naka-itim, nandun, nandyan ako, sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker.
0: Sa makatwid, yung naka-itim, tao mismo ni speaker.
4: Yes, sir.
0: Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta?
4: Pinaka-mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po, yung nandyan.
0: Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan?
4: Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po.
0: Pero sa, di ba may group chat kayo?
4: Yes, sir.
0: speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan?
4: Bali, sa isang linggo, sir, tatlong beses or apat.
0: Tapos ganyan na lang ang bilangan?
4: Opo, sir.
0: May nagre-receive?
4: Mayroon po, sir. Yung naka-item, sir. Yung kalbo na yan, sir.
0: Ibig sabihin, yung natanggap niya, paano malalaman?
4: Bali, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir.
0: Ah, itong naka-item at si Jan.
4: Opo, sir.
0: Sino pang kasama dito?
4: Bali, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, ano, yung kausap ni Paul, Jan Paul, may receiving copy.
0: Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At it nangyayari daw ho to, tatlong beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito.
5: So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, unit 56 sa CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin.
0: Sarge.
6: Assalamu alaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok ng sa entrance, may guard. Pagpasok ganyan, may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag-drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa, ano, sa deliver po. Salam.
0: Thank you. May gusto pa bang idagdag? O, next tayo. Ah, ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge?
7: Hello.
0: Nare-recall ninyo?
7: Hello. Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir.
0: Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo.
7: Yes, sir.
0: Tao siya ni speaker.
7: Yes, sir.
0: Hindi siya military.
7: Hindi po, sir. Civilian.
0: Ano tong picture na to? Kanino to?
7: Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila.
0: Okay.
8: Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman niyan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism?
5: Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan yung maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila.
9: Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sayote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan.
0: Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead.
10: Ako sir, nakasaksi ako isang basis. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga walong malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang ang pagbilang sir, yung 1M, nakalastigo siya, nakatali. Yung pagbilang sir, by 1M. Sa isang malita sir, mga 40 to 50 ang ilalagay.
0: Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa.
10: Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tixay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni Boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, ibababa naman, i-deliver.
0: Okay. Sige, go ahead.
5: So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like, BDO, Land Bank, at saka PBCOM, sir. So, sa mga bangko na yan, minsan, bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated, dyan sa may Tektite Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico.
0: So ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama?
5: Yes, sir.
0: Sino yung mga yon? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang?
3: Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung...
0: Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya, yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera.
5: Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Aldi.
0: Sarge.
3: Sir, yan tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Gardiola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po.
0: Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Congressman Gardiola?
3: Kasi po, dati ako nakatrabaho dun, nakiala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po dun.
0: So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko.
5: Yes, sir.
0: Magkano yung mga withdrawal na yan?
5: Minsan, sir, nag-withdraw kami ng... Mayroon minsan dalawang maleta, apat na maleta, limang maleta. Ganun po, sir.
11: Tapos ka na?
0: From Horizon, deliver sa mga lugar. Tama?
5: Yes, sir.
0: Doon sa mga Horizon mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery?
5: Kay, sir, dating speaker. Siguro, sir, sa 90% sir ng mga delivery, sa kanya po yun.
12: Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng dyan, may higit dalawang oras. Inantay namin yung dalawang armored car. Noong Marso 28, 2025. Ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung iiniboss, tapos si Bernard Tobi, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-plot tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po.
8: Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya.
0: Okay? So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina, ayan. Ano to?
11: Dami ah.
0: Paki-describe.
13: Mga katropa sa Giyapon, kamo ang nagapamati sa pagpadayon, isang paghinanaanon, isang mga anay bodyguard ni Zaldico, mga katropa. So ini siya ang about no, sa mga dugang expose, angot mga katropa sa mga minaleta nga kwarta nga ilagay na dulong sa mga involved o kung sa mga congressman at kag-iban pang mga personalidad. Angot niya siya mga katropa sa flood control analysis. So sa mga katropa natin, sa dugang impormasyon, mag-upod lang sa ating Facebook Live and our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM 100.7 mga katropa. Magpapati man sa 100.7 yung frequency sa inyong mga radyo.
0: Itong office na to?
9: Sa Tektite po, sa may Ortigas.
0: Ay, hindi to Valle Verde.
9: Hindi po, sir.
0: Ah, hindi. Next. Saan to?
9: Doon din po yan, sa office din po yan, sir.
0: Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan?
9: May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir.
0: Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kung namin, magre-reklamo kay Mark o kay Paul, kulang.
14: Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po, na minsan kulang po yung delivery.
0: Magkano daw kulang?
14: Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir.
0: Ah. Isang beses lang nangyari yun?
14: Hindi lang isang beses, sir. Bawat delivery po kulang. Pero sir, hindi kami kumuha nun ah.
0: Oh,
14: eh, nagbibilang. Paldo sana kami ngayon, sir.
0: Ayan, Santo.
14: Tektite office din yan, sir.
0: Tektite pa rin.
14: Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tektite. Dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official ng mga gobyerno, sir.
0: Next.
11: Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Lobin Badilla.
0: Sino tong kinuna mo na litrato?
11: Ako yan, sir, nagkuha.
0: Ah.
11: Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin.
10: para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir.
15: Next.
16: Toreo.
9: Ito yung concert.
15: Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama.
9: Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20.
15: Teka, Sarge. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead.
9: Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Tore po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya.
15: Sa Raffles?
9: Makati po.
15: Office ni General Tore o ni Saldico?
9: Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Annalisa Gaspar po.
15: Sir. Secretary nino?
9: Ni General Tore po.
15: So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico?
1: No sir, parang ginamit lang yan sir na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir.
15: Diyan kayo nag-set ng meeting?
1: Yes, sir.
10: Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Busaldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si boss pang nagpupundo dyan para ma-hold din kami, sir.
15: Para hindi kayo lumabas?
10: Opo.
15: Sino-sino itong mga nandito?
9: Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired army, si General Tore po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po.
15: So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa.
10: Individual. Yes, individual yun sir.
15: Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama?
10: Opo, sir, tama.
1: Sir. Tama po, sir, tama.
15: Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan?
9: Eh, yung time na inaamo niya si, sir, baste ng boxing.
15: Kaya ganyan ang posing nyo.
9: Yes, sir.
15: Next.
9: Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin.
15: So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma.
9: Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami yung 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir.
15: Napapirma?
9: Yes, sir.
15: Ano pa ang pinangako sa inyo dyan?
9: Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga... Hindi na po kami lalabas.
15: Hindi, mabuti.
10: Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir.
15: May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon?
10: Opo, sir.
15: Wala namang pananakot?
10: Eh, yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ang trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir.
15: Sarge, go ahead.
16: Sir, karagdagan po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir, nagkaroon po dyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir, yung kay Sarge Baupan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung ni-research ko po ito, sir, nilance po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po sila si Sir Swopan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po, sir, yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po, sir, yung iba, sir, na mga kasama namin.
15: So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon?
5: Yes, sir. Basta may pasumpay na, sir.
15: Start.
16: May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po sa sir doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko sa sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir.
15: Okay, meron pa ba? Balikan ko lang, ha. Pakiulit nga yung doon sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal, kasi importante ho yun, magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge.
5: Yes, sir. Totoo po yan.
15: Saan Land Bank to?
5: Sa ano, sir? Sa may DepEd. Diyan sa may
15: dito lang.
5: San Miguel Avenue, sir. Then
15: Pasig.
5: Yes, sir. Pasig. Hmm. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, Alpaland Building, dyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's.
15: Okay.
5: Then yung PBCom, sir, dyan po sa may Meralco. San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue.
15: Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta.
5: Dalawa, sir, ang pinaka, ano dyan, sir, dalawang maleta.
15: Pinaka
5: maleta. Yes, sir.
15: Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano?
5: Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, sa dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap.
15: Pag nilabas, nakabaleta na o paano?
5: Nakabaleta na po yun, sir.
15: Minamaleta ng Land Bank?
5: Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz.
15: Itong dalawang babae na kanina?
5: Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasakasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon sir yung kalakaran, sir.
0: Charge?
17: Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Dala ko ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, dala na yung, puno na yung pera. Puno na
0: yung maleta.
17: Yung maleta ng pera.
0: So ito, dala nyo na yung maleta?
17: Dala namin yung maleta, sir, empty yun.
0: Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba?
5: Pakiwala, sir.
0: Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman?
5: May dala kayo, sir, na walang laman, sir.
0: Ah,
5: then okay. Paglabas,
0: puno na.
5: Dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera.
0: Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret
17: sa likod, entrance. Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo.
0: Okay.
17: Tapos na-experience ko rin sa, ano sir, sa May Land Bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, ano, Meralco Avenue.
0: Dyan.
17: Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng, ano, mali-maliit ang pera.
18: So, base sa mga testimonial ninyo, so, iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yun. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak nung ledger?
5: Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay.
18: Si Mark...
5: Tiksay po.
18: Tiksay,
5: pati yung mga yung... receiving copy po.
18: Siya may receiving copy.
5: Yes po.
18: So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon?
5: Sa opisina, sir, dyan sa Tektite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po yung CCTV na yan.
18: So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV.
5: Yes, sir.
18: Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturan ninyo at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama?
5: Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po.
18: So, kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-re-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico.
5: Yes, sir. Yan yung talagang yan po, reporting po namin, sir.
18: So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama?
5: Tama po.
18: So, ito yung kinatatakutan nila.
19: Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, eh, no? Si Jude. Si Cheese.
0: Oh.
19: Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo?
20: Marami dito sa affidavit, marami.
19: Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, o iba pa?
21: Sir, yun sa akin po, sir. Iba pa po yun, sir.
19: Iba pa?
21: Okay, yes po, sir.
19: Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo?
21: During kweto, sir, ng before senator election, sir.
19: Senador na siya, hindi pa?
21: Hindi pa, sir. Hindi pa, sir.
19: Ah, congressman pa lang siya?
21: Yes po, sir.
19: Bago mag-election o during the time na kasagsaga na?
21: Sir, bago po mag-election, sir.
19: Bago mag-election?
21: Yes okay. po, sir.
19: Matandaan mo gano'ng katagal bago mag-election?
21: Hindi ko na po matandaan, sir.
19: Hindi matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan?
21: Doon po yan siya nangyari, sir, sa Mario's Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir.
19: Tomas Morato, bahay niya, opisina niya?
21: Sir, isa po itong ano, sir, restaurant, sir.
19: Restaurant?
21: Yes po, sir.
19: Okay. Ano pa nga ng restaurant?
21: Mario's po, sir, Mario's.
19: Ah, sa Mario's. Okay.
21: Yes po, sir.
19: Sige. Sino yung mga nandun sa Mario's na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun?
21: During, ano yan, sir, bali, dalo po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security aid din po ni former Congressman Saldico, sir.
19: Ano ang dineliver nyo kay Erwin?
21: Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niya, sir, doon sa parking, sa labas po ng establishment, sir.
19: Ilang maleta?
21: Dalawang
19: medium size?
21: Yes po, sir. Yes po, sir.
19: Okay. Yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo?
21: Yun lang po, sir.
19: Yun lang?
21: Yes po, sir.
18: Sigit ko
19: nag-deliver
18: lang, ano?
19: Ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo?
21: Yung iba pong kasama ko ata, sir.
19: Hindi. Na-testify na dati yung dalawa at saka anim sa bahay. Sige. Please.
22: Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na.
18: Saan? Saan address?
22: Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills.
18: Yes.
19: Okay.
18: Ito yung nagkaroon ng controversial kalaban ng Homeowners Association, tama?
22: Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano doon sa loob, mag-a-approve.
19: Okay.
18: Jen, follow up ko lang, ano? Kung bakit sa Mario's nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa AXIS. Ang opisina ng AXIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Mario's restaurant.
19: Okay. Yung Mario's nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit doon sa circle. So andito lang yung Mario's, kaya ganon. Okay. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size, estimate, mga magkano laman ng maleta na yun?
21: Sir, yung medium size po, sir, and estimated po yun, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa
19: 40
21: po, sir.
19: To 50 million, okay.
21: Yes po, sir.
19: Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo, dahil natural, hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Magkano, anong dineliver mo kay George Garcia?
21: Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim.
19: Isang hand carry na kulay itim?
21: Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po.
19: Mga magkano laman nun?
21: Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Martik Say, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir.
19: 10 million?
21: Yes po, sir.
19: Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia?
21: Yun lang po, sir.
19: One time?
21: One time lang po, sir.
19: 10 million dun sa parang bag?
21: Yes po, sir.
19: Saan nangyari ito?
21: Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir.
19: Sa Makati?
21: Yes po, sir.
19: Okay, matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo?
21: Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir.
19: Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon?
21: Yes po, sir. Yes po, sir.
19: Bakit mo alam na si George Garcia yon?
21: Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir.
19: Kilala mo sa mukha?
21: Yes po, sir.
19: Okay. Alright. Maraming salamat.
15: Thank you, attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat? Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasaan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera, total?
2: Yes, magandang hapon po. Abali, ako na-witness ko yung pag-deliver ng pera dun sa Aguado, sir.
15: Hindi lang kay speaker, sa lahat.
2: Sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media. Through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si...
15: Teka, ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka?
2: Yes, sir. Pag may mga lakad, sir.
15: Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day.
2: Yes, sir. Almost every day, sir.
15: Okay.
2: Sige, bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Ramon Tolfo. Saan? Sa Pro 87 Scout Ganja sa Prologue QC. Marios Tomas Morato, Marios Scout Ganja number 87 Prologue Quezon City. Halos every Thursday Webes. Pagka meeting niya yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman.
15: Kaya pala si Ramon Tulfo, ganun na lang mag-ano, no? Mag-react. Ulitin ko po, ha? Huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila, wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
4: Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
2: May dadagdag pa ko, sir.
4: Oh, go.
2: Kaya ko nasabi na na-deliveryan ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan, Thursday ang meeting ng ano na yan, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan. Minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building. City States. Sa Shio Boulevard.
15: Istasyon ko yun ah. Buti na lang, wala na ako ron.
4: Sige, Sarge.
6: Brother, kong mic. Na importante lang.
3: tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit nyo, sundan ko yung kay Kong Mike. Nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador, nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo, meron.
6: Meron, sir. Meron, meron.
3: Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may nadeliberan kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina, nakikinig ako. May nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, base sa inyong affidavit at saka doon sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba?
7: Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna.
3: Maraming salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So,
15: sige.
3: Hindi muna sila magsasalita. So, salamat, Kong Mike.
15: Thank you. Oh, next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka?
23: Yung sa bahay po ni Kong dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, tatlong beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa, ano po, sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po.
15: Okay, next.
24: Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42, McKinley.
15: Pero sa delivery?
24: 3 times to 4 hours, sir, yung delivery
15: kung,
24: po.
15: Kung kani-kanino yan?
24: Yes, sir.
15: Okay, thank you.
25: Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, sa kung sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka-8 beses ako mag-deliver dun, sir.
26: Ako, sir, isang beses sa may Aguado sa gilid ng Malacanang. Tosan akong magbuhat ng mga paper bag papasok ng bahay doon sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30.
15: 1, 3, 13. Sige, yes, go ahead.
27: Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi noong 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines. Ito lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos.
15: So makatwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo.
27: Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP.
15: Kaya nga, so siyam, pinakamarami.
27: Opo, opo.
15: Ngayon, 100 na kayo halos, di ba?
27: Nung ano yan, sir, 2023, nag-hired si boss, lalo nang umupo siya ng APRO.
15: Dahil sa delivery.
27: Security at saka delivery. Security na rin, sir. Mayroong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir. Dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin.
15: Sige. Next.
28: Maldis, nakapag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Maldis. Hindi pa kasama yung individual na dinibiri namin mga dalawang maleta, tatong maleta.
4: Guard.
5: Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forks.
1: Ako, sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng gate 4 ng Malacañang.
4: Bakit 34 paper bags?
1: Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami.
4: Bakit? Ba't 32?
1: Siguro po may meeting sila. Pamimigay dun sa, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag.
4: Hindi nyo na nakita sinong kausap? Deliver lang kayo?
1: Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao dun. Tapos nilagay na, pinalagay ni John Paul Estrada sa, sa gilid.
4: Sinong nakita nyo dun?
1: Actually, maraming tao. Hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami nun, sir.
4: Sige. Sarge?
6: Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung actually yung isang ban kami, dalawang ban noon ng pag-deliver kay dating speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Ilan po?
4: Sige, Sarge. Go ahead.
8: Ako, sir, mga 10 beses, sir, sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir.
4: 10 beses?
8: Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po.
4: Isang address lang o yung iba-iba?
8: 42 saka 14, sir.
4: 14. Go ahead, Sarge.
21: Sir, sa akin naman po, dalawang piece po yung sir kay former speaker sir sa number 14 Nara Street sa South Ford sir. Yung unang deliver ko doon sir ay nasa 30 na maletas. Mostly po doon sir ay puro large. Then yung sumunod po doon sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun sir, na assorted na po yun sir. Yun lang po.
4: Yung 30, saan yung dineliver?
21: Doon po yun sir sa number 14 Nara Street, sir, sa Nara South Forbes po.
4: Okay. Thank you. Thank you, sir.
9: Magandang hapon po sa inyo, mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dati speaker Martin Romualdez po.
10: Sa akin po, sir, tatlong beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yan lang po.
4: Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun?
10: Halo-halo po yun, sir. May medium, ay small, medium, saka large.
4: Hindi, kunyari, katulad nag-deliver, 30. Pwede ba nating sabihin 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million?
10: Yung, sir, medium.
4: Kaya nga, pero may large, kamo. So, gawin na natin 50 million... Ang isang delivery, 1 billion. Tama?
10: Yes, sir.
4: Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde?
10: Horizon, sir.
4: Horizon. Pero nang unang galing yun sa Bali Verde?
10: Yes, sir. Yes, sir. From Bali Verde, dadali sa Horizon, and then doon na sa magdi-deliveran.
4: Sarge?
11: Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldi ko, nakapag-deliver ako ng mahigit, siguro mga 15 na kwan, pataas pa kasi sa loob ng kwan,
21: mag-umpisa noong 2022,

0: Pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya.
1: Makulong?
2: Makulong. Makulong. Makulong. Makulong. Nakulong ng maling kahay ka dito sa isipin niya. Pinalipat po dito sa likod ng bahay. Madami po lang, sir.
0: PSPG na police. Tapos po nun, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Aguado, 3 times po yun. May 7 malita, may 10, ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Saldi sa kasi Congressman Martin Romualdez doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Estela Kimbo doon sa Chirapura at maraming business din po. Yun din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos nung December 2025 po, nagatid din po ako ng ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po sa bahay niya. Ang kasama ko po si Mark Texay sa kaisang security na si Master Sergeant Malati po. Yun po, sir, ang experience ko po.
1: Thank you po. Maraming salamat. Next.
3: Ako naman po, sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa May 42 Magali Street. Yun lang po, sir, ang participation ko sa kay ex speaker, sir. Then, doon sa May 30 Tamarin, sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po, sir. Maraming maleta po, sir, ang dala-dala namin doon.
1: 30 Tamarin?
3: Yes, sir. Yun lang po, sir, ang experience ko bilang driver security.
1: Ilan yung marami? 30? 20?
3: Yung sa first na sasakyan ko, sir, is 20 mahigit eh. 20 to 25 maleta yon. Marami, sir, marami.
1: Unang sasakyan, 25. May ilan pang sasakyan kayo?
3: Bali, 2, sir eh.
1: So, then, mahigit ko mo lang 40 hanggang 50.
3: 2 beses po, sir, ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5, sir.
1: Thank you, Sarge.
3: At saka minsan, sir, na ano na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-senator Sonny Trillanes. One time lang din, sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, security, Marty Xay, executive secretary. Yun lang po, sir.
1: Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung saan delivery?
3: Diyan lang, sir, sa may Quezon City.
1: Saan? Sa yung
3: Number 86 Scout Odea Street, oh, yeah, sir.
1: Thank you.
4: Good afternoon po. Ako po si Mario, si Sinisa Junior. Nahir po ako kay Boss. Diretso po ako, na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag ng mga angkor ng mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa apidabit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po ngayon. Marami pa po akong mga nakilalang taga-media.
5: Pakiulit. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga

0: na mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media?
1: Nasend po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta.
0: Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa?
1: Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media.
0: Hindi, yung anchor na binanggit mo.
1: Arnold Clavio po yung...
0: Oh, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio.
1: Yung mga meeting place po nila sa may Prologue, Pio's Kitchen, Baro, marami pa pong iba.
2: So, sa tamang panahon sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw, di ba?
1: Opo, opo.
2: Okay,
1: opo.
2: Sige. Next, Sarge.
3: Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino, sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran.
4: Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir. Doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi yung kalate kasi, sir, na servisyo ko, sir, kay Boss Saldico, yun na, sir, yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta, sir.
5: Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran media na ka-assign sa Senate? Wala. Okay. Nabanggit ba ko kung mag... Okay, Tatay Rani.
2: Go ahead, Sarge.
6: Ako maraming business na po akong nakapag-deliver kay former ko, Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati Laruder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si Boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami kasama si Sir Paul mag-deliver sa isang media sa Rockwell po sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka.
0: Anong network yon? Anong network lang? Network lang, network lang. Huwag na yung pangalan, network lang.
6: Huwag na po, sir. Mapapakinabangan po.
2: Go ahead, Sarge.
7: Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit ko mo lang 20 maleta at isang beses din
2: number sa... Number 42, 20 maleta.
7: Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang maleta po yon noong September 5, 2024. At minsan din, nakataasan din ako na magkuha ng maleta na basura doon sa number 6, Baliverde 6 sa... Kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Baliverde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Baliverde 6 to Horizon. Yun lang po.
2: Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge? Ikaw? Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba?
8: Wala nga, sir. Hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang, sir.
2: Wala. O ikaw, Sarge? Hello.
9: Sir, experience ko, kasama ko to si Apo, Corpus. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala, sa may baba dyan banda, sir, sa may gasoline station.
2: Ayala?
9: Opo, sir. Ayala ba yun doon?
2: Sa Ayala? Dito sa South?
9: Dito, sir, sa ano?
2: Makati?
9: Yung may, oh, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami, sir, tag-iisang 1,000.
2: Sino
9: pero
2: to?
9: Ang binigay, makapal.
2: Sino?
9: Si John Paul Estrada, sir.
2: Ah, si John Paul.
9: Opo, oh. Pero may maraming pera na ni, ano, ni-receive niya. Ang, tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tag-iisang 1,000 lang.
2: Tag-iisang 1,000. Sarge, ikaw.
10: Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang. Jollibee.
2: Sa?
10: Tapos... sa BG Seat, sir. Tapos, pauwi na kami. Uwi na kayo.
2: Sino, kanino kayo nag-deliver noon?
10: Yung marami, sir, kay former speaker, sir.
2: Former speaker.
10: Halos,
2: hindi, kasi may nagkwento sa akin sa inyo, kay Manny, eh.
10: Ah, ito, sir.
2: Manny. Ito ba yung nagkwento no sa akin? Tawa ko ng tawa.
11: Mayroon, sir, ako, sir.
2: Oh, ano yun?
11: Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan, sir. 3,000, sir.
2: 3,000?
11: Yes, sir.
2: Sino nabigyan? Ikaw lang?
11: Bali, 3 kami, sir. Si Mark Tixay, si Brian Lasaga, tsaka ako, sir.
2: Ilang maleta deliver nyo?
11: 8 maleta, sir. tapos binigyan kami tag 3,000, sir, pang for the boys.
2: Yan.
12: Kung Mike, pwede magtanong.
2: Yes.
12: Ayun.
2: Yes.
12: Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo, talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, dun sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron ha, kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos?
8: Bale po kasi nung time na yun, sir. May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos.
12: Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito?
8: Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sibilla po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup.
12: At itong mga kasama mo, mga ano ito? Tauhan nino?
8: Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldico.
12: At itong mga ginagawa ni ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo?
13: Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nadala doon sa Ilocos Norte sa Paway.
12: Ulitin ko yung tanong, ha? Sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta?
13: Si Kong Saldi, sir.
12: Yun. Kanino ibibigay ang maleta?
13: Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nagresibo ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po.
12: Nabanggit nyo kanina, from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama?
13: Yes po, tama sir.
12: Ilang maleta ang dala ninyo?
13: Lima sir, lima.
12: Kung natatandaan ninyo, yung limang maleta, ano-ano yung mga sizes dito?
13: Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas.
12: To, 50 sir. Million?
13: Yes, sir.
12: Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar?
13: No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po, sir.
12: Isa na kayo nyo sa aeroplano?
13: Yes, sir.
12: Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba?
13: Yes, sir. Yes, sir.
12: Nasa inyo yung kopya ng airway bill?
13: Ang nag... Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang nag... ano ng plane namin, sir. Private plane.
12: Pakiulit nga, saan nyo dinala?
13: Sa Lawag City, sir. Sa, nag-flight kami, sir, sa Lawag. Din dinala namin sa Paway, sir.
12: Pagdating sa Lawag Airport, papaano kayo nag-transport? By boat? By land?
13: By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir.
12: Uniform personnel assigned saan?
13: Assigned po ni President Marcos po. Sir.
12: Ano ito? Mga PSPG? Provincial?
13: Halo na, sir. Police. Kasi may nakita kong may SWAT na, sir. Nag-escort sa amin.
12: Amen. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha?
13: May SWAT, sir. At saka local PNP siguro. I think PSPG, sir.
12: Okay. So, pagdating do, magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa? Saan kayo dumiretso?
13: Sa bahay ni, sir? Bongbong Marcos, sir.
12: Sa bahay ni Bongbong Marcos?
13: Yes, sir.
12: Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos?
13: Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir.
12: Sinabi ng boss mo?
13: Yes, sir. Pupunta namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir.
12: Yung boss nyo na si Saldi ko?
13: Yes, sir.
12: Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At ang tumanggap nung dala ninyong maleta?
13: Ang sumalubong sa amin, sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir.
12: Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito?
13: Congressman Sandro Mancos po, anak po ni President Bongbong Marcos.
12: Papaano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos?
13: Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po niyo.
12: Maliban dun sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera?
13: Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila.
12: Sa bahay niya? Sa Ilocos?
13: Yes po, sir.
12: Maliban dun sa Ilocos, saan pa? Kung meron man?
13: Yun lang po, sir. Sa ano? Ayun ba yung pangkasama ko po? Siguro yung nakatid siguro, sir.
12: Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldi ko na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na? Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba?
14: Wala, sir.
12: Wala. Doon sa Executive Secretary.
14: Kay sir? Kay Bunuan, sir.
12: DPWH. Paki ulit, kanino?
14: Kay ano sir, dating DPWH Bunuan.
15: Manny Bunuan.
0: Manny Bunuan.
12: Ah, kay Secretary Manny Bunuan.
14: Yes po.
12: Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bunuan dito sa sinasabi mo?
14: Nag-CR sir yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver.
0: Nasa CR yung
12: CR. Sorry, no. Maliban to kay Manny Bunuan. Mayroon bang senador, ha? Na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ang kamay.
9: Sir, sa kay Senador Tito Soto, kanina sir nabanggit na yun.
12: Meron?
0: Senador Tito Soto, andyan yung slide nung, mamaya pakita.
12: Kay Senador Tito Soto. Ay, kanina, ayun. Mm-hmm.
0: Sarge, may doon kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama?
9: Bali, advance party kami, sir, sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So, kami yung team advance sa time na dyan, sir.
0: Nagdala ka ng maleta?
9: Bali, kami yung una sa building nag-secure.
0: Tama.
9: Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Aldico, na ako nag-guide dun sa baba, sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung maleta. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator, kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila.
0: Tinulungan
9: para makasabay.
0: Mo.
9: Opo, sir.
0: Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer?
9: Yung SO niya nga si Police Major Ermelo Dichoso.
0: Dichoso?
9: Yes, sir. Tsaka yung iyan na si Paul Estrada.
12: Ito bang si Dichoso, si Major Dichoso, active pa to?
9: Oh, active yan, sir. PSPG.
12: Active pa? Anong unit niya ngayon?
9: PSPG. Ang alam ko dati, sir, PSPG. Pero PSPG. Sa ngayon, hindi ko, wala na akong alam din, sir.
12: Pero ngayon?
9: Hindi ko na monitor, sir, kung ano, kasi wala na sa summit.
12: Ito yung sinasabi na security officer dito si Congressman Saldico.
9: Opo, sir.
12: Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto?
9: Opo, sir. Kasi kasama siya doon sa convoy. Siya yung close-in doon ni Boss. Siya yung SO. Saka kasama siya sa elevator packet.
12: Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi diumanukas siya yung limousine doon sa parking ng building kung saan yung sinasabi mo na naubikot pa. Ano ba yung totoo doon? Yung dumiretso sa labas,
9: sir,
12: at ubikot doon sa
9: mekanto? Yan, sir, kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan. Sinin ko doon sa driver. Sabi ko, kasiya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po.
12: Ibig sabihin, so eto no, dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal nang patay. Ngayon, inulit ko yung na itong sinasabi mong Mark, Mark Tiksay.
9: Mark Tiksay.
12: Tama ba?
9: Tama po.
12: Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta yung dinala doon sa sinasabi ninyong building, ha? Building di umano ni Tito Soto.
9: Lima, sir, lima.
12: Lima. Ano ito, magkakapareho ng laki?
9: Opo, large, malaki po yan.
12: So kung ito large, naglalaman ito ng 70 million, 70 million, tama ba?
9: Opo, sir, sa estimated na laman niya.
12: Kung ito ay lima, mayroong 350 million.
9: 50 to 70, Pero yung laman nun, 40M lang sir sa estimate ko.
12: Meron ba sa inyong nasabi itong amo ninyo kung para saan yung daladala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya.
9: Yung time na yun, sir, may picture ako, April 24, 2025. Nakita yun sa slide. Ayan, sir. Nakita.
12: Okay, makaraan po.
9: Yan
12: makaraan
9: si po. Lovin Badilla, yung advance team ko.
12: Ah, ito, nakatayo na ito. Opo. So, ito yung, iba, yung building.
9: Yung sa ano yan, sa entrance pa. Puntang lobby.
12: Okay.
9: Sa elevator.
12: Dito ba dumaan sila?
9: Hindi po, dun sa lobby sa baba.
12: Sa baba. Ah, sa baba. So, itong building na to, anong floor? Kung alam mo ha, anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan?
9: Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, at saka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor.
12: Fourth floor.
9: Papa.
12: Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron, ha?
9: Opo, sir. Kasi kasama po si Boss Aldico na umakyat sa opisina.
12: Ah, kasama ka?
9: Hindi po. Kami sa baba po ako.
12: Ah, sa baba. Ibig sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto?
9: Natanggap po, kasi natanggap. Siya yung
12: kapitingin
9: mo. Yun
12: lang ang gusto ko malaman, kung natanggap o hindi natanggap. So, natanggap.
9: Natanggap po.
12: O, ibig sabihin, natanggap. Ngayon, maliban dun sa delivery na yun, naulit ba yun?
9: Yun lang yung participation ko dyan, sir.
12: Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o ano, balika? Baka manika lang yun, ha?
1: Arnold Clavio po yung nasa media.
12: Hindi, saang media? Kung ito
1: sa
12: media,
1: Jamie po, no,
12: marami
1: Jamie,
12: kasi magkakapareho ng pangalan. Marami,
1: news,
12: no?
1: News anchor po, GMA.
12: GMA?
1: Yes po.
12: Ano siya sa GMA? Kung alam mo, ha? Ano siya sa GMA?
1: Anchor po.
12: Anchor. Ibig sabihin, kung anchor, may programa.
1: Yes po.
12: Ano yung alam mong programa na pinag-aangkuran niya?
1: Genius mo, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV.
12: Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin?
1: Siya po yung mga laging kamiting ng ni Boss Bernard.
12: Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon kung lagi lang siyang kamiting? Ano meron?
1: Yun po yung mga meeting nila na yan ay mga siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kwan yan. Monthly po yung...
12: Ibig sabihin, may involved na pera. Tama ba?
1: Yes po.
12: May involved na pera? Gaanong karaming pera?
1: Maliit lang po, paper bag.
12: Paper bag?
1: Yes
12: yung
1: po.
12: Yung paper bag, gaanong karami ang laman?
1: Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon.
12: Okay. Okay. Yun lang, maraming salamat.
2: Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga nung ICC doon sa hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya, di ba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte, binanggit nyo nga 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige, oh, Sarge. Go ahead.
15: Kami po yung naka security kay Kong Salde that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PR Arde po. Nag-meeting po sila Kong Salde sa unit 8 and 9 townhouse. Kasama sina former speaker Romualdez po.
2: Sinong ka-meeting? Salde ko.
15: Salde ko, former speaker
2: Martin Romualdez.
15: Si yung chief PNP po, si Marvel, General Marvel.
2: Marvel.
15: Opo.
2: At that time, si General Torre, hindi naman siya chief PNP pa, di ba?
15: Hindi pa po.
2: Sino pa?
15: Si Chudoro, ano? Gibo, no?
2: Gibo Chudoro.
15: Gibo Chudoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po.
2: Trillanes. Lima lang?
15: Si Dilima pa po. Dilima.
2: Dilima?
15: Leila Dilima. Nandun din po siya.
2: Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing...
15: Yes po, ma. Yes, sir.
2: Kinaumagaan siya inaresto, di ba?
15: Okay, sir.
2: So, nung gabi...
15: Nag-meeting po sila doon sa townhouse.
2: Nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marvel, sino pa? De, wala ata si General Torre that time.
15: Si, yun lang po yung nakita ko, sir.
2: General Anyo, wala.
15: Hindi ko pa nakita.
14: Kasama din, sir. Kasama din doon.
2: General Anyo.
14: Yes, sir.
2: Kayong magkasama.
15: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Nung gabing yun.
15: Eh, kami yung konser, yung naka-back up kay konser.
2: Okay.
15: Naka-duty.
2: Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento eh. Sa tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa tamarin. Ikaw?
16: Yes, sir. Ako doon. 30 tamarin, dalawang beses. December 2 at saka December 5, 2024.
2: Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo?
16: Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 tamarin. At ang binabanggit ng barya, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala.
2: So nakapag-deliver kayong lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz?
16: Pakiulit, sir?
2: Meron kasing kinikwento nung hearing na di ba yung delivery ng pera sa tamarin, 30 pala yun, 30.
16: Yes, sir, 30 tamarin, South Forbes, Makati.
2: May delivery ba kayong ginawa?
16: Ang participation ko talaga, December 2 ang una.
2: Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate na ano, di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldi ko sa video niya.
16: Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ano eh, ang sabi niya, yung guardia is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz.
2: Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya?
16: Sir, ang mga iinalang, sir, ang concern doon nung pagbaba.
2: Okay. Idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldi ko, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 billion. December 2 ata. December 4.
16: December 2, sir, at saka December 5, 2024.
2: Yan. Na 1 200 million at 1 800 million.
16: Totoo, sir, kasi marami talagang maleta yun.
2: At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Saldico.
16: Hindi ko na alam, sir, kung kay Bongbong nga talaga yon o basta ako, sir, nag-drive lang eh.
12: Kuyang, may tatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, ano, nitong November 15, ha? Mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion, delivered to RR. Romeo, Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR, double R, double Romeo. Pakisagot, sa may alam.
9: Ano yun, sir? Resident. Romualdez.
12: Romualdez.
9: Opo, sir.
12: Double R. Ah, okay. Si Romualdez ito.
2: Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito, ha, kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun, eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver?
16: Yes, sir. At saka si Martix ay wala po dito, eh.
2: O si Martix.
16: Pero ako yung isa sa driver.
2: Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, isang bilyon, isang 200 million at isang 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver.
16: Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van, eh.
2: Oh, ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit ko ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldico. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldico, humingi ng 1 billion si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarind, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan o, ang malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge Tube, kawata to.
17: Yes, sir.
2: Paki-describe naman.
17: Yan yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir.
2: Ilinaw ko lang ulit, ha. Ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to?
17: Lima, sir, lima.
2: Limang maleta. Medium, small, large?
17: Isang size lang, sir, na large.
2: Lahat large?
17: Yes, sir.
2: Limang large. Ang large is...
18: Patalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Focus Foco, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, si, andiyan kanina, si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ng ating mga magigiting na mga Brave 18 at saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan po nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin, marami mga panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga senador ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Aimee pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila Senator para Robin po matuloy.
19: Also, Senator Robin, nandito kanina.
18: Ah, Senator Robin pala, nandito rin po. So, ito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay kagaroon ng ganyan. Merong dalawang Senad, Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayo dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 na Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, nung nakaraang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18, sa mga seniors nila, hindi lang mga officers, kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga chief staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanila mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila na ang sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw na, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang naglalapag, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po, dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin nung na dishonorable at immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan, dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya, ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-aakusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kumaman, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Anong mapapalan na nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na yung mga itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwede itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred, sila ay paninimigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo, kung sino man po ang gusto magtanong, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you.
20: Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Calis. Interesado lang ako. December to Tamarin.
21: Opo, sir.
20: 2024.
21: Correct, sir.
20: Yung December 5?
21: 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir.
20: Kasi Tamarin ba o sa ibang lugar?
21: Iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin.
20: May Nara. Nara.
21: Hindi ako nakapag-deliver doon, sir.
20: So tama rin ka pareho?
21: Correct, sir.
20: Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Hindi natin kailangan ilabas, basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge.
3: Nakita lang.
4: Mga katropa, no, inyo nabatian no, ang nagapadayon nga press conference no, sa 18 ka mga Anay Marine, supod kay the attorney Levy Baligod. So, mga katropa, no, na-mention diri ang isa ka-anchor sa GMA nga si Arnold Clavio, no, nga isa ini sa mga nakabaton sa paper bag nga may sulod sang kwarta kada bulan. Samtang ti gin-mention man diri mga katropa Pips, no, ang pag-deliver sa mga ginaaligar bagmen sa balay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, sa pinaagi sa pagsugo ni former Congressman Saldi Co. So far, no, may gin-mention man diri si Senator Tito Soto nga nakabaton sang lima ka mga maleta nga gindulong mismo sa iya sining building. So far mga katropa Pips, no, ang pag-confirm sa mga 18 kaanay mga Marines, no, nabaton gyud kuno ini ni Senator Tito Soto ang lima ka mga maleta nga ginabanta may sulod ni nga taga 70 million pesos. Wow, mapapasa na all na lang kita ni mag-amuni, no. Tapos gin mention na di kagina gin pamangkot ang pila ka mga 18 ex-Marines nga may isa diri nagpahayag nga sanggin pamangkot, no, kung ano ang ila, kung ano ang ginahatag sa ila kadungan sa ilang pag-deliver sa mga minaleta nga kwarta. May diri nga, may isa diri nga nag-siling na ginatagan sila sa two-piece chicken. Two-piece chicken lang kuno, katropang BJ. Tapos, sa kapagdulong nila kay Undersecretary, DPWH Undersecretary Manny Bunuan, ginataga ni sila nga tatlo sang tag 3,000 pesos sa kadungan sang ilang pag-deliver sang 8 ka mga maleta. So ito imagine, no, 8 ka maleta ang ilang nga gin-deliver pero tag 3,000 lang ang ilang nga pang pulupamahaw. Tindo, hindi man talugi, guru magamuna. No, nga tropang BJ, no. So far subong nagahatagan sang tiempo ining mga katapo sang media nga magka-question o kun makapamangkot sa mga 18 ex-Marines, no, nga nagapatigayan subong sang press conference bisan pa nga wala sang may nagtambong nga mga senator gikan sa Cayetano Black.
22: Sino o sundalo na lang? Dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran. Pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang nagisundalo na maging masunurin sa batas. Ako ang sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo, ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba'y bayaran? Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Yeah! Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat.
20: Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel?
22: More or less, ano? Military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas, maraming salamat.
20: Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest.
22: Oh.
23: Hello.
22: Okay.
23: Hi. Hello.
24: Sige po. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba magpakilala? Simpleng tao lang ako eh. Kasama nyo, pare-parehas lang tayo. Yung isa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances. Diba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba, alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. sa mga ginawa nyo na pagsisiwala at ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh.
3: Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamamayan na gusto ng katarungan.
24: Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang.
3: Pakiulit to, pakiulit.
24: Pagkatapos itong ginagawa natin na to, risk ito eh, di ba? Very risk ito. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin?
3: Kayong mga nanonood, kayo ang sumagot sa tanong ni tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan.
24: Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Hatulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod. Tapusin okay. Na natin.
3: Sana tay, sana tay, maraming kagaya mo. Nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatiwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito!
24: Kasi pagkatapos nito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan.
3: Okay,
24: dapat maging handa tayo. Kasi ang kapalit dito, kulungan.
20: Salamat tayo, ha? Salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay. Katulad po ng nabanggit ko, na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong inahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong, at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat tuto, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa, siguro may isa lang dito na napatawag, pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sa... Sino to? Tabergo, kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldi ko eh, na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldi ko sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Texay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera papunta ng Baliverde. Papunta ng Baliverde, papunta ng Horizon. Pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Particular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, dalawang tao nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kanina, contractor? Paki-ano mga sa mic?
5: Congressman Gardiola, sir.
20: Ilang beses mo nakita nag-deliver?
5: Isang beses na po.
20: Ilang maleta?
5: Apat na maleta po.
20: Apat na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Valley Verde. Yan yung unang akmang eh. Pag delivery sa Horizon palabas, eto na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger, na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ho kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Eh, siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little.
6: The yung ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito.
20: So yun, malinaw po ah. Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon?
6: Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko.
20: Thank you, Attorney Levy.
3: Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulpugang na puro hersi raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dininibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa, yung mga witness, liwa, mga makapingkian, mga dilawan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo

0: sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin, hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-maletang pera. Kaya, wala nang ibang inaasahan, personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gipitin. Sir, hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan natin ito? Sana magkaisa na tayo. Tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan. Bayang ko, nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sagipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagpro-proteksyon sa Senado. Pinuproteksyon na namin ang mga senador na akala namin titindig sa taong bayan. Pero eto tayo ngayon, tayo-tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayong tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Karapatan natin tayong mamamayan lalabanan ang anuman pangungurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po magsama-sama tayo.
1: May tanong dito. Hello. Tanungin ko muna yung ating mga Marie, kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pangilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Coneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zaldi ko sa
2: Misibis Aviation.
1: Misibis Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yon? Anong relation noon sa ipinaglalaban natin kung si ano ba ay laging nanghihiramba ng eroplano kay Zaldico at kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay Zaldico?
3: Yung picture na po yon, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Misibis Aviation. At sa tamang panahon din, ay lalabas din sila. No? So, iba pang witnesses po ang mga ito.
1: Okay. So, we are very much encouraged that there are more to come. No? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga former soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila ay in fact naging biktima ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwedeng tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi na bayad sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito kahit walang senador na dumating. Nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-asa na kami ay nakakakita rin po ng pag-asa sa inyo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas.

0: Galing po ng Mindanao. Nagre-representa sa mga Moro sa Mindanao. Ang tanong ko lang po eh, gaano ba, hanggang kailan ba yung pag-TTS natin? Yung ganito, paulit-ulit, ilang taon na. Pangalawa, di ba nasa tama tayo? Ang ginagamit nila, teknikalidad, politika, bakit hindi natin gamitin ang moralidad? Yun naman ang tama eh. Mas mataas ang yung morality sa gawa-gawa lang ng tao yan. Samantalang ang morality, gawa ng Diyos yan. Ngayon, pangalawang tanong ko, bakit hindi natin may panalo ito? Ano bang kulang sa atin? Ano bang wala sa atin? Samantalang nandito na yung tama, nandito na yung, alam na natin yung niluluko lang tayo. Ano bang kulang? May kulang tayo. Leader! Kulang tayo ng leader na tatayo sa atin. Yun ang wala sa atin. Wala. Boss, siguro maraming boss. Pero wala pa akong nakikitang leader na tatayo sa atin. Ano, tayo bang magtatanggol sa leader? Hindi ba ang leader ang magtatanggol sa atin? Kaya nga siya naging leader para ipagtanggol tayo. Galit ng sambayanan, kaya lang walang nangungunang leader para manguna sa pakikibaka natin ito. Kami sa Mindanao, matagal na kami naghihintay. Kung hindi nyo kaya dito sa Luzon, dadali namin sa Mindanao ang laban natin.
1: Thank you, Datu. Okay, sa atin po lahat, sa lahat ng mga nagsalita, inuulit ko, hindi ho to opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nangyari po, nagkaroon ng kaguluhan at alam natin na special session na lang po bukas at maaring tapos na at magkaiba na ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Pero, hindi po kami hihinto pati mga sundalo at maging yung mga sinabi na Attorney Levy, yung mga iba pang gustong lumabas at magsalita tungkol sa nangyaring korupsyon ng ating bansa ay lumabas pa rin. Kaya ho itong mga lahat ng sinabi dito, ayusin po natin yan, ayusin po namin yan ni Attorney Levy. Sa darating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Pero sigurado tayo, may mananagot sa nangyaring nakawan sa ating bansa. At doon po sa mga, alam ko, mainit ang ating damdamin na kumilos, alam ko ang inyong nararamdaman. Gawin pa rin natin ang pagkilos. Huwag tayong manghina dahil tayo ang nasa katotohanan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nakikipaglaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa ating mga kasundaluhan, maraming maraming salamat sa inyo, Attorney Levy. Patuloy nyo, kayo ang bayani ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat.
2: Nabatian mga katropa si former Congressman Mike Defensor no sa pagkatapusan ng press conference ng 18 ka mga ex-Marines. So iya ini nga ginaklaro nga hindi ini ang official nga Blue Ribbon Committee hearing sa diin na nagtestigo sining mga 18 ka mga ex-Marines. Pero ginklaro man niya nga base ini na ang last nga pagpahayag sang 18 ka mga ex-Marines angot sa ilang mga nabalaan, iangot sa ilang mga pag-deliver sang kwarta sa naglain-lain nga mga matag-as nga mga opisyales diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. So far no amo na ang madamo sa mga ano dito, madamo sa mga politiko nga gin-mention, gin-pang hingadla nila, no? So, ano, tomorrow, no? Isa lang man actually ang ginapanindugan ni sa mga 18 ka mga ex-Marines. So, no, sa ila, ti ang luyag lang Manila nga pagwaon is ang kamatuuran. Truth and nothing but the truth, mga katropa. So, lantaw naton, boss, kay gina-foresini, no? Sang former Congressman Mike Defensor, nga posible, boss, sa panigayon ng special session nga gin-order ni President Ferdinand Marcos Jr. Basi kuno buwas may matabo na nga leadership change mga katropa.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
2: So oras diri sa XFM mga katropa, it's now 5:09 na sa hapon. Kagini nga oras ang ginadulong sa inyo sang Santhan Vitamin C mga katropa, no? So buong nga panahon sa nga nagabaylo-baylo ang klima mga katropa peeps para mapabaskog ang aton sining immune system, mag-inom kita sang Santhan Vitamin C agod ini kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sit-on mga trangkaso kag kun ano pa dira nga sahi sang balatian. Santhan Vitamin C mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated. Nagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Para bantayan nyo pagin mga katropa peeps ang mga developments, no? mga updates regarding sa mga pahayag sa mga 18 ex-Marines sa ginpatigayan nila nga press conference subong nga hapon. May follow ang amon sining mga amon nga Facebook page. Pangita lang ninyo ang XFM Radio Patrol Iloilo. This afternoon mga katropa, no, ang programa nga Extra Drive until 7 o'clock kita. Syempre with katropang Bay.
3: Extra Drive.
2: Kasi mayara ka mo mga kitropa sa mga mensaheng aluyag ipalabot diri sa XFM, kindly send it to 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. 10 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga kitropa, kag magabalik pa si kitropang Bea after a short break.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: XFM.
2: Couple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
6: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid
3: na all-in-one,
4: sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawadlong o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
6: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan.

0: Bas Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan nami, Gis!
0: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng

0: apat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. Mga katupa, exciting!

mga tropa natin, yung nagapamati isang 100.7 XFM, Iloilo. Hello, hello mga katropa, kamusta ang inyo sininga Tuesday evening mga katropa? Oh, sa mga nagkakaon-kaon, das ang street food, amo na lang napanyapon ta. Kuya, do, hindi gina ko mabusog sa mga pagkuyam-kuyam nga na yan. Nagapangitagin yung ginawa ko sa kanon. Sa hindi diabi ang energy, mga katropa, pag nakakaon kayo bala sa kanon. Yung naanad ka ba na nun nga nagkakaon ka sa kanon? Do, ginapangitagin man yan sa ginawa mo, no? Amugid man na guro, kung amo nang pirmi mga ginakaon, pero kung ang imo dalain man ang imo nga ginakaon, syempre amo man na imo nga ginapangita. So, hindi ka na matingala kung nga ang ginapulo pangita mo gid na. Ay, ambot na lagi sa imo ah. Sa mga katropa na naton, yung mga XFM taxi patrollers, good evening sa inyo mga sirs. Maayo lang ang paglibot-libot. Diri sa syudad sang Iloilo, no? Pasalamat kita kay wala sang ulan. No, kanami lang gid magbiyahe nga amo niyang tiyempo, no, mga katropa. Sa mga nagaluto na sang ilang mga ano, sang ilang palanya punon, no, sakpan niyo lang kuda ah. Sa tanan naman nga nag-celebrate sang ilang nga birthdays today, happy, happy birthday mga katropa! Happy birthday, kinagali kay Ben Ladera. Bata ni Tita Angel, te, manyapon ta to tani. Pero anhon ta ni Abby? Binlin nyo lang ko daan. Kao naman ta karon sang mga bilin lang eh. Amugin na, basta ulihi tayo. Pero do, hindi man naguro mahimo nga hindi ta pagpainan, ano? Love na iyan. Sa mga katropa na naton, yan nagapala uli. Sa mga drivers naton, maghalong kamo sa dalanon. Hindi magsagad ka pinalumba. Ay, wala man sang premyo pag labot mo to sa balay nyo kung dasig imo pa dalaga. O, oh, diba? Hinay kag dasig, makalabot ka man agyapon sa inyo nga balay. Much better na lang ang hinay. At least, no, safe ka mga makalabot sa inyo balay. Kisa gani, hinay padalagan mo, nagakatumba ka pa. How much more kung dasig, di bala? Kasi makapirma ka sa dalan, wala o nga kapirma ka sa karsada, wala sang oras, ha? Gid nang ginasiling ba uli kawin nyo gid na mga katropa. Halong sa dalan kay kon ano gani magpinaisog-isog as much as possible, give way na lang para wala sang gamo. Kuya, nagapangita gid kamo sang gamo. Pwede man kamo makapasensya, di ba lang ama labo tanay pagid kamo yabe. Puro mga isog ba. Kagina, no? Shout out lang da sa taxi driver nga nasakyan ko kagina. Sabi ka buot gid sa iya. May ara kami sa stoplight tapos may nag-overtake sa iya sa tubang niya gid. Tapos nagago na dito siya yung ma-overtake sa tubang sang taxi. Kayutan na lang gid siya yung masangit. Tapos ang taxi driver ba ako nabungguan ko to ma'am sala ko na naman. Eh laban gid eh. Tapos ang angkas niya wala pa naka-helmet. Ay ano ning itulog ni Goro da ang mga nagabantay ng enforcer. Nagano lang siya katropang Alex, nagpalipod-lipod lang siya sa may salakyan parang hindi siya makita sang enforcer. Diba? Ibagin yung mga abilidad sang mga Pinoy, no? Bot na lang gid sa inyo, ah. Saka ibagin yung ginapakita, ginanila yung mga abilidad nila. Mga ipinagbabawal na technique. Baling katropang Alex. Ay, ang bot na lang gid, ah. Ba siguro ang traffic enforcer katropang Alex basi wala naka Vision X Plus balahaw. Hindi iya sana nagpananaw. Kun ako sa imo sir mag-inom ka na sang Vision X Plus. Agud nga magda ano da ang imo nga pananaw bala. Layo pa lang ang mga wala sang helmet. Mga tanan ang mga may violation, may nakabutang da nga no U-turn pero nag-U-turn siya gyapon. No, di ba? Para dasig mo sila mga katropa,

0: 6:58 mga katropa ang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang inyong pagpaniapon? Wala day a brownout sa inyo? Ayo lang ni ang mga may generator sa tion nga mag-brownout. Iti, mabalik dayon niya ang ilang nga power. May kuryente sila dayon. Pero kamusta ang mga wala sang inugbakal sang generator? Kamusta ang gasolina lang gid ang ilang nga masarangan baklon? Yes, agani, ang gasolina daw haruson pa no nga masarangan naton baklon? Kung brownout na sa inyo, subong, tiya, ulo agwanta, pulo pa aso lang kamo na galing. Grabe nung ma-brownout, imagine nun mo ma-brownout, maginot na, damo-damo, palamok! Maluoy, gid bala tuod, kung damo kamo bata sa sulod balay nyo, no? Maluoy, gid ang mga bata, okay lang kita yung mga mal-am. Mama ba mga mal-am? Ginaano ko nang akon, kaugalingon sa mga katigulangan. Lapit na lang man

0: programa ng Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mabulos na ang News and Public Affairs Program ng Headshot with Ketropang Boards Tibor Morales. O, bantayan ninyo naman kung ano naman ng mga balita ang igadulong sa ato ni Ketropang Boards Tibor Morales. Kaupot ko sa technical side, Ketropang Alex Saspa. Sangala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito U. Sangala naman sa amon nga Station Manager, Ketropang Josel Banya. Ako naman si Ketropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape.

0: kape, pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision S Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
12: Patropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:08 na mga katropa.
1: Heads up!
2: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day.
1: Heads up!
2: Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol, Iloilo.
1: Heads up!
2: Komentaryo nga direkta sa punto.
1: Heads up! Heads up!
2: Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: May gabi na sa ato makautoran, sa ato makabinan, sa ato makatropa, diri iya sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo. Kila ka mga lugar karon makabinan diri sa sudad sa Iloilo ang brownout ta. May balontan gadugay atong sinaya koneksyon sa More Power Electric Corporation. Karano ang rason makabanan sa pag-brownout sa ilabang nagin diri iya sa area sang Tabok Suba. Karano hanos makabanan brownout kadang gamit ang ibang sinin atong makautoran sa kandila kag sumaman makabanan sang mitsa. Pakilala ka mo sa mitsa na balang butiliya balang ginabutangan makabanan sang lapat. Pagkatapos ang lapat kay Moon Pabilo ginaputos ang bansel kasi garilyo. Butangan sang korodo ni Manay Gas. Pero pagod bang kabanan kay mahal ang gas, kalabanan sinin ginagamit sa subong mitsa, amuya ang korodo mga katropa. Iban sinin makabanan kati may ara nga nakabakal sang generator, nagagamit subong iba na itong mga kautoran sang generator. Ibanon tayo gadugay makabanan na. Pero ang kabagdaran sa pag-brownout sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Iloilo under sa franchise makabanan sa More Power and Electric Corporation mga kabyanan, mga katropa. Ang gabi na sa aton makautoran sa aton makabanan gapmati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita makabanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo. Kamusta na aton makautoran na aton makabanan sa mga gapamati subong sa Antique. Kagsuman dira sa Aklan, Capiz, Romblon, Palawan, Guimaras, kag Negros Island Region mayang gabi. Gapamati ko makabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita makabanan sa ika GC size nga adlaw sa bulan sang Hunyo baw 666 ha. John ikadum nga adlaw may 6 ang 16 tapos may 6 ang 26. 666. Halong gin sa ato makautoran ato magkabinan na. Kaniga pa ating iban sa ato siling basta kung ganit nga magwa makakatropa sirip puno na ini ang numero nga 666. Isa daw ginakabig sa iban makabinan nga kumakono no? Nada ini kuno nga mga numero. Pero nada man kung hindi, importante makabanan nga maghalong na kita kasi wala man iya sa ngapirdi Honda kung maghalong kita. Ano ginayon lang? So, muna ako magpadasig kaya sa lagan sa imos ni nga motor. Huwag ka man sa mga ginadalian. Kundi hinay ikaw, gakadusmo. Ganit kita makabanan nga gatikag lang kita. Yan pa ining madasig lagan sa inyong mga motor. Aton dumduman makabanan nga wala sang spare parts sa lawas ang tawo mga kabyanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, batiyon kami sa inyong maradyo pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7. Amon sa una ang frequency, bala sang C100, ang dira sa sulod sang University of San Agustin. Amon sa mga katropa ang XFM, Radio Patrol Iloilo. Ginaparagihan mga kabanan sang Yes to Health Broadcasting Network. Kagdiri kami ng broadcast subong sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo, mga katropa. Ang amon nga Facebook page, duha ini makabanan ka Facebook ang amon nga gina-maintain. Ang isa account, amon nga Facebook account nga XFM 100.7 Iloilo. Amon yung Facebook account. Samtang amon nga Facebook page. Nga mo gamit namon sa pag dulong sa inyo sa mga nagapangunang mabalita, mga tropa, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Mabatihan nyo nila ka mga programa sa XFM. Mga balita, mga katropa, nga ginapost sa XFM. Kag ang mga entertainment. May mga music kami diri, may balita, kag may drama man, kompleto na. Why ka na sa dapat iyang pagitaon pa? sa XFM, wala ka nang hahanapin pa mga katropa. Nakakuha kami sumong, nag-broadcast mga kami sa amon nga channel, ang YouTube channel na mo, ng XFM Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan na. Palayog lang subscribe ang amon sa nga YouTube channel, mga kabyanan, mga katropa. Pwede ka mo makapadala sa inyo ng mensahe ka mga pagdating sa amon iyang account, sa amon sa ring page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ipadala lang makabalan sa amon iyang comsec. Ang comment section, padala lang dira kung gusto niyo iyang mga in private message. Ipadala lang ini makabalan pagi sa amon nga amon siring nga hotline number 0950-975-6970. Ang oras na rin makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:14 na makabalan mga katropa. Gina-welcome naman kamo sa programa Headshot, dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Headshot.
0: Nag-iapon ninyong katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales, opdang kita na katropang Alex Saspa. Top-top alas 9 ang takna subong ang gabi mga kabinan mga katropa. Mga dulong kami sa inyo sa pangunang mga balita, kagawa informasyon, nakipan mga kabinan na. Mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Pag-iya sa aton na koneksyon mga kabinan sa News Center, kakatropang Bia Joy Sobaldo. Mag-updad ba kita sa aton siring nga mga interns sa gikaniya sa West Visayas State University College of Mass Communications kay Princess Osita, kay Sofia Joy Talagara, Luis Jirika Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, John Lawrence Cabaya, kag Markel Bagaan. Amunin sila makabanan ng amon siring nga mga intern dire kag siyempre kami guys sa senior citizen ti mo naman ni sila ang mga kabanan ang ginahanas namon kay kuning kaso mga kabanan sila naman isling mabatian ninyo dire sa XFM mga bag-o naman kabanan mga boses sa mga announcer dire sa Iloilo sa mga kung nga mga kabanan nga ginahanas ginamon ng kabataan ngayon eh, kasi sila ang makabanan ang masunod sa amon na mag-augi at sining mikropono dere sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan mga tropa. Ang oras dere sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na mga talupang doon makabanan ng balita. Sa balita nasyonal, gipaparawagan sang 90 day suspension si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan. Ay, ara, pagalit na eh. Dumdungan ganyan mo na to ang amo na to makabanan ang arrest warrant kag ipapanaog sa Sandigan Bayan. May ara pa igali ini. Pila ini ka count nga gin pasaka sa Sandigan Bayan nga kaso kay kuan man kay Senador Jinggo Estrada man. Pagkatapos makabanan na buwas ang natalana nga ginpatawag nga special session sang presidente sa Congress, botabalon sini sa aton nga Senado. Patawag sa special session makabanan ang presidente agutan na kayo ning parte ya ang ato lang din ang kuwa makabanan kadaw nakatudok sa aton nga pabinsaron ning parte sa amendment sa AX ining kumbala assistance in crisis situation aton makautoran ilang lang mga pangayo sa bulig bla nagapangayo sa bulig bala mga utod nato nga ning malawala gid bala at may kisa may ara man nga may ara-ara man pero ano bala wala kuno gyapon na depende sa luwag kuno nga kilala ko pa siya ti makadto ko siya to sa kwan sa makadto ko siya sa opisina sa gobyerno si Kote Mano kato siya madala ko luwag kasi siya hindi kato kapalapit kung na hindi kato siya makapangayok bulig kung malayo ka sa luwag ay ba ote guapos ling ko nga kwan eh guapos ling ko nga rason eh tayo sa makabanan sa mga agenda ngagin tumod sang presidente ang makabanan ang amendment siring AX mining AX ni makabati lang gani nga aton makaturan sang AX nga ini bawga baskog tuhod nila pero ko ang parte ya sa parte sa Olobrajon sa barangay nga Buligan kagam ini mga dinagyawan sa barangay siya sakit tuhod ko pero pagabal gani nga siya may kulubaan ko to siya nga AX kasing kumel sampun ha wow gadula sakit sang iya nga tuhod. Tisa ay makabadan sa gintumod sang presidente nga tanakayon was sa ila sining special session nga ginpadawagan sang presidente sa Congress nga mag-conduct sila sang special session. Luwas sila makabanan, no other agenda na pamangkot sila. Kundi kumagtambong ini makabanan si Senador Alan Peter Cayetano nga ginboto ini siya sang 13 ka mga senador nga magpungko nga Senate President. Kag-ara man magatambong makabanan si Senator Win Gatchalian nga ginboto sang 12 ka mga senador. Di ambot paano ma-resolve ini? Ano ini plastada man? Ambal sa mga kumpare ko sa kapiyan siya ti tungaon lay. Tungaon nga no? Tungaon lang nga siya parte ni sa appointment siya niya sa mga cabinet secretaries niya ti ara bihatag na na kay Cayetano. Siya ti nga parte sa amendment sa AX na bihatag na na kay Gatchalian. Ay, hindi ko na ano na yaman. Kung wala na yan sa konstitusyon nga duwa ang ato niya nga Senate Presidenta, isa lang ginayang ato nga Senate President. Yuti para matapos sa nisling yung problema, nisling kundi ah. Isa lang giniya ang aton iya nga Senate President. Base iya sa aton nga konstitusyon, nga munang aton nga Biblia sa pagdumalahan din magkabanan sa pungsod Pilipinas. Di na pwede nga duha iya. Di, butang tabis din ko kung ikuan nabi, no? Tungaon nabi ang iya ni Cayetano ang appointment sa mga cabinet secretary kag mga military generals naging promote this piyakto iya amo nabing parte sa AX ang kay Gatchalian. Di paano inisling ko nga kay ang ginarecognizar karon sang presidente mo iya si Gatchalian. Ay sus, anong matabos ni mga katropa, bossman? Manantayan ini makabanan kati kung basiya nato niya ang konstitusyon kag ang parte sa special session wala sang iban nga agenda nga talakayon di o galing kati paano kami magtalakay sa agenda kati i-resolve na nai ang inyo sinig kinagamo na sa sunod sang Senado partikular sa pag partikular makabanan sa pag pili kung sino ginbala ang legal sinig nga Senate President, mga kabinan, amin ako nga, ang subong adlaw, nag-file sang isa ka petisyon, mandamos and prohibition si Senator Peter Cayetano sa Supreme Court. Agod nga ibaliwala o kon para dulaon ang yasini nga poder. Sining 12 ka mga senador nga nag-boto kay Senator Win Gatchalian nga Senate President pro tempore mga kabayanan, mga katropa. Di balantay ni Boss, alas 9 ang takna sa aga ko na nung matabos. Sa nekati, ginabantayan ang pagtipyok ng mga kabayanan ni Senador Joel Villanueva sa grupo ni Gatchalian. Agod lang mga kabayanan ko no, ang ang ila sining makabanan nga obligasyon bilang ang ila sining mandato bilang mga ginboto sang pumuloyo nga maga hatag sang kayuhan para sa pumuloyong Pilipino mga katropa. Di ambot ano ini ang matabo was koning kaso nga mag tambong ini ang grupo ni Cayetano, mga kabayanan, Cayetano Black. Posible ayhan nga pagkaistoryahan, kagbutuhan, kung sino ang mangin legal nga Senate President. Kati magod sa mga kabayanan, kay 12 sila sa Gatchalian Black, ang sa piyak di pila sila minus 1 12 11, ay minus magigabi kay Joel Villanueva. Kuning kaso mga kabayan nga magtipyok sa piyak abi no, ay sa patitikal na sa buong istorya naton. Di kun amo sining matabok ka mabito hay basti mangin null and void siguro ini ang ilang petisyon sang Cayetano Black sa Supreme Court nga naga nullify sang posisyon makabanan ni Senador Win Gatchalian mga katropa. So, manantayin ni boss, no? Tanbay ka mong kabanan din sa XFM Radio Patrol Iloilo kay hatagan ka muna mong sa update kay man hindi ini makabanan ang isa lang sa aton ang maapektuhan sini. Tanan kita makabanan pating sulok-sulok na to nag madaguok sini ko ning kaso kati ang tanan-tanan makabanan ang mga programa sa gobyerno nga para sa tawo hindi matalakay kati gusto lang sila yang maglinaway da sa Senado mga katropa sa ila sini nga mga personal nga intereses. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na sa balita lokal arihay. Ay abaw ba si kon mapornada ini ang 200 mil nga inoghatag makabanan sa nga ginhatag actually ara na mo. Ara na na download na sa Marakanyang ang ining 344 million nga para ini makabanan panghatag sa mga barangay. Nationwide, dire sa aton 1,721 ka mga barangay ang beneficiaries ni makabanan sang programa sang Office of the President nga ang 100,000 sini ihatag sa mapilian mga deserving nga mga graduating students sa barangay graduating students sa fourth year sa college. Ang 100,000 para iya sa infra projects kung ano yung gusto nga gusto nga ipatindog abing project sa barangay, tiya mo na himuan sa programa works kag ining 200,000 i-download ini mga katropa halin sa provincial government pagkanto sa barangay. Kasi sila naman nagtagmo sa ining na-identify nila nga lima ka mga recipients nga fourth year college mga katropa ng graduating student sang tag 20,000 pesos ayusta. Subong nga sesyon makabalan sang sagod ng panlawigan nag-appear ini makabalan si Atty. Raymundo bata ni Migota Aron ha Atty. Artem Raymundo kay inisya makabalan ang ginassignan sa pag follow up sining mga bagay agod na ma-download na sa barangay ang 200,000. Diyos na karon, nagpagwa sa isa ka guidelines ang Commission on Audit nga ang mga barangay nga may unliquidated. Buto ka lang sila yung iba ko nalimutos ng timpo pa rin kapung-kupong ng mga unliquidated ka muna, hindi pwede na. Ha? Hindi ka mo makabaton sang 200,000 pesos. Ay, Diyos na. Base makabalan sa pagpresentar kay na kaging confirm sang Liga President nga may 300 pa ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang wala makaliquidate sang ila sining nga mga ginpangayo nga pondo sa provincial government sa national government kabagdanan nga ini sila posible ang hindi makabaton sang 200,000 pesos. Just dati, naku, ganun na mga 300 pa ka mga barangay ang wala makaliquidate sang ila sining nga mga ginpangayo nga pundo sa provincial government, sa national government. Tiyabal sa kuwa, up. Hindi ni inisilanay pag downloadan sang 200,000 pesos unless nga ma-liquidate nila ang ila unliquidated mga katropa. Adjusta. Yung mga, kung 300 ka mga barangay ang wala pa na maka-liquidate kag posible ni kabaton sa 200,000 pesos, yung mga kwanggid, mga sobra sa tunga pa, ka mga barangay din makabanan sa probinsya sa Iloilo ang nagsagi pangayo sang budget sa provincial government, nagpangayo sang budget sa national government, na wala ma-liquidate, insat na wala ma-liquidate. Kaya umuman lang inyong obligasyon makabanan sa barangay. Manabi sa inyong nilagay. Iba nabi, makupit mo. Ang tawa na. Kaya may ara makabanan ng guidelines sa mga kuwa, hindi lang ni para sa 200,000, kundi sa tanan-tanan ng mga project na ginapangayo makabanan sa inyong banwa, sa provincial government, nationwide ini amo ini pasirundan subong nga hindi kamo makakuha sa proyekto nga bag-o kon hindi kamo makaliquidate sang mga proyekto nga gin patindog sa barangay ninyo. Ano ba ibang sa inyo makupit gid mo te Basi nag ambal sila mga kapitan ng ibang iba nagpierde sa ligat eleksyon. Ang iba nagtapos term nila wag yapong ka-liquidate. Ano abay kay mga kupit kid ambal ay lipat ko din ganun para din gani to man. Resibo to gani para di pwede tap din gani to resibo to man. Actually wala resibo na guro. Kay gin gamit para nga ay bakal tuba. Oh. De, makuha mo na. So, di na panagadaan makabanan sa subong panagadaan. Galibog ba ng ulo ni Attorney Raymundo? Kung paano ni Abe, no? Kag nag-augment kay na si Attorney Dennis Ventilacion ang head sang Provincial Legal Office. Kung ano, Abing Mayo, sinigati sa sini nga July, manong abri ng klase, oh. Aba idayad ng party iya sa kakwada sa mga infra projects importante nga makahatag sagbulig sa mga na-identify nga mga recipients sa barangay. Ganyan yung mga estudyante naton. Di anong may mo sinibay? Kay may mga 300 pa ka mga barangay ang wala makaliquidate sa ila sining nga ginpatindog nga project. Tibol na balon sinibasi kung dibansin nga basi kung nangin white elephant bala. Iban siniguro basi kung napatindog ang haligi what ano what atop oh base ko ni base na may atop may haligi what dingding tama na kun nga hindi man liquidate kay kulang makabanan ang pundo kay hindi man na makabanan magkulang ang pundo kay ante si ka mga ayo project sa gobyerno ginapa submit ikaw sang program of works tindira sa program of works kay pasibo-sibo na pilang imo nga budget aw. Ati, amunisinya, amunin. Okay, aprobahan dahil na. Ipagay na sa municipal building officials. Aprobahan, isubmit sa probinsya. Pakita sa probinsya nga amunin program of works. Pakita na budget. Ati, okay na, amunin budget mo. Tiban siguro, kasi why ma, ano na, why ma, wala mahuman, kati, wala ma-liquidate, wala. Wala bang liquidate makabalan kay may ara mga katropa nga findings nga unliquidated. So, anong remedyo siya? Pati ang probinsya legal, galibog ulan lang kung paano ba ini? So, ito rin tanakaw makabalan kay may mga bagay ngayon gintumod kay nasa sesyon. Nga amugal ni problema sa mga barangay 300 pa ka barangay out of 1,721 ka barangay sa probinsya sang Iloilo mga kabayanan mga katropa. Dugang nga balita mga kabayanan dirigyapon sa headshot was ay matlinin tag iya sang dipo da sa kwano sa Manuyaw at ang nagaboy ba na sang ano sang nagaboy ba na sang actually, nag-haboy kay tingin pahaboy niya mo. Isugo niya ako ng risika diver siya. Noy, hindi haboy ito. Ang tagagalis niya, Taiwanese. Oh. Siya ang kontraktor sa ang Kukawada Company nga siya din dealer sa area sa La Paz. Dili, abis area sa may coastal area. Abis siya, ikaw na dealer na. Hindi na muna pagsunlon sa among tracking. Ikaw na bala. Oh. Tekaro na expire makabanan ang iyasinik ng mga soft drinks, ining iya ka Coca-Cola products. So sinogo ito yung Tresica Diver siya ligit ali haboyo. Si Tresica Diver man niya yamat man to. Iya siya okay na ni siguro. All right na ya. Teka anya to iya sa hole bisan 150 pinto okay na to. Ay sus pinang haboy ya pinang hulog ito yung tulay. O dira sa may barangay Banumuyaw. Inanod karon sa pagkanto dito sa Tikod. Ikaw nilin pagulos ang nag-obrada nga may mga tupad. Kasi yes ang national government mo, may mga tupad nga mga pumuloyo. Ining tupad, isa ini ka-programa sa gobyerno, nga cash for work program ba na? Sus, 11 kasako sa ano? 11 kasako makabanan sa expired ba na? Nga mga soft drinks nga iyasang Coca-Cola product. Tingo na rin investigar ang GSO, General Services Office, na establishar makabadan nga ang ning mga ginpanghaboy nga mga expired nga mga water bottle nga mainod pa ni. Nga iyasang Coca-Cola products halin sa ilang nga dipo dira sa may barangay Manuyaw. kag inang dipo bala dipo lang bala iya gid sa ako law kun may ara yang may ara sa iya dra nga naga nga may ara gid bala dealer na kun manager nga naga kuha sang siya sa supply na sa coke kag siya ti ako dealer ne hindi ka mo magsulod ha. May interview kita makabadang kay Engineer Niel Rabina kay Buas, ipatawag sila. Damo sa mga problema sa sudad pa yung mga ginibawa. Problema sinay kung mag-ulan, baha ng mga tani ang lapas area, no? Ipatawag sa kuno Buas, makabadang suno kay Engineer Niel Rabina, makabadang na. So, bantay na digapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaya daw disidido ang sudad, makabadang na mag-file sa kaso. Batok sining tag-iyas ang dipo sa soft drinks dira sa Barangay Banuyaw, lapas mga katropa. Ang oras alas 7.34, kag pilapagin makabaling kamamanita, dirigyapon sa atong pamangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo, ang ining unang adlaw sang simulation exercise. Ang pagtawag makabaling nga pag-ugyon, gitingob ning mga law enforcers halin sa police, army, navy, marines, air force, coast guard, nakipagkabalan ang mga rescue group sa siling unang adlaw makabalan sa ginpatigayon nga simulation exercise dito ya sa Barangay Sapa sa Miagaw. Ting senaryo dito kay na may nag-alabot ko ng mga tao nga halin dito sa Manila kay man gimbombahan tong gimumbahan makabadan ang mga building to sa Manila. Nakalalubak nung itong mga tao pagkanto diri sa Southern Iloilo. Di, may mga pilason, may mga nag-alalubak itong mga terorista. At lang may dakpan kay ina. Ini senaryo na nga may dakpan nga duwa ka Chinese National. Hindi, senaryo lang ha. Nga mga terorista makabadan. Oo. So, ito na bistoryahan ni Karon kung ano abi ang kulang, no? Kag ang kita naman sa media kung paano kita nga mag-cover. Ibang sige na kakadlaw sa akin kaya nga cover ko ya. Di gusto ko ya pamatulang ko lingon ko. Amuning amo kami na mag-cover mo sa XFM. Kadlaw ko mo ha. Ginhambal ganit na nga sa simulation exercise. Kaya tanan-tanan para kung paano kita mag-report sa pareho sa nga sitwasyon. Kadlaw lang yun na ano nga. Amo niya live to gina ya. Ipamatid amon ka ba lang sa inyo. Karoon ang ako niya coverage to. Amon coverage ni Katupang Jansen Bla. Ay muna ka mag-coverage siya ng XFM. Kami sa immunization exercise niya. Cover kami dahi. Hindi yung magsagi iya ka kutip-kutip ka lang na iya. Dapat yung realistic niya. Ang oras rin makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.36 na paunta makabalan ang mga balita. Sa palibot sa Pungsod Pilipinas, sa Pod sa Atunyo News Center, kay Katropang Bia Joy Subaldo, mga kabianan mga katropa, ilabanig din mga kabianan ang petisyon sang Cayetano Black sa Supreme Court nga ginapadalify nila ang posisyon nga ginaokupar subong ni Senator Sherwin Galsalian gamo ang Senate pro tempore mga Senate President for pro tempore. Nagfile sila makabanan sang mandamus with prohibition agod nga ipa walang bisa kon ipanalify ang posisyon nga gin elect makabanan sang 12 ka mga senador kay kapati iya makabanan si senador Cayetano nga sila yang legal kay ginbuto sila iya sang 13 tanan ka mga membro sang senador mga katropa. Aton pa ang detalye sa mga kabanan. Opo ni Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
3: Katropang wards adlaw-adlaw nga naka-experyensya sang pagpamahog ang mga anay bodyguards ni Zaldico matapos ang ila pagbuyagyag nga sila ang nakadulong sang minalenta nga kwarta sa mga politiko suno kay Attorney Levy Baligod. Samtang gin-introduce naman ni Baligod ang apat kadugang nga mga bodyguards ni Ko nga nag-deliver man sang minalenta nga kwarta. Isa na diri amo si Sergeant Jerome Balderrama nga anay miyembro sang Philippine Marine Corps pagkat sa diin ginklaro sang abogado ang honorably discharged ang status ni kag hindi dishonorable discharge. Pagsaysay ni Balderrama nga nakaagi siya nga nakadulong sa minaleta nga kwarta kay anay House Speaker Martin Romualdez. Lakip man sa mga bagong nga miyembro sang anay Marines nga tinawan ni ko amo si Katrino Ibasco nga 15 katuig nga nagserbisyo sa Philippine Marines. Pagsaysay naman ni Ibasco nga ang iya nang trabaho amo ang paghakot sa minaleta nga kwarta sa diin nakaagi ini nga nag-security escort sa mga investigador sang International Criminal Court sang sila ang nagpadulong sa Pilipinas. Nakaagi Pinaagi man ini katropang boards nga na-assign sa puloy aniko sa pagbantay sang minaleta nga kwarta sa sulod sang anom kabulan. Iya man ginsaysay nga sang naglupok na ang balita angot sa flood control, siya ang ginsugo sa pagtago sang equipment nga mahimo magbaton sang tawag kag text sa diin si Kolang kag si Romualdez ang mayara sini. Ini ang gintago ni Basco sa sulod sang Camp Aguinaldo sang pila ka adlaw antes ipahalin sa iya puluyan ni Dominguez sa Firm View. Paglaro naman ni Baligod nga angin mentioner ng equipment ni Ibasco amo ang surveillance equipment nga highly controlled. Samtang ginpakigbahin man ni Attorney Baligod nga may nabaton siya nga masaligan nga impormasyon nga amat-amat na nga ginpakakas sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang record sang mga salakyan nga gingamit sa pag-deliver sa mga minaleta nga kwarta sa madamo nga mga personalidad. Sunod kay Baligod nga kilala niya kung sino ang nag-umpisa sini agod nga kakson ang record sa mga salakyan. Pamahog pa ni Baligod nga maabot ang adlaw nga manabat ini. Kunay baluan nga nagtingob ang Jesse Ocho ka mga anay bodyguards, lakip na ang apat ka mga nagdugang nga nagpakilala nga mga anay man bodyguards ni former Congressman Zalico. Sa diin sila ang ginsu nga mag-deliver sang kwarta nga nasulod sa maleta. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginpakigbahin sang isa sa mga testigo sa ginpatigayon nga press conference sang 18 ka mga ex-marines nga lakip sa mga ginpatawag nga witness nga ginimbestigaran sang ICC prosecutors amo si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa ila pahayag si former Senator Antonio Trillanes ang naga-provide sang witnesses. Pito tugtubwalo ka mga ICC prosecutors katropang boards ang nagpadulong sa Pilipinas para sa pag-imbestigar sang drug war ni former President Duterte kag sila ang nakabaton man sang kwarta sunod sa mga Marines. Duha ka beses nga nagbalik sa pungsod ang mga taga-ICC dugang pa sang mga testigo. Samtang sa kaangot man nga balita makita si Senator Pangilinan sa picture nga gin-present sang Jesse Ocho ka mga ex-Marines kadungan sang ila ginpatigayon nga press conference kaina sang hapon. Upod sang senador sa picture ang ginapahayag empleyado sang Mesibis Aviation and Development Corporation ang i-asawa nga si Sharon Coneta kag ang duha sini ka mga kabataan sang ginpamang ang mga testigos kung ano ang kahilabtanan sang nasambit nga senador. Ilagin sila nga magwa ang o kung magwa kag mahibaluan gid sang publiko sa ini sa insakto nga tion. Apangin sabat naman ini sang senador nga ini ang puro pasaring, puro alegasyon kag puro palabas. Suno kay Pangilinan nga gusto lang hikuan sa mga ini ang report nga pagpungko sini bilang chairperson sang Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mag-aimbestigar sa flood control scam. Dugang pa sini nga wala sang basihan ang mga pangguba sa iya pagkatawo sa mga nagpatigayon sang presscon angot sa maleta nga may kaangtanan sa binilyon nga ginkawat sa pondo sang gobyerno. Bangon sini nagpaandaman ang senador sa mga nagtestigos nga sila ang manabat sa ilang mga ginhimo. Samtang sa dugang pagid nga balita national liwat nga na-mentionar si Senator Tito Soto nga nadulungan sa mga anay bodyguards ni Zalico sang minaleta nga kwarta sa flood control anomaly expose nga ginhimo sang mga ini. May ginpakita sila nga litrato nga kuha sa building ni Soto kag ang litrato nga may nakabutang man nga date. Samtang lakip naman sa mga litrato nga ginpresent amo ang picture sa mga iniupod kay anay PNP Chief Nicolas Torre III. Ginpahayag sang isa sa mga anay bodyguards nga ang litrato ang kuha sang nagwa na sa publiko si Orly Gotesa sa pagtestigo. Matandaan nga gintanyagan sila sang cellphone kag 50,000 pesos agod maghipo kag hindi na magtestigo amuman ang paghimo sang affidavit nga wala sang kamaturan ang mga pahayag ni Gotesa angot sa mga ginudulong nga minaleta nga kwarta. Bangod sa pagpamilit sa ila, sila ang nagpasugot kag lakip sa kasugtanan ang paghatag sa ila sang trabaho sa diin sila ang pasudlon sa security agency ni Torre. Magluwas kay Soto kag Torre katropang boards gin-mention man sa mga ex-marines ang nga nakabaton sang kwarta nga nasulod sa paper bag ang veterano nga broad broadcaster ni si Arnold Clavio sang GMA. Samtang sa dugang pagid nga balita, National ginpatuman sang Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension order bato kay Senator Jingo Estrada nga nagapangatubang sang kaso nga graft kag plunder may kaangtanan sa flood control scam. Gin-issue ang sang anti-graft court ang suspension order sa idalom sang resolution nga ginpetsahan Hunyo 16. Magluwas sa kaso nga graft, nagapangatubang man si Estrada sang separado nga kaso nga plunder ka graft sa Sandigan Bayan 5th Division may kaangtanan sa amuman nga issue. Nagapangatubang man ini sang 11 counts ang kaso nga graft bangod sa misuse of discretionary priority development assistance fund kag nagapabilin ini nga pending halinpas sang 2014. Sandig sa lai ka tropang boards ginapatuman ang preventive suspension kung nagapangatubang ang incumbent official sa kaso kriminal o kung anuman nga kaso may kaangtanan sa misuse of public funds. Samtang sa dugang pagid nga balita gin pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga seryoso ang iya administrasyon sa pag-address ang korupsyon sa pungsod apang aminado ini nga wala sang mahapos nga pamaagi para diri. Suno kay Marcos nga dapat masiguro sang gobyerno nga ang abusive practices ang indi na maliwat matabo pa. Ginpahayag man sang presidente nga indi niya pagpalampason o kung indi pagpalampason sang iya administrasyon ang tanan nga mga may sala. Samtang sa piyak naman nga bahin, handa na ang Senado para sa special session nga natalana buwas, Hunyo 17, sunod kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Nagpamalibad man ini sa paghatag at tropang board sang Sabad kung bala ang iya posisyon nila bilang Senate President ang manginformal na sa patigayunon nga special session buwas. Sunod pa diri nga iya naman nga na imbitar ang tanan nga mga senators nga mag-attend. Magasugod ang session last 9 sa aga, kaginala uman nga matapos 5 sa hapon. Samtang sa kaangot man nga balita naghingyo si Senate President Alan Peter Cayetano kag mga kaalyado sini nga sang bulig sa Korte Suprema sa pagresolbar sang nagapadayon nga leadership dispute sa Senado. Suno kay Cayetano nga pwede maglain ang numero apang indi ang konstitusyon. Ginsulit-sulit man sini nga ang leadership position ang temporaryo lang kag nagabag-uman ang political alliances. Wala pasubong gin sa publiko kaina lang no katropang boards nagfile ini sang petition apang base sa Facebook post sang Senate President ang petition ang may kaangtanan sa pag-preserve sa institution kag pag-defend sa independence ng Senado bilang co-equal branch sang gobyerno. Sa petition wala sa listahan ang ngalan ni Senators Mark Villar kag Joel Villanueva bangon sini katropang boards sa hindi paglakip sa ngalan ni Senator Joel kag Mark Villar sa ngalan sa mga petitioners nga ginfile ni Cayetano, madamo naman ang nagapati nga sila nga duha ang magasaylo sa Gatchalian Black. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol. Ililo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Ang oras makabalik diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:46 na. Salamat kay katupang Bea Joy Subaldo Mangkabenan. Kabalita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Simulan tayo ni Buas, alas 9 ang takna sang aga, tumtumala 5, malawig-lawig ining special session. Pero laban-laban sa akong palanta Mangkabenan, i-resolve na nila ni kung tikon pareho sila nga pananaw sang Cayetano Black, si Villar, no? Ang kag si Villanueva ang damasaylo sa Gatchalian Black. Si base kuno nahon lang yung pag-resolve sila isang problema nila sa Senado di ramang katropa. Katitol, arat naman na sa kwan, arat naman na sa korte, no? I don't know, kung magpagwa ang korte buwan sa isa ka temporary restraining order, may kanta naman kabanan sa certiorari and prohibition under Rule 63. Kung magpagwa abi makabinan inay sa potentika laway tagay na pagunahan ang korte ato na niya, no? Opinion ta niya kaya diba si karong kung giganta sa korte tagay na pagunahan ato ng ila siring ang ila siring mga desisyon, no? But iniya opinion lang iniya sa ang korte ako niya opinion, no? Inay ang kaso abi karon mapagwa sa TRO ang Supreme Court di magpabilin makabinan nga magabalik ang power bilang Senate President kay Alan Peter Cayetano. But kung hindi abi ni karon nga wala sang TRO nga pagwa ang Korte Suprema, Di matabo. So, di ba si kon magbilutuhay sila o kon ba si kon mag i-resolve lang na igurone ang parte sa mga pungko nga Senate President makabanan kaga ti kon mag-trace sila kung katorosin sila ti mas dako makabanan ang majority nga magapungko makabanan ang legalidad ng magapungko nga Senate President si Wen Gatsalian mga katropa mga kaabyanan. Sa aton nga mga soke no, nga magtaplamati labanagin sa nagakuan sa buong no, naga pautribling init nagbalik naman makabanan sa 4-day duty ang mga empleyado si Tiol diba tribling man init sa buong ang Biyernes ginbutang makabanan sa work from home arrangement naman si bangod makabanan si Nenib damo sa gabatyag sa aton sa balatian. Parang manikawan natin mga katropa, babalatian labadagid ang ining ubong na ginasuhot dayon sang pneumonia. Kaman ang pneumonia, isa ini ka bacterial kag viral infection. Maginom kita makabanan mga katropa sa premium D3. Kaman ang premium D3, ginapektibo sa subong nga panahon nga usong ubo sipon nilanat katong kaso. Hindi na ito papabayaan ato lawa sa maigaw sa ining balatian, proteksyonan, pinaagi sa paginom. Sa pinakabago kagipiktibo nga premium D3, kaman ang premium D3 makabanan. Meron siya nga vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puro sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklase ng antioxidant. Nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. May gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Boss, greet ko akon nga magurang nga baying ang ana nga kadlawan subong Mary Jane Climino. Yabaw. Ate, happy birthday in heaven lang dyan, Mary Jane. Oh, halin kay Brad Mojere Adorno Climino. Ang magandang gabi, katropang Phoebe Morales from San Jose Antique. Kamusta dyan, San Jose? Gagagitay ogman sang linog ang niniit eh, labot man sa San Jose no. Alambal ni Subribi Gael ma magandang gabi katupang Phoebe Morales from San Jose Antique. Maraming salamat listening kag kaid na po ray. Good evening kag sa aton nga mga patrollers. Nga daga pamati kadagaw po subong sa aton nga broadcast diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pabalik nato makabidan dugang sila nga balita lokal. Diri gyapon sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Suryanta ning parte sa mga barangay nga hindi makabaton sang tag 200,000 pesos kay may ara nga unliquidated mga katropa makabilang pamati kita nay sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian upon kay Dr. Remily Tooy sa The Secrets of Health. Ang oras sa 7:50 mga katropa.
4: XFM. Yes to health.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret. Dr. Remily Tooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
7: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
8: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
7: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Jeff, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
7: The Secret of Health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
7: The Secret of Health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
7: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
3: XFM.
12: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus.

0: Mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santhone and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kakay Dr. Rimilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santhone kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Santhone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Makalage na ko!
2: XFM
7: Katropa mo!
0: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:03 na mga katropa. Padayon kang kamati din sa headshot, sa gapon din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agyapon ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Board sa Tibor Morales, mga kabinan, mga tropa. Hindi kita makabinan sa pagtalakay naton sa mga balita lokal. Ering may kang tanan makabinan sa sining ginaboy balang mga sinako. Unsik sako nga ng yakapids mo. Kamay doon makabinan ang mga expired ng mga soft drinks kaya sang Coca-Cola products. Nga nakitaan ini makabinan dira sa may barangay Tikod sa Suba, sa Iloilo River. Sa barangay Tikod. Tibagod mga unse kasa ko ng lagko na yung makabana ng aging pangaboy. Natukibad ini makabinan, bagod ba kahit may mga tao na nga nagalobra, nga ginkabalan ng Cash for Work Program.

0: sa gobyerno na malang tupad workers. Nakita to ang sinako magkabanan sang soft drinks. Iban lang unod, iban may unod, pero barangay may unod. Tignan nila yung ulo sa barangay, sino yung pangaboy sila naman? Kalapuot ini magkabanan mga katropa nga informasyon sa General Services Office. Kay attorney, ako rin kay Engineer Niel Ravina. So, investigar sila kung sino ito abing tag-iya sila. Tob-tob sa kulihi nga sa sige ng investigasyon magkabanan sa mga barangay opisyal sa barangay Banuyaw na establishar nga inigali ang maging pangaboy ng mga expired gas of drinks on six sako. Ang halin dira magkabanan sa depo sa soft drinks company. Pero hindi na isling abing nga konektado ganiya sa ngayagin bala sa Coca-Cola plant. Kundi may ara nga nag dealer dira sa barangay Banuyaw. Ang tag-iya sila ko no, magkabanan sila kay Engineer Ravina, isa ko no ka Taiwanese. Kag sa investigasyon sang GSO na kapakita, nga ko no, ining mga ginpanghaboy ng mga expired ng mga soft drinks sa suba dira sa may Banuyaw area, ginsugo ko no sang tag-iya ining Taiwanese sang depo dira sa may Banuyaw ang tricycle driver. Ginpahaboy niya. Tiguro ang tricycle driver na kaya hindi mo namo ka na nung siksako mo nagko pa rin sako. Ah, pinang haboy na ang kabanan sa kirin suba oh. Sa may barangay Banuyaw. Tiguro pa nagtaob. Kaya ito siyempre wala sang buslot ining mga soft drinks mo. Manat naglulutaw ini pakanto ginanod sang baha ako sang taob pakanto dito sa barangay Tikod. Kag dito na tukiban. Tingin ako magkabanan sang Taiwanese yung ginpaano ko ito, ginpahaboy ko siya sa Tarsika driver. Tingin may mga proper galing siya magkabanan ng mga paghandol, sini, kagpag-dispose sini mga bagay. Kag may arak list lang kay pirmahan sini, kung nabi di madilir kao sang soft drinks. Ilang brigade magkabanan sa Coca-Cola. Suno kay, suno magkabanan sa ato nga nakuha ng informasyon, kamay arak list lang din ang gina pirmahan sa kontrata na. Ang proper disposal sa mga bottled soft drinks, kung sabi, wala lang siya, empty na siya. Anong imuon? Anong imuon kung may ara makabanan nga mag-expire abi, no? Anong imuon siya? Dindal o na? Katibuas, may ara ko no, nga pag-imuon siya nga conference. Patawag ining tag-iyang Taiwanese. Opod ang City Enro, City Environment and Natural Resources Office. Agod nga mag-investigar diri kay tinaw desidido gid makabanan ang sudad nga pasaka kaso sering tag-iya sang depo dira sa barangay Banuyaw sa distrito sa Lapas. Interview nato man kay inam katropa si Engineer Niel Ravina kun anong plano nila kag daw ang sudad maga-file gid sa kaso. Agod pa dudla ng mga tao nga pareho sila, no? Nga daw ay pakialam nga kung magbaha gani makabanan sa syudad. At ikaluluwag lang sila, baso naman si mga opisyal syudad eh. Mayroon mga ba naman na ano man klase pa mga opisyal, di ba? Manong klase ni mga mayor, di ba? Nga gabalaha na rin syudad, may wala ginasapak. Gani kay ara sa ato makabanan sa kita ng mga tao, ang problema, hindi nga sila ang mga opisyal naton sa syudad. So na ito yung interview ang kandang kabinan kay Engineer Niel Ravina, ang head sa General Services Office.
1: Sir, sa aspect investigation, sir, sa GSO, sino ang panag-iya sa ito, sir?
2: Hindi ko maano, kaya ito Taiwanese, hindi ko maya ma-pronounce yung name. But based sa amon investigation, sa gin-verify namon sa ilang establishment, kinako nila. So, ang full name guro kag ang establishment will be out after the ano no City Legal Office sa technical conference kung maghatag clearance si City Legal Office, then we will give a copy sa inyo.
1: Okay. Taiwanese sir ang tag-iya sa ng depo nga da?
2: Yes, Taiwanese.
1: Ah, okay.
2: Taiwanese daw kay nag-ano kami, nag-coordinate kami sa Chinese Chambers, no, sa Ilinggo City chapter. Hindi nila kilala, no. So sila nagmuno nga daw Taiwanese, no. And gin-report ko naman sa Coca-Cola Bottling Corporation ang incident. May mga ano man sila, group, may mga movement sila nga sa ilay ang part.
1: Anong ina, sir, man, affiliated ini siya sa ano, sa Coke, or it's a business ini ang di ang
2: business,
1: no? Ah, business. So separated siya, hindi siya iyang siya depot directly. Okay. So as per conversation, sir, sa ano, sa company, anong hambal nila, sir?
2: Ano,
1: sa Coca-Cola, sir, sa side, anong,
2: yes,
1: anong?
2: The central office will have its own investigation, no, sa incident. Then may ano man sila, no, may ara man na sila, guro, mga ano nila, mga legal moves, no, sa part nila. But among independently, mag-ano kami ang conduct ng technical conference para sa case build-up.
1: Sino, sir, ang gin-invite ng mga research person sa technical conference?
2: Yes, the DNR. DNR, since that is a violation of environmental laws, so gin-ano naman ng DNR, ang City Environment and Natural Resources Office, ang GSO, kag ang anti-littering.
1: Okay. Engineer, since nga ila ato property, no, sa tong depo nga inang hindi man niya affiliated sa company, sa Softdrinks company, anong proper nga pagdispose ng pareho sila ng mga,
2: that is a commercial waste, no, considered commercial waste kay expired commodity siya. So under Republic Act 9003, ang may responsibilidad over the commercial waste will be the generator of that waste, no. So sila na dapat ma-dispose. Normally, may ara na sila dapat pollution control officer. And the pollution control officer will know kung paano niya na i-dispose ang amo sina nga mga type of garbage or type of waste. So may training na sa iya. So kung ano ang may multa nga una gina mo na PCO kagang manager.
1: Sa conversation sa tag-iya, no, ining ining foreigner nga tag-iya sang kuno na sang masig nato nga depo nga di may connected sa ano sa Coke. Ano kuno sira nga didto ginaboy?
2: Ang hambal niya kay because may ginasugo sila nga daw pedicab driver or bicycle driver to dispose, no. But it doesn't end, no, ang imo accountability, ang responsibility nga kung may ginhatagan ka, wala ka na sang responsibilidad. So as a businessman, dapat may accountability kay imo na ano eh, alin sa imo eh, ang source, ikaw ang source, ikaw ang generator. So ara gid sa imo responsibilidad, no, kung diin man ang maglabot. Like for those are expired nga ano, no, nga soft drinks, kag kung may makainom, hindi man na pwede nga manginwala ka sa imo nagalin. And based our investigation, sang nag-abot na to ang team sa ilang depo, may nakita pa nga nakasako man, no, of the same nature. So many to say ginaamat-amat nila dispose, no, and it's so frustrating sa part namon nga dito nila gina-dispose sa Haro River.
1: Dito giya sa direksyon kasi nga gin butang abisikilidaran or ada sa mga basurahan nga ginhakwat kag ginaboy
2: gin direk
1: so giya sa ramoy stop. Okay, so sa aton may ano, sir, ano ina siya dinhi sa mahulog nga violation sa aton nga city ordinance or sa aton nga national law?
2: Violation gid, no, sa city ordinance. However, since that is a deliberate, no, nga pagkaboy sa aton body of water, then nag-recommend ako sa City Legal Office for Republic Act nga violation, no. So that is 9003 and Clean Water Act. So that nga ang fines and penalties mas dako-dako, no, kay gusto ta matudloan gid sang leksyon ang nagubrasin eh. And we also want to send message, no, sa sino pa nga magkaboy sa atong kasubaan, because we are trying our best nga ma-restore ta, no, ang ecosystem sa aton nga mga suba.
1: Okay. Engineer, since nga ina commercial establishment, anong sa ato national law, mga anong ina ang
2: penalty? May mga revocation of business permit. And at the same time, siguro i-recommend tagid sa bottling company nga dapat i-ano nila, hindi na nila pag i-partner ni Amon nga depo since hindi sila kabalo mag-dispose, no, kag nag-violate sila sa environmental laws. So kag at the same time may mga fines and penalties in violation of city ordinance, anti-littering city ordinance, and at the same time ti ang ano gid ang kung may closure gid, no, sa business because of the violation of environmental laws.
1: Engineer Sings, ang ginilinan sa ning mga produkto amo ang Coca-Cola company, ano gina sa inyo nga pag-istorya na gina-brief man nila o na-oriente lang ilang mga...
2: Yes, may mga ano sila, may mga rules and regulations man sila sa contract which should be followed, no? Especially for the disposal of the expired commodities.
1: Sir, pag diri si engineer, no, sa XFM, anong aton nga mapahibalo sa aton mga kautoran? Since nga isa sa mga ginarevive ni mayor ang aton nga suba, nag-una kita sa diri sa may
2: Lapas area
1: din
2: Haro River.
1: At tumong Haro River naman kagan gitiro sa may kanon, sa may ano ganin diri sa may Ticot. Sa may mulo ba na umpisa na Bacano umpisa na aton din lo subong ang target ni mayor din naman sa Haro River, no. Yes. Anong aton sir nga palabot ka mga mensahe sa aton
2: motor? I would like to appeal, no, paagi sa inyo partners in media, ilabi na gid ang XFM nga sa mga pumuluyo ta, no, to dispose your waste responsibly, no. And at the same time, don't throw your waste sa bodies of water because kinalimpyuhan ta ni, this is to ano, no, to mitigate sang flooding nga problem naton. Kaya yung tanan nga drainage system, ang outfall is sa aton nga bodies of water gid, no, sa rivers and creeks naton gina flow. So kung may damo basura, then it will impede the flow of water. Tapos nun mareklamo kita sa syudad, nga gabaha kami di because wala nang drainage system nag-function. Kaya ang aton bodies of water puno na sa basura. So amugin ang basic naton, kagang ang objective naton, nga ma-clear naton tanan nga suba para ang flow sa tubig madasig. Kung mag-ulan todo, ang aton stormwater will be drained immediately, no? So amo nang aton kin nga ano nga ginatinguan, and we thank you, no, sa partner sa media kay mapalabot naton, no, sa every household, sa every pamalay, kag sa mga business establishment nga dapat hindi ta pagi-dispose atong basura sa atong kasubaan.
0: Dapatian makabadan si Engineer Niel Rabina, ang head sang General Services Office, tibuas may pagapatigay kayo noon sining technical conference sa DNR, City Enro, GSO, City Legal Office. Kaya disinido, kaya makabanan ang sudad. Pagi kay Mayor Raisa Trinias, mapasakaan kaso ng Taiwanese kaniyo. Although, ati mabalang kita, ati gisugo, ito yung tricycle driver mo. Nga i-dispose ako gisugo, abis itinawo niya, ati haboy ito. Kuro na ba ito maghambal iya ang tinawo kag akon ang Taiwanese kaya boy suba to kung bisan di nilang ito ang butang to abis sa kundin itong mga sa basurahan abis, no? Sa MRF abis sa Barangay Banuyaw. Katuntun to si ka-diver ka. Dirit sa suba. Ay, pinaligid. Mga ligid to mo. Kaya ginputos ang, ginbugkos ang ano, basa sa ako katong pang-alex mo. Tapos gagbay pa ding suplex din ng swak na bla. Di ba ligid gideyang mo? Di ko rong nami ko rong lupanihol yan yung kwarta naman eh. Oh. Siya kasi mga mo, di ko rong matagaan siya na 300. Siya okay na guro, okay na guro roll. Na okay na guro roll. O, oh, mga amo na yung akwada mo na yung ito ka. Siya okay na guro 300. Di ngambal mo ito gurong tinawo sa nga Taiwanese to. Kasi ihaboy tayo ay meg. Di mo lang sa ngambal kay ihaboy suba. Piniligid dito mo suba. Narecover ka ron mga katropa. Dito kay Engineer Rabina. Dito ako sa sunod sa Iagunigam. Dito pa. The same ang structure na sunod sa ako. Mag-expire nga ng mga sovereigns. Ting technical conference. Hiboon ba sa alas 9? Sa City Enro, kaya daw disinido kaya makabanan si Engineer Niel Rabina nga pasakaan kaso ng tag-iya sang dipo. Na although wala niya iya, wala niya iya, hindi niya konektado, kaya iya wala nga iya iblak sang dipo sang Coca-Cola. Kundi daw dealer siya wala. nagmatindog sa dipo eh, kaya ang iya sininga ginapo pakumpara to sa coke sa planta, dila niya ginabutang sa iya ka dipo sa Banuyaw. Kasi gusto gid katistigan makabanan sa city government nga pasakaan kaso ining Taiwanese nga tag iya makabanan sang dipo sa Choprengs. Although nga ti, masiling nga to, nga sugo ito ya. Mabalsa ti, sugo ako, sugo pa lang to. Ako wala, ako kabalo nga, haboy ito sa suba. Ako sugo lang. O. Oh. Ti di ba pwede? Kibasi kung dugay na ginahimo da, kag subong lang ito kiban, kaya ginalimpiwan ang suba sang mga pumuroyo, dira kaginhire sang gobyerno, ini mga tupad workers daton. Ining work fra cash for work program workers daton. Tino ba naman kabanan ang mga violations kag ang penalty? Kadi ang plano yung mga kabanan sang sudad iyang i-charge kadi sa national law mo. Ini Republic Act 9003 mga kabanan ako na ining Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kasi ang iyang kasudan iya, violation lang sang anti-littering ordinance. Tigabay. Tingin, hindi mo na pwede ang anti-littering lang kag pag-implop tayo dati. Anti-littering eh. Pero bakit sila makabarang kahit may mga ginpangaboy, ini mga katropang, mga expire, ng mga soft drinks. May violation ang makabarang sa Republic Act 9003 kung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Pilang penalties ni? It carries a penalties ranging from 300 pesos fine sisew sa isa ka foreigner. Sisew! And community service of 1,000 or 1 million fines. Direho ah. Istigabi daw, kito yung bako mo na, oh. Hindi ka bayad na iyang, hindi ka bayad na iyang fines silang kung 300, hindi kaya ang fines na kalapot makabalan from 300 pesos fines and community service to 1 million fines and 6 years in prison. The exact penalty depends on the severity of the prohibited acts such as littering, open burning, or illegal dumping. Anong din tani i-charge? Kasi hindi ito basurahan ang ginhaboyan niya, kundi illegal dumping. Kasi ang iyang fines, garings mga kabinan, kung simple ang ina mga kabinan, ng mga gagmay na naguro, madakpan ka dati, dakas 300 eh. Pero kung pareho siya nga unsik sa kobra, kaya sa ang feeds. Ngayon, unod mga kabinan, nga bottled water, sang soft drinks, kung may unod pa, kaya expire gani. Depende kung naman kabanan sa severity of the prohibited acts such as littering, open burning, or illegal dumping. Ang penalty is 1 million and 6 years imprisonment. The law outlines to 16 specific prohibited acts. Penalties are structured based on the offense committed. Di kung ato lang ining kabayan nga pasugtan kag ato lang ining pabayaan ato lang ning pagbulag-bulagan nga hindi man kita bulag di base kon maanad sini makabayan ang tawo ila badagit ini ang mga bintao so nga mga tawo nga haboy sa basurabi sa diin lang tuman mga ni kay may ara makabayan nga disidido nga mag-file sini kaso sa bahay ni mayor na disidido gid siya kati ipakita la mayor ang imong political will kung tub sa sino dira nga naga violar sang laye diri sa sudan para nga ipakita man ang imong sinong iron fist agod nga madlukan man ang mga naga violar sang laye diri sa sudan. Sabi tistingan ko naman sunok makabalang ka itiril niya rabi na at tistingan ginamon eh pasakaan sa kaso nga violation makabalang sa Republic Act 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kamay imprisonment nga 6 years kag may multa nga 1 million pesos mga katropa. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:24 na. Tema din makabalan ang isa sa mga problema. Dire kay kon mag-support ini nga mga basura sa suba, mag-support ini makabalan nga mga basura sa kanal. Ang epektibo sini balatian, ilbergen makabalan nga kon mag-support ang basura sa kanal, mag-support ang tubig at tidiran sang lamokda. Timatabo sini makabalan nga balata inon ang aton sining mga kapturan, labdagid kon may mga basura gagatinumpok na. May mga basura nga nag-supon sa kanal. Timadamo sining mga kakatropa nga mga balatian ang mga sablag sa tawo. Pari obis sining mga kabinan nga kon maglagaw ka na sa barangay da kon may mga nag-danaw na bikaron. O kon may mga ining mga suludan sang soft drinks kay ining plastic. Di itlugan ka lamok na. Pagkatapos di anong matabo? Di ko di ma madinggi ka da, mabalatian ka da, pagida mga balatian nga ma tapix lawas mo. Magalong kita makabalan kay ting ining mga bagay ngayon eh. Sinang ba natin basura lang eh. Pero mag-resulta eh isang kalaglagan nato ng mga tao. Hindi lang eh para sa aton, kundi sa aton mga pamilya, sa aton kabataan, sa aton kapuhan. Tapos na makabalan din sa aton sa XFM. Agad nga marikaw kita sa mga balatian. Ginarekomendal, ginamon sa inyo, mag-inom kita makabalan sang Santon Plus Gold. Herbal Capsule kang Santon Vitamin C. Kaman damon ang nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Herbal Capsule, tukod ka ini puno sa antioxidant properties nga makabulig. Hatag proteksyon sa aton sa tanan nga mga balatian. Pareho sa kabagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kakahil blood pressure. Mang ginahay blood kita sinin kung makita naton nga may mga basura, balagay laptop, sandi lang. Limpiyuan man sang Santon Plus Gold. Herbal Capsule nga itong nga dugo. Nga mo makabanan ang ginaturaan sang nagkakalain sila nga mga balatian kung mahigko ang itong dugo. Pag-inom na itong sang Santon Plus Gold. Herbal Capsule ginatinuan niya ang itong sila nga dugo. Ang Santon Plus Gold. Herbal Capsule mas efektibo kung upidan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Kung kape naman yung itong ginapangita makabanan mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya man naman ay makabanan ang mga kape nga makadulot sang mayo yang resulta sa atong nalawas. Malikaw kita sa balatian kung mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural, kag makabulig di sa inyong partner nga Arabuton. Yang bagulang okay na tapos gadugay lain naman ang gina-istoryahan, lain naman ang desisyon. Di Arabuton gani. Para naman niya sa atong mga lalaki, mag-inom kita yung mga kadamanan sa Santon Plus Coffee Mix. Agad maglikaw kita sa mga balatian labanagin ang prostatitis. Tumot lang kisa na nung hilingan na nung nga pangihik ko siya wala haw. Gano'y kay gatubod na tuod, pero may kakabatsyag kay man may arak kabalatian ng prostatitis. Agad maglikaw kita makabanan mga katropa sa balatian ng prostatitis. Mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabayanan mga katropa. Mabakal ini sa mga butika manapit sa lugar naton. Sa lugar nyo na, no? Sa Mercury Drugstore, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag sumaman ang kabanan, pwede ma-order ini sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Ay, dira kayo ng May, no? Nang mayang gabi lang dira, kagay sa ibang dira ka mga opoda sa tiyang gina, mayang gabi. Salamat gina sa papamati diri sa XFM, Radio Patrol, Ilo, Head, Shata. Pagbalik natin mga kabanan, istoryahan tayo ng parte sa mga barangay di sa... Siguro, hindi lang ni sa probinsya, sa Iloilo, kundi nationwide ni mga kabanan na posible na may mga barangay na hindi makabaton, makanugo ni 200,000 pa rin ihatag sa Maracanang. Ang 100,000 pa ihatag ni mga kabanan para sa, ano, para sa mga graduating college students. Ganiserving mo lah. Kag ang 100,000 para iyas proyektos barangay. Inatag ay magkabalan sa Maracanang ang 344 million plus na download na gani iya sa Maracanang sa Iloilo Provincial Government. Inoghatag na lang ang problema sa magkabalan. Kaya tukiban gali. Kamay ara ang ipagbasa niya guidelines ang Commission on Audit nga ang taran-taran ng mga barangay nga may ara unliquidated kabaw, hindi tinyok baton. Wala. Ay na, ano maniman. Ang chimpo pa ng kupong-kupong wala ma-liquidate ang mga projects barangay. Kaya man siguro, basi ging kupitan eh. Basi kuro ko na ang balde nga ti para sa pare. Para sa sakona, para sa kay engineer na. Pero gali, kay para sa ibakal twiske. O, basi bila ko ng budget to. Imbisling niya nga kwan, imbisling niya nga ang kabiliyad. Dabi, butang tabi siya, 10 mo alang siya, 10 size. Di karoon pag-inspeksyon, di kapasar, kasi gamay ang kabiliyad. Kay dako ang sa programa boards, di paano na karoon maprobahan, kundi disgrasya, hindi ma-liquidate. Di amunang risgo, mga kabanan, naisturahan ni kayo na sa sesyon, sa siguro ang panglalawigan. Kasi nagpadala sang sulat si Governor Atty. Defensor Jr. nga pakapirma na siya sang memorandum of agreement. Agad ma-download na sa mga barangay nga wala iya sang unliquidated ang ilang 200,000 pesos tindiri sa probinsya pinapaka mga barangay ang wala makabanan makaliquidate sa ilang mga projects kag hindi sila qualify magbaton sang 200,000 pesos mga katropa. Balikan natin mga diri sa ating pamalagad sa headshot ang oras alas 8:30 na mga katropa.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radyo Patron Iloilo alas 8:34 na mga katropa. Padayon ka pamati diri sa headshot. Sa giapon yung katropa ko si katropang Phoebe Board State Tibor Morales. Daw diri kita makabanan sining kapalaran sang 200,000 pesos. Gagi pinagtag ini makabanan sang opisina sa presidente, official president. And diri ini makabanan sa national government program nga ginatawag bawat barangay makikinabang program. Ang pondo paga ining 200,000 makabanan tungaon ini sa duwa ka katuyuan. Agod magata makabanan sang suporta para sa mga pumunuyo. Agod nga mapaganahagan ang impact na bisang global crisis. Ang 100,000 gamiton ni makabanan yatag ini sa lima ka mga deserving nga mga graduating students sa college. Di ka problema pa rin subong kati may ara nga kalabanan nga ginpili mga pariente sang kapitan. Diba kapitan, di ka ako niya kapitan mo? Oh. Mga reklamo nga siya, ako iya deserving man ko, imol man ko, four piece man ko, nga ato yung ginpili ni kapitan niya nga mayo kabuhi nila, makamuhi nila. Sila pa itong ginpili. Si kapitan ko diya mo. Oh, munabing sabat sang iba ng kapitan. Ang 100,000 para ini makabanan sa community project. Agod nga gamiton para sa essential capital or civic outlays sa barangay officials can use this emergency power generators. Pwede sa makabay ka mga tropas ang generator. Ang 100,000. Para nga kung may mga kinanalo sa barangay, pwede na magamit ang generator, 100,000, no? Solar street light, patrol vehicles, or office equipments. Tingsaligan kasi ba na makabanan, nagpadulong sa Metro Manila si Governor Arthur Defensor Jr. Upod niya si Vice Mayor o Vice Governor Lee Adiboke kag si Liga President Amalia Diboke. Nagkadtos sa mga kanakanyang agod ka magtambong dito mga tropa sa isa ka ceremonial na pag-download. Siring no, I think mga 300 plus million pesos, no, 334 million. Ang para sa probinsya sa Iloilo para sa 1,721 kabarangays. Kaya download na ini sa probinsya. Nasunod na ini makabanan sa kaban sang provincial government, arad na sa treasurer. Tingin mo on sin makabanan, amo ang pag-download naman sin sa barangay. Katiyara ng pundo mo. Ang imuon parang may legal ang pag-download sa pundo, halin sa provincial government, halin sa office of president, pagkanto sa provincial government, from provincial government, pagkanto sa barangay, masulod ina makabanan sa kaban sa barangay. Ang barangay, ang mapainkas sina San Chike, dito sa Lanbang, kaya ito yung mayaraan na siya nga punlo to. Tingnan, si Gobernador Arturo Defensor Jr. ang patawag, ako nagpadala sa sulat, sa sangunay ang panlawigan, nga nag-request sa hatagan siya sa authority nga mga pirma na sa Memorandum of Agreement sa 1,721 ka mga barangays. Agod kay download to ang 200,000 pesos kasi may identify sila lima talang ka mga recipient mo ng mga graduating sining ng mga college student. Na-identify naman nila ang ilang project ka maklon. Santo sa ginsaad sa guidelines. Sadya karon makabanan kay kundi ang sulat makabanan sa gobernador may maarag na nga ma-explain sa sagunay ang panlawigan. Para nga siya ba lang manipinsa ito nga ang kinanglan pa nga mag-perma sa muwa, muni ito. Gin padala sa Provincial Legal Office kay Atty. Ventilacion si Atty. Artem Raimondo. Agad may explain makabanan kung ano ang matabo pagkatapos nga makaperma si Governor Atty. Defensor Jr. sang muwa agad sa pag-download sang 200,000 pesos para sa mga barangay. justa. May ara gali man kabenan nga ginpadala siri nga guidelines ang Commission on Audit. Nga ang tanan-tanan gali nga mga barangay nga may ara nga unliquidated sa subong man nga set sa opisyal sa barangay o konsang ligad pa to nga mga unliquidated sa barangay, hindi sila kabaton sang 200,000 pesos magkabendus na purna daw. Kay base magkabendan sa pagpayag kaira sang Liga President nga may ara 300 ka mga barangay pa ang may ara nga unliquidated out of 1,721 barangay. So mga 1/4 sa 1,721 ka mga barangays ang may ara nga wala maka-unliquidated unliquidate sa ila sini nga mga projects gaging gamitan makabanan sang pundo sang provincial government or national government. Tinutabo sini nga wala sila maka-liquidate. Now, balik kita dire makabanan sa 200,000. Ano ang matabo sina makabaton sila? Anong mga remedyo sina? Yari makabanan ang deliberation kay na upon kay Atty. Artem Raimondo gabo ang nagpatag sa ibang katropa sa aton ng mga board members na may ara kaging pagwa na circular ang COA na ang tanan ng mga barangay na may unliquidated hindi sila pwede madownloadan sang 200,000 pesos. Bakanugon, ibanto. Siguro, ibanto ang mga kapitan niya. Okay na sa inyo, 20 lang batunon nyo, pwede makuha ko na pati garilyo lang. Oh. Ari may kabinan ang deliberation kayo na sa sangunang panlalawigan.
1: Education, and we should prioritize that should be given to the barangay.
2: Thank you, Honorable Tupas. Attorney Raimondo, please proceed.
3: Thank you, Madam Chair. As context, Your Honor, the modality preferred by the Office of the President in downloading this fund is via fund transfer.
0: Attorney Raimondo.
3: For all fund transfer transactions, the COA circular is clear with its instructions. Once the beneficiary, before a beneficiary can receive these transferred funds, the source agency accountant, or in our case, Sir Orwell, must certify that the beneficiary has no pending unliquidated fund transfer. That is something, that is an issue we have brought before, I think, Your Honor. And we have, time and again, we have tried to be flexible in that requirement. And that is the only the overstretch of our requirement. So, in this program, Your Honor, I think it is a prerequisite that there must be unliquidated certification from the accountant.
1: So, my next question is, I understand that, but if you put it in your place, bali ikaw pasalpon ko sa unliquidation dito sa nahimo. So we have a problem with this one. Especially, a lot of barangay campaigns that I met going around, not only this one, but the priority, but one good thing na nagawa nila, damo nag-liquidate na nagpalapit na sa akon. So, pero may nabilin. Ang problema ko ang nabilin, it's not their fault. And the consequences na bilhin siya for me. And it's there not to their fault. Can we do things that nga pwede tapagwaon nga may requirement or may informant dito sa barangay na wala na matagaan because of liquidation na matagaan na may explain dito in written that it's not the fault of that barangay or barangay captain per se if it's not in his time na may problema sa liquidation. Can we do that?
3: For the first question, Your Honor, in so far as the frustrations of our current barangay officials, actually we really understand the frustrations for many times, for many years actually, Your Honor. And we have tried to be flexible. However, based on the instructions from COA, they see unliquidated not per administration, not per LGU, per barangay. That's the record of unliquidation. What we can do considering your honor, there are circumstances that the barangay official cannot liquidate. One case is because these funds were transferred to the previous barangay kapitan. The best thing we can do is there is a process in COA that is to write off dormant accounts and related balances. But we have yet to explore these measures, and perhaps one time we can invite COA to lay down to us the whole process. Because once the balance will appear in the books of this barangay, us in the source agency, we don't have really a choice to whether we have liquidated or not. We have tried to extend. There is a process request for extension. However, as context, the last week of February, we have been issued an AOM by COA to literally to stop these practices. That's why we have strictly followed this unregulated rule.
1: Follow-up, last question. Could we have a reason, if it is possible, an explanation to the
0: Dr. Darl Topaz.
1: The reason for not downloading is because of unliquidation. Since it will be clear also, so the barangay captains and officials will not be affected with this kind of an event right now. This is very simple. This is just 100,000, but I know the event is really tremendous to others, to some of the barangays. Will we do that?
3: Yes, there was
1: an explanation, a written explanation that the reason for not downloading and for no additional five scholarship that is already announced amounting to 20,000 Federation.
3: Yes, sir, under this program, I think the Liga ng mga Barangay is the one actively is proactive in this transaction. Perhaps we can inform all the barangay officials through the Liga ng mga Barangay.
2: Attorney Raimundo, apologies, Honorable Tupas.
0: Vice Governor Di Andy Boke.
2: Asking, our accountant issues a certificate if the barangay has unliquidated. Has it ever been done before that the accountant will certify the opposite, to certify that this barangay has still unliquidated funds? Is it possible? Or if not, who is the appropriate office of the provincial government to give that written justification?
3: It is up to the accountant.
2: So the accountant can give another certification that there is, or that there are unliquidated.
3: Yes, Your Honor. If there are unliquidated fund transfers, then the disbursement will not go through.
2: So it is expected that once this program is implemented, regarding the question of Attorney Honorable Tupas, these accountant will certify if there are unliquidated or liquidated funds, correct?
3: Yes. And if I may add, Your Honor, if there are pending unliquidated balance, then the disbursement of these funds will not follow, will not push through, Your Honor.
2: Okay. But as for the Liga ng mga Barangay, before you proceed, Honorable Tupas, perhaps this can be a matter that the Liga ng mga Barangay or anyone would like to sponsor a committee hearing to discuss what are the policies that we could present to have regarding the unwritten or to write off the unliquidated accounts of other barangays in question. And I hope the Liga ng mga Barangay President actually listens. Okay, Honorable Tupas, please proceed.
1: Okay, may follow-up ko lang. I don't want to burden the barangay, the ABC, because the problem is not with them. The problem is within the capital process of the COA. So that it should be the department that is responsible for not releasing him. Tapos, it could be justified because if you... I am a resident of that barangay. When I see that the problem is not from that present barangay campaign, so it's not his fault. But if it is from the time of his permit, then it's his fault. Thank you very much.
3: Yes, Your Honor, you are correct in saying that. Yes, it is correct. The present administration should not carry the burden of the previous administration. However, that's the rule of COA.
0: To
2: In summary, there, Adaman, if you have unliquidated funds, you cannot get the 200,000 from the provincial
1: government. Yes, only question is, could there be a written explanation that could be posted on the barangay hall, or that could be informed the residents of that barangay? That's what I'm asking.
2: Please proceed, Attorney Raimundo, or if you're not in the position to answer, just take note of the concern of the Honorable Gentleman.
0: Okay, so mo kami ng deliberation kay na. Hindi kay po, di bisan niyo na bisan na mo na ya ka kabali, da bisan na paliko-liko na ya board dar ato pas. Bisan na mo na ya kitimo na circular sa ang kuwa mo. Kag bisan ano pa da akong kasino pa tayong kapitan sang una dai nang lagi dai nga wala makaliquidate sang iyang mga gipatindog ga project. Hindi man ayang kay kapitan pangalan, kundi ang pangalan dai ya ka barangay. Mabaling ati ang barangay Kupong-Kupong may unliquidated, hindi pwede na matagan sang 200,000. Iabaw. Di iban to nga mga kapitan to kaya nagmadasig pata sa train ng iban nga may mga unliquidated. Gali, nga nagkaditipay sa ilasin nga mga pamilya, nagkaditipay sa ilasin nga po siya. Ne, ikaw ako, tagaan ko na. Ako siya nga isa sa mga napilian kong makabaton sang 20,000. Nga educational assistance halin sa Office of the President, dasig pa sa train ng iban, gali kay ikaw sa pod, hindi pwede makabaton sang 100,000 para sa educational assistance. Tiyempot anong remedios ini? Kaya daw ginapalibugan ini makabanan sang gobernador kag provincial legal office kung paano abe, no? Nga mahatag ini sa mga estudyante before mag-break classes July. Kinanglano mo nila ni? Bisan pambalo nila ni, yawat pa na ang 20,000. Kinakol 20,000, ginabing bilog ang ilang baton. Diba sabi na kung magpakayo si Kapiyati, wala kita no? Oh. Diba? Oh. Kaya mo nga tabo, makabanan sa nagliligad to ang administrasyon sa barangay. Wala sang proper liquidation. It's because ang iba ng mga opisyal sa barangay, gambal niya, why gito no? Di paano mo nakaroon nga ma-liquidate kay ang ginbakal to imbes nga gamiton para sa projects barangay? Yo, why gito no? Ano ka nakaroon? Di kundi hindi ma-liquidate? Kung ang material nga gamiton na karon nga ang kabilyada para sa dagko ang kabilya, butang mo na karon gamay. Di paano mag-liquidate siya na karon kay ang kabilya nga para sa ang programa boards, daw ka managko ka dako, butang mo na ka malingking ka dako ng kabilya. Why gito do? Di paano na karon nga magpa-liquidate? Di kundi por nada. Di sumong ginistoryahan to sa, ano, sa kapitulyo kung paano, abi, no? Kay bati ko ina samtang nagsakay ko sa elevator na may ara ko ng solusyon si Gobernador Siri. Ngayon ihatag ang 100,000 ining tag 20,000 pesos para sa lima ka mga recipient sa educational assistance halin sa Office of the President. Mayong agabi kanihapin si Ring kay Ma'am Hermiti. Yeah, good evening, kato pa Phoebe Board. Salamat, gid, Ma'am Hermie. Kay Tristan White Gulay, salamat, gid. Kag, kay Napuray, dira sa Ribalo, mayang gabi, salamat, gid. Kag sa aton, ng mga patrollers, ha, ining mga pictures, kag mga video nga makita nyo, ginapost dire sa mga Facebook page. Iban sila, iya sa mga patrollers namon. Katika lagaw ni sila, mo. O gari, hindi nila naton matambahan, malang ga-report. Katika damo na yung mga nag-hire sa ila, ilabaligid ang mga Hydra Taxi, na gina-hire subong sa karabanan. Katinig sila ng mga faithful iyang mga drivers. Kaya man, may nabatong kita makabalan nga reklamo, nga may pinakaroon ka mga drivers, nga nag-akamalan, nga nag-serving ng mga vloggers. Pati ang pagsunod nila sa sunod sa mga lodging house, ginakmaan na video, kung maghambal-hambal na siya rin man tayo, sunod man tayo siya, masugatan siya pa sa hero. Oh. Tiko ni Kabe na karoon, kakabalo ang ginablo video-video ka na pagba na sa ninyo nga duwang sa kwarto. Nahagip karoon ka video. Okay na ako, legal. Tiyo nabi ko, legal na ba? Tiyaton niya nga mga patruders why gina iya gamiter, no? Basta diver sa kahit dry, yaway na problema. Why is lagi entra sa mga muna ya? Kati ang ila yang gina atinder, ang ila yang nga patribisyo bilang taxi drivers. Tinangan na nga ibanda yang mga driver, gablagay-blagger na, halong ka mo, kaya basi ko madakpan ka muna. Hindi na pwede ang mag-blagger-blagger ka na mo ya, sa sulod kayo mo ya sa motel. Oh, gina-video mo na yan. Nanta diyo, masugat pa siya diyo. Ginahiram ang kita niya. Masugat siya, masulog kita sa room number 69. Oh, yari na. Oh, di mayo bala na. So, para sigurado ka mo ya, nga hydrataxin lang kwa niyo. Oh, di ba gani, ang TR taxi, ang BDO, DDT, kagang G-Lord taxi. Kaya yung mga driver na yan, mga buot na. Hindi ka pala vlogger na yan, halong ka mo na kayo, kasi kung gulpi lang lang, i-vlog-vlog mo niya, ano kayo, mag-vlog kami ng guwa siya sa kwano, ah, sa motel niya, nag-kwa ko to siya po sa Hero, sa room number 69, ah. O, di ba, yung bala na? Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:50, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Kami ta ini 30 minutos at least may labing kami sis ha. Magtumar sa isang kapsula sigurado mas manamin mabako ninyo relasyon kami sis. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyong nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabalan sa masunod programa ang Phone Palo po kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Dirigya po makabalan sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Sa Gyapon magkabanan na. Gabalik kita Gyapon diri sa ato na programa Buas nga daw. Kaga Buas, bantay ninyo ang dugang sining nga mga plate diri sa XFM. Ining pagpatawag magkabanan sa special session sa Presidente Buas nga daw alas 9, 12:05 sa Apon. Yan daw tabi kumatambong ang Kaitano Black mga kaabyanan mga katropa. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borz, Tibor Morales, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting news!

0: Aku.
1: Sister Pain.
2: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Okay, please, sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Intro pa lang. Isa naman ka maayo kag masinadyahon nga gabi sa tanan nga nagapangasubo kag sa tanan nga nabuka kainas ang kaagahon.
1: Subo o kon subo?
0: Subo kag subo. Mag-aumpisa na ang programa nga phone. Palo po nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Wow.
0: Love it.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong saang?
1: June 16.
0: You sure?
1: Yes.
0: June 16.
1: And it's a Tuesday.
0: Tuesday.
1: Uh-oh.
0: Bawa mo naman yung gabi sa mga balingag.
1: Kabay pa nga, wala lang sang mariin.
0: Abal mo, madala kasing ano,
1: sing luya.
0: Wala labot luya. Ano na gani ginatuob gani?
1: Akamangyan.
0: Akamangyan. Ang kamangyan ko noon muna ang nagapanawag sing aswang.
1: Ang ano naman niya?
0: Ang puti gani ano na?
1: Insinso.
0: Hindi asyabo na yan.
1: Insinso. High level na sa buong ang shampoo. Kina-vape na nila.
0: Liquid.
1: Te, manigusyo ka.
0: Nagabi, samurai, sumong shampoo. Hello everyone, welcome to na tanang XFM radio station sa bilog ng Negros Island Region kag sa Panay Island. Nagpamati ng mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Pabalo-balo man balo.
0: Sa Kanlaon, 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron
0: Shorty Boy.
1: Oh, kita mo lang.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona Victorias, Manapla Kadi Sagay kag Iskalante. Sa San Carlos City, mayong gabi ikan yung hurot, naminaw mo sa 98.9, upod ta si katropang
1: Supremo.
0: Correct!
1: Hindi ka na si Samurai.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. Radyo Patrol XFM Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang Lipat sa
1: John Ray
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Ha?
1: Si Shemaine
0: Antique.
1: Antique, si Kwan E, si John Ray.
0: Kuya J, panagsagan.
1: Okay.
0: Kapilain chakto mo.
1: Pila to man.
0: Amo kagid man na, hindi ka man sang, hindi kagid man perfect. Ano?
1: Kabalo ka na gid lang ako lang kulang. Ambaga pa perfect.
0: Ang amon nga XFM call and text line sa Smart and TNT, save nyo na.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
4: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para
4: wagas ang lakas!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pal, upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy-healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Cease the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Sara mabakal ang tanang Yeswell products sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga maintra, tawag na sa XFM call and text line now na!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. While waiting sang caller, mayong gabi kay Antolo Katrina Sanginigaran, Lee Fardigno, mayong gabi, Rosa Villarama, good evening, Sweet Dallin, San Gabriel Tisoy Gonzaga, mayong gabi, kay Chong Pablo, Solomon Antonio. Dali lang, sino to ganing isa gani nga prepare natin nga ginagreet sa bago-bago, ha? Sila ang grupong Solomon bala? Itong isa gani, si... Ano to man? Ang ngalan?
2: Solomon man.
0: Oh, si Solomon, di ba mga taga-copies na sila? May harap pagit nga, ito ganing type niya ang aton nga DJ sa Ruas gani. Sino to sa gani?
1: Ah, si Dodoy?
0: Ah, si Dodoy! Dawala na ba tiya si Dodoy kundi si Dodoy?
1: Wala ko na yung dun dahap.
0: Naka-uyab na gitmang guro si Dodoy. Wala sa kapulong matchag sa ato, no?
1: Ay, na matchag ko doon, nagwa sa balay.
0: Nagwa sa balay?
1: Nagwa sa balay.
0: Kapis Adventurist Vlogs, good evening, and Vicente Alulon. Thank you for watching. Ikaw, may ara ka na?
1: Hello, mayong gabi sa kay Jose Di Maria sang Iloilo. Si... G...
0: Hindi ka ba lubasaw?
1: G. Labramonde. And of course, hello sa kay Nong Alejandro Desmanunato, ang aton nga barbero.
0: Barbero sa Dina?
1: Dari!
0: Sagay?
1: Oo.
0: Sa din siya kapanggunting?
1: Andi na pala sa may ano, SM1.
0: Ah, nakapagunting ka na?
1: Oo, kami na dito lang.
0: Ah, pila iya sakot? 100?
1: Oo.
0: Malmahal man naman. Tag 50 lang gitna.
1: 70 na lang. Dala mo sa 100 mo.
0: Ay to. Hindi okay na na yan.
1: Gani.
0: No? Ito yung dala ko dabi kayong pagunting ko ah.
1: Oo
0: ah. Taas sa buhok ko. Gapang ano siya, gapang barbas man siya. Hmm?
1: Oo.
0: Doon. Sige na kaptan niya man. Magbarbas siya.
1: Oo eh. Ano ba? Soke mo na.
0: Ang pamangkot kung may kaptan siya bala.
1: Ha?
0: May kaptan siya.
1: Ang puntas ang labahay.
0: Sa ano kuya nagpagunting? Sa ano nagani? Sa Ayala gani man? Ano naman? Bruno? Ano naman?
1: Ang ex niya, no?
0: Nga raw lang, ang gunting lang blang, regular na hindi gunting. Kaya masay-masay, same gidiya sa regular nga gunting anay. Grabe, 1,000 ila sukot.
1: Wow, ha?
0: Dude! Kanto da bla sa Ayala, bla.
1: Ano ginaka special, be?
0: Wala lang, tiara ka sa mall, tapos... naka-aircon ka.
1: Sa bagay.
0: Tapos mo man lang Japon. Amo na gani di ako magpaayala.
1: Di ba si ang
0: dela ko sa sagay ah.
1: Ang katog na walang guro tong inera. Syempre, ilan ano mo?
0: Bayad ba? Mahal bla.
1: Bayad ba nila sa ilang
0: Pio. Una-una ko gitu ya kaya bi ko do pala Rios lang na sa mga robe na mga SM mga muna o. Kato ko sa Yala mo na, ah. Dopio-pio. Kaya ti, wala may kapagunting mayo mo. Wala gali may kapagunting mayo.
1: Hindi ko kaya kamahal na.
0: Di ba pungko ko dahil na mo na. Ano lang, anang barbers lang, boss. Gunting mo na, pak, pak, pak, pak. Tapos gunting mo na, ah. Pila tanan, boss. Nya, i-check lang to, sir, sa cashier, sir. Paglantaw mo na, grabe, 1,000.
1: Eh, ang imagina bala.
0: Doy balik do ambal ko tani basi ano na gunting tapos pwede lang ipabalik liwat akon buhok.
1: Pila pala tani ka ulong na gunting.
0: Pulo eh kung magtag 100.
1: Pulo eh kung sa bagay.
0: gila nga kay kita Manila nga Manggarano na to ni Chura, pero tutuod lang gidiya Chura talaga niya Manggarano niya.
1: Bagay.
0: Di ba?
1: Ano kay nakamula pa mati?
0: Chura lang gidiya ang may kwarta sa ato niya, pero tutuod niya wala lagi kuya kwarta. Yan.
1: At least may Chura ka pa yang Manggarano.
0: Nga ra bala kumaka Starbucks ka bala. No, hindi ka man bala ma behind lang daw ko nabi daw
1: social ka man.
0: Daw socialan ka man. Pero gali ang imo lang gid gali iya pamayo pamisti.
1: Oo Patapos ang pinaka barato mo lang to sa Starbucks ang inbakal
0: mo. Oh, tag
1: 100. 150.
0: Oo. Nga ano pag pila pag dila kape ha, barato na mo na nang yang kape nga special 100 plus.
1: Amo na gani. Ito may iba pag na sila yang ano mo. Mm. Yung nalaktan-laktan lang nila sa mga float.
0: Mga oh, float.
1: Float na do.
0: Float ka da. Notes guro.
1: Ako may galutaw man na yung notes.
0: Pero feeling ko sa una sa Salakson ka mo, di ba? Dara akong permiga tambay. Kaya mo ginabangga pa sulod.
1: Oo, oh,
0: na di ba? Mo ginadang inyong atambayan da. Kaya kung may laptop ka lang, pwede ka mada ka. Pero matingala ka sa Starbucks nung ando ginaubra nila na dasing ano. Ginaubra nila sing daw library. Kaya nila ang mga assignment, tara nila ginapagubra.
1: Kay ano, libre na da, nga daan yung wifi.
0: Ay, gali ka. Ha? Nung mga ganon ka pa kung wala kasing andi data.
1: Kung sa bagay.
0: Barato sang unli data, tagpila man na ang anong man, ang data nga no expiry.
1: Amo na gani, ang nagapasosi, sosi lang bala. Puno abe, na gali kayo makuha.
0: Sana all.
1: Gali kayo makuha mo lang siya sa connection, sa wifi.
0: Mas kam patagal yung magamuni ba?
1: Bro, ano mo lang sa kung ako pa, anon, katawahay kita sa ayala mo.
0: Oo.
1: Lagawan.
0: Oo.
1: Kaya isa pa, halin sa first floor, pakanto na to sa bababaw. Lambot niya po nila yung internet niya.
0: Magutok mo lang na kung may mga event bala.
1: May mga events.
0: Nga ma-arkilas ang ilang man venue.
1: Oo, correct.
0: Pero ano man, okay lang.
1: Oo.
0: Do para sa parehos man. Ay, may caller to sa line number one. Salamat, may nagtawagin man. Mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi.
0: Hello, good evening. Pangalan?
3: Si, ano, si Ray.
0: Taga diin?
3: Brahma, ano, Haro.
0: Taga?
3: Haro.
0: Haro, Iloilo. Pilan ang edad ni Migo Ray? 33.
1: Kwa abalang headset mo bala o kung ano mo kay gakaulihi ang imo nga panabat.
0: Ka-loudspeaker gurun?
1: O gani.
0: Pero naka-loudspeaker. Naka-loudspeaker na.
3: Wala na ginawa
0: ko lang. Okay, very good.
1: Sige, very good.
0: 30 pila to edad mo? 30?
3: 33.
0: 33 years old. Nag-work?
3: Oh,
0: gali lang
3: sa ano, sa
0: Lod Balay. Ah, ano ubra mo da sa Lod Balay?
3: Pang ano lang, para pang limpio lang sa Balay ka, boss.
0: Ah, bali ano ka, caretaker ka gali. Dira sa Haro?
3: Oo. Oh.
0: Pero taga din gali ikaw?
3: Sa San Joaquin lang sa First District.
0: Ah, sa First District. Kada ano nga adlaw ga uli ikaw sa San Joaquin?
3: Kaya
0: katapusan 15 kung kaysa. Katultol ka pa magpuli?
3: Ha?
0: Katultol ka pa magpuli? Ha? Hindi pala na magkadlaw na pagkaya kaladlawan. Ano, pila ka panalgan ang balay ngay mo ginamintain?
1: Oo.
3: Ah, second floor lang
0: eh. Ah, din si boss mo gakad to per me, ga abroad?
3: Sa Dubai.
0: Buto ito, wayang iya pa nga buwi.
1: Wow, ganit man.
0: Tiko may bisita ka, abi, nga matulog da, abi, sa ginatulogan naman. Pwede man lang makapatulog?
3: Pwede lang, basta mga 6 lang, okay.
0: Ah, may CCTV galing?
3: Ah,
0: may CCTV.
3: Pwede pwede ko na i-off eh.
0: Oh, i-off mo lang ang router para kunwabi wala internet. May isahan mo kali Japon boss mo yan, no?
1: Oo eh. Oh. Hindi gani. In kaso per kaso, gitman tabo nilang sa itong habol.
0: Pwede man. Dahil lang pwede i-check ko anay sa piyaka linya, basi ibabayin. Ah, nauto na lang kay. Okay. 33 years old, wala ka nobya, wala ka ginobya, may asawang gimbiyaan sa San Joaquin. Ano ang plastada?
3: Ah, ako ang ginbiyaan rin.
0: Nga aman.
3: Magpauli ang ako nga kalibin sa lugar nila.
0: Taga din kalibin mo, ah, oh?
3: Pagkano, ang taga Lambunaw.
0: Galapit man lang sina. Pag uli sa Lambunaw, may ginbaylo na sa Dainsay mo?
3: Oo.
0: Hindi ka kabalo, magbunal mo. amo na ang pinaka malaway sa ton part nga lalaki. Oo, eh, hindi ta kabalo, magbunal. Kabalo ka magbunal.
3: Kabalo, tre. Kaya, matakaan ka rin sa kabunal ko.
0: Kabalo ka magbunal, pero ang pamangkot kung ano katalom ang imo nga bulan.
1: Yan.
3: Talon ko,
0: kay mag-o pa to naman. Oh, sugit naman dyan mga taga San Joaquin.
1: Kisaga.
0: Papatiyo naman kita sa taga San Joaquin.
1: Jaya.
0: Hindi na.
1: Kisaga, hindi mo nabunal ang kinanlan mo.
0: Kinanglan ayod.
1: Ayod-ayod ka man.
0: Oo. Ray. Lubong-lubong man?
3: Lubong-lubong man eh.
0: Mm.
3: Sa ano?
0: Hindi mo. May nagapanangit o kung rekta lubong gidya?
3: Wala, no. Wala ko na. Layan nga. Ubra nga lubong na yun. Gampang ko na lang. Napayawa na lubong.
0: Dapat imo tani. Dapat imo tani ipasangit sa may paras-paras dapit.
1: Nason, hindi lang na iya kay... Ray, hindi lang na iya kay siling... Hindi lang na iya kay siling lubong lang iya. Dapat kabalo ka man magduso. Butong.
0: Kore.
3: Amo ka ni, ang diya ko ni Troy, wala ko na, diri ko na tirada na sa balas-balas, wala balas, ko dahil doon sa galo mo.
0: Ti nga nga gimbulagan ka pa iya kay kabalo ka naman gali.
1: Gani?
3: Hindi ko rin sa kagwan pa, ano, update na ano, tama na na.
0: Ayaw. Ay,
3: wala pa niyo tapos.
0: Nanapdian gali.
1: Oo, oo eh.
0: Okay, wala ka man na, biga gamit use oil mo.
1: Sana son bala usado ng mantika o saron mo.
0: Ang arang virgin coconut oil, nga use oil siya.
1: Oo,
0: pero may virgin gid nga pangalan.
1: Oo,
0: virgin coconut oil.
1: Pero bag-o lang siya gimprito sa uga.
0: May Facebook ka, Amigo Ray?
3: Ay, ako lang pinaka-tigado, Trig. Ipad na ng cellphone ko ito.
0: Ay, nano man maan ka dyan nga. Wala giti mo nag-sign up sa Facebook, ay.
3: Hindi ko ka balo.
0: Hindi mo ka maan mag-sign up nga. Ano man lang na. Nang cellphone number man lang dyan kaga. Imo first name, last name mo man lang ran.
3: Eh, ginabulig pa, pero yung kwarta ko sa mga upload mo, mabakal ko na kasapin sa ano, sunod.
0: Ginabulig mo kay Sino?
3: Sa mga upload ko.
0: Upload mo sa diin?
3: Sa mga
0: mga upload,
3: di ba?
0: Ah, sa mga mga upload. Ah, may ginasuportaran ka. Pila ka bilog bugto na suportaran mo?
3: Ah, ang 3C kami talaga nga mga upload.
0: Ah, so sa 3C kabilog nga na, ikaw lang maitsura?
3: may itsura mo na.
0: Ah, pero ikaw lang pinakagwapo sa pulo nga na.
3: Hindi man gintry, pero makawili man gano'n sa lingyo.
1: Amo na iya.
0: Hindi ka lang anay magano, hindi ka lang anay maguya-buya, basi malain ang imo nga budgeting sa ila.
3: Nga.
0: Di, siyempre, makalibre ka gina iyang adaan niya kung maglagaw-lagaw ka muna.
3: Di, mga nagtulagi pala, Troy, nga kung may tix ka, sinangulan, may
0: libre
3: nga para pamahaw na.
0: Correct.
3: Libre. Pero sa kagat, yun tayo.
0: Oo. Sa kagat. Pagkagat, pagkatapos kumagat, anhon mo dayon? Ikaw maukob?
3: Kung matagat siya, ako na lang maano siya. Bunuhan ko siya, pre.
0: You deposit, you know?
1: Correct!
0: Laing gaman niyang agi sa mga taga San Joaquin. Birabirahan mo ka dya, Ray.
3: Amat-amat lang, pero kinanglan kung mag-late ka, may kwarta ka, gid, galing, makanto, may gamitan ka.
0: Ang imo to, live-in sa una, pila mo to, yung nag-updanay?
3: 14 years
0: man sa ay, malawig.
1: Malawig man gali.
0: Actually, nanamitan man siya galitani. Galing kay hindi niya magwantahan ang hapdos.
1: Ano guro kay... iras man ang gunungin mo. Ginabilin mong gilok sa iya nga prangkang.
0: Hindi ah, tado-tando na iyo. I-describe ko na ko galingan ng Migo Raybe.
3: Ako may taas yung mga ano lang, 5'4", 1.5 lang ba yun, ano, ang natural lang, do, hindi mo sabi rin saktuan.
0: Kalook-alike mo sa artista daw, si Sino Okaw?
3: So, si Richard Gomez, eh.
0: What the fuck, yo?
3: Sobrang galing din si Richard Gomez ang kalok-alike ko daw si Ruben Pagilia na lang kay wala ako din ano ang akong nga
0: buhok?
3: Ano nga, bigote, pag-direkto ko sa ba, ano.
1: Wow! Si Richard...
3: Thailand,
1: si Ruben Padilla kagali?
0: Hindi ah, si Ruben Padapli na sa'yo.
1: Nanti, kung daw si Ala, Ruben Padilla, kanugay ka na guwa-guwa kay base kong prison ka.
0: Oo, kay gintago mong gadaan si Bato.
1: Masalaan ka bala nga si Ruben Padilla? Ay, dalon ka to bala sa Senado, bala haw?
0: Long hair ka gali, Migo? Long hair? Long hair ka?
3: Ang
0: bigote lang, burangos. Ang burangos lang, ha?
1: Burangos lang kung nung laba.
0: Ha, ginpalaba. Yeah, kaya mo, balaan ko na kung sa di niya gamitin burangos niya. Balaan ko sa di niya ba gamitin burangos niya.
1: Sa ano eh?
0: Ginaano niya. Nabrutsa yan, ha?
1: Sa Garden of Eden.
0: Kaya ano na napangita mo sa isa ka babae, Ray?
3: Ako, misan, hindi lang guwapa, basta masaligan lang blatro yung...
0: Ah, wala na diyan.
1: Wala na, subo.
0: Wala na, disqualify na na yung mga mo na yan. Iban lang, laina lang, wala na subong.
3: Ati, ang

0: Basta hindi ka kaubusin na amo mo, ha? Basta hindi ka kaubusin na amo mo.
1: O, ito sample bi, ako bi ang chubby, ng babae, bi ikaw ang lalaki. Ito, sige be. O, tilawanta. Ray?
2: Tilawanta ko na nara na.
1: O, sige, tilawanta. Ako mauna, ha? Ray? Isulod. Isulod. Ray?
2: Isulod ko ang ako nga, Dila.
1: Ray, isulod.
0: Nagulpi, tigbaliw. Hey, Migore, ano number mo? Number mo?
2: Number, 0907 4464830.
0: Ang solita pa, isa.
2: 0907 4464830.
0: Ambalon mo kami kung may kita ka, wa?
2: Eh, pagwanda ka na, Troya, kung may ara akong makita, then isa lang kung may ara.
1: Sige, ha. Salamat, Gabe. Yeah.
0: Salamat, Migore. Regards sa mga taga-Haro kag San Joaquin, Iloilo. Bye-bye.
2: Yeah. Bye-bye. Good night.
0: Good night. 3 minutes after 10, nagapadayon ng phone pal. Upon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Xanthan Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Xanthan Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
2: Xanthan Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan.
6: Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia.
7: Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.

0: It's 19 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Daga pa dahil ang programa ng phone pa. Lupod nyo si Gyapon, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Ang tanan ng Yestol products ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag, XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe naman, 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa kay Eric Bering, mayong gabi to you, my friend. Need more friends, Tani. Ipang-adlanda ba lang mga nag-comment? Oo, kadamo sila daw. Si San Gabriel Tisoy, good evening kay Nene James, good evening man. Salamat sa pagpamati, daw hindi naging uso sa buong piyesta-piyesta, no? Kay, ang ano bla, ang kapigaduhon.
1: Oo, so, wala labot siya doon kagam mo.
0: Oo, ano ka nga black?
1: Black.
0: Di ba na majority, kag minority black, ano ka nga black?
1: Black and white.
0: Ako ya sa Block 7, Lot 69.
1: Wow, Tosca.
0: Dito ako ya na bilong. Hi, caller. Good evening. Hello?
1: Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, sir. Good evening.
0: Mayong gabi. Pangalan sang amon caller, kag taga diin.
2: Alin, ano, sir?
0: Ang pangalan mo, sir? Martes naman subong, no?
1: Gani man.
0: Hello, sir. Pangalan? Luwat, sir. Pangalan?
2: Alin Pagalawan, sir.
0: Taga din si Alin?
2: Antique, sir. Si okay. Balo.
0: Okay, sir. Ang imo nga radyo, kung naka-on ang imo radyo, i-off lang. Ay, sa cellphone lang pamati, sir. Kay delay na siya.
2: Ah, okay, okay.
0: Oo, munang ulihi sa bat mo. Okay. Na-off na, sir?
2: Oh, wait lang, sir. Wait lang, sir.
0: Nasiga, wala kami ga-wait ya.
1: Kita pa yung maulat.
0: Kami pa yung adjust sa ila yan, no? Damo na kita yung mga listeners sa Antique, Iloilo. Oh, pagit, no? Oh, grabe, correct. No? Grabe, Luwane lang Iloilo ka Antique. Alin, okay na, sir?
2: Okay na, sir. Na-off, sir.
0: O, tayo, mabatian mo na kami, klaro.
2: Oh, sir.
0: Okay, from Sibalom Antique. How old are you?
2: 33
0: man Japon. Puro sa nang line of 3 at naman of color. Ta anong ginasakuan mo da sir sa Sibalom?
2: Ali sir, nga pintura sang balay.
0: Ah, pintor ikaw.
1: Wow, kabalo ka magbrutsa, di ba?
0: Nagabitbit kasi siya brutsa.
1: Amo na gani.
0: Kaya mo na yung ginapinta. Ano favorite color mo, sir, kung maminta ka, Alin?
2: Favorite color, sir?
0: Ano?
2: Di ba, sir, ang orange, ha?
0: Orange man yung favorite color para sa ako.
1: Grabe.
0: Pila na kabilog orange ang imo na pintahan? Damo na. So, umugin ang imong naanda, naging nga trabaho, ang pamintura. Oo. Te, kamusta? Bilang isa ka pintor, pila mo na nakatuig ginaubra ang pagpaminta, Migo Allen?
2: Medyo, sir, 17 years.
0: Ay, kalawig na.
1: Kalawig na gali.
0: Ang iban ba lang ang mga pintor, kasagaran, ang igo sa ilang sakit sa baga. May sakit ka sa baga, Allen, wala?
2: Eman, sir,
0: gusto mo magkasakit sa baga? Oh, Eman. Very good. Nag-mask ka? Gamask kung magpinta ka na?
2: Oo, sir. Siyempre,
0: safety ka dyan, no?
1: One protection.
0: Oo.
2: Tigre.
0: Ano na ang plastada sa imong love life? May ara ka sang una asawa, may kalibin, balo buhi, balo patay.
2: Binihaan, sir?
0: Pila na katuing agin biyaan, kao?
2: Duwa pa lang.
0: Duwa pa lang. May bata ka mo?
2: Oo.
0: Pila bilog?
2: Isa, sir?
0: Isa ka bilog. Ato kay nanay niya ang bata?
2: Oo.
0: Nga, anong problema? Ano ang matyagan mo ang rason nga gimbiyaan ka? Gainom ka o gasugal?
2: Inom sorry kay...
0: No!
1: Amo mo na galit goro ah.
0: Palahubog ka o gali, Allen?
1: O kung basi ka maoy pagid?
0: Oh, hindi ka man mauyon, Allen. Gainom ka lang niya pero gatulog ka lang kung mahubog na.
2: Ipulo ang tsara.
0: Oo. Oh. Ano naguro ng takan niya? Kung sa, ano na inom mo? Beer o kung hard drinks git ng imong ginatagay?
2: Beer lang, sir.
0: Ah, beer man lang gali. Pero duha ka kaha maubos antes magpuli.
2: Trupa lang, sir.
0: Ha, ang mga trupa git na bala mo, no?
1: Wala ang...
0: Sang pagbulagay nyo, wala mo naman siya ginpilit liwat nga maliwat na ko sa imo nga nalainan sa akon basta hindi lang ta magbulagay.
2: Iya plano ti wait mo imo.
0: Sa bagay. Amo na man lang ng aton nga amo na man lang naton desisyonan kung
1: hindi nang
0: kung hindi na ang babae ti alangan piliton ta pa mangita tayo iban niya pre Allen.
2: Okay.
0: Galing, galing hindi amo na bika dasig mag-ilis baladol. Kay subo nga panyempo bay. Mahambal ka nga mangita ka lang liwat nga ibulos pero mabudlay na mag-adjust liwat.
1: Oo, labi na gid kay practical na lang subong mga babaye.
0: Oo. 'Di ba kung matabo na bi sa imo dol kung nangin lalaki ka kung biyaan kasi masawa, mga sawa ka paliwat.
1: Mamana ko yan.
0: Mamana siya. So to, sa 2 years nga na, wala ka na gid nag-keep in touch sa imong ex-wife, Migo Allen?
2: Why, sir? Ano ko na
0: obra? Oo, nag-focus ka na sa work mo ta para may ara ikaw inugbaka laman sang beer liwat.
1: Di ang ano ya, ang sustento sa bata.
0: Wala na.
1: Allen?
2: Natatang.
0: Natatag mo siya. Ah, mayo man. Kaya hatag man siya. Pila ginahatag mo, Allen, kada bulan?
2: 3K.
0: Okay na na.
1: Oo, dako naman gali.
0: Pila na, pila na edad sa bata nyo, ah?
2: Ah,
0: okay na na ang 3K. Enough na na. Di, wala na naman ang imong
1: asawa
0: sa una.
1: Oo.
0: Wala siya may ginbaylo sa imo. Ah, wala mong ginibalo mo. Dapat imo gidya ibaloon kung namana o kung wala. Kaya kung wala siya namana, nalingan gid siya sa imo yung pinamatasan, Guru Allen.
1: Sa bagay.
0: Mag-amo na ang plastada, Allen. Be, kung makakita ka naman sing bago nga uyab, kaya pangita ka diya sa amon, mapromisa mo ayhan nga kung anong ginahimo mo sa una sang may asawa ka, mabago mo.
2: Hindi, sir.
0: Pwede ko, no? Daw pang duwa-duha pa doon.
1: Oo, gali man.
0: Ito, tagaan ta ni sa hindi.
1: Ha?
0: Tagaan
1: ta. Duwa man sa. Dapat siya tani, ha? Pagsabat mo yan, ano?
0: Oo, yun. Pero hindi naman kinanglan, iban pang ataong pangitaon mo para magbag-o ka lang, ha?
1: Oo, balikito ba lang babae? Ito correct. Ito ano mo?
0: Oo, i-prove mo sa iya nga, hindi ka na gid niya magliwat.
1: Correct. Tapos, bag-o ka na?
0: Buuhon niyo inyong pamilya, kay kalaway bala kung broken family, Dolph,
1: correct.
0: No?
1: Oo,
0: Mm-hmm. Ano na ganyan broken family, Dolph?
1: Ha?
0: Ano na ganyan broken family?
1: Nabuka nga balay.
0: Nabuka. Ha? Maintra ka giman, sir, o kung ano? Maintra ka giman, o kung ano mo na? Na tawag si Nigani, na-internalize mo na ang imong mga sala nga binuhatan si mga kabuhi.
2: Pwede man, sir, nga cut lang muna.
0: Ano?
2: Cut lang muna.
0: Akat lang, anay. Anong kat? Anong katunta di? Kaya hindi man ni pelikula. Wala man ni garol ang kamera di.
1: Gani man, wala man si direktor.
0: Anong kat man?
2: Pass na, anay, sir.
0: Ah, mapass na sa anay. Tayo nakarealize na siya.
1: Oo.
0: Oo. Pinsara maayo ha, nga ang imong asawa, kung matigayon pa man lang mag-uliay ka mo liwat,
1: why not? Oo.
0: Pangaloy, giliwat ah.
1: Oo, kita mo, wala gani siya naman na.
0: Oo,
1: diba?
0: Kagti, batsagan mo gani nga may arang hindi kapaltaha.
1: Correct.
0: Ti okay man, Migo Allen. Ano'y inyo team song nga duwa kay i-play na lang naman kasi kapamati? Siya din sa Subungaw.
2: Ano'y ko sa ano, sir? Subong ang tiki, si Balom.
0: Ti, ang imo asawa yan.
1: Ang asawa mo yan diin?
2: Para sa
0: San Jose, ang tiki. Na, tinawag, bationg kita tuyay. Bationg kita tuyay. Ano yung team song, aduha? Basi palang magumok man ang Yabala Chagon sa
1: correct,
0: imo.
1: Correct, ho man.
2: Hindi
0: man ma,
2: ano, sa, ano,
0: biyahe
2: lang
0: makatuang. Na, amo na dapat. Imo ano, arigayo mo naman liwat ni mo asawa. Tapos, kung makapangayo ka na gani pasensya, hindi ka naging magliwat sa iyan na lalainan.
1: Liwaton mo na imo nga, ano, nga panggawi.
0: Pites ka lang bala, hindi man magpasubra. Migo Allen, okay na, nasanagan ka na, Migo Allen.
2: Oo, sir.
0: Oh, good luck, Migo Allen. Hindi magpa-dali-dali desisyon, ha? Kaya kanugon, okay? Lamat, Migo Allen. Bye-bye.
2: Bye-bye,
0: oh. May malagayan pa man tagali, no?
1: Kung sa bagay, kita lalagayan man, ah.
0: Sa bagay, kaya ti... Diba? Kabudlay man kung mangita.
1: Oo, ah.
0: Mag-adjust ka bala sa Subong Dolph? Labi na gid Subong nga panahon. Nga ang tanan-tanan, puros lang tanan temporary. Ah, para sa na. Ang imo asawa o kung ginpang asawa, nagkilalahi ka mo since elementary, high school, nag-college ka mo, asa nag-updanay ka mo.
1: Oo.
0: So, kilala nyo nagid yung isa kag isa. So, sang nag-umpisa na inyo family, kung mag, hindi ka mong intindihan na, magbinulagay ka mong mangita, malang ka mong sing tag sa ka-partner, hindi man na Japon mag, magdugay.
1: Correct.
0: Kay magwa sina, magpinangita, ay, mga ka mo na Japon.
1: Oh, correct.
0: Na, di ba? Isa, kung wala na gidman, kung napatay gidman ka, kung nagbulagay, nga hindi na gidman mag-workout, mas maayon na lang, guro, maging single ka na lang, doll.
1: Kung sa bagay, eh, pero kung sila nga, pwede mo palang ma-adjust ang kaugalingon mo, Gyapon. Oo. I-adjust mo.
0: Oo, paano pag-adjust? Ang volume na, i-low or i-high?
1: Ha?
0: I-low or i-high?
1: Ano nga frequency?
0: Abo na budlay doon mag-adjust ya. Ang okay, isa nga daan nga, nasa, paras na, be, siyempre, mag-asaway ka mo. Ang inyo nga naandan kung mag-tupad ka mo, ang baho sang isa kag isa, tapos madahulid ka naman to sa isa nga wala ka na namian, hindi ka masyam kagwanta, kaya ikumpara rin mo na Japon. Oh.
1: Kaya kung sa bagay, kung mangita ka sa bago, ma-adjust ka naman liwat sa isa katawo.
0: Di, ang imo to asawa una, hindi baho ang iyang, hindi guba iyang mga guab.
1: Correct.
0: Tapos nakakita, iman tuod, oo, okay ka mo, paghulid mo, wa muna, pagpus nga sang ginhawaan ka, ano,
1: baho.
0: Puros na nang guba ang mga bagang.
1: Yes. Yuck. Wala labot sina. Dumay ano bala?
0: May ano? May guba ka tinae?
1: Dumay halaya ng iya unto.
0: Amo nang pinsaron nyo gid, no? Kay part na talantana na pati inyo hygiene da. Madala na nati kabudlay mag-adjust. Basta budlay mag-adjust. Kung ano, nagid man lang ng ara sa inyo Subong, makontento na lang mo kung may ara.
1: Correct.
0: Pero kung may pabiragit, birahan nyo man ah.
1: Oh, correct. Ito na, pabirama lang sa iyan.
0: Basta wala lang label ah.
1: Amugod siya.
0: Habil sa habil lang, basta wala lang label ah.
1: Correct.
0: Ang oras, 10:34, babalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil,
2: kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisigla ang pakiramdam.
2: Xanthan Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil,
4: Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Ako si

kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 7 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Padayon kita sa mga gabi sa Tuesday. Programa nga phone, palupod nyo si Katropa Troy Tisoy.
1: Gag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Yeah!
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus, Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ang Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. And mayong gabi sa aton nga taglantaw, sa aton nga FB Live, may bago sa mong nag-comment. Okay. May naglantaw lang, naki-issue lang sa ato na po.
1: May gabi na dyan sa mga Arcosa family sa May Concepcion, Iloilo.
0: Ay, dali lang yun. May good news, no, na okay na, may ano na, untat ng gira sang
1: Mayo eh.
0: Sang US kag Iran.
1: Oo.
0: Sakto, no?
1: Oo, Iran.
0: So, may posibilidad nga basi pa lang, baka naman, ang amo ng mga gasolina, ibalik na sa 40.
1: Kabay pa.
0: Mabalik pa yan sa 40, Dol.
1: Ambot lang nga yan, kati once nga amo na siya ang presyo, labi na gigon, dotas taas, maintain lang na nila.
0: Wala gin nila na tigayon ang ano no, ang pagbaklas balatani sa aton nga mga VAT na bala sa balaklon
1: blado pa no. Tani.
0: Kapigado na subong sa aton nga pangabuhi, dugangan pagid sa mga politician naton nga daw hindi na intsakto ang ilang
1: correct.
0: Performance. Kaya ang ilan na lang ginauna, ila tagsa-tagsa na lang ka posisyon kag katungdanan sa ilang mga political career.
1: Oh, correct.
0: Diba?
1: Oo.
0: Kita nga mga simple nga mamumugon kag mga taxpayer sa sining pungsod, maano na lang kita.
1: Kita nga nagbuto sa ila, daw wala naman lang bali, gani sila mo.
0: Sala mo man na, kay ginbuto mo man sila.
1: Ay, bahala, naiyakas. ang ako niya, pimiwa ginabuto. Ay, kung sino mo, Sila ko mag-mention.
0: Ang mga nagpamati sa aton, may ara gani ko kaysa gani nga makita ko sa newsfeed ko, Bla, nga may pamangkot. Kung ibalik na liwat ang eleksyon, butuhon nyo pa ayahan sila liwat?
1: Nan!
0: Ikaw, mangkoton ko, butuhon pa sila?
1: Ako ya, honestly, hindi ako magbuto siya. Oo, kay nga, tinakita na naman ang ebidensya.
0: Nakakadlaw ko gani kay nga, hindi man na sila ang ipambuto ko, no? Kay ti, si Lenny, ganing ginbuto ko to last time. Naperdi man tuod, pero, di ba, tani kung nagdaogin man abi si Lenny, no? Hindi man niguro mag-amuni ba? No?
1: Kung sa bagay, kati lain mo niya ang patakaran guro ngay mo ni Lenny at the same
0: diba?
1: Time, lain mo niya ang ginapalakat subong ni...
0: Iging umpisahan, ginabis ang pagpangawat nyo kung sino ginanangawat sina sa mga budget-budget na. Sino gina ang mastermind sina, pero hindi gina matukiban as long nagakinagamo man ang both sides. No?
1: Kasi wala man si may maako mo.
0: Sa iban nga pungsod niya, pag mabalaan nga ikaw ya ang nagtakab sang kabanang bayan niya, automatically sila na iya ga-resign dayon niya.
1: Kung sa bagay.
0: Kag pangatubangon nila ang konsekwensya kung ano ang nagakadapat nga pinalidad para sa ila. Diri sa aton kay magtinabunay man.
1: Amula gani, labi na gitkon ka ano mo, kapartido mo
0: na,
1: ang isa
0: na,
1: ka,
0: na, no? Pinay na yan.
1: Pinay na sila yan. Magluwas lang, Gid, kung may prices right.
0: Grabe man, sugpo, no ba? Pero hindi na mo na dapat imuhambal. Nalipatan mo lang galing.
1: Hindi, amog na yan.
0: Amog na mo.
1: Na ako, no, hindi siya pag-upiran. Dumdumo.
0: Kala, ay, nag-idya doon kung kaisa, gambal ka na lang doon, nakapoy ka na sagad, kabasa ka mga newsfeed party sa mga balita, politika.
1: Amo na galing, wala na lang ako na iya galing. Isa gabasa o kung galan tao.
0: Why, gidya, kapulos-pulos yung istorya. Ang aton diya, kung paano nyo kami mabutong sa kapigaduhon ni ginatawag. Wae man niya ni Dolphy, kaya ang salary grade siya ni Araman sa number 15.
1: Kagwae, kumanya ko ano nga katabo dahil sa Senado. Kaya kayo, ang ginalan, galan, pabalang kaya pelikula, kaday,
0: ano yun? Hanggani, PBO ang ginalantaw ko yung mga dandaan ng mga pelikula, bla. Katalamad na muna gani. Gaduha-duha man ko nga i-give up ko na ni ang panggabihan ko kay maano ko, maangkorman na lang ko. Ambal ko, syudi, hindi ko magangkorman, natamaran. Kung sa kagabasa na ka mga news item na wala man niya klaro-klaro. Tapos, si Angelo na lang nabala.
1: Tapos ma... Ano ka pa?
0: Tingala ko man gani, Dol, kung si Angelo ga pa late-late sa permi.
1: Kahit ano man, in fairness man siya, gina-idya man ang iyang
0: news. Napalate-late lang siguro, natamaran, nasasagad ko. Balik sa nga, istorya ka, muman Japon, daw wala man tapasingatuan.
1: Wala, labot yung nagahimok ka sa ano mo, matag ka pa editorial mo.
0: T2026 ba ta subong ho? May mga isa pa katuig kag tunga nga may eleksyon naman liwat. Ang amo na lang ni ginahulat kung may kontra bala ni o kung wala kay
1: may kontra gid na.
0: Oo, kay para makaginansya man kami bisan papano.
1: Ako na ang ginaw. Ang ginahulat ko na lang kay Jaya nga mamal naman sa liwat nga ng precinct leader ka naman. Hindi naman ang taga-buwi-buwi.
0: Kagtayaan ka man ng isang pusil.
1: Patapos, lagso-lagso niya ko ng pusil.
0: Oy, naginiya, chance magamon ni bisan sino pa na nila pambutang dapat gid bisan ano naton kapili ay nagakalatnan man jappo na mga maayo nga mga politician.
1: Kay butang ta
0: bisan mahambal tatuod nga hindi man sila pala riyos tanan, may time gid jappo nagaina pinay sila most especially kung kapartido sila sa isa kag isa.
1: Kay butang ta abi kon mapilian gid man si Lenny, butang-butang ta lang iya ha. Iti si Lenny naman na liwat ang malukdo sang ginpangmayaan nila nga mga ano.
0: Hindi na ni, wala na ni kahipusan, kagalinungan ang aton pamulitika. Ilabi na gid kung ang ara dira naga sa ano pa lang daan, sa House of Representatives pa lang daan.
1: Correct.
0: Sa pagkadamu-damo na nila sa isa ka distrito, di ba? May pila ka representative sa isa ka distrito, isa. No, isa no?
1: Isa or duwa.
0: Isa or duwa do something amo na. Ti, pila sila kabilog da ginasilduan.
1: Gani.
0: Pagkatapos,

0: Good evening. Welcome sa phone pal. Ano matugda mo, ma'am, sa among inaistoryahan?
1: Galanta lang po ako sana sa live.
0: Galanta sa live. Sino ni gani? Sino po sila?
1: Si Allen po.
0: Ah, nakasali ka na dati, di ba?
2: Diba?
1: Hindi po ako yun. Si Ashley po yun.
0: Oh, bakit mo siya kilala?
1: Kapatid ko po si Ashley.
0: Ah, kapatid mo pala. Saan ka ngayon, Arlene?
1: Sa Maynila po, sa Tondo, Maynila po.
0: Ah, kamusta yung sitwasyon dyan sa Maynila?
1: Okay lang po.
0: Hindi naman masyado magulo dyan, yung mga nagra-rally?
1: Hindi po, sir.
0: Oo. O baka kasama ka rin sa mga nagra-rally?
2: Oo.
1: Hindi po, hindi po. Malayo po dito.
0: Ah, ano, nagtatrabaho ka dyan sa Maynila?
1: Opo po, ng kasambahay po.
0: Sa Tondo talaga yung location mo?
1: Opo, sa Parola po.
0: Ah, sa Parola, malapit Parola. Sa Pier.
2: Oo, oo.
0: Malapit lang sa Pier. Pero taga saan ka, ma'am?
1: Taga Romblon po.
0: Ah, oo, naalala ko to. Taga Romblon din yung si Ashley yun.
2: Hmm.
0: Oh, bakit napatawag po? Ano po yung may paglilingkod namin ni Dolphy sa'yo?
1: Naghahanap po ako sa nangka-colmate po.
0: Ah, talaga? Sigurado ka ba na naghahanap ka talaga? Baka palipas
1: opo.
0: Oras lang yan.
1: Hindi po.
0: Pang forever talaga ito.
1: Opo.
0: Ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki?
1: Ano po? Mapait, tsaka...
0: Wala na yan dito.
2: Wala na yan.
0: Wala na yan. Hindi na yan applicable sa amin. Disqualify na yan yung mga mabait na mga lalaki. Wala na yan. Oo, seryoso kasi yan.
2: Oo, dililibig na yan.
0: Oo, wala na yan. Pinalitan na namin yan. Dapat yung hinahanap mo yung mga basagulero...
1: Yung mga suplado, masungit po.
0: Ayan. Yung fighter, ganon.
1: Yung mga suplado, ganyan po. Yung mga maoy po, maoy.
0: Yun! Yes. Yung dinidilaan ka, ganon.
2: Yung sinasabong ka.
0: Correct. Pagkatapos, sinusup-sup talaga yung juga. Sinusop-sop talaga yung yoga mo hanggang makulay, itim na yan. Pag bago niya bitawan, mag-itim na siya.
2: Yes.
0: Oo, yun yung hanapin mo nga. Ulitin mo nga ulit, hinahanap mo sa isang lalaki?
1: Suplado, masungit, saka maoy po.
0: Pagkatapos, sabihin mo rin na masarap din. Masarap pagkakamayin ka.
1: Opo
0: daw.
2: Yes. At saka yung dinadilapan yung tingle bell mo.
0: Oh, yeah.
2: Diba?
0: Ilang taon ba yung hinahanap mo, Annalyn? Arlene pala, Arlene.
1: Ano po? 30 pataas po.
0: Ilan ka na ba? Ilang taon ka na ba?
1: 30 po.
0: 30. Are you single, ma'am, or single?
1: Single man po.
0: Ilan yung anak?
1: Dalawa po.
0: Dalawa. Saan na yung mga anak mo?
1: Nandun ko sa Romblon po.
0: Ready ka na ba na madagdagan na yan?
1: Oh, pwede rin po.
0: Wow.
2: Pwede pa bang madagdagan yan?
0: Hindi pa ba sinerado yung matres mo?
1: Hindi pa po.
0: Oh, nakabukas pa yan?
1: Opo po, sir.
0: Pwede pa ba yan malagyan ng apat na anak pa? Isang gawaan lang, apat ka agad yung isisilid?
2: For quadruplets?
0: Sige. Basta ha? Seryosohin mo yung yung makakausap mo, yung mga 33... pataas. Basta siguraduhin mo na tanggapin ka rin nila kahit single mom ka, di ba?
1: Opo.
0: Malalaki na ba yung mga anak mo?
1: Opo, mga 11 niya. Ang yung bansa po, 11 na po.
0: Ah, pwede na palang mautusan bibili ng soft drinks.
2: Yeah. At saka ang importante dyan ay matanggap yan rin ang mga anak mo.
0: Importante. Opo. At importante madadagdagan talaga yung anak mo.
2: Correct.
0: Hey, paano yan? Nasa Maynila ka. Most likely yung mga tatawag sa'yo dito sa probinsya galing kasi nag-i-airy lang naman kami sa probinsya .
2: So okay lang?
1: Okay lang po.
0: Okay lang ka ba uuwi ng Romblon?
1: Sa December po.
0: December. Dadaan ka ba ng Iloilo pag uuwi ka ng Romblon?
1: Opo.
0: Kalibo ba yon yung dadaanan mo?
1: Opo.
0: Hindi ba Batangas na diretso na agad sa Romblon? Sa Kalibo ka talaga?
1: Opo.
0: Katiklan, papuntang Romblon, ganon?
1: Opo.
0: Wow, maganda din yan sa Romblon doon.
2: Diba sa Romblon, Ilonggo rin?
1: Karaya po, karaya.
3: Ah, karaya. Ah. Ah.

0: ano, lahat ng tao doon, karay ay yung kanilang lingwahe sa Romblon?
1: Halos hindi po lahat.
0: Pero ano, hati-hati, karay at saka Tagalog?
1: Opo.
0: Oh, wala nang ibang dialekto doon? Karaya lang at saka Tagalog?
1: Opo.
0: Sige. I-describe mo nga yung self mo bilang isang single mom. Sexy ka pa ba?
1: Opo.
0: Sige nga, describe yourself nga.
1: Ano po, yung bayan ko po, 30.
0: Oo.
1: Height ko po, 5'4".
0: Hindi ba yan, ano? Hindi ba yan nabibilin yung hawak mo pagating gabi?
1: Hindi po, sir, hindi.
0: Ay, hindi. Intact siya, ha?
2: Oo, hindi ka ba tumutuwad?
0: Baka yung kalahati mong katawan, lumilipad niya, at ang kalahati, naiiwan.
1: Hindi naman,
0: ay,
1: po,
0: hindi
1: sir.
0: Naman. Tapos, pagkatapos, sexy ba, chubby?
2: Chubby nga.
1: Sexy
2: eh.
1: Po.
0: Sexy. Ah, sexy. 30?
2: 30, di chubby na yun.
0: Hindi, sexy yan. Yung chan ko nga, 32 to.
2: 32 ka da.
0: Tapos yung ano, yung height?
2: 5'4".
1: Opo.
0: Ta, 5'4". Maputi o morena?
1: Morena po.
0: Ah, yung sa artista na morena, sino yung kalukalak mo doon?
1: Si Melay po. Yung dati po sa Melay.
0: Ah, si Melay.
1: Opo. Yung dati pong kulay ni Melay.
0: Oh, curly din yung buhok mo?
1: Opo, medyo kulot po.
2: Oh. Sa itaas at sa baba?
1: Sa itaas lang po.
0: Hindi din kapareho sa ano, sa ilong ni Melay at saka yung mga ngipin mo?
2: Oo, oh, correct.
1: Hindi po.
0: Oh.
2: Hindi ka ba bungi?
1: Hindi po.
0: Baka yung ngipin mo, parang computer na yan, ha? Maraming Windows. Tama. Hindi yan computer na maraming Windows, ha?
1: Okay. Okay.
0: Sige, basta maganda. All in all, nga lang, Black Beauty. Mm-hmm. Tama, Black Beauty na maganda.
2: Opo. Opo. May pagkamelay nga.
0: Sige, i-plug mo yung number mo, 09.
1: 0950-56-76-796.
0: O, ulitin mo.
1: 0950-56-76-796.
0: O, isa pa para marami talagang tatawag sa'yo dyan sa Tondo.
2: Dandahanan mo lang.
1: 0950-56-76-796.
0: Ilang taon ka na ba na hindi nakatikim at napasukan?
1: 7 years po.
0: Wow!
2: Tigang so, na, ano? Tigang na yan?
1: Opo, sir.
0: So, handa ka na maragitnit ulit yan?
2: Maragaa?
1: Opo.
0: Hintayin mo, maraming tatawag dyan. Salamat, Arlene, ha?
1: Thank you po, sir.
0: Mag-ingat ka dyan sa Tondo, Maynila.
1: Opo, good night po.
0: Good night po, bye-bye.
2: Salamat. Bye-bye.
0: 10 minutes after 11 o'clock, phone pal with Troy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
0: Ining XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
2: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santong Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: 28 minutes after 11 o'clock and nagabamati ka mo si Gapon sa XFM Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay, masaga, hindi ko kalipat mga pika mo sa Anton Gold Coffee Mix, ha?
1: And of course, ang atong Turbo Food Supplement.
0: Ara, paborito mo. Tiga-tiga na.
1: Tindong-tindong pa. Hindi ka pa mabitin.
0: Nga, arisuryahan ta bala. Nga, may ara gid ya, ano ho. May ara gid, nga ara balang kung malabot ang imong siwil-siwil. Nga, ang expression sa tao kung manamitan ga,
1: Oh, no. Masamputan niya kita ang tanan niya ba, Wells?
0: Pila ka bilog na paitan mga ni Dolph? Hindi mo na maisip, no?
1: Hindi na eh.
0: Tinga ano, nga hindi niya giniya mapunggan. Oh.
1: Oo, gani man.
0: Nga man. Ano na sa? Anong meaning sina?
1: Doon na namitan ka man.
0: Bebe, bebe, matian na sila ko sa subong be. Oh, shh. Nag-do naman ka muna. Tapos, may haraman ibang nasapungan ka dyan, babaya. Kaya hindi nila makontrol, no?
1: May, ano mo, may haraman iba niya, gusto nila daw silent, ano lang bala.
0: Oo, pero hindi ka dyan, gapos nga.
1: Oo, eh. Mm. Tapos, ako yung nadaan niya, ya.
0: Ikaw na yan,
1: oh. Nag-hold yun, kuya, sa kamay.
0: Daw babae ang litsing ilik.
1: Kaya ba? Basta na namita.
0: Pagkatapos sinabala, nga nga daw kakadlawon ka rin pagkatapos.
1: Correct!
0: Mayara iban nga.
1: Sa mga pagkatapos, mga mangita ka pa na ano?
0: Trapo.
1: Kasi di na tuwalya.
0: Tapos yung lahi, magiging may suryahan na, ipakamuya balahaw.
1: Correct.
0: Nga, grabe yung pugong-pugong ma, pero gagawa ka.
1: Gawin niya, ma'am, ba't makunay? Hindi, naging kuya ka pugong.
0: Grabe, no? Wala kita yung kabalong sa din tiyahalin, no? Nabalaan ta lang sang
1: sabagay.
0: May ara na kita yung tsakto nga panimuot nga ang male gag female nag-aamo na para maka-create sing
1: another
0: human like us.
1: Oo.
0: Pero wala kita yung kabalong sa din yung naghalin.
1: Oo, ah!
0: Diba?
1: Oo.
0: Ginano pagtugas ato nang nabalaan ta lang ginaya, mo na lang ginaya nga may nanay, tatay ka.
1: Ginporma kita sa ano?
0: Oh, di ba? Ginporma kita sang paghilawas.
1: Nan. Tama na tama la.
0: Di ba? No, asa sa mundo hindi tigid niya. Do hindi tigid niya matungkad kung ano ginyang ginalinan ta dol.
1: Ha?
0: Ano ginalinan?
1: Oo, ah.
0: Noy. Gabi, no? Bisan ano ang pagtuo mo, hindi mo magigyan malabot kung pila na to ka DC, AC.
1: Kaya ang iba, gani, gambal nga, nagaling kita kay
0: kaya dyan kay iba?
1: Si Adan kang si iba.
0: Ah, hindi na niya. Wala tayo kay kabalong din halin si Adan si
1: correct,
0: iba.
1: Correct, eh. Di ba? Yan may nagambal man niya nga nag-alin kita sa amo.
0: Pero kung Python ka, gahod ka gito.
1: Gahod yun, kuya. Patapos masiling sabi nga, arat na masiling mampak. Karoon na nabla papis mo. Wala pa ganyan. Tanayawan.
0: Iyang sa puli na. Kaya ko si Mia do.
1: Tapag mo eh. May malagaak naman niya Katrin mo.
0: May ilang wala namin Katrin. Rekta na lang si Minto. May ilang pagkato mo sa balay wala mo ginsilip ang foam. O nalupyak na ako ng buo pa.
1: Amo na gani sa muna nga, ano? Sa boarding house, gusto ko na nga sa dalom lang, kuya nga, ano ya, kay double deck, bala?
0: Oo.
1: Oh. Pagamba ko, saan sa iya nga, ano, kwit-kwiton ko sa babaw.
0: Oo.
1: Ipalusot lang di sa
0: gutom-gutom.
1: Okay, laban nyo double deck, kahoy mo lang mo, di ba?
0: Ginaguba nyo ang isa para makalapos lang.
1: Ano palutsalan di mo.
0: Grabe ang mga abilidad ninyo. Ay, salamat sa mga nag-join sa buong gabi, sa mga tech on duty, sa tanan ng mga station managers, sa XFM radio station sa Negros, kay Panay Island. Salamat. Yet. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: XFM. Exciting.
3: XFM.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Burmig, ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibal, ganyan efekto siya akong sa Sister Pain.
9: Pero si Dasi, ganyan madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
12: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
13: Patroba mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Excellent.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyab lang kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Dali na.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: Satag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad. Sa takna ang alas 4 sa aga. Mayng aga Pilipinas, mayng aga Western Visayas, nagapalayag sa Pilipinas, kag sa palatuntunan naton.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagapalayag ang Exciting Pilipinas, mga byan, sa karong edisyon sa atong pagpangalagad fit sa 17 na sa bulan sang Hunyo. Sa kaoras, kapagpalayag sa kanginang, dalang nagkapangunan ng mga balita lokal, nasyonal, kag international. Mga exciting nga balita, exciting istorya, kag exciting nga mga informasyon.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: June 17, mga adlaw. 17. Ngapit sa mga binadlaw kita nga Merkoles, tunga-tunga nga bahin sang simana. Subong tumunod na may night market, no? Sa Iloilo Terminal Market. Halin kagabi, no? Sa mga luyag magpaninda, nga aga pa, timprano, Boldigio Balaborato, ang balaklo ninyo. Pagkaon, prutas, mga ulutanon. Halin kagabi, mga alas 6 ang takna, tub-tub, subong aga, alas 6. Sa mga karinderia operator, mga eatery operator, mga restaurant operator, ha? Tub-tub lang kamo, alas 6, subong aga, ha? May ara nga makahingago pa kamo sa night market. Ining mga bolantero, bolantera naton sa mga kaumhan nga nagaprodukto sa mga kararuton na pwede pa ninyo mabakal sa baratong bili sa Iloilo Terminal Market hasta lang la sa isaga. Sa ato kapagpangalagad, mga katropa sa karong adlaw, nila ka mga balita lokal ang ato di palayag sa inyo. Mga balita, balang mabasaan pa ninyo sa mga lokal nga mga pamantalaan karong adlaw, pero mabatian na ninyo diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mabatian ninyo kami sa inyong mga radyo, mga transistor radio ninyo sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Kag sa mga nagamaniho bala subong, i-tune in nyo lang sa 100.7 MHz sa FM band. Saluyag magkomento, magpa-shoutout, magatag singila opinion sa mga issues nga talakayo nato, yara kami sa duha namong ka mga Facebook pages. XFM Iloilo 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa pila ka adlaw nga nagliligad, medyo nakabatyag kita, naka-experience kita sa pagpanalithi, pag-ulan, pero hindi galiina nagakulugan nga rainy season ng Hunyo. Kay subong palang mabiyan nga bulan magsugod gali, official pa lang nga nagsugod ang El Nino phenomenon. Amoy na nga maninit ang pag-experience naton sang ulan o bagyo. Actually hindi gaman gid ba balagyuhon ang bulan sang Hunyo, pwede mga maulanon. Pero kon lantaw naton pasiplatan naton ang pinakaulihi nga sitwasyon sang aton nga panahon, mga katrupa. Kagabi Martes, pitsa 16, may isa ka low pressure area nga nasiplatan ang pag-asa. Nga gina-monitor na nila subong, pero ara pa ini sa guwa sang Philippine Area of Responsibility.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nga may manubo nga tsansa nga ma-develop sa isa ka tropical depression o kon bagyo sa sulod sang 24 oras. So sa sininga kang tanan basi makalaom kita, maka-expectar kita guro sang medyo maulanon nga panahon for the next 24 hours. Pero hindi niya nagakulugan nga bagyo ni kag hindi man niya nagakulugan nga rainy season. Amo ni ganing kinakabalak-an naton mga katrupa nga sa bulan sang Hunyo, nagalaom kun tani kita medyo maulanon pero nada. Di maka-affecto ini sang dako sa aton nga agricultural sector. May tendency mga biyan nga maapektuhan ang rice production sang Pilipinas aton sini pagkaon. So amoy na nga bisan sa inyo mismo da nga likod balay sa tubang balay ninyo, pwede ka muda maka garden. Tawag lang nga urban gardening sa iban nga pungsod nga mga developed countries like Japan. Nga kagamay mo lang gani sing ilan sininga duta dito, ang ginahimo nila katrupang alis, urban gardening. O bisan sa ibabaw sing ila building, ila balay, mga rooftop nila dito, mga masitiram lang inatamnan nila sing ila utanon to. Okay man, nangin self-reliant man sila as far as food consumption ang paghahambalan. Diri sa aton niya, wait aton katanom, pangayo lang taya. Basta may ginapangayo sa mga tupad balayta, Balungay, Kapayas, Alugbati. Ngayon yung mga Alugbati, Kapayas, ngayon yung mga Bian, mga Balungay. Hapos ba nang ipabuyon? Hapos langgit ka tama? Pero iban mga ayo pa. Bas man nami mga ayo, bay. Kapin pa kon medyo nakaremedyos ang Bisaya nga manok. Yan, ayo, tos piak balay, Balungay. Pagaboy lugan kita sa ngaton nga mga reporter sa Dili Gidlang Mamadugay, si Katrupang Romel Paklibar, mangin kabuylog naton. Ay, kaya balo ka mo ang balita sa panahon, masamin naton nga ginaano, nga gina-monitor para balang nga kung mga ulan-ulan lang kag mga low pressure area lang ni, nga nagahapit lang sa aton, manami ni. Kay makasamit kita sang ulan. Pasiplatan ta nga aton nga kasaysayan, bangod kita sa XFM, mga Bian sa Radio Patrol Iloilo, naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sa itong 2024, mga Bian, June 17, 2024, ang pag-award, ginpatigayon ang awarding, ang pag-award, mga Bian, sang Order of Lapu-Lapu. Hindi niya pagkaon, ha? Nga gin-order niyo sa restaurant, tapos order ka mo seafood, order ka mo isdang Lapu-Lapu, hindi niya. Sa itong June 17, 2024, mga Bian, ginpatigayon ang awarding sang Order of Lapu-Lapu. Ini may kang tanan sa pag-responder sang nagataas nga tensyon sa West Philippine Sea. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpamuno sa sining awarding of the Order of Lapu-Lapu sa 79 ka mga Filipino soldiers. Ang presidente nagkomendar, nagdayaw sa sininga trupa sa pagpakita mga kaabyanan, mga katrupa, sang ila sini nga kaisog. Wala sa payan nga may mga intenso kun mataas nga level sang pagprovoke sang mga Chinese vessel sa tion mga biyansang rotation kag food supply sang aton nga mga soldado sa mga isla sa Calayan Island kag sa mga isla-isla sa West Philippine Sea. Amo ina, mga Bian, ang ginatagaan naton sang pagpasidungog ang mga Pilipinong ini kititubtub subong padayon pa ha, nga ginaharas ang mga Chinese Coast Guard vessel ang aton nga mga nagarunda man dito nga mga Philippine Coast Guard vessel bla kag ang BFAR gani nga nagakandak dito mga Bian sang pagtuon sa among lugar, ginaharas ang mga Chinese Coast Guard. Daw ginabaliwala na nato nining tension sa West Philippine Sea. Daw nagtahaw mga Bian ang aton sini nga pagdepensa sang aton nga sovereignty bangod sang tension man mga Bian subong sa Senado. Ilik sang ilik ya. Wala na kumoy ano brada sa Senado. 17 minutos ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Amo ning pinakamanamit nga oras nga mag-inom, maghigop, magsuyop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga Bian, amo ning pinakamanamit ka kaping ang tilawan ko sa bilog kong kabuhi. Ha? Inyo, Vlatis, tingin ninyo kay Basi kung makonsideran man ninyo nga amo ning pinakamanamit nga kaping ang tilawan ninyo sa bilog ninyo kabuhi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, maangkon mo na ang kanamitern o kung the pleasure of taking a cup of coffee, pero may food supplement na kamo. Nakakapi ka na, may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, simo sa moringa, mangustin kag may soya powder. Ang soya powder, mga katrupa, masustansya man ini. Kag nagabangil sang saluk-sulok ta, dala pamangil, nagapanamit pa, nagapananam pa, nagadugang pananam mga Bian, sang sabor sang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Nga kung mataas na nga level sang caffeine ang imo na tumar na intake, may tsansa nga maghilab ang sulok-sulok mo. Amo nang iban, makainom gani sang regular nga kape, isa lang katasa, duha lang katasa, kaya naghihilab ng sulok-sulok niya. Kaya may caffeine ang mga regular nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix imnon mo sa kada adlaw, wala nagahapdi ang imong sulok-sulok. Kag wala pa inis ang kalamay, ang mga diabeteson, pwede gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Likawan tagid ang diabetes, budlining diabetes eh. Delikado ni katropangan sa mga lalaking diabetes bla. Kaya una niya gid nga tirahon siya eh. Siyempre, blood sugar mo eh. Kung nagataas ang blood sugar mo, kung diabetison ka, permi ka lang ginagutom. Gahilab lang permi sulok-sulok mo. Oh. Pag ang malain niya sa diabetes, kung maigo ka sa diabetes, why na? Why na chances, Manoy? Why na chances, Junjun? Why na? Nagatong karo. Masamay na lang ang nagaduko. Di, kung gusto nyo magpangapi, bisan diabetison ka mo, ariho ah. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala kalamay. Ang ginpatam is natural sweetener nga mo ang stevia. Okay? Gintayog naman gali ang banwa kang antike sa ano? Ang banwa sang aninii sa antike. Kagabi mga katrupa, gintayog naman siya. Nagbasko gini sang magnitude 3.2. Ang oras mga abyan nga nagtayog ang banwa kang Antique sa probinsya, ako ng banwa sang anini sa probinsya kang Antique, alas 8:50, no? Magnitude 3.2. Nagligad to nga manadlaw ang anini Antique man ang gintayog. Nagapabiling gapon nga alert kita mga abyan sa pila ka mga aftershocks. Pagpila ka mga pagtayog. Again, wala sang nisin uman nga makadetermine, makahambal kung ano oras, anong adlaw ang linog. Labo na nga sa tanan nga oras mga abyan, halos pa lang alerto lang gihapon kita, makibulog gilayon kita, maghimo sa aton sining mga una nga matikang sa tiyon nga may mga pagtayog bla sa palibot naton. Mga biyana, tis kita magpalayag sang pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Kundi si Elon Musk at Rupang Alex sa aton sinianay nga mga exciting istorya. Sa ato na kay Balubla ka mo. Si Elon Musk, amo ang pinakaunang tao sa kalibutan nga na-deklarar mga abyan nga trillionaryo. Trillionaire. Kala to, $1.7 trillion ang assets niya. No? So, kung ordinaryo ka lang income earner, sino daw pila ka libo-libo katuig mo? O, oh, makaganar ka sa ngiya ginaganar? Libo-libo ka tuig. Pero ibang sinid, why naman naghandom nga mag-trillionaryo? Noon mo na imuya, kaya mo nang kapalaran niya. Pero sa bagay, hindi yaman ninakuha nga sa isang iglap lang. Grabe man nga courage, grabe man nga pagka-consistent niya, persistent niya, nga ma-achieve lang mga negosyo nga para sa iya, makapaldo. Nadala tani sa inyo, kaya tibis na nag-trillionaryo siya, pero isa mang kickback sa flood control projects eh. Wala siya magbaton sa mali-malita nga kwartabla. Sa mga kontraktor, kag sa mga congressmen nga in charge sa committee on appropriations, pero kay Saldico, wala ni siya nag pangurap. Diyan mo na, kung luyag din yung mga milyonaryo, bilyonaryo, nga hindi ka mo magpangurap, hindi ka mo magsulod sa politika, kable ka mo sa politika, hindi ka gidya magmanggaranon unless mangurakot ka. Daw si President Truman, sina mo sang Amerika, may hurubaton katulad sina katrupang Alex mo. Kaya in politics, you will not become rich unless you are corrupt. Serbisyo publiko, mahin milyonaryo ka, hindi ngawat ka. Pero kabalo ka mo, may counterpart si Elon Musk diri sa Pilipinas. Oo. Kaya balo ka mo si Enrique Rason. Ha? Amo iniman ang aton nga trilyonaryo diri sa Pilipinas. Si Trilyonaryo Enrique Razon Jr. nakalabot mabiyan sang historic milestone sa isa ka dako niya nga negosyo nga amo ang ICTSI. Ang ICTSI amo ning acronym sang International Container Terminal Services Incorporated. Amo ni may mga terminal siya, may mga port siya, may mga puerto bla sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan nga nagakater mga biyansang sining mga container nga mga dalagko. Halimbawa, may container nga karga ang barko. Dira niya na ginadungka, katulapang Alex. Ang mga barko, ganyan nga may mga karga ang mga container, linibo ka mga containers, dira nila na ginadungka, kaginabagsak ang mga container nga dala nila. Ti si paring Enrique, aiste, si Don Enrique Razon Jr., may mga peers siya nga mahimo makaakomodar mga katrupa sang mga ginatos or even thousands of container. Kay may ara sa ginatawag nga International Container Services o kung International Container Terminal Services Incorporated, ICTSI. Ha? Nga ang capitalization niya sini mga biyan nagdangat na sa 2 trillion ka pesos. Kag amo ini mabiyan nga nangin una siya nga Pilipino nga nangin trilyonaryo. Oh. Di kay balo kamo kung ano pagid mga negosyo niya. Electric company eh. Siya manin tag-iyas ang More Power Electric Company. Si Tito Enrique Iking Razon. Amo ning mga tao nga dapat makakuha kita sang mga ano sa ilabla mga tips kung paano man kita hindi man gid kinahanglan manggarano na paano lang bla makaganar-ganar bla no. Abinyo kamulang ha may Enrique Razon na tamo diya sa Pilipinas ah. Yala ka mga nagkapuna ng mga balita nasyonal, mga abyan, mga katrupa, mga basahan ninyo sa mga pamantala nasyonal karong adlaw diri sa ato nga pagpangalagat sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, amo ang mga abyan ang Santon Vitamin C nga alkaline-based nga vitamin C. But sila nga, bisan wala pa ka mo makapamahaw, manamit na tumaroon ang Santon Vitamin C kay makahatag ini protection sa aton batok sa mga pamalatian nga uso subong. Katulad sang ubo, trangkaso, kagsipon sa mga kabataan. Halungin ninyo mga abyan, bangod sang pagbaylo-baylo sang panahon, masamay kita ginatrangkaso, ubo, kagsipon. Agud to nga malikaw kita sa sining nga mga pamalatian, aga pa bisan wala kita makapamahaw, magtumar na sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Dapat adlaw-adlaw may vitamin C gid kita kay ang vitamin C amo ning pinakailoy sang tanan nga vitamins. Ah, Santon Vitamin C, ha? Way problema bisan wala pa kamo makapamahaw sang una abi naanad kita antes kita mag-inom sang vitamin C dapat nakatimo-timo kagid. Ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture mga abyan sang vitamin C nga bisan wala pa kamo kapamahaw, ayos na. Available ini sa mga butika sa inyong mga lugar. Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Oras mga katropa, 27 minutos na ang nakaligat sa takna nga las 4 sa aga. May pila ka mga ginakonsiderar subong mga byan. Ang mga prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mangin bag-o nga ebidensya sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Mga abyan, amo ang mga pusil, mga armas bla nga minilyon ang balor suno sa kay Bicol Saro Congressman Terry Ridon nga membro man sang prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Congressman Ridon mga abyan nga wala ginlakip ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sini nga bana ang 30 ka mga short kag long firearms sa iya sini nga statement of assets, liabilities and net worth o kung ginatawag nga SALN.
1: Exciting Pilipinas. Exciting
0: Suno sa kay Congressman Ridon, kuao nila sa Philippine National Police Firearms Division ang lista sang kada pusil nga narehistro sa ngalan sang Vice Presidente kag sang iya sini nga bana nga si Attorney Mans Carpio. Damo-damo sa laya armas, no? Sa karon mga abyan, nagapangita ang House Prosecution Team sang mga eksperto nga makahatag sang eksakto nga appraisal ukon pagbanta sang aktual nga balor sang natumod nga mga armas. Mahal man ang armas, subong bisan na short firearm, no? Ang mga original yabla, ano ba mga 38 kalibre nga revolver, ang 38 kaliber ba lang revolver? Magambal kang revolver nang nagatiyog-tiyog ba? Ang original sina ang mga brand. Ang pinakabarato, guro ka tulo pang Alex, basta original. Mga Smith & Wesson, no? Ano pa na iban yung mga brand? Gahulo amboy mang guro sa 25, tub-tub 30 mo, no? Ah, pinakabarato na naganing assessment. Pero may barato man. Diri ka order sa pututa, no? May ara da mo. Pero lain nga brand, mga tag 2,000, 3,000 ara na mo. Eh, hindi niya Smith & Wesson. Kaya bala ko kung anong ngalan niya sinay. Katulong pang Alex. Smith & Waslick. Pikoy. Smith & Waslick. Eh, amo na, maamin pa na kauli subong isa sa mga balita nasyonal. Nga itong sinigin pa si Platan, wala pagi lamang mga dugay. Kapagid, may press conference kapon mga kay Tano Black mo, senador mo, kay wala madayon itong ilang Senate Blue Ribbon Committee mo, hearing. Di nagpatawag lang sila sang press con, parang may Ujin man bla, Ujin. Tikida mo, Ujin. Si Kiko Pangilinan ko, no, ang balsang mga bagmen, mga 18 ka mga Marines, no. Kiko Pangilinan, last parin Kiko Black, lala nyo, oh. Ang banabla ni Inday Sharon. Inday Sharon kunita bla. Si Kiko Pangilinan. Gindeliberan man kuno nila ka milamilita ang kwarta. Di sumabat si Inday Sharon. Nagunta tani si Inday Sharon sa iyang tiping-tiping sa mga pelikula kag nagsabat. Ah, sige pa ni artista ni Inday Sharon ah. Dawain naman gawa no. Kaya daw medyo ano naman ah. Gurami mutso naman eh. Oh, hindi na angayan bla magpalitib-litib. Hindi na angayan magpa-cute-cute ah.
1: Exciting Philippines.
0: Hindi na kinanglan magpa-demure-demure bla. Yan pangiwala ni Megastar Sharon Cuneta ang ligasyon batok sa isin nga bana ng si Senator Kiko Pangilinan nga nakabato na isang minalita mga bil nga kwarta. Suno sa iya ang Laragway, amo ang iya pagbisita sa Marawi matapos ang nangin eleksyon. Agud nga pasalamatan ang gobernador mga abyan kagiban pa nga mga opisyal nga nagsuporta sa sini nga bana sa pagkandidato bilang senador. Akig-akig mo, akig si Megastar mo. Akig si Megastar mo. Silinga mga sinungaling, sobra na talaga kayo. Actually, nag-vlog ako sini isang akon nga pagbisita dito pod ang pamilya. Kag nagkadto ko sa Marawi sa pagpasalamat sa gobernador, mayor, kag iban pa nga mga opisyal, kag sa ila sini nga pamilya sa pagsuporta kay paring Kiko. Nga, kay darling Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng malita sa amin sa Marawi pa? Oh. Kay ang ginpicturan galing ini dito sa Marawi. Ang kakapal ng muka ninyo karon ah. Oh. Talagang sukdulan. Oh. Ito, nagtitiping pa ako ngayon. Nagbabanat pa rin ako ng buto at lumalaban ng patas. Dahil lahat ng meron kami, pinaghihirapan namin ito. Hindi kami tulad ninyong mga amo kamo. Ay, di na to. Hindi kami tulad ninyo. Hindi kami tulad ninyo na mga sinungaling. Kaya sabi nga nila, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Bahala na ang Panginoong Diyos sa inyo. Alam niya kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa kanya. Wala kayong kwintang tao. Oh, ambal ni, ano, ni Tita Shawi, no? Sa iya sini nga akig nga statement. Dalahigo niyo kung si Kiko ah. Nga may kwarta tamon. Ay, tamot ginbaton nga mali-malita nga kwarta. Ang picture nga napakita nyo na sa preskon-preskon nyo sa Marawi pa na ya. Maghatag na lang kamo kwarta dito pas Marawi. Ang problema galing sinimabian sining ginamo sa Senado. Damo ng mga naka-bin-bin o kung naka-hang up ng mga priority bills. Ining mga kasuguan nga ginaduso sang presidente para sa kaayuhan na ano na naka-hang up na lock. Ining namati kung sa chase pabla. Why nakahulag? Ang mga importante nga mga bills kung tani nga luyag sang presidente, kagbisan mismo ang aton bala nga kaayuhan kung tani, ubrahan sang pagsulundan kasuguan sang aton nga masenador para sa aton sini nga benepisyo. Yung galing mga biyan nga sige-sige gyapon ginamon nila dito sa Senado, aton din nga sitwasyon, waay, mansig bakas na lang kita sini. Oh? Mansig bakas na lang kita, si Loreng, si Pedreng, bakas lang. Kay wae pa kita lauman nga mga amayo nga balita nagikan sa mga senador ta sa mga lawmakers naton. Hindi pa naton ini masaligan mga abyan. Kay sige pang binangigay nila dito. Sa piyak na bahin mga abyan pa da please kita anay sa mga local news naton ah. Antes kita maghatag pa sa inyo sang dugang pa nga mga balita nasyonal. Patay ang mag-amay matapos nga nakuryente sa barangay Imbang Grande, Pasig City. Alas 9:45 mga abyan kahapon sang aga. Ay makaluluhoy man niya munikon ko isabla kung mamabakas ka sa trabaho, patas ka katropang Alex, sa nagapangabudlay ka. Daw ikaw pablang mapuruhan no? Nagligad to daw sa sa binggawan man to tong isa ka motorsiklo kag isa ka tricycle na bungguan sang pick up mga abyan na sugata ya kay lumapaw ang pick up sa kurbada. Duha gito ka pasahero sang tricycle pati ang driver sang motorsiklo nga nagasunod sa tricycle patay gito. Oh. Ang ilas adto pangabuhi sang formal. Pangabuhi nga may dangal patas nga pagpangabuhi pero daw mo pa ni ang mapuruhan. So sa sining mag-amay nga nagatrabaho mabiyan na kuryente dito sa Banwa sa siyudad sang Pasig sa barangay Imbang kahapon lang sa aga na tabo. Ang mga biktima ginkilala nga Mosanday Junyo Bilunyo Senior, senior citizen pa. Si Junyo Bilunyo Senior, 64 anyos ang edad. Kasado ini mga biyan kag ang bata sini nga si Denmark Bilonyo, 39 anyos ang edad. Ngalun sa residente man sa nga mga barangay. Suno sa investigasyon sa aton nga mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sang Pasig City Police Station. Nga base sa ila sini nga investigasyon mga katrupa, ginakayos ang mag-amay nga ini. O kung ginakayos ang amay nga si Junyo, ang ila electric pump sa ila puluyan apang natandog sini ang live wire kag nagkurog-kurog. Electric pump lang niya. So sang makita sang iya nga anak to the rescue ta ni ang anak niya sini nga si Denmark. Nakita niya ang iya nga amay nga nagkurog-kurog gindalagan niya kag ginbutong agud nga salbaron mga abyan apang wae gid ma matabangan pati siya na dalasa pa. Kay siyempre kung makurinti ka, kapilit ka ni skurinti kay Tropang Alex, no? Amo na ganing akong may salbaron ka mo, hindi nyo man pagawiran kay base madalas ka man. Dapat tiklod lang, no, Katropang Alex, no? Hindi mo gin pagawiran, kay pati ka madala ka. No, napamangko tadi, technician ta kay may mga background sa electricity, bla. Ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Magbanwa, mga abyan nga nakita sang asawa ni Junyo, ang natabo kabangdanan nga nagpangayo gilayon ni sang bulig sa ila sini nga mga kasilingan kagin switch off ang main switch ng ilang apuloyan. Kiningagaw pa man kung tani dala sa ospital ang mga biktima apang wala na ni matabangan mga abyan, may mga paso na eh. Kaya muna sa mga luyang mag-rescue sa mga nakuryente, hindi nyo pagawiran kung may chance palang itiklod nyo para mabulag sa kuryente kung sa wirings nga ginauyatan niya pwede man, no? Pero kung nasiling hawid-hawiran nyo, kagbulo-butong-butongon nyo, laban-laban, doha ka mo, dalasa siya na, no? So halong kita sa kita mo, sila pang napuruhan. Aluluoy man eh. Tiwai na kay gindiklaran ng Didin Rival, sunog eh. Oras mga byan sa Pilipinas, 39 minutos nang nakiligat sa takna nga alas 4 sa aga sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Kahapon, ginpatuman ka trupang Alex ang pagnubos ng presyo sa petroleum products, no? Average of 3 pesos ah. Ang diesel kag gasoline, basta average of 3 pesos lang ang ginubos ang presyo sa petroleum products. Kahapon ni ginpatuman. Mamangkot ang iban sa aton. Kung magtahaw bala ang gira sa Middle East, tuloy-tuloy na bala ang mga nubo ang presyo sa petroleum products diri sa Pilipinas. Ang sagot, hindi pa. Barato nga presyo sang gatong mabyan, magabalik gidman. Pero hindi katulad sang kinandan nga presyo antes ang gira sa Middle East. May kay gayunan, kung may chance nga magnubo-nubo ini, pulo ang gid sa presyo nga daan antes ang gira sa Middle East. Pero it will take some time. Ha? Mahimo nga magbalik sa normal nga presyo sang gatong sa masunod nga anom kabulan mga katrupa. Exciting. Tub-tub isa katuig samtang ginalauman pa ang pagtakop sang gera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Ang ini nga informasyon nagikan mismo sa Department of Energy.
1: King Pilipinas. Exciting.
0: Lawig pa niya ang tosta sa taas nga presyo sang gatong. Ginapanan ang mga abyan nga maganubo ang presyo sang gatong sininga semana. Bangod positibo ang reaksyon sang global market sa anunsyo ni US President Donald Trump nga buksan liwat ang Strait of Hormuz kung sa diin nag-aagi ang 90% sang supply sang gatong mga abyan dira sa amo nga strait. Ang 90% nga supply naton sang gatong, ang mga barko nga ginakargaan sa mga gatong ginagamita dira kalabara nag-aagi sa Strait of Hormuz. Ti suno sa Energy Secretary nga kasiman wata nga si Sharon Garin kung mapirma na ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang duha ka mga pungsod, maganubo man ang presyo sang gatong. Pero hindi niya automatic. Take note, between 6 months and 1 year ang ginalauman naton nga medyo maguluhamboy sa daan nga presyo bala ang petroleum products. Apang payag niya, madugayan pa ang pagbalik sang pre-war level. Nga kung madumduman ninyo ang presyo sang gatong mabin antes balang gira, antes bala ang tension dito sa Middle East, no? Kung madumduman ta, halin sa 50 pesos katrupang Alex, tub-tub sa 60 pesos, ha? Ang kada litro sang diesel, dumduman nyo, iban siguro sa inyo lipat na. Ang presyo sang petroleum products, ilabi na ang diesel, antes ang gira sa Middle East, pero nakabulan ni lima na, no? Kay Pebrero, ito nagsugod mo. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, o Hunyo. Apat na bulan. Di, antes ang gira sa Middle East, ang presyosang diesel fuel, kada litro mga katrupa, halin sa 50 pesos, tub-tub sa 60 pesos kada litro. Dira lang nagahulo hampang, no? So, ginabalabanta sang Energy Secretary nga magaulat pa ang Pilipinas ang hindi magnubo sa anong kabulan, tub-tub, dusi kabulan, kundi sa katuig, antes magbalik ang daan nga presyo mga abyan nga 50 tub-tub 60 pesos ang kada litro sang diesel o kag-gasolina. So, medyo hugtanay na kita ni Pahasubong. Hindi ka mo magsilig nga siling mo mapirmahanay na si Donald Trump kag ang leader sang Iran sing isa ka peace agreement. Hindi niya automatic ang epekto niya, pero kung gira gani automatic ang epekto, taas na yun.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: 43 minutos na nakaligan mabiyan sa takna nga alas 4 sa aga. Ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap amo ini ang nagapaputi sang panit kag nagapahamis sang kutis. Luyag nyo ba lang nga maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit? Nga hindi na ninyo pag-risgo pa sa pag-tumar sang tabletas kag mga kapsula. Mag-Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga byan, may glow takujik kag may virgin coconut oil. Pwede makagamit lalaki kag babae. Sa lalaki, pwede maghining, maghamis ang kutis. Ha? Sa babae, maghamis ang kutis, magaputi pa ang panit. Basta adlaw-adlaw gamiton ang Clear Skin Herbal Soap. kabataan, dalaga, maibana, biuda, siparada, kag mga binayaan, kag mga laon-laon, pwede pa, no? Pwede gid makagamit. Base pa lang mga binayaan, bla, pwede base mabalikan pa. Kag mga medyo laon-laon, base pa lang makapamana pa. Kag ang medyo gurami mutsu na ati, base makanut-nut pa. Gamitan nyo, bla, Clear Skin Herbal Beauty Soap. Naga 10 years younger looking ka. Kung medyo si tinta edad mo, naga 60 ang imo edad. Kung medyo si tinta anyos ka na, lang taon ang imo itsura ka, trupangalas, daw 60 ka. Oh, daw DC man gapon, no? DC sinta, DC tinta. Gamitan nyo, bla, testingin nyo, adlo-adlo lang paggamit. Why ginisang problema kay nga, why niya sang side effects eh? Why gid niya sang malain niya efekto? Lami kung mga bataon ka, bisan pa hindi pa bataon, bisan nalo hamtong ka, magamit ka sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kada gamit mo sini katropangas, so bago ka lang halin sa banyo mo, siyempre naligo ka mo. 45 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pila pa ka mga balita, exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon. Ang ipabati naton sa inyo, mga balita nasyonal nga babasahan ninyo sa mga national dailies. Babatian na ninyo sa bunga. Ha? Sa ato nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: I-dibay-dibay talang commercial ta katropang Alex. No? Ibalot-balot talang. Mga abyan, magapanumbalik ako pagkaligad-gid lamang sa mga importante kag malipot nga mga pahanumdom.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Dali na.

0: Step sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katulupasing 51 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga.
1: Exciting Philip!
0: Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, manamyaw ta anay bla sa mga nag-upod sa aton sa Facebook page ta. Sa kay Larry Valeria Dula, good morning katulupang Alvin Dennis, sarabang kagsatanan ng mga katulupa ta sa XFM Patrol Iloilo 100.7 XFM, baw kumpleto. Sa kay Ma Mary Ricabar, diri sa Florida, USA, gaulan man all day today, hasta pa sa weekend. Stay home lang ko, mamati sa inyo kag pulo pangapi, baw ka namin. Mayong aga lang da. Aming hapon. Ano to si ilaman hapon? Balis ka duras tay. Alas 4 di sa aton. Alas 4 to sa ila sa hapon. Ina kung 12 hours. Ambot na ka daylight saving time na to sila. Kaya iti summer season to eh. Basta 12 to 13 hours ang abansita, no? Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Sakay Irusili Berha. Maing aga man sa imo. Sakay Sherwin Marcoui. Nagaupod man sa aton sa Sining Matineon. Kay Ma'am Hermite. Kagsakay Ma'am Emily Altillero. Saga mga taga Maliao, Pabia, Iloilo, nagaupod man sa aton sa Sininga Matineon, sakay Madam Maria Maraya Crespo. Siling niya, good morning and happy Tuesday, Sir Alvin. Ano na sabong day, Merkulis na day, sabong yay? Ma'am Maria Crespo, Merkulis na sabong yay ah. Sala ka. Kuwenta 3 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 mabiyan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pasiplat kita sang pilapa ka nagapaguna nga mga balita nasyonal nga mabasaan sa mga pamantalaan nasyonal subong adlaw mabiyan. Hebolo kamo na kanselar ang ginpatawag kun tani nga Blue Ribbon Committee hearing mabiyan kay Tanu Black. Unauthorized man ini nga Blue Ribbon hearing ko natabo kahapon. Why ni matabo tigaylo nagpatigayon na sila sang preskon. Ini tungod mga kaabyanan nga mismo ang tagdumalahan sang venue nga Double Gem sa EDSA Gardens Events Place ang nag-anunsyo nga hindi madayon na ang ginapatawag nga Blue Ribbon Hearing. Sa ilang statement ta ginpayag mabiyan nga wala sang kang tanan sa organisasyon o kung sa katuyuan sang natalan akong tanin nga hiring ang ilasin niya tagnumalano kung ang ilasin niya lugar. Oh. Kaya man, kung madumdaman pa ninyo, unang ginanunsyo ni Anay Congressman Mike Defensor ng hiwato na nasambit nga hiring ang last 10 ang aga kahapon ang ilabalato ginatawag nga Blue Ribbon Committee hearing nga nagatuyo sa pagpangusisa pa sang flood control scandal. Nga sa kay Tanu Black niya nga ipatawag kung tani nila nga Blue Ribbon Committee hearing. Pero wala madayon, nagpresko na lang sila. Sa sininga kang tanan, nagpaandam naman si Acting Senate President Win Gatchalian sa publiko nga wala sang gahom ang amo nga hearing bangod. Ginauyatan ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Nga kang tananti, wala. Ha? Why to? Nag-ano lang sila? Nag-patawag na lang sila sang preskon. Yan pambal nila dito. Gapon to mga bagmen eh, no? Nga nag-aligar nga damo-damo pa nga mga opisyal sa gobyerno. Ang ginpanagtagan, gindeliberan sang malamalita ko ng kwarta. Ha? Pero nagpaayag ba si Senator Win Gatchalian eh, no? Niluloko niya yung mga tao, Senate President Pro Tempore Gatchalian. Ngagin patuhoy ini nga statement sa kay Anay Congressman Mike Defensor. Kay balo kamo ginatuyo ni Senator Win Gatchalian subong kag ni Senator Erwin Tulfo nga pasakaan sang kaso si Anay Congressman Mike Defensor tong may kaso tubla nga human trafficking to, tong may resto bar siya nga may mga uyab to nga ginapaubraya pero nag-offer sang sex services mga ben sa mga customer. Di bangon sang malain nga imahe ni Anay Congressman Mike Defensor medyo nagabawi-bawi siya pero ang tao hindi man palipatan. Ang ining ginaoperate nila ng negosyo to bla. May mga uyab to kampyon. Kahit balo ka ang presyo sang uyab to katropa Alex 20 mil. Oh. isa ka choking, isa lang ka bes nga, isa ka gabi nga choking-choking mo, 20 mil. Oh, ang presyo niya. Ambot, ano to? Ano to klase? Baoya to? Bulawan? Ano nang bao-bao mo? Ano nang yaong-yaong mo? Bulawan? So, pasakaanan na isang kaso si former Congressman Mike Dipinsor. Kapangatubang pa rin kaso si Mike Dipinsor eh. Kagpamilya niya. Human trafficking. Kasunod man ini mga katrupas ang pagpatawag ni Dipinsor sa unauthorized nga hearing sa Blue Ribbon Committee sa flood control controversy. Ambal ni Sherwin Gatsalian, kung ginagamit niya ang titulo sa Senado, hindi ina tama pag pangtunto ina sa publiko. Ang iya sininga ginahimo. Ano papel ni Dipinsor raw? Daw siya man ikon nung nagpromisa sa 18 ka mga nagapakilala ng ex-marines na may tag 5 ka milyon sila ka pesos. Matistigo lang, mangbuyag-yag lang kuno sa mga opisyal sa gobyerno nga ginpanagtaga nila sang malamanita nga kwarta. Ang 5 ka milyon ka pesos nga ina nga ginpromisa ni Mike Dipinsor, way pa man na magtupa. Ang nagsugid sini isa pa ka asawa sang ex-marine man nga ginpromisahan sang 5 ka milyon ka pesos niya, way ra magtupa. Ambal nila tag 5 ka milyon pero pila lang palang nabato namon subong. Amo nang ginabaisan kag ginaawayan dito sa mga senador ta. Nalipat na sila mag-ubra sa ila sinulbrahon mga mandatos nila nga mag-ubra sa mga kasuguan, mga lay nga makahatag benepisyo sa general public. Daw nalipatan na nilang ila sinigin sa paan, ha? To promote and protect the general welfare of the people. So help me God, di ba? Manang ilang mga panumpa antes magpungko sa ila sining mga katungdanan. Ang iyang tuo nga kamot ka trupangalis na gabayaw mo amo niyong gabayaw. Galsa. Ang iyang wala nga kamot gauya sa Biblia. Bilik sang ilik. Kung lang tao mo daw tuntuod mo. Daw seryoso, kid. Why na? Lipatan na nila. 59 minutos na nakaligan sa tak na alas 4 sa aga. Ang ining abahin mga biyan ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini mabi ng solusyon sang mga naga-problema bala sang erectile dysfunction. Ining wala na bala nagagana pa si Junjun. Ining masami na lang nagaduko bala. Ining tuma na gid bala ka mahuloyon kay Junjun. Nga kun kay isa malipatan na niya ang isa niya ka obligasyon. Ang ginatuman niyang obligasyon subong ni Junjun, pangihi lang ang pangihi. Lipatan niya ng isa ka obligasyon nga magpulo pamunyag bla sa ano sa Kabulakan. Ti kun mo na nagani problema nga daway nagana si Junjun magpamunyag. May solusyon kita ra sa inyo. Basi kulang ang pampagana kag ang pampatig-a. Ti kun luyag ninyo nga ibalik ang isa pa ka function ni Junjun, magtumarsang Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga kalalakinan ha. Kung luyag ninyo nga ibalik ninyo ang mabakod ninyo nga panindugan, ang malawig nga standing ovation, magtumars ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, may maka kaglabuas ka. Ang maning doa ka mga main ingredients mga biyansang turbo nga nagapabalik sang function ni Junjun. Ibalik ang mabakod nga panindugan, hindi pag-surrender ang bandira. Ibalik ang malawig nga standing ovation ni Junjun. Kung luyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang nga performance sa kama, nga daw iya sang hormentado nga kabayo, o kung di ganito iya sang rabbit nga desperado, mag-turbo dietary supplement for men. Kita nyo ang desperado nga rabbit? O rabbit nga desperado magatira? Daw automatic mo. Daw kilat. Huwag pa matapos ang ikpat-igpat sa kilat, tapos na ang rabbit magtira. Tiyan mo na, kung luyag ninyo, mangin rapid fire ang inyo performance, ibalik ang nagkakayabang performance sa kama, mag-turbo dietary supplement for men. Basta 30 minutos, ha, antes ang inkwentro, dapat tirahonan ninyo una si Turbo. Bago nyo tirahon ang partner nyo, kaya dira makita nyo gid ang pagkayabas ang performance nyo. Oo. Sa pertahan pa lang ka mo sa inyo kwarto, nagapangahig mo, nagapanikad ng mga tiil ninyo. Di ko naman ang ganit nagapanikad ng mga til ninyo. Preparar ka na loreng kay Pidreng. Si Mang Hampol kagid sang Lapunaya pagkaaga. Bangon sang pabati-bati mula ang istorya ka siling mo. Dawala na na, gapangisyon ang kay Pidreng. Patumara si Pidreng sang turbo. Lang taon-taon, hindi ka mag... hindi ka maglibot-libot sa katri mag palagyo. Eh, mahirit pa si Pidreng mo. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% ini mga katrupa. Natural, ha? Natural. Safe and effective. Wala gini side effects. Frontal effects lang ni. No? Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na mga katrupa. May salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Ihutik nyo lang da sa, ano, sa pharmacies. Ah. Siling mo, ma'am, miss, may turbo pa ka mo. Intindihanan na nila. Intindihanan na nila. 3 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 saga mga katrupa sa ato nga pagbalik dugang pa nga mga balita lokal makuha kita sang

0: Remix. Kagda yon, tumarsang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ginapadalon dunan lang sang Santon plus coffee mix. Testingin nyo ba? Kay aga pa mga biyan daw, kay energetic na sa imo. Kay balo ka mo kung mga energetic ang tao, aga pa nagabugtaw, kag nagbangon. No? Kag magpreparar sang iya, adlaw-adlaw nga hilikoton para sa adlaw nga Miyerkules, June 17. Magapanumbalik kita mga katropa sa iban pa nga mga balita, pagaligat pagid sa importante naton nga mga pahanumdom.
1: Sample Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ang Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga panit.
7: Mahamis nga kutis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Oras sa Pilipinas, 7 minutos na mga katrupang nakiligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Dreamabian sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Sino pa nang nagpa-shout out sa aton bi? Check tabi, sino pa nang mga taga Bulilaw, ang mga drivers da blasang mga e-bike, e-trike, kag mga tricycle drivers, ang mga membro sang Butuda, Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association, Butuda. May ara man yang Batuda, Bakaw as Tricycle Owners and Drivers Association, no. May Butuda na, may Batuda pa. Taga Bakaw kag taga Bulilaw. May ara man Mutuda katropang Alex. Dito sa Pabia, taga Maliaw. Maliaw Matuda ilaya. Maliaw Tricycle Owners and Drivers Association. May muse da sila eh. May muse da sila. Ang Matuda, ang Maliaw Tricycle Owners and Drivers Association. Ang ilang muse nagdaog na, based in swimsuit sa beauty pageant nga single mom kag mga katrupa niya. May mga pista-pista lang ang mga gina-celebrar. May mga bikini open, open bikini, single mom competitive beauty pageant. May ara man nga gurami mucho beauty pageant. Basta may badamo sila sa mga activities. Tiang miyos ang Matuda na kadaog siya sang

0: Hindi ko, no? Isang best in swimsuit. Ingagawon tabi subong ang aton nga Iloilo Terminal Market. Kahilin pa ni kagabila sa is ang ila paghumlad sang mga baligya nila. So, kabay pa nga paldo-paldo sila kagwala gapon da sang dinis uganay, blah, no? Ang iban kung kaysa gaulo ambo na sala sa is gumlad pa sang baligya nila mo. Si ambal sang aton nga Iloilo City Government dapat pagkala sa is, why na? Bakit na? Kamo? Itsik tablas katuropang Romel nga nakatumar sang Santon Vitamin C nga alkaline base kagin na padalundunan niya sang Santon Plus Coffee Mix. Katuropang Romel sa patrol, sa report, please come in.
1: Good morning, Katuropang Alvin. Ang ipan din rin ka panindo na sang ilang nga agi. Iti ubos na ang ila baligya ya Katuropang Alvin. Iti na panaubos na
0: ayos
1: mga baligya.
0: Ayos kung ubos
1: eh. Kalabanan na bidri mga kumpra-kumpra gitla ang gapamakal dari sa night market ng Iloilo Terminal Public Market. So yung iba niya, personiyo, nakikita kita nga bakante na na bago lang rin nakapangimo. So ma himon lang nila din eh na maglimpyo ng ilagin butangan na kung ipastaran sa ilang atrapal para dire display ang ila sini nga mga baligya Katuropang Alvin. So timpano pa sila yan nag pulik iti presare man mga baligya nga ari diri.
0: Manami kay wala ulan mo. Bulubugnaw gawang panahon na rin kagabi tubtub subong no.
1: Oo.
0: Why naga why hindi marigna ang karsada kag wala naga basa-basa.
1: Oo.
0: Limpyo limpyo
1: sa kawaan. Dito wala ko kita panganod.
0: Do masanag.
1: Masanag ang karangitan kay Katuropang Alvin. So may mga nagapangumpra ng mga mayarang mga karinderiya, mayarang mga naga may kinabulan PC ila ning mga kabaranggayan diri sa sulat ng Iloilo Katuropang Alvin. So diri na sila nagapangumpra. Iban diri ang mga may mga karinderiya sige na tingob-tingob ang kumpra mga tag-isa kasi mana bala ang ilang konsumo ko Katuropang Alvin. That's why nga tingob-tingob ang pangumpra nila at ibang siya naginarap malang nila.
0: Then, dumay 10 minutos pa sila, may 50 minutos pa sila sa pagumla da. Okay pa man ah. Dasig mula na sa mamuntpon sa mga baligyan nila da.
1: Oo. Ginallow na gani ang mga motor bala nga pwede makasulod. So kay ina, hindi pwede kasulod ang maskila ng salakya Katuropang Alvin. Magluwas lang. Kung gabulante ka di tapos may pick up on kabi or may drop ka na baligya mo na pwede ka makasulod. Pero kung masulod ka din, malabay ka lang, hindi pwede. Si kadabi nga maakot sa mga nagpangumpa.
0: Kita ko ang talong. Kabi. Nakita ko ang talong daw medyo dako, no? Daw healthy ang talong subong ako.
1: Oo, dako subong mga talong. Katuropang Alvin. Kasi sa gwa, may ara tag 70, may tag 80 pesos ang kilo.
0: Masaliga na ang klase talong na? Masaliga na?
1: Oo.
0: Kaya may istorya silang talong mo?
1: Ang ininga talong, kuwani siya, mayo ang variety, Katuropang Alvin.
0: Medyo untay man? Untay man? Untay?
1: Oo. May ara man, sari-sari, abe nga size ng talong, ari di. May medyo ko duga liter S, may tadlong, medyo ko pababaw.
0: Bago may ara yung talong kung kaysa lang tao mo daw bakod pero luy-luy ba?
1: Oo na. Ang dumipis ang panit.
0: Oo.
1: Oo, do, may mga variety na Katuropang Alvin mo. May ari di rin yung medyo itong-itong siya na lagba. Oo, pero medyo
0: gulo. Amo na, amo na nga kalidad sang talong niya. Amo nang nami iturtahon.
1: Oo.
0: Yung diturta ba?
1: Oo, gani. Tapos kung nangyari man din
0: basta, nga, basta violet, lavender nga talong kag tiga, nami na turtahon.
1: Oo, may ari man din nga dalagko siya, lagba, pero malapsi. O ang iyang atsura, pitasig niya siya mag...
0: doon na kagi, doon na kagi kuga?
1: Rinot na. Oo, doon kagi kuga. Malapsi siya.
0: May nga dalagko.
1: May dalagko nga malapsi.
0: Oo.
1: Hindi manggit, ano kung tamaan ka lagko, abi ang talong Katuropang Alvin, isa, kung hindi manggit palakaon isang talong, tapos tutakon mo, doon sumbot man.
0: Ako niya muna, basta tamaan kay tumi-itom na, nga daw gahining-hining ulo ya. Amo nang nami nga baridad?
1: Oo, pero amo na din, may ari nga may tumi-itom nga lagba, pero gagmay. Pero bakod.
0: Bakod siya?
1: May ari, mandiring lagko, nga lagba from Lapsi.
0: Oh, amo nang kagi kuga.
1: Oh, amo nang kagi kuga. Si kuani siya kuno da signi siya mag
0: humok.
1: Damage so dati maghumok kag dami sa si magkurinot kun ma initan sa adlaw ko tropa alte.
0: Kuni ka mambla kog uni ka mag panglupay-pay.
1: Lapsi kada yun eh. Eh ano ning nangyari nga halin sa Leon, nangyari halin sa Miagaw. Tigbawan ang makatalong katropang Alpin. Mayari man sa Halanet, halin. Ang damo din nakita ko, ano, ang pipino pag patula.
0: May pipino. Pipino, kigini sa ano, ano, ganin yung pipino, the best nga, ano, sini. Vegetable salad, eh.
1: Oo.
0: Sa okay. Mga hotel, amuli. Pero pipino, tigaman, pro.
1: Oo, oh, tiga.
0: Pinpa kong priska, garagumo, garagumo.
1: Oo. Oh. Namin ni umaga at least kabla mamahaw kami mo sa kabilog gusto ko makaon sa pangalpin
0: bagong ipog hagpok hagpok siya
1: patula damo man dito mong patula para ba no sinito mong kutubang alpin doon medyo nagkulukulpa na ay so harvest kado pagi na pang-harvest na to second third harvest
0: natapos na ang peak season niya daw manog tapos na.
1: Oo.
0: Hmm. Tiyan mo nang namit sa barabanos eh, buribudan mo man ni kakamatis, sibuyas, kagagmay lang ang balingon?
1: Oo, kagkita ko di ang lag ko. Kagi, ano, katumbal. Ito nang lag ba ang katumbal?
0: Ah, oti, kaya na ulan-ulanan eh.
1: Oo, damo. Di, subong. Galing si, pag, mayara, pag simpo 20, may simpo 30 man ang kilo. Pag utanon, ginalos ka labanan, dari ka sa pangalbin.
0: Dagsa ang vegetables mong dagsa?
1: Oo, oh, dagsa. Saging, halin sa lambunaw, halin na bimbo, halin man talubay, nga lagutag ko pa.
0: Aba, bebe, lang tao tabi, kung naroon kalubay na, mga lag ko, be?
1: Oo, rimana ang kalubay.
0: Ano gani ang kalubay, ni medyo mapino ang panit, ano?
1: Oo.
0: Araw-araw, ba? Tagpilang kilos ang kalubay subong?
1: Pag-30.
0: Wow, barato lang. Nami ini lang.
1: Nakabilog galing guro, 4 kilo ni.
0: Oo, oh, nami ini laktan sa ano bla? Ano ganyan na?
1: Ano yung paborito mo nga talong, oh.
0: Abe.
1: Oo na.
0: Abe? Masaligan eh, masaligan.
1: Oo, oh, masaligan eh.
0: Oo. Wala ni kagi kuga?
1: Wala.
0: Wow, oh, grabe oh. Mahining-hining ang ulo.
1: Mahalig lang yung aproximate lag ko.
0: Oo. Oh. Tagpila kilos ang talong?
1: Tagpila ka. Sa pinakalong subong, 50. Alita mo, barato.
0: Barato lang.
1: So, dito kayo namin nakipamakutay ko ito. May 60, may 50 na gani.
0: Di sa sulod na ito, karoon mag-uadlaw, mga jack-up
1: press. Na.
0: Nabinta na.
1: Oo, oh. Nabinta na.
0: Ang siling ko, Black, okay. Kayo na ang kalubay, Black, nami siya na, laktan mo, munggo, tawgi, kag ginaling lang baboy.
1: Karne.
0: Oo, oh, ginaling karne, ayos gina.
1: Oo,
0: Mio. Wow.
1: Kalubay.
0: Isa guro kabilog nga kalubay, labuot niya 2 kilo?
1: Mayara.
0: Ti dalag ko. Mayo.
1: Tapos may, ang mayara, may variety, di sa kalubay, kato mga Alvin. Ang timbulog, ba, doon ko labasa, kapag timbulog niya.
0: Aha.
1: Pero dako.
0: Pero ang ato niya, ang conventional nga kalubay, ano English ang kalubay man?
1: Kalubay.
0: Hindi kalubay? Doon ngayon man ano?
1: Ang Tagalog ni Pidalan kaya doon upon tawag nila mo.
0: Ati ba si kung si English ba si yes?
1: Ako ba si man? Tapos so kamatis na gunag ko.
0: Abe, abe. Why na tas ang kamatis ni Bisaya ka daw kalabasa tsura niya?
1: Wala na ko nakita.
0: Why gina ho? Hindi na hindi na Bisaya kamatis. Galing kamatis ka mga muna tag isang semana hindi pa dunot mo?
1: Oo.
0: Bakod panit siya?
1: Tapos, kang damilya, hindi ka itong pangalbin eh.
0: Oo.
1: Kaya hindi niyang damilya
0: sa native nga kamatis. Wala lang kita gatanom sa native nga kamatis, kaya kung magdagsa ka, hindi mabakal, ahay, kaluluig na pangaboy lang sa dalan.
1: Oo.
0: Dasig to yung madunot, tabi mo.
1: May masimbugan lang.
0: Isa ka dunot?
1: Mabasa lang.
0: Tapos, good.
1: Alaban-laban, nag-ano siya, pag ilig sa do acid niya bala sa iban yung mga panit niya. Alam mo, banda lahi yung iban ka pa pangalbin.
0: Daw uso man sing kamas bong?
1: Sing kamas. Kailan daw ako dito sing kamas. Why ko di kita si Gama?
0: Ginalakot sa iba na sa lumpia eh.
1: Sir, morning. Kilala pa nga uli sa araw na minta.
0: Ang tangkong, ayos man ang tangkong.
1: Oo, tangkong. Tapos ang...
0: Apan-apan lang, tangkong.
1: Oo.
0: Kagi-sampaw mo man sa sinigang eh.
1: Oo. May bago may ara tangkong, duwa mo ng kabarayte ang tangkong. Kapag pangalabin mo may ara bisaya na tangkong, may ara ang putian, ha pala?
0: Ah, oo.
1: Ang putian niya, ginasagod niya sa mga naga...
0: Nagatanong gin. Ang native yan, nagapamuhi lang yan mo.
1: Ang native yan, nagapamuhi lang mga kilit kalamnan, kilit kapal, suba. Pero kung sa damil, mas dami ang ano, ang
0: native.
1: Native.
0: Oh.
1: Pero marimis siya, bro. Nag-usap lang, gin, ano na nila, ginbuksan na nila ang
0: sa traffic, oh.
1: Talan, oo. Sag-dugos ako ng kasi nang bale nang sa tricycle ang nagasulod.
0: Ah, kabalo ka ang ning pastlom naton lang ingredients ang batuan way gawa ganubo no?
1: Oo. Ito pa kilo batuan mo sir. Kasi ito 20 kilo sa batuan.
0: Eh, sipon mo? Oo, pero kung may batuan ka lang tanom daw sige-sige lang na pamunga niya mo.
1: Oo.
0: All year round na bro. Pamunga niya yes. Daw pareho man sa sang iba bla.
1: Tapos kung wala bunga, kasi may sipot para nga sa wala nga bunga katulad ng albin.
0: Oo.
1: Ang dahon niya pwede maslum.
0: Ah, gali? Oo.
1: Oo. Mm. Ang dahon sa batuan pwede maslum do kita mong libas.
0: Mm.
1: Mas nami po sa libas.
0: Ah, pwede magali substitute sa libas, ha?
1: Oo. Pwede mo man siya man. Tampo. Gusto ng tambo.
0: Ah, gusto na tambo, subong? Abi ko Agosto, Agosto pa na
1: tambo. Hindi, kaya mo nag-ula na.
0: So, nag-apa na ringsing na.
1: Oo, oh, panalingsing na. So, ito siyang tingad daw, tiyawan ka pangita tambo.
0: Mm. Ano magbakla na yung tambo sa buong hindi minitros?
1: Kinilo.
0: Kinilo na. Pero na, nakidkid na?
1: Nakidkid na.
0: Mm. Puga ka na lang?
1: Oo, puga ka na. Pag 90 pesos ang kilo, 80. Aba,
0: mahal, mahal pa siya sa isa kalayon nga kawayan.
1: Oh, mahal pa.
0: Ha? O kung nag-aplo pa rin, walang isa kalayon ng kawayan, isa ka gatos eh.
1: 120,
0: ah. 120 isa kalayon.
1: Oo, 120 isa kalayon.
0: Ti ang tambo niya, wala gani, 1 foot ang kataso niya sana.
1: Wala. Ay, isa ka bilo, goro, ang mga dadiragin man isang kilo, ah.
0: Pero, ining mga nagatambo, gani, pwede nila makasuhan mo?
1: Oo.
0: Child abuse. Huwag pa maghamtong ang kawayan, pinangipo na nila. Kaya kung pabayaan tanin nila na madako pa ng katropang Romel mo?
1: Oo, ay kasi mataas pa eh.
0: Taas pa?
1: Magamit pa.
0: Pero ay man ginadumilayan ang pagpanambo, no?
1: Wala.
0: Oh, actually illegal cutting ni mo, illegal lagging ni mo?
1: Kung imo kawayan, ti wala ginadilian. Ito kung hindi imo, ginagigyan ka man sa tagiyas.
0: Basta may kawayan kay mo ya. Why kanina kuha-kuha permit magama ka kawayan, no?
1: Ah, wala na. Kamang-kamang ka lang sa dahil mo kawayan. Pero kung hindi ka expert magpangkuha, sa malaban, igo ka magwa ang pakris ng guro na mo.
0: Tsura mo, do, kuris-kuris eh.
1: Dagin tumbo ka kaswang, dalong ka.
0: Ano yung nambo ka lang? Dagin tumbo kaswang ang tsura mo. Gali, ubos ka, igo ka, siit.
1: Hindi ka magpapatambo ko nung hindi ka pang si Extra Calvin mo.
0: Ah, may mga eksperto na yung mga panambo.
1: Oo.
0: Kagkabalo sila kung sila ng tambo.
1: Laban-laban.
0: Sa, ano pa na, siyempre sa kawayanan eh.
1: Kagkabalo sila mangita kung di yung dampi ang may tambo ko, Extra Calvin. Kagiban sinabi eh, magpanambo sila. Kita mo ng taas na pala.
0: Oo.
1: Buto na ni aning singito na nila. Parang hindi sila masiitan singito na nila. Garab.
0: Di may araman niya panambo nga sa ringsing plang kawayan. Tambo na mo. Pero may araman niya nga nagatubo na, no?
1: Gatubo.
0: Di ko nalimbawa, kuhaan mo ba isang punta na kahit tambuon mo ang kawayan, hindi na magtubo siya?
1: Hindi na magtaas.
0: Hindi na magtaas.
1: Hindi nga. Kaya ba mo sa tambo siya nag... pataas ka tumakas.
0: Sa tambo na kasalalay ang buhay ng kawayan.
1: Oo.
0: May 3 minutos pa, bastante pa ta.
1: Oh, tindi kita sa mga presyo sa mga nagpapamunang bilaklon na presyo sa isda. sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, sabi na ito, apang gabi ko.
0: Kasi nabasa ito, bla? Kasi manabon ka na karoon sa presyo karoon. Masala ka?
1: Kasi pala tingala lang. Hindi mo presyo
0: yun. Basi, mambalay bantag pala matita, basi ginjakapan mo presyo, bla? Ang original na presyo, ba original?
1: Ari original na presyo, ang isda, ang tilapia, 185 kilo, mataan, 185 kilo, pula, 185 kilo, papayan, 355 kilo, pagi, 185 kilo, green shell, 85 kilo, kilawan, 210 kilo, bilong-bilong, 225 kilo, pasag, 325 kilo, ang lokos, 265 kilo, talinoan, 230 kilo, ang init, 245 kilo, pangros, 190 to 245 kilo. Ang itlog, ang pinakanubos ang itlog, di kita pangalbin, 5 kapiso, ang pinakataas, 10 kapiso. Ang manok, 45 days, 175 to 185 pesos. Ang kilos ng 45 days diri sa sulod siyang Iloilo Terminal Public Market.
0: Mel,
1: good morning sa mga... Yes?
0: Ang English kuno sa kalubay, sa listener ta, battle guard? Basi? Battle guard? Guard, G-O-U-R-D mo. Be-check tabi ka tropang Alex. Hindi okay. Hindi kalubay, hindi kalubay. Oh. Basi may mga kano tada blaga mga munog bakal bla. Damo kano di sa pabiya sa no sa mga subdivision damo kano da ka pamana pinahi Ilongga.
1: Oo. Sa mga nagko ng mga dito ni mga first class sa subdivision.
0: May ara man nga. Oh, may ara man nga hindi sa first class ah. Nadali.
1: May ara man da.
0: Oo. Hindi man big time lang nga kano, pero kano eh.
1: Importante kano.
0: Importante kano. Ang iya nga passport,
1: may kilala ko ganit, blue. May kilala ganit ko nga kano, nga sa Guimaras na Puli. May ito sa among gini, putot, pero kano man.
0: Kanubo-nubo.
1: Good morning lang daw.
0: Di ba rin sa among, no, German? Dugay-dugay na rin mga pulo na gurugatuhay. Gwain nagbalik sa German to, expire passport nyo. Pero ay man ha, daw... Do ano man ah? Do la mogo boy member man.
1: Okay.
0: Ano talaga tropa Alex sa to sakto gid man to. Sakto to. Sige lang ah.
1: Hey, go, goal mo Alex. Good morning sa mga Batakan boys na sa academy like kay Nato kay nagining ang kay Pokemon kay Mamay ba good morning kay Kano saka taga 3 kay Capbox Florentine good morning kapapangagin ito siya ang gilpisya sa mga nagpangunang pinaklon sa Iloilo Terminal Public Market tinatulong sa inyo sa Santa Plus Gold Santa Plus Coffee Mix Santon Vitamin C Vision X Plus Premium D3 kay Turboritari Supplement for Men para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo ako si Kapapang Romel Paklibar XFM News.
0: Mayang aga sa mga bolantero, bolantera, salamat kit katropang Romel Paklibar sa presyo sa mga balaklon sa Iloilo Terminal Market at hingagaw pang iba na. Tandaan ninyo ha, kada Martes ang gabi, gaplastar na ng mga bolanteros natin, bolantera sa Iloilo Terminal Market sa pag-avail sa barato nga presyo sa mga balaklon. Mga abyan, wala na kita sang panahon pa. Ang aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan ng Setting Pilipinas. Upod ko si Katropang Alex Aspa sa technical side. Ako naman si Katropang Alvin Dennis Sarabang. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang atin pong ultimate trio mga kababayan ha. At pwede rin pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa atin pong programa at syempre mga kasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin, no? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa ating pong mga bagong produkto, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang ating pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Ayun, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan ito. Syempre ito yung mga taong alam niyo naman pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha? Sa mga kababayan natin dyan, ano? Na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber, yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle na ang colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano sa vitamin D. Eh karamihan ito nakukuha po natin ano. Unang-una sikat ng araw. Pangalawa doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kababayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong pumikat, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Napon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kababayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: Pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag LBM, yan. At yung iba naman yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag. Yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo. Yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, eh tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, if ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
2: Yes. So,
1: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako.
2: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayun po, ha. So mga kabayan, dapat more on kayo, at least mga 70% siguro doc, ano?
2: Vegetables.
1: Vegetables.
2: Oh, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya, no? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
2: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang ano, nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
2: Oo, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
2: O i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun. O, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O, yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
2: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, na umiinom lang ng tubig habang kumakain. Or pagkatapos kumain, yun dahil yung nagpapabusog sa kanila, ano?
2: Saka pag nauhaw.
1: Yun nga.
2: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oo, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh magandang pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm. ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm. eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Ganun na rin sa atin po mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng santong plus gold at santong vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin kasi patong-patong yung mga sakit.
2: Hindi natin na-realize na yung mga sakit dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at pong text line 0969-6096-545.
3: Secret of Health Live Advice.
1: Meron pong nag-text dito Dok, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay Doc yung Santon Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kababayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magkapaalam, magkarinig ang pumuli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpina. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes!
3: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, Bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman.

0: desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katrapama Station, Las East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: aga Pilipinas, moyang aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ng Express Balita sa aga Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Araban.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ginpabugal ang mga developments sa syudad kadungan sa World Cities Summit 2026 sa Singapore.
1: Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, liwat nga na mensyonar sa anay bodyguard ni Saldico nga nagapakita sa mga ICC investigators.
0: Report, angot sa pagpakita sa lalaki sa pribado nga parte sa iyalawas, ginaimbestigaran sa Iloilo City Police Office.
1: 43 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping.
0: Initial assessment sa ginpatigayon nga similar

0: Station exercise sa Pag-ugyon 2026 nangin maayos na kay PDRRMO Head Retired Police Colonel Cornelio Salinas.
1: Labing una nga Pag-ugyon 2026 sa Iloilo, formal na nga nagsugod.
0: Miagao Church, wala sang major damage, sunod kay Mayor Richard Garin Jr.
1: 300 ka mga barangay nga may unliquidated posible nga hindi mahatagan sang 200 mil pesos nga halin sa Office of the President.
0: PNP staff member nga naka-assign sa Antique patay tungod sa accidental firing sa Ahoy.
1: Driver Pilason, nakabunggo ang ginamanihong motorsiklo sa isa ka ido sa Kalinog, Iloilo.
0: Headlines naman sa mga nagapangunang balita national. Si 8 ka mga anay bodyguard ni Zaldi Coliwat nagtipon sa pagginunanon angot sa flood control kag sa mga minaleta nga kwarta nga ilaging dulong.
1: Mga anay bodyguard ni Zaldi Co adlaw-adlaw nga nagapangatubang sang pagpamahog dugang apat pa ka mga anay bodyguard ginpakilala.
0: LTO, ginamat-amat na pangkakas ang record sa mga salakyan nga ginagamit sa pag-deliver sa minaleta nga kwarta sunod kay Attorney Balikol.
1: Senator Tito Soto liwat nga ginmensyonar sang mga anay bodyguard ni Zaldi Co nga nadulungan sang minalita nga kwarta. Anay PNP Chief Tore lakip sa retrato nga ginpresentar.
0: Statement sang Double Gem EDSA Gardens Events Place angot sa pagkanselar sang paginunanon sang Cayetano Block Senator sa flood control ilagin delete sa ila Facebook page.
1: Pwersa sang administrasyon makita sa pagpugong sa mga nagatindog nga para sa kamaturan sunod sa kay Senator Amy Marcos.
0: Senator Kiko Pangilinan nadala sa mga litrato nga ginpakita sang 18 ka mga anay Marines.
1: Puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas sa bat ni Senator Kiko Pangilinan sa akusasyon sang mga 18 ka ex-Marines.
0: Sandigan Bayan nag-order sa 90-day preventive suspension batok kay Senator Jinggoy Estrada.
1: Marcos Administration, seryoso sa pagpakigaway kontra korupsyon.
0: Pito ka mga persons of interest angos sa kamatayon sang duha ka mga basketball players sang Ateneo de Manila University kinaimbestigaran sang CIDG.
1: Mga napatay sa magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao nagdangat na sa 68.
0: Senado, handa na para sa special session na subong adlaw, Hunyo 17.
1: Senate President Alan Peter Cayetano kag mga kaalyado sini naghingyo sa Supreme Court sang bulig sa pagkayo sang nagapadayon nga leadership dispute sa Senado.
0: Pagsalig sa mga Pilipino sa balita, may pagnubo subong 2026.
1: Tab Baldwin naghalin bilang coach sang Ateneo de Manila University Men's Basketball Team.
0: Balita International Memorandum of Understanding na nagapauntat sang giyera na pirmahan na sang US kag Iran.
1: Taiwan ginlunsar ang website nga mahimo gamiton sang mga Chinese citizens sa paghatag sa informasyon may kang tanan sa China.
0: Entertainment News, Justine Cuyugan ginkasal na sa iyanan showbiz partner.
1: Sa sports naman, Divine Adili nagbilin sang inspirasyon sa Ateneo.
0: An extra wow balita, pike o kon peke na doktor sa Venezuela arestado matapos ka nagamit sang stick sang lollipop agudin mo ang contraceptive implant sa pasyente.
2: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
0: Sa 6:15 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang something vitamin C alkaline base nga vitamin C. Santaon vitamin C mga katropa makabulig sa pagpaboost sang aton immune system. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga weak immune system gani aton papag-unon ang aton ikayong lawas bagi sa pag-inom sang Santaon vitamin C. Ang Santaon vitamin C produkto sang Yeswell Incorporated alkaline base ini magsulam ang inyong surok-surok ini magasom ang inyong tigab. Produkto sang Yeswell nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Santhone Vitamin C pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
2: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
0: Desa sa isa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local,
0: gin pabugal ni Iloilo City Mayor sa Trenias ang ginpakayo sang syudad ang lima ka mga public markets kadungan sang iya interview sa World Cities Summit 2026 nga ginhiwat sa Singapore. Sunod kay Trenias, dako ang nabulig sang bag-o nga redevelop nga public markets sa farmers bangod mayara na sila sa mga spaces para sa ilang mga baligya kag mayara man ini sang parking area para sa tanan nga mga nagapanindahan. Dugang pasang alkalde nga wala ini naghandom sang mega city sa Baymolo yag sininga ang syudad ang mangin better city. Magluwas diri ginpakigbahin man ni Trenias ang mga ginhimo sang syudad para sa preparasyon sa tiun sang kalamidad kaangay sang baha kag linog. Gin present kun gin presentar man sa nasambit nga alkalde ang syudad sang Iloilo sa City's Four People Session nga may tema nga championing heritage for lovable city sa ika 1 sa ika 10th World Cities Summit sa Singapore.
3: Iloilo, we really prepare for hazards like this because in the early 2000s we experienced a lot of hazards like flooding or earthquakes and the like. So what we do for the earthquakes, we are really prepared. So last year, since the earthquake started in the Philippines, we started doing trainings. And what we did some executive orders and guidelines on what the businesses should do, the schools, what they're expecting, what to check during earthquakes. So we want everyone to be prepared and informed on what to do when it comes to earthquakes.
4: And before that implementation and after, has there been any effects?
3: Yes, because it's easier for everyone. Like for schools, they know what to check. We already had in the system who will check and what to check. They know, and then if they see some minor cracks, they report to the city hall so that we can assist them with the monitoring of the buildings to make sure that it's safe to go back. So
0: nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias.
1: Ginpakigbahin sa isa sa mga testigo sa ginapatigayon nga press conference ang 18 ka mga ex-marines nga lakip sa mga ginapatawag nga witness nga ginaimbestigaran sang ICC prosecutor sa Musianay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa ila sining pahayag si former Senator Antonio Trillanes ang mag-provide sang mga witnesses. 7 tubtubwalo ka mga ICC prosecutors ang nagpadulong sa Pilipinas para sa pag-imbestiga sang drug war ni former President Duterte kag sila ang nakabaton man sang kwarta suno sa mga anay katapos ang Marines. Duha ka beses nga nagbalik sa pungsod ang mga taga-ICC ugon sa ang mga taga-ICC dugang pa sang mga testigos.
0: Samtang nagapatigayon sang maidid nga imbestigasyon ng Iloilo City Police Office ang sa report may kaangtanan sa pagpakita sang lalaki sang prebado nga parte sang ialawas sa mag-abyan nga nagajogging sa Iloilo Sunset Boulevard. Base sa mga post nagajogging ang mag-abyan nga babae aga sang Hunyo 15 sang sila nakalabay sa lalaki nga nagatindog sa tupal sa nakapark nga sasakyan apang gulpi lang nga nagatubang sa ila nga nagauyat sa iya kinatawo sad in wala man nagapangihi. Ginpaay ni Police Colonel Wilbert Parilla ang City Director nga siyang nagmando na sa mga investigador sa pag-establishar sang kamatuoran angot sa natabo kag pag-identify sang involved. Umuman sang posibleng violation sang lalaki sa lahi. Ginakondenar sang kapulisan ang mga bulaton kag ginpasiguro nga wala nila ginatolerar ang mga nga hinimuon sa diin matawag ini nga indecent, disruptive o kon unlawful behavior nga nagahatag pagpamahog sa seguridad sang syudad.
1: Nakapasar ang 43 sa 44 ka mga local government units sa probinsya sang Iloilo sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment sang Department of Interior and Local Government. Ang mga nakapasar ang nagalakip sang provincial government, isa ka component city, kag 41 ka mga munisipalidad. Para sa provincial government nga ang nakapasar sa Good Financial Housekeeping ang hindi lang basta award kundi ini ang nagapakita man sa mas mataas nga level sa integridad, maayong nga pagpagdumala sang gobyerno kag responsable responsable nga paggamit sang pundo. Dugang pa nila ang maayo nga financial housekeeping ang nagapalig-on sang pagsalig sang publiko kag nagahatag man sang mas madamo pa nga kahigayonan para sa kaswagan sang komunidad. Ginkomendar man sang ahensya ang mga lokal nga mga opisyal kag mga empleyado sa ilang dedikasyon sa pagpatuman sang transparency kag matutuod nga serbisyo publiko.
0: Alas 6:22 sa dugang nga balita lokal ngin dinalagon ang ginpain nga ang ginpatigayon nga simulation exercise sa unang adlaw sa pag-ugyon 2026 sa Barangay Sapa kag Igtubas sa Miagaw, Iloilo kahapon sang aga. So nakainil Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Retired Police Colonel Cornelio Salinas nga nangin maayo ang ginhimo sang mga role players sa mga SIMEX apang may mga nakitaan man siyang mga kakulangan. Apang ginklaro ni Salinas nga amo ini kun nga ang nagapatigayon sang kaangay ng mga exercise agud nga matakos ang capabilities kag handaan sa mga otoridad sa mga kag mga responders. Dugan ni Salinas nga nagbutang man sila sa mga evaluators agud nga magkabulik sa pag-assess sa ginhimo nga SIMEX kag makahatag man sang feedback ilaminasa kung may makitaan nga kakulangan. Kabahin sa unang adlaw sang SIMEX ang rescue and humanitarian assistance nga aspects sa mga responders kag mga otoridad. Ibaluan nga isa sa nangin scenario sang SIMEX amo ang missile attack sa Luzon kag ang pag-abot sa mga refugees sa Panay Island. Katalanan naman nga patigayunan ng kaduhang adlaw sang SIMEX sa San Joaquin, Iloilo, Subo nga adlaw.
5: To test our level of response, to test our capacities, to test our trainings, if ang mga training capacity building activities natin really works, no? Sa aton mga responders, sa aton medical health unit, sa aton volunteer groups, sa armed forces. So these are the things nga gusto natin i-showcase, ang level of preparation sa mga involved agencies.
6: Okay. May gamay lang, sir, nga dapat dugangan pa.
5: Yes, oo. Kagamo ina nga may mga evaluators kita who are really a technical expert in their respective fields sa health, sa social welfare, sa response, no? Checking up with the incident command system, no? Kung ano na nga level ang application niya sa atong mga DRRM practitioners, volunteers man or disaster risk reduction management officers.
6: Yung sir, more on rescue.
5: Yes, rescue, humanitarian assistance, because in the first place, ginbumbahan ng Luzon, okay? Bumbahan ng Luzon, naglalagyo sila, nangita sila sang refuge sa Panay Island. Kagauna nila gindungkaan is ang Barangay Sapa, Miagaw. Pag-abot nila sa Barangay Sapa, Miagaw, anong ginimo sang local government units? Ipapabalikon ba lang natin sila sa kadagatan? Or we will receive them as human beings which need protection, care, no? Ang level of accommodation natin sa ila, how hospitable we are, kag anong mga resources na pwede natin mabulig sa ila.
0: Nabatian ang kabayan isang pagpahayag ni PDRRMO Head, Retired Police Colonel Cornelio Salinas.
1: Angot sa nasambit nga balita, formal na nga nagsugod alaming una nga pag-ugyon 2026 Interagency Territorial Defense Operation Exercise sa Miagaw, Iloilo kahapon sang aga. Ginpangunahan naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagbukas kag pagsugod sang among simulation exercise nga nagadugay sang duha ka adlaw. Nagtipon ang mga naglainlain nga mga government agencies, uniform personnel, local officials kag mga emergency responder sa evacuation center nga hamtang naman sa Barangay Igtuba, Miagaw, Iloilo para sa preliminary program kag opening ceremony sa among activity. Ginsundan ini sang exercise proper nga nagsugod sa Barangay Sapa sa amuman nga Banwa. Nangin sentro sang simulation exercise amo ang ginakabig nga missile attack scenario sa pungsod Ilibinan sa Luzon area kag sa Iloilo. Magluwas sa Miagaw, magapatigayon man sang SIMEX sa San Joaquin, Iloilo karon nga adlaw. Samtang ginpasalamatan man ni Miagaw Mayor Richard Green si Governor Defensor para sa mga inisiyatibo. Nabaloan nga tinutuyo sang among simulation exercise nga matakos ang kahandaan sang kalain-lain nga ahensya sa tiyon sang kinagamo, emergencies o kun mga kalamidad. Ang pag-ugyon 2026 ang may tema nga Together We Prepare, Together We Prevail.

0: The whole Iloilo provincial government, no, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas na presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the Iloilo province, in mobilizing our people, our partners, our resources, in facing the threats that we can face. Why are we doing this? For as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo, hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come for as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency for conflict. We should be prepared to protect our people.
1: Ang kabahin sa pagpaig ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
2: Sa 6:28, samtang wala sang kabalak-an ang mga sumilimba, bangod wala sang major nga damage ang Miyagao Church. Inagin pa siguro ni Mayor Richard Guerin Jr. sa interview sa XFM News Team sa opening sang pag-ugyon 2026 sa Miyagao kahapon sang aga. Sunod sa alkalde nga ang finishing lang sang structure nga mayara malapit sa cross o kung nangyara malapit sa cross. Sagwa sang simbahan ang nagkalahulog matapos ang nabatsyagan nga linog sa naligad nga Hunyo 14 sang gabi. Pabutyag naman sa alkalde nga wala sa may naigo o kung napilasan sa natabo. Samtang na-report na, suno kay Mayor Guerin sa ang mga hitabo sa National Commission for Culture and Arts matapos naging patigayon ang inspeksyon sa LGU. Nagbasalig ang alkalde sa safe o kung nga safe para sa mga churchgoers ang Santo Tomas de Villanueva Parish o kung mas kilala bilang Miyagao Church. Pintukod ang Miyagao Church sa 1787 sa tiempo ni Fray Francisco M. Gonzalez o sang amo ang parish priest. Natapos ang construction sa simbahan sa 1997 kag makapilaman ka beses nga naguba bangod sa Muslim raiders kag kalamidad kaangay sang linog apang tugtog sa karon padayon nga nagatindog ang Miyagao bilang isa sa mga tanda sang matahom nga kultura sa mga Ilonggo kag sang Iloilo.
3: Wala si may na apektuhan kay ang linog natabo to gabi ang strong earthquake, stronger earthquake, no, natabo to sang around 10:30 sa gabi. Wala tao layo man sa no, layo man sa dalan, kung nahulog siya, hindi man siya nahulog sa road, no, it's within the compound of the church. So wala tao at that night. So far, sa Sinaka area, daw wala magiging si tao nagkakato na dahil. Kaya likod na ng portion sa simbahan.
4: Pero ang kapilaglan, abing yung sitwasyon sa simbahan, Mayor, wala sa problema, wala limitasyon naman?
3: Overall, the church is fit. No? Ang structure is strong. As I have mentioned, wala man sa major damage. So parehas, to bala sa nakita nyo sa Mindanao nga ang cover na hulog. Ang muna, ang finishing lang. Ang finishing lang ang nag-ang peel off.
5: Construction pa na meron. Na-schedule na.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Miyagao Mayor Richard Guerin Jr.
1: La 6:28 na ang aton nga oras, ining bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Gintalakay sang sanggunian panlalawigan ang sulat ni Governor Arthur Defensor Jr. nga nag-request ang authority sa sanggunian panlalawigan nga makapirma sang memorandum of agreement sa pag-download sang pundo halin sa Office of the President sang 200,000 pesos. Ang 100,000 pesos ang paggagamiton sa infrastructure projects kag ang 100,000 pesos naman ay gahatag sa lima ka mga graduate graduating college nga magabaton sang tag 20,000 pesos. Sunod sa kay Attorney Artem Raimundo sang Provincial Legal Office nga nagpagwa na sang guidelines sang Commission on Audit nga nagapahibalo sa provincial accounting nga ang mga barangay nga may unliquidated ang hindi mahimo pag i-downloadan sang 200,000 pesos halin sa Office of the President. Base sa record sa opisina sang Liga ng Barangay, may 300 ka mga barangay nga may unliquidated.
2: Sa 6:31 sa Piyakabahin PNP SAF member nga naka-assign sa Antique Patay tungod sa accidental firing sa Ahoy. May detalye si Katropang Mario Hilongo.
6: Dead on arrival sa Sara District Hospital ang 34 anyos nga miyembro sang PNP Special Action Force sa Barangay Pili Ahoy, Martes sang kaagahon, Hulyo 16. Suno kay pulis sa Captain Aileen Lagrete, hepe sang Ahoy Municipal Police Station, nakabaton sila sang tawag pinaagi sa 911 nga may natabo nga insidente sa lugar. Nakaagom sang pilas sa tiyan kag abaga ang biktima. Na-recover sa lugar ang service firearm sang pulis nga 9mm caliber pistol nga posible naglupok pag nag-igo sa biktima.
7: At katoto sir sa aton na personel ang aton na biktima sa ka-patron man member sa PNP SAS assigned sa banwa sa probinsya sa Antique, sir.
6: Dugang pa nila Krete, kaupod sang biktima ang iya asawa sang matabo ang insidente. Yan na sa custody sang Ahoy Police ang asawa sang biktima kag hindi pa makapahayag sa natabo sa iya bana. Padayon nga nagahimo sang investigasyon ang Ahoy MPS kag scene of the crime operative sa Consoco agod mahibaluan kung paano natabo ang insidente.
7: Kontak sa kami during the investigation, sir. Since naging process naman kasi ito ang crime scene, so may naging request kami, sir, na test na tinaulat na naman ang results, sir.
6: May recoveries, ma'am, sa area? Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Sabihin pa nga mga balita lokal, pilason ng 55 anyos nga driver sa motosiklo sa nakabunggo ini sa Ido sa Barangay Lampaya, Kalinog, Iloilo, Lunes ang gabi, Hunyo 15. Nakaagom sang fractured sa wala nga tiil kag wala nga butkon, subong man gasga sa lawas ang biktima tungod sa nasambit nga aksidente. Ginayon nga gindala sa Dr. Ricardo Esprovido Senior Memorial District Hospital matapos ginatagan sang first aid ang biktima.
2: Sa 6:34 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix, si Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas. Mayara sa Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix nga makabulig sa mga atong mga hormonal imbalances, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag Halal Certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
8: National News.
2: Sa 6:34 sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national, nagtipon ang 18 ka mga anig bodyguard ni Zaldi Cosed sa Ortigas para sa pagginunanon angot sa mga minaleta nga kwarta nga ila ginadulong may kaangtanan sa flood control kickbacks. Unang impormasyon nga pag nga patigayunan kun tani ang pagginunanon sa Double Gem Garden Events Place sa EDSA apang wala nila ginpasurod si Senator Amy Marcos kag anay Governor Chavez Hinson nga nag-abot agud madam bong sa pagginunanon kasunod sang wala pagsunod sa pagpasunod sa ila nagpabuti si Singson nga wala sang may makapugong sa ila sa diin ilahang balon ang matuod iya man giningadlan si ni House Speaker Martin Romualdez kag si President Ferdinand Marcos Jr. bilang matuod-tuod nga nagapangawat.
9: Walang makapigil sa amin, mapatay na kami lahat, pero sasabihin namin ang totoo. Ang magdanakaw Martin Romualdez at Marcos Jr., sila ang utak, kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila nag pinigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan.
2: Nabatian si ni Governor Chavitzing Son samtang sunod naman kay Senator Marcos nga ilahimuon ang tanan. Kumbarigan ang investigasyon angot sa flood control apang sa maayo kag malino nga pamaagi kag hindi ang ginatawag nga panggigipit bangod sigurado siya nga bisan ano pa ma ukon bisan ano pa man ang himuon magwa sa gihapon ang kamatuoran.
10: Hinggil sa flood control. Kahit pa paano pinitin natin sumapayapan, maayos na pamamaraan. Huwag yung galito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
2: Si Senator Amy Marcos, dugang ebidensya ang ginpresentara sa mga anay nga nagpakilala bodyguard ni Zaldi Co kag may nagdugang apat pa. Niyang lakip o kung lakip na diri ang mga litrato kag videos na ipahayag kuha sa ila pag-deliver sang kwarta sa mga nagkalaing-laing nga personalidad. Katandaan niya ginpahayag nga ang mga ini ang nagadulong sang kwarta gikan sa flood control kickback o kung gikan sa flood control project kickbacks. Ang mga kwartang ilagin na sulod sa mga maleta.
1: Adlaw-adlaw nga naga-experyensya sang pagpamahog kag pagpanuhol ang mga anay bodyguard si Saldi Co. Inmatapos ang ilang pagbuyagyag nga sila ang nagdulong sang minaleta nga kwarta sa mga personalidad lakip na sa mga politiko. Ini ang ginpahayag ni Attorney Libby Baligod sa ginpatigay nga flood control expose. Samtang gin-introduce naman ni Baligod ang apat pa kadugang nga mga bodyguard ni Co nga naga-deliver man sang minaleta nga kwarta. Isa na diri amo si Sergeant Jerome Valderrama nga anay miyembro sang Philippine Marine Corps. Sa diin ging klaro sang abogado nga honorably discharged ang status o kunang status sini kag indi honorable discharge. Pagsaysay pa ni Valderrama nga nakaagi siya nga nagdulong sang minaleta nga kwarta kay anay House Speaker Martin Romualdez. Lakip man sa bago nga membro sang anay Marines nga tinaw ni Co amo si Katrino Ibasco nga 15 katuig na nga nagaservisyo sa Philippine Marines. Pagsaysay naman ni Ibasco nga ang iya sininga ningin trabaho amo ang paghakot man sang minaleta nga kwarta sa diin na agi ini nga nag-security escort pa sa mga investigador sang International Criminal Court sang ini ang nagpadulong sa Pilipinas. Nakaagi man ini assigned sa puluyan ni Saldi Co sa pagbantay sang minaleta nga kwarta sa sulod sang anum ka bulan. Iya man nga ginsaysay dugang nga naglupok na ang balita angon sa flood control, siya ang ginsugo sa pagtago sang equipment nga mahimo magbaton sang tawag kag text halin sa kay Co kag kay Romualdez ang mayara lamang sini. Sa piyak kabahin ini naman gintago ni Basco sa sulod sang Kapaginaldo sa pilakadlaw antisipahalin sa iya nga puloyan ni Dominguez sa Fairview. Sa piyak kabahin, pagklaro dugang ni Baligod nga ang ginmensyonar nga equipment ni Basco amo ang surveillance equipment nga highly controlled.
11: Binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Attorney Levy Baligod.
2: Samtang ginpakigbahin ni Attorney Levy Baligod nga may nabaton siya nga mas naligan nga impormasyon nga amat-amat na nga ginapangkakas sang Land Transportation. Upan ang Land Transportation Office ang record sa mga sarakyan nga gingamit sa pag-deliver sa mga minaleta nga kwarta sa madamo nga mga personalidad. Sino kay Baligod nga kilala niya kung sino ang nagpasimuno sini agod nga kakson ng records sa mga sarakyan. Pamahog pa ni Baligod nga maabot ang adlaw nga manabat ini. Kunay baloan nga nagtingob ang 18 ka mga anay bodyguards, lakip na ang dugang apat nga nagpakilala bodyguard ni Zaldi Co. Sa diin, sila ang ginsugo nga mag-deliver sang kwata nga nasulod sa maleta.
11: Dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya.
2: Nabatian ang kamay sa pagpahayag ni Attorney Livy Baligold.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, liwat naman nga mensyonar si Senator Tito Soto nga nadulungan sa mga ani bodyguard ni Saldico sa Minaleta nga kwarta. Sa flood control anomalies expose nga ginhimo sa mga ini, may ginapakita sila nga retrato nga kuha sa building ni Soto kag ang retrato ang may nakabutang man nga fetsa. Samtang lakip naman sa retrato nga ginpresentar mo ang picture sa mga ini nga upod si ani PNP Chief Nicolas Torre III. Ginpayag sa isa sa mga ani bodyguards nga ang retrato ang kuha sa guwa na sa publiko si Orly Gutesa sa pagtistigo. Matandaan nga gintanyagan sila sang cellphone kag 50 mil peso sa paghipos kag hindi na magtistigo pa amuman ang paghimo sang affidavit para nga wala nga kun agud nga wala sang kamaturan nga mga pahayag ni Gutesa angot sa mga ginadulungan nga mga Minaleta nga kwarta. Bangod sa pagpamilit sila kun bangod sang pagpamilit sila ang nagpasugot na lang nga lakip sa kasugtanan ang paghatag sang ilang nga matrabaho sa diin sila ang pasudlon sa security agency ni Torre.
12: Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Top Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya.
13: Sa Raffles?
12: Makati
13: office,
12: po.
13: Oh, office ni General Torre o ni Saldico?
12: Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po.
13: Sir. Secretary nino?
12: Ni General Torre po.
13: So nag-office?
2: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag sang Anay Marine.
14: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Luwas kay Soto kag Torre, again mentioned man isang Anay Marine nga nakabatan sa kwarta nga nasalod sa paper bag ang veterano nga broadcaster nga si Arnold Clavio sang GMA Network.
15: PR daw. And then, ayun po yung boss ko po, yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo, Arnold Clavio po yung...
16: Oh, Arnold Clavio raw ha. Malinaw ha. Para malinaw, Arnold Clavio.
2: Ang pagpahayag sa isa sa mga Anay Marines.
14: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang gin-delete sang Double Gem at sa Garden Event Open Gardens Events Place ang ila pag-anon siya nga hindi madayon ang pag-inunano na sang Cayetano Block Senators bilang kawahin sa investigasyon sang flood control anomalies. Nagkasayad sa ila ginpagwa nga statement kahapon nga hindi na madayon ang event nga orihinal nga ginplanuhan nga patigayunon. Sa statement, ila ginpabutyag nga hindi sila affiliated sa kung anuman nga organizers, participants o kung subject matters sang aktibidad. Ang ila role amugid lamang ang venue provider.
1: Dugang mga balita nasyonal, makita naman ang pwersa sang administrasyon sa pagpugong sa mga nagapanindugan para sa kamaturan sunod sa kay Senator Amy Marcos. Pakigbayan sang senadora nga sila nga mga senador ang una nga gin-challenge sa pagpagwa sang kamaturan sa Pilipinas ang naghinun-anon kag nagkaisa nga magdesisyon sa pag-saalang-alang sang kaluwasan sing ila pamilya kag opisina. Para sa kay Amy Marcos nga grabe na ang pagpamahawg sa diin, ginapilit ang pamulitika sa pagwasak sang konstitusyon. Ginabastos naman subong ang ihibalo sang Korte Suprema kag mayara na sang tagsa-tagsa ka-interpretasyon agud nga matuman ang ginaplano sa impeachment kag flood control. Iyaman nga ginainganyo ang mga Filipino nga mangin mabinantayon, mangin tampad sa ilang dabatsigan kag batuan ang tika sa pagpugong sang kinamatarong.
14: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang makita sa Senator Pangilinan sa litrato nga ginpresentar sa 18 ka mga anay nga bodyguard ni Zaldico kadungan niya sa ginpatigayon nga paginunanon kahapon Hunyo 16. Upod sa senador sa picture ang ginpahayag nga empleyado sa Misibis Aviation and Development Corporation ang iya asawa nga si Sharon Coneta kagduha nila ka mga kabataan. Sa ginpamangkot ang mga testigos kung ano ang kahilabtanan sa nasamit nga senador, ilagin siling nga magwa kag may baluan gid ini sa publiko in sa insakto nga tion.
1: Sa iban pa nga mga balita nasyonal, puro pasaring, puro ligasyon, puro pagpalabas lamang sabat ni Senator Kiko Pangilinan sa akusasyon sa 18 ka mga Marines. Ini ang kabahin sa sabat ni Senator Kiko Pangilinan matapos nga nakita ini sa ginapresentar nga picture sa 18 ka mga ex-Marines nga ginpatigayon nga press conference sa kahapon Hunyo 16. Sunod sa kay Pangilinan nga gusto lang higuan sa mga ini ang report nga pagpungko sini bilang chairperson sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga mag-imbestiga sa flood control scam. Dugang pasining nga wala sang basihan ang mga pagpangguba sa iyang nga pagkatao sang mga nagapatigan sang presscon angon sa mga malita nga may kang tanan sa binilyon nga ginakawat nga pundo sang gobyerno. Bangon sini nagpaandaman ang senador sa mga nagtistigos nga sila manabat sa ila sini nga ginhimo nga pagpatupato.
2: Samtang ginpatuman sa Sandigan Mayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension order batay kay Senator Chinkoy Estrada nga nagapangatubang sa kaso nga graft cag plunder may kaangtanan sa flood control scam. Gin-issue sa anti-graft court ang suspension order sa idaram sang resolusyon nga ginpetsahan Hunyo 16. Magluwas sa kaso nga graft nagapangatubang man sa Estrada sang separado nga kaso nga plunder ka graft sa Sandigan Mayan 5th Division may kaangtanan sa mga issue nagapangatubang man ini sang 11 counts sang sunga graft bangod sa misuse of discretionary priority development assistant fund kun PDAF kag nagapabilan ini nga pending halin sang 2014 sandig sa lahi ginapatuman ang preventive suspension kun nagapangatubang ang incumbent officials sa kaso kriminal o kun anuman nga kaso may kaangtanan sa misuse sang public funds.
1: Lasa 6:46 na ang atong oras. Ang inyong bahay na ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men may makakag-club huwas ka. Para sa pagpabalik sa nagakayaba nga performance sa kama, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ginpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nga seryoso ang iyang administrasyon sa pag-address ang corruption sa pungsod. Apang aminado ini nga wala sang mapus nga pamaagi agud mauntat gilayon. Sunod sa kay Pangulong Marcos nga dapat masiguro sang gobyerno nga ang abusive practices ang hindi naliwat nga matabo pa. Ginpasalig man sang presidente nga hindi pagpalampason sang iyang administrasyon ang tanan nga may sala.
17: The fight against corruption in the Philippines.
18: Oh, as serious as it can get. The every government, not every government, every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as it this completely changes the way government can work, and it limits governments to such an extent that many of the things that are not, never mind that are wished for but that are necessary for services to the people government is unable to deliver. And that's how important that is. That's how important the effects of corruption are. And that's why in this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed, and to find that how did this system get so destroyed.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos.
2: Sa Samtang inaimbestigaran sa Criminal Investigation and Detection Group ang malabot sa pito ka mga persons of interest. Ang sa kamatayon sa duha ka mga basketball players sa Ateneo de Manila University nga Sanay Rene Baterbonia kag Divine Adeli. Kinaagin pa agin CIDG Director Major General Robert Murico II. Kung nang agin tags ng CIDG ang tatlo ka mga individual bilang persons of interest sa mga kaso. Samtang wala niya giningadlan ang mga ininga lakip na, o lakip na ang involvement sa natabo. Unyo 8 na napatay si Baterbonia kagadali samtang silang ginaligar nga naga-training sa shoreline sang Dipakulaw, Aurora. Dugo ni Murico nga ilang ginaimbestigaran o ganang imba ang ilaman ng investigasyon ang nag-develop sa posibleng homicide o kung naga-involve sa kaso ng paglapas si Republic Act number 11053 o kung Anti-Hazing Act. Lunes ang ginpatawag sa ahensyang 5 ka mga opisyalis ng Ateneo Men's Basketball Team Management. Kapang si Athletics Director M. Fernandez lamang ang nagpadulong kay iba ang iba naman ang nagpadala sang ilang abogado lakip na diri si Coach Tab Baldwin.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, yara na sa 68 ang numero sang mga nagkalamatay sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, samtang 1,339 naman ang nagkalasamaran, kag 33 ang padayon pa nga ginapangita. Base sa report sa ahensya, mayara nga 337,541 ka pamilya o kun 1,382,294 ka mga individual ang apektado. Sa amuman nga kadamuon, may 4,449 ka pamilya o kun 18,804 ka individual ang yara sa 45 ka mga evacuation centers. May total nga 67,990 ka mga kabalayan ang nagkalaguba gikan sa Region 9, 11 kag Region 12. Kaglakip na ang Sabang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa among kadamuon, 12,387 o kung 12,387 ka mga puluyan ang totally damaged, kag 55,603 o kung 55,603 naman ang partially damaged. Ginabaloban pa ngayara sa 148,047 o kung 148,400 kag subuman 150 pesos ang kahalitan nga gintugas ang linog o kun sa pangkabilugan may 148,047,150 pesos ang pinakauli nga datos nga nakuha sang ahensya sang gobyerno dulot sang kahalitan sang 7.8 magnitude nga linog.
2: Sa dugang balita, handa na ang Senado para sa special session na natalana sa buong adlaw, Hunyo 17, sunog kay Senate President Pro Tempore Sherwin Cachalian. Nagpamalibad ini sa paghatag sang sabat kung bala ang iya posisyon o kung ang iya posisyon bilang Senate President ang mangin pormal sa pagpatigayon sang special session. Sunog pa diri nga iya naman nga naimbitar ang tanan ng mga senador nga magtambong. Mag-isugan ang session, las 9 sa agat, ginalauman nga matapos, las 5 sa hapon.
19: So tomorrow, meron kaming mga na-identify na bills. Identify na namin ang bills. Well, pinaka-importante yung 5 generals na i-co-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake. Yung dalawang citizenship na nabinbin for a long time. So babalik na naman yung dalawa. At may dalawang agriculture bills si Senator Pangilinan na itatakol na.
2: Nabatian sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Nagigyo naman si Senate President Alan Peter Cayetano kag mga kaalyado sini isang bulig sa Korte Suprema sa pagresolber sa nagapadayon nga leadership dispute sa Senado. Sunod sa kay Cayetano nga mahimo maglain ang numero apang indi ang konstitusyon. Ginasulit-sulit naman sini nga ang leadership position ang temporaryo lamang kag nagabag-ubag-uman ang mga political alliances. Wala pa sa karon ginpa sa publiko ang mga petisyon bisan pa nga gin-announce na ini ni Cayetano kahapon Hunyo 16 apang base sa Facebook post sang Senate President ang petisyon ang may kangtanan sa pag-preserve sa institusyon kag pag-defense ang independence ng Senado bilang co-equal branch ng gobyerno. Wala man malakip sa petisyon ang ngalanan dahil Senators Joel Villanueva kag Mark Villar. Bangun sini, madamo ang mga nagalaom nga magasaylo ang duha ka mga nasambit nga mga senador sa Gatsalian Block.
2: Samtang nakabanhag sang dako nga pagnubo sa pagsalig ang mga Filipino sa balita sa buong 2026 sunod sa Reuters Institute Digital News Report. Ginatan-aw nga ini ang nagtugas sang madalom nga ginatan-aw nga ini ang tugas sang madalom nga pinolitika padayon nga pagpangatake sa media kag mas dako nga pagsandig sang publiko sa social media, video platforms, content creators kag AI tools. 28% lamang sa mga responders nga Filipino ang naghatag nga nagasalig sila sa kalabaran nga mga balita. Ini ang mas manubo komparar sa 38% sa nagligad nga tuig kun sa 2025 kag mas manubo man komparar sa nabalhag sang iban pungsod kaangay sang Ireland, Thailand, Peru, kag Poland. Ang pagkahulog nagdala sang Pilipinas sa idalom sang pangkalibutanon nga average nga 37%. Ngayon mismo ang pinakamanubo nga level halin sa nagsugod ang DNR sa pagsubaybay sa pagsalig sa balita sang 2015.
1: Alas 6:55 na ang ating oras. Ini nga bahin nga dulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon nga Vitamin C is an alkaline-based nga Vitamin C. Dugang nga mga balita, National Tab Baldwin nagalina bilang coach sang Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. May detalye ang atong student intern Princess Oseta.
20: Nagalin bilang head coach sang Ateneo de Manila University Men's Basketball Team si Tab Baldwin iniisa kasimana matapos ang pagkapatay sang duwa ka atleta nga Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili sa ginaaligar team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ginanunsyar ni Ateneo President Father Roberto Yap nga ginbaton sang Universidad ang resignation ni Baldwin kag sang team manager nga si Epo Kimpo. Suno kay Yap, kinahanglan ang pagbago sang liderato samtang ginaimbestigaran sang eskwelahan kagsang nagkalain-lain nga ahensya ang natabo nga insidente. Matandaan nga antes ang pag-resign ni Baldwin, nagpagawa ini sang video message nga nagapangayo sang pasensya sa mga pamilya sang mga biktima. Ginako niya nga napaslawan siya sa iya responsibilidad bilang coach sa pag-atipan kag sa seguridad sang mga ini. Wala man si Baldwin nagtambong sa fact-finding investigation sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG matapos nga sila ang ginpatawag. 2015 sang naging head coach si Baldwin sang Ateneo de Manila University Men's Basketball kagin pangunahan ang Blue Eagles sa apat ka kampyonato sa UAAP. Kabahin man siya sa mga kadalagan sang Gilas Pilipinas sa international competition anti siya naging coach sang Ateneo. Sa subong, padayo naman ang investigasyon sa mga otoridad agud mahibaluan ang matuod-tuod nga natabo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Princess Usita. XFM News.
2: Lasay sa 59 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Balita national ang inyo na batian, iradulong sa inyo sang Premium D3.
21: International News.
2: Sa Ilocita, sa Italia sa nagapangunang balita international na pirmahan na sa United States kag Iran ang Memorandum of Understanding mo ang magapauntat o kung mapauntat sa giyera kag ginahulat na lang ini nga i-publish again pagibahin ni Trump o kung ni President Donald Trump sa iya pag-abot sa France nga ilan nga napirmahan ang kasugdanan kag partial na nga ginbuksan ang Strait of Hormuz. Pati kayo rin ang official signing ceremony sa Havana sa Biyernes, Hunyo 19. Sa Piaxini, wala naman na konsulta ang Israel ang ukon nga upod sa US nga nagsugod sa giyera sa Pebrero 28 matapos nga naigo sang ila drone ang sarakyan sang northern ukon sa northern Lebanon. Sa pagpirma sang US kag Iran sa kasugtanan may pagnubo na sa presyo sang global energy supplies.
1: Kapihak na bahin, ginlunsar sang Taiwan ang website nga mahimo nga gamiton sang mga Chinese citizens sa paghatag sang informasyon may kang tanan sa China. Sunod sa Taiwan National Security Bureau, ang website ang ginbuksan sang Domingo ngadlaw para sa Chinese citizens nga gusto magpalabot sang informasyon parte sa gobyerno o kon militar sang China. Pakigbahin man sang ehensya nga nagadamo na ang mga tao nga nagakontak sa Taiwan ug nga maghatag sang informasyon, rason nga naghimo sila sang opisyal nga pamaagi para diri. Kabahin sang paglunsa sang website ang isa ka video nga halin sa artificial intelligence kon AI. Sa video ginapakita ang isa ka empleyado sang gobyerno sang China nga nagala Paraguay sang kahadlok ag tensyon sa sulod sang sistema sang China. Ginagdaman sang Taiwan ang mga Chinese nationals nga magkooperar kag maghatag sang informasyon. Ginpasiguro man sang NSB nga ila sini o si Saun sang maayo ang tanan-tanan sini nga reporta. May eksperto man nga nagapati nga makabulig ang website sa pagkuha sang dugang pa nga mga informasyon nagikan sa China. Apang maibanban nga mga nagapanumdom nga mahimo ini nga mangin target sang cyber attacks ukon maggamit sa pagpadala sang indi matuod nga mga informasyon. Ginpaig pa sang NSB nga normal kagpadayon ang operasyon sang website kagugot nga ginabantayan ang seguridad sini.
2: Lashete, una mga katropa sa Italia sa ating balita entertainment. Justin Cuyugan ginkasal sa INN showbiz partner. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
0: Ginkasal na ang aktor kag negosyante nga si Justin Cuyugan sa INN showbiz partner sini nga si Anne Gonzalez. Lima ka tuig nga magkarelasyon ang duha adta sila nagdesisyon nga magsettle down. Sa Instagram ginpakigbahin ni Justin sa iya mga followers ang wedding photo nila ni Anna. Ginkasal ang duha sa Hilltop Mimosa sa Clark, Pampanga. Samtang ginhiwat naman ang reception sa Clark Marriott Hotel. Nobyembre 2022 ang unang agin pagilala ni Justin sa publiko si Anna. Nagatiner si Anna sa Pampanga kung sa diin nagatiner man ang nasambit nga aktor. Owner si Anna sa restaurant kag cake shop nga Edna's Cakeland. Naibaluan nga nagkilalahay ang duha sang panahon sang pandemic kag na-develop sa isa kag isa sang dungan sila nga na-infect sa COVID-19. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iliilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
14: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Kakaroon sa ato naman, nagapanguna nga balita sa sports. Divine Adili, nagbilin sang inspirasyon sa Ateneo. May detalye ang atong katropang student intern John Lawrence Cabaya.
21: Ginadumduman subong sa komunidad sa Ateneo si Divine Adili, 21 anyos nga Nigerian student athlete nga napatay sa team building activities sa basketball team sang among eskwelahan sa Dipakulaw, Aurora sang Hunyo 8. Anti siya nagupod sa Ateneo, nagdaog sa Adili sa duwa kakasunod niya kampiyonato sa NASCU bilang miyembro sa New Era Junior Hunters. Sang 2023, ginhingadlan siya sang most valuable player bangod sa iya tumalagsaon niya performance kag contribution sa iya team. Pag-abot niya sa Ateneo, nangin importante siya nga bahin sang Blue Eagle sa UAAP Season 88. Bisan nakaagom siya sang injury sa iya likod, nagapadayong yapon sa Adili sa pagbulig sa kupunan. Para sa madamo nga mga sports observer, mayara siya sang talento kag potensyal nga mangin isa sa mga standout big men sang basketball sa Pilipinas. Apang para sa mga nakakilala sa iya, hindi lamang basketball ang naghatag sang kahulugan sa iya personalidad, ginkilala siya bilang isa ka mabuot, mapinalanggaon kag masinadyahon nga tao nga may positibo nga pananawon sa kabuhi. Damo sa iya mga abiyan kag teammate ang naglaragway sa iya bilang isa ka tawo nga masami handa magbulig kag maghatag sang kalipay sa iban. Mahilig man siya sa karton nga SpongeBob SquarePants nga iya ginakabig isa ka paagi sa pagpahuway kag paglikaw sa pressure sang kompetisyon. Suno sa iya mga malapit nga abiyan, pareho siya sa among nga karakter. Bilang isa ka Nigerian nga nagapangita sang mas maayo nga edukasyon kag oportunidad sa basketball, ginrepresentar ni Adili ang iya pungsod nga may bugal. Samtang nagapadayon siya sa pagtuon sa Ateneo, ginpakita niya nga posible ang pagbalanse sa pag-eskwela kapag hampang sa mga responsibilidad pinagi sa disiplina, dedikasyon kag pagpangabudlay. Bisan layo siya sa iya pamilya sa Nigeria, nakakita si Adili sa ikaduwa nga pamilya sa Ateneo kag sa Pilipinas. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
2: Balita sa hinampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
22: Extra! Wow! Balita!
2: ko sa detalye ng aton extra wow balita. Arestado ang 38 anyos nga lalaki sa Venezuela matapos nga nagpakuno-kuno nga doktor kag nagpatigayon sa contraceptive implant surgery nga ang ginagamit amo ang stick sang lollipop. Ginreklamo sa masobra 25 ka mga kababaihan si Jose Daniel Lopez bangod sa gin-implant niya nga lollipop stick sa ilang mga butkon. Sunod sa isa sa mga nagreklamo nga nagpakilala si Lopez bilang OB-GYN doctor kag nagpatigayon sang mas barato nga implanon procedure. Ang implanon procedure ang isa ka contraceptive implant kung sa may ginabutang nga gamay nga device sa sunod sang butkon sang babayi. Nag-release ini sang hormones nga nagapugong sa mga kababaihan nga magbusong. Mas napamatud-an pa nga hindi epektibo ang ginhimo ni Lopez sa nagbusong ang isa sa mga iya ginoperahan. Sang magpa-check up sa matudtod nga doktor ang pasyente na diskubrihan nga lollipop stick

0: Ana diskubre nga peke kag lollipop stick ang ginagamit niya kay may ngalan sang brand ang lollipop stick.
1: Mm-mm.
0: Kaya wala ka ng ngalan niya.
1: Ano?
0: Tootsie Roll.
1: Extra mo, balita mo.
0: Lipatan niya panason.
1: Ha?
0: Lipatan niya panason.
1: Ate, balan na panason, anay.
0: Excited.
1: Extra mo, balita mga katropang ngayon na batian. Ginadulong sa inyo Sinclair Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express,

0: Okay, tropa yung nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Mayong aga sa ating mga ketropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga ketropa. Sa mga ketropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones, good morning again. Mayong aga sa inyo tanan mga ketropa natin, mga drivers nga nagabiyahe din man nga parte sa syudad, tag probinsya sang Iloilo. Mayong aga in keep safe, mga ketropa, stay safe. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Sa kay Mariah Crispo, good morning, get kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, amuman kay Ma'am Anhilo de Montevera, kay Sir Mark Joy Arevalo Alayon, good morning. Kag sa iban pagid natin yung mga ketropa nga nagaupod, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Akon Kalang, good morning again sa inyo tanan mga katropa. Pantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ator, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya

0: Kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news, mga kaibigan. Meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po, mga kaibigan, dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
5: Wait,
4: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
8: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
12: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
12: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala aginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Makalage na ko!
19: XFM.
20: Patropa

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.25. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sa ito sa ring pagparagad. Today is June 17, 2026. Bullseye! Manayanaya ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Nagabiti ng silaksang adlaw as early as of this broadcast time. Live dari karon sa ito sa ring broadcast center sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Bullseye! Sa ito sa ring pagparagad sa gihapon o po dato sa ring mga katropa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Well, sa ato sa ring pagparagad, medyo puno ang ato sa ring adlaw. Bangod today, nakischedule ang special session nga ginpatawag sang presidente to address sang mga pressing legislations, pieces of legislations nga gusto sang presidente mahatagan dayon sang igtalupangod mapasar kag maaksyonan sang ato sa ring Senado kag bilog nga Kongreso. Well, today ang ginabantayan amo ang possible reorganization sa Senado. Cayetano or Alan Peter Cayetano maybe ma dula sa iya ang pagka Senate President. Depende ini karon, ladies and gentlemen, sa ila sininga pag-convene. Bangod man kay ang Senate President, kinanglan ang 13 ka-warm bodies agudto nga magbuto to install a Senate President. So kinanglan 13, ginaya, regardless sang konpila ang arada, kinanglan 13 ang kinanglanon sininga buto because ang Senado nabutang sa Constitution, nabutang sila sa ninyo Senate Rules, nga ang Senate President pro tempore, ang Senate Sergeant at Arms, kag ang Senate Secretary must be voted by majority of all its members. So ang tanan niya miyembro sang Senado is 24. So majority of 24 is 13. Pila karon ang grupo sa piyak ni Senator Sherwin Gatsalian, 12 sila as of this broadcast time. Bangod man kay tumawid sa kabilang bakod si Senator Chis Escudero and ginabantayan kon ano ang buto karon ni Senator Joel Villanueva. Kay nag-file man sang petition before the Supreme Court nga nag-ayo sa Supreme Court to nullify sang June 3 sini nga action sang Senado installing Sherwin Gatsalian et al. As null and void because it is violative of the Constitution and of the Senate Rules. Kay si Senator Sherwin Gatsalian as the Senate President pro tempore based on the June 3 nga Senate action, binuto siya sang 12 lang. 12 lang sila tanan. And at the same time, ang USA kag ang Senate Secretary. So ginapadeklarar ini ni Senator Alan Peter Cayetano as null and void because of sa pagtanaw sang kampo ni Cayetano nga nagalapas ini sa Konstitusyon and mismo sang ila sininga Senate Rules. So balantayan ini karon, ladies and gentlemen, ang isa diri ka faktor kag ang isa diri ka ginabantayan gid kon sino ang butuhon ni Senator Joel Villanueva. Ikaduha diri, ladies and gentlemen, ang haka-haka nga basi kon may mag upod tatawid sa kabilang bakod kay sa ginhimo sining petition before the Supreme Court. Sang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano filed yesterday, wala diri makapirma ang iban nga mga kaupdanan niya, just like that of Senator Mark Villar. Ang pamangkot, nasaan si Mark? Ha? Tahimik na hindi pa malalaman kung nasaan. Si Senator Mark Villar, according to our information sa mga published reports, siya ara sa abroad. In short, ladies and gentlemen, he is abroad. Kung abroad si Senator Mark Villar, botang balon sini, nga ang original composition of 24 senators would be 23 na lang. Ah, 23 na lang. So the plural or in terms of determining the majority of the 23 senators is still 13. Ah, 13 gihapon. Ang pamangkot, ano ang interpretasyon sa aksyon sang Sandigan Bayan sa kay Senator Jinggoy Estrada? Because as of yesterday, ang Sandigan Bayan nag-release sang suspension order for 90 days of Senator Jinggoy Estrada. So that left the total number of senators kung abroad pa ya si Senator Mark Villar, suspended si Senator Jinggoy Estrada to 22. 22 na lang nabilin. So ang 22 ni ka mga senador, ladies and gentlemen, pila ang majority of 22. The majority is 12. So may 12 na karon nga ara sa kampo, kampon ni Senator Sherwin Gatsalian. So posible nga ini mga abyan ang maagaw nila kay Cayetano ang official nga Senate presidency today, ha? Ikaduha nga posible why na uyatan si Cayetano nga ang duly elected Senate USAA, ha? Office of the Senate Sergeant at Arms and the Secretariat ipabilin sa grupo niya. Bangod kay 22 na lang ang senador nga mabilin. Ina depende sa interpretasyon as to the suspension of Senator Jinggoy Estrada. So morning balantayan today, ladies and gentlemen. Tingala gani kita. Ngaway nagakarakasa sila para mahibaluan kung ano ang kamatuoran, kung bala inilunsay kamatuoran, kung may kabutigan ang iban sa mga revelations partiya sa flood control corruptions. Ang grupo yan igat sa yan, they are seem to be after of the Senate presidency. They are really after of getting back all the committee chairmanship, especially ang Senate Loribon Committee. While the president right now is away, and the mouse will play. Bawad man kay presidente is scheduled to meet President Vladimir Putin of Russia for a short visit dito ya mga abyan sa Russia. Why di subong presidente ta? Ha? Di pwede man aguro duha gani si presidente ay muunta bi duha presidente katropang Alex, no? Sinang isa himuunta presidente bay? So balantayan ini today. Hulaton ta ang dugang sining mga updates. Hopefully we can get into the line karon ni katropang Rambo Labay haliniya sa Senado kung ano ang mga preparations siya ginahimo para sa special session sang Kongreso. Hindi lang ni sang Senate but the House. Special session sang Kongreso to address the request of the President to pass and take actions sa mga proposed bills nga karon ara pending before the House and the Senate. Pero tidiri kita kahapon, ladies and gentlemen, sa ginimo sininga, it's not a Senate Loribon Committee hearing. Wala kahapon sang senador nga nag-attend dito iya sa lugar kung sa din nag-appear ang 18 tanan ka mga former soldiers and empleyado ni Saldico plus 4. May apat pagid ka mga sanguna Marines, some of them retired, some of them dismissed from the service. Nag-appear ka may bag-o sininga mga revelations. Dere, ladies and gentlemen, hindi ini Senate Loribon Committee hearing. Again, it was not entered into records of the Senate ang mga revelations. May mga bag-o nga mga revelations, ladies and gentlemen, ha? Nga wala ini madayon kay earlier ang mga senador belonging to the group of Cayetano ang nag-file sang petition before the Supreme Court to declare the June 3 actions of the Senate null and void because it is violative of the Constitution. May dako ining epekto today sa hiwaton sini niya special session. Why? Ang epekto sini, sinong ma-preside? Is it Sherwin Gatsalian or is it Alan Peter Cayetano? Kay kon matabo, ladies and gentlemen, nga may pending a case karon before the Supreme Court. Dapat yati ito i-resolve. Unless resolve ang kaso sa Supreme Court, base kon hindi magsanto sa interpretasyon sa Supreme Court among in courses of action sa Senado karon. What if, duha ang senaryo, maghambal ang Supreme Court nga ang ginhimo sang June 3 sang Gatsalian Group is null and void and violative of the Constitution and mismo sa Senate rules. So that will nullify the election and ang pagpungko ni Sherwin Gatsalian as the Senate President pro tempore. What if siya karon ang mag-preside? Ha? Kag maghambal ang Supreme Court nga that was null and void and violative of the Constitution and of the Senate rules. So mangin null and void ang ila sininga mangin action karon, ha? Kiti most likely Cayetano will not give up easily. Because nagkadto sa gani sa Supreme Court. So amo nang ipiktoya karon. So nagakabagay para sa ato sininga pagtanaw nga hulaton ang action sa Supreme Court before mag-proceed sila sa ila sini nga pag-conduct sa special session agod talakayon ang mga importante kuno nga mga bills nga ginaduso sang Malacañang. And dire kita sa natabo kahapon. So wala sang Senate Law Ribbon Committee ring kay dito ang grupo ni Cayetano sa Supreme Court. They were not able nga makahingagaw sa venue. Kapin pa nagkinabulabog sang primero. Kay ang mismo management sang venue ang nagpagwa sa statement nga hindi kagwala sila gapasugot nga mahimo sang Senate Law Ribbon Committee hearing sa venue. Ina, mga biya, nagwa early morning ang statement alinya sa management. That's why nga nag-attempt sulod si Senator Robin Padilla, wala ginpasulod. Nag-attempt sulod si Senator Aimee Marcos, wala ginpasulod sa venue. Dito ya sa Mandaluyong City. And with that, ladies and gentlemen, ang natabo kapon is just like a consultation. It's just like a press conference. It's just like a presentation. Sang additional sining mga information coming from the former bodyguards, security escorts, employees ni former Congressman Saldi Co. Ano diri ang mga revelations? May bag-o diri nga nag-una gid yahambal, ha? Si Sergeant Valderrama. Kabahin isa sang apat kabag-o nga nagtuhaw kag nagpanindugan niya to tell all, ha? Sang iya sining nga nahibaluan parte sa delivery sang mali-malita nga kwarta. Kay ang plastada to give you the picture nga ang volume sang kwarta goes to Saldi Co. Ginaisip sang iya sining nga mga staff pagkatapos isip ginasulod sa maleta sa paper bag kag sa iban pa sining nga sulodlan kag gina-deliver to several other individuals labi na gid senador, congressman, members of media and iban pa gid sining nga mga matag-as nga opisyal sa gobyerno. Mali-malita, ladies and gentlemen, ang gina-deliver. So ang tanan, ang gwa niya, ang bagman amo si Saldi Co. Komo kay ginapang-distribute ini, ladies and gentlemen, ang pamangkot sanday sino mga recipients. Now, one thing for sure, nga may corruption. One thing for sure, may kickback sa mga projects nga ginimplementar. Anong pruweba? May ginpangbalik na sanday Yusek Anay sa DPWH Roberto. Ah, di ba? May ginbalik na. Ang iban sini nga mga nag-witness, nga mga membro sang DPWH ang una, empleyado, may ginbalik na sila nga kwarta nga kuno halin sa kickback sang flood control projects nga ang iban sini nga mga projects wala ghost project, wala si may ginimplementar pero nakubra ang kwarta halin sa kabansang gobyerno. So nakita na to niya, it's a systematic sini nga sindikato that operates para lang nga makapartida ang mga tao sa gobyerno. Sino ang utok amo nang gusto tama ibaluan, ladies and gentlemen. So nag-appear kahapon si Sergeant Valderrama. Ano mga byan ang iya sining revelation ni Sergeant Valderrama? So no, sa iya, niya, siya ang nakadeliver sang kwarta sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakadeliver kwarta sa kay Senator Erwin Tulfo sang inisya congressman pa lang representing Act CIS party list. Siya man ang nakadeliver sang kwarta sa kay COMELEC Chairman George Garcia. Bullseye. It's already 7:40 in the morning. Sa ato sa ninyo pagparaga, darigapon sa palatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo sang Sandton Gold Coffee Mix ang kape nga may puno sang sustansya. Bangod kay may collagen, glutathione, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Kapika, pilan ni pero unconsciously kapasulod ikaw, vitamina kag mineral sa lawas. So kung mangapi, make it Sandton Gold Coffee Mix. Ipabati ta sa inyo ang statement ni Sergeant Valderrama, anay empleyado ni Zaldi ko, nga nag-divulge nga inisya ang nakadeliver ko na sa kwarta sa kay former Speaker Ferdinand Martin Waldes sa kay sang una sa itong ation Congressman Erwin Tulfo and COMELEC Chairman George Garcia. Kabahin ini sang presentation sang grupo kahapon dito sa isa sinika kalanan sa may Mandaluyong City, si Sergeant Valderrama.
1: So po, na mga pag-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Purvis Park po. Bali po, dalawang beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali tatlo po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung dalawang EA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Martixay. Tatlo po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas. Na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martixay and then si Ranjit Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7. Na mix na po yon, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo dito po sa nung time na po yon, may meeting po noon si boss diyan sa may Mario Restaurant sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po. At meron poong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas ilitan. Mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 million ang laman. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay COMELEC Chairman George Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower noon, then kami andun kami sa may corner sa Pereya Street, Corona de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Martixay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi, at doon pa po sa unahan, ang una pong Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martixay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martixay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Martixay, sabi ko, "Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hantyera na yun?" Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po.
0: Bullseye! That's it, ladies and gentlemen. Ini mga abyan sa kay Sergeant Valderrama. Hambal yan, naka-deliver siya sa balay ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Number two, naka-deliver man sa kwarta sa kay Senator Erwin Tulfo. Number three, naka-deliver kwarta sa kay former COMELEC Chairman George Garcia. Ladies and gentlemen, may ara pagid niya revelations kung paano nakakuha man sang kwarta, diin ginkuha ang kwarta ni Secretary Amina Pangandaman then of the Department of Budget and Management, DBM. At the same time, ang pruweba nga ini sila ang mga security escort kay nagsugat sa mga ICC investigators sang una sila nga nagbisita diri sa Pilipinas way back in 2024. Ari, ladies and gentlemen, ang revelations kabahin gihapon may mga ginpresentar nga mga videos, may ginpresentar sini nga mga photos nga nagapakita nga ini sila really upod sa mga ICC investigators, nga ini sila really naga-escort sa mga ICC investigators nga nagkadto diri sa Pilipinas. Kag ang ginagamit nga salakyan, salakyan ni Anay Congressman Zaldi Co. Here's another revelation.
2: Ako po si Rosbert Makasasawopan, Pilipino, nasa Wastong Gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps pagkat pumasok ako sa perbarong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At nagtapos pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumanda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tixay, Joshua Cano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong hello. Example po nung nasamahan kong delivery, kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po. Halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Tap Benny Bolontati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng dalawang maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor, papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung dalawang small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po, maraming salamat po.
0: There you are. Ikaduha ining marine former marine soldier nga nag testify kay nag divulge nga ini siya naka deliver kwarta sa balay ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez, pagkatapos si Secretary Amina Pangandaman sang una sa Department of Budget and Management ang nakakuha sa duha ka maleta nga kwarta sa condominium unit ni Anay Congressman Zaldi Co. Kag nagpabutyag, ini nga marine soldier, nga siya isa sa mga may ihibalo sa pag-abot sa December 2023 sang mga investigators sang International Criminal Court. So, duha pa lang. Let's go to the third, si Ivasco niya. Ano yung statement ni Ivasco? Siya, isa sa mga bago nga Marines nga nagwa. Statement number one, nga siya ang nakahibalo kag nagaupod sa paghakot sang kwarta pagkadto sa Horizon. Amo ni ang condominium unit owned by Zaldico. Gakot kwarta, maleta sang kwarta pagkadto sa Horizon. Kaya ginaisip ang kwarta sa balay ni Zaldico. Pag-isip using the counting machine, isulod sa maleta and then hakuton kag istaka dito sa Horizon. Halin sa Horizon, ginapanagtag sa mga recipient. Ikaduha, si Ivasco nagpabutyag nga siya isa sa mga security escorts sa mga ICC investigators pag-abot nila diri sa Pilipinas kaya nag-conduct investigation angot mga byan sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Pagkatapos na-assign siya for around 6 months sa balay ni Zaldico sa Bicol Region. Ha? Kag dito siya tagapagbantay sang istaka sang kwarta. Siya man ang in charge sang monitoring equipment. Maghamag kita monitoring equipment, ang description niya dari an equipment that is capable of monitoring calls and text messages. Ha? May ara sinasang equipment ang gobyerno. Only government could procure such equipment. This is a military and police equipment. It was admitted before long time ago ni Senator Panfilo Ping Lacson nga may ara ina sa monitoring device capable of doing that. Isa diri sa nagagamit niya insa sang gobyerno ang Philippine Drug Enforcement Agency, for not mistaken. Ha? Ang Philippine Drug Enforcement Agency, isa sa mga nagagamit diri ang Military Intelligence Group, isa pangit ka nagagamit diri ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Kaya tiila niya expertise. Ha? Ang pag-monitor sa mga text and call messages. So, diri, ginpabutyag niya, nga sang naglabo-labo ng tanan, ang equipment was deposited to Yudika Kakya. Makibot ka mo kung di niya gindeposito. Kag kung sino nag-order, here is another revelation from another former Marines. May kang tanan siya na hibaruan sa hakotay kwarta, nasulod sa maleta, nga natipon ni Anay Congressman Zaldi Co.
3: Si Ocho, si Katrino Ibasco.
0: Attorney Levy Baligod niya.
3: Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. No? 14 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw.
4: So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Katrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde Co. noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng maliitang pera sa Horizon po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde Co. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron noon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po.
3: Yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay...
0: There you are, ladies and gentlemen. Amoto si Sergeant Ibasco. Isa sa mga bagong Marines nga nag-testify among others nga nakakot sa kwarta pakadto sa Horizon condominium unit ni Zaldi Co. Nakaagi siya escort sa mga taga ICC or mga ICC investigators. Kag nakaagi siya assign sa balay ni Zaldi Co. sa Bicol. Kag siya nagtago sang equipment. It's a surveillance and intelligence monitoring equipment capable of intercepting text and call and calls, ha? Text messages and calls. Inigintago niya una sa Camp Aguinaldo, and then sa balay sa Fairview, sang inatawag niya nga si Sir Dominguez, nga reportedly, ini siya active in service pa. Aktibo pa siya sa servisyo. Di paano kalabot ang surveillance equipment sa kamot mga biyan ni Sergeant Ibasco? Kay duha lang kunong may arada, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kag si former Congressman Zaldi Co. You see, ladies and gentlemen, ha? So, isunod ta sa inyo kay may mga pictures presented, ha? May mga pictures nga ginpresentar kag ini mga biyan ginpa-describe sa mga anay empleyado ni Saldico kung